0: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.

0: Dang, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ah, kababayan, ito pa rin ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Ipo ay napapanood at napapakinggan, pansamantala po mga kababayan, sa Capital 104.3 FM. And of course, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming social media pages, sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kamusta po kayo mga kababayan? Uy, kahapon pala. Kahapon ba to? Ay, hindi ko sigurado eh. 126th Philippine Civil Service Anniversary. Kahapon yata ito, no? Hindi ako nagkakamali. Uy, tamang-tama pala eh. Para po sa ating mga lingkod bayan, kaya po ng inyong lingkod. Kasi ang ating himpilan ay nasa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Sa patnugot pa rin po ng Presidential Communications Office. Isang magandang umaga pa rin sa ating mga kasamahan, mga ating mga kapatid sa hanap buhay. Wala po sa government media. Of course, sa atin na rin mga kasamahan sa ating pong pamahalaan, mga kawani po ng gobyerno. Binabati ko kayong lahat ng happy 126th Philippine Civil Service Anniversary. Buhay po ang mga lingkod bayan. Alam ko kapag anniversary ng civil service, may mga pa-free sila eh. Or may mga discount sila. O, kasi one time noon, habang naglalakad ako sa isang mall, malapit dito sa aming himpilan, may mga pag-giveaway sila eh. Namimigay sila ng simpleng maliit na bote lang ng soft drinks. Tapos may discount din sa sine, kung di ako nagkakamal. Pero syempre, kailangan mo i-present yung iyong ID sa kung saan mang ahensya o kagawaran ka kabilang proof. Ayan, para mabigyan ka. O kung meron nito kahapon, maghahanap-hanap tayo. Meron pa. Mandala mga kababayan, bilang buhay naman po sa ating palatuntunan sa umagang ito. Narito muna mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. COMELEC, umaasang tataas ang overseas voter turnout sa internet voting. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umaasa ang COMELEC na tataas ang voter turnout ng mga overseas Filipino sa darating na halalan sa pag-roll out ng internet voting sa lahat ng 104 overseas posts. Sa budget hearing na itanong ni Galing sa Puso Party List Representative JP Padierno si COMELEC Chair George Garcia tungkol sa assessment nito sa unang implementasyon ng internet voting sa nakaraang halalan. Ayon kay Garcia, isa sa mga hiling ng mga botante ay mabigyan sila ng pagkakataong makita o ma-review yung kanilang naisumiting boto, ngunit maaari kasi itong magamit sa vote buying kung kukunan ng larawan ng balota. Dahil dito sinabi ni Garcia na sa bagong terms of reference, bibigyan ang pagkakataon ng mga botante na matingnan kahit sanglit yung kanilang boto bago ito tuloy ang ma-finalize. Inilatag din ni Garcia mga hakbang para matiyak na ang mismo rehistradong botante yung bumoto online, kabilang ang voter registration, enrollment, paggamit ng identification documents at one-time PIN. Paliwanag niyang kailangan dumaan sa proseso ng enrollment ang botante at beribikahin ng sistema ang kanyang pagkakakilanlan bago siya makaboto. Umaasa ang COMELEC na sa pagpapalawak ng internet voting ay tataas ang

0: overseas voter turnout na nasa 18.22% lamang noong nakaraang midterm elections. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Kathleen Forbes.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Itong minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, ito, mahalaga ito sa ating mga kababayan. Especially, ano po, yung mga naapektuhan ng mga nakalipas na bagyo na pilitang lumusong sa baha. May magandang programa po kasi ang PhilHealth. Kung yakap kung tawagin, malamang naririnig na po natin ito, mga kababayan. Pero alam nyo ba na ang PhilHealth ay may handog na tulong sa ilalim po ng yakap? May benepisyo pong itong ibinibigay sa ating mga kababayan, tinamaan ng karamdamang leptospirosis. Alamin po natin ang ilang mga detalye hinggil po dyan. Makakausap po natin ngayong umagang ito. Joining us via Zoom, Christine May Magno, ang Acting Senior Manager po ng Corporate Communication Department ng PhilHealth. Ma'am Christine, ma'am, magandang umaga po.
3: Yes, magandang umaga, Sir Al. Magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga.
1: Opo ma'am, it's a pleasure to have you here with us this morning. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming tawag. Para po sa ating mga kababayan, paano po nakakatulong ang PhilHealth Yakap Program sa mga tao pong na-expose sa baha at pinaghihinalaang merong leptospirosis or merong sintomas na napapansin yung ating mga kababayan? Ano po ba yung mga proseso para po magpa-medical risk assessment at makakakuha ba sila ng konsultasyon at reseta?
3: Yes, magandang tanong yan, no, para matulungan po natin, magabayan ang ating mga kababayan, lalo na po yung mga apektado sa dumaan ng mga pagbaha. Tama nga po, itong PhilHealth Yakap ngayon ay mas lalong naging relevant dahil nga gusto natin lahat ay mailayo sa sakit. Ngayon, kung sadyang hindi naiwasan na lumusong sa baha, PhilHealth Yakap naman po ay makakatulong sa inyo dahil kayo ay mabibigyan ng reseta para makakuha ng gamot, no, para maiwasan na tamaan ng leptospirosis. Kasi yun nga po yung iniiwasan natin ngayon, na yung exposure natin sa maduming tubig na posibleng may lason ng mga animals, ano po. Kaya yung ang proseso naman ay dapat lamang ikaw ay syempre PhilHealth member. Pangalawa, may napili ka ng yakap clinic. Dahil hindi lamang po sa panahon ng tag-ulan o yung mga emergency natin nagagamit ang PhilHealth Yakap, kundi ang turo po natin ay sana gawin nating habit. Ito yung bagong tinuturo natin sa ating mga kababayan, na dapat sa pamamagitan ng PhilHealth Yakap, matuto po tayong sanayin yung ating sarili na gamitin ang mga benepisyo ng gobyerno na naibigay para sa atin. At through PhilHealth Yakap, matuturuan po tayo na sadyang magkaroon ng mga panibagong healthier lifestyle, ano po, dahil tayo po ay gagabayan ng ating mga primary care physician sa ating yakap clinic. So, dun sa tanong kung paano nga po, ay kapag nakapili na ng PhilHealth Yakap, no, meron ka ng choice na PhilHealth Yakap clinic na pwedeng ito ay private or public, pinakamalapit sa'yo. Sa panahon na kailangan mo ng mga konsultasyon, or mga lab tests, or mga health screening, yan po papasok yung relevance ng ating PhilHealth Yakap program. Bisita po kayo sa inyong yakap clinic para kayo po ay mapigyan ng tamang prescription, tamang gamot para sa karamdaman na dinadaing ng ating kababayan.
1: Opo, Ma'am Christine, alo, nakakatuwa po yung inyong panawagang kanina sa ating mga kababayan. Gamitin po natin yung mga programa po ng pamahalaan, especially relating to our health, yung pagpapacheck up po. E yun ang ngayon na-advocate natin ngayon sa PhilHealth. Ma'am Christine, gusto ko lamang pong malaman, and this is a point of personal curiosity, yun pong mga yakap clinics, meron po ba tayong listahan yan? Ito bang mga clinic na ito ay required na ipaskil siguro, no, sa labas ng kanilang clinic? Or halimbawa, tatanungin sila, kayo po ba nasa ilalim ng yakap program? Kayo po ba yakap clinic? How would the public know na itong mga klinika na ito ay nasa ilalim po at nakikipag-partner with PhilHealth?
3: Yes. So, dapat po yung ating health facilities po ay meron po tayong instruction na maglagay ng signage na PhilHealth yakap. Although, nakita din po natin may ibang nagko-comply pa lamang ngayon, pwede naman po tayong magtanong kasi bago pa man naging PhilHealth yakap partner, naging PhilHealth accredited partner na sila. May kaibahan nga lamang po dahil hindi naman lahat ng PhilHealth accredited ay immediately PhilHealth yakap provider. So, unang-una po, dapat makita natin yung signage na PhilHealth accredited. Kung wala mang nakasulat na PhilHealth yakap, pwede rin po natin tanongin kung sila din po ba ay yakap provider. Ano po? Kasi yung iba talagang nagko-comply pa lang. Ngayon, meron po tayong sa ating website, pwede nilang bisitahin doon, nakalagay po sa ating website, www.philhealth.gov.ph, yung directory ng lahat ng yakap clinics sa buong bansa. Pwede rin pong sa ating Facebook page, kasi po gumawa po kami ng PhilHealth Yakap Facebook page, at siguraduhin lamang po na ito yung PhilHealth Yakap Facebook page ng PhilHealth, kasi madami pong kumukopya, madami excited magbigay ng magandang balita about PhilHealth Yakap. However, yung iba ay hindi yung ating authorized na platforms. Kaya dapat doon sila sa PhilHealth Yakap official Facebook page ng PhilHealth para yung tama, accurate information po ang nakukuha natin. At doon din po nakalista ang lahat ng ating yakap clinics sa buong bansa.
1: Apo, Ma'am Christine, let's discuss yung mga nitty-gritty tungkol po dyan later. But, well, yung ating pong bansa, sunod-sunod yung mga tumatama pong pagbagyo dito sa ating bansa. Maraming pumapasok na bagyo at lumalala pa yung lagay ng ating panahon dahil sa habagat. Dahilan para yung ilan sa ating mga kababayan, if not weeks, siguro buwan nang nasa ilalim ng baha. Sa batay po sa pinakahuling datos ng PhilHealth, gaano na po ba karami ang mga kababayan po natin na na-expose o nagkaroon ng leptospirosis na nakapag-avail ng yakap benefits? May makikita ba tayong pagtaas as compared dito sa unang lumabas itong yakap program, lalo na ngayon at marami nga po tayong mga kababayan na napipilitang lumusong sa baha?
3: Okay, yung sa leptospirosis naman po, ang data niyan ay sa DOH natin nakukuha. Sa PhilHealth kasi, pag nag-avail ka ng benefit mismo ng leptospirosis package natin, the hospital still have 60 days to submit their claims. So, hindi po namin real-time nakukuha agad-agad kung ilan talaga yung nag-claim. However, yung ating naman pong yakap clinics ay handa nga pong mag-responde din kung may pangangailangan, lalo na kung mild leptospirosis lamang ito, no? Dahil yun nga, nabibigyan sila ng reseta. But as to specific statistics on the confinements, hanggat hindi yan submitted claim to PhilHealth, we still cannot give you the accurate numbers po until these are claimed by hospitals.
1: Opo, at antabayanan na lang po namin siguro sa mga susunod na pagkakataon kapag finalize na po yung dato, single po dyan. But Ma'am yes. Christine, tungkol naman po sa ipinatutupad ng Department of Health na leptospirosis fast lane. Sa kasalukuyan po, ilang ospital na ang tumalima hinggil po dito at yung sa tungkol po sa mga may leptospirosis or suspected na leptospirosis. At anong mga regions po ito currently available?
3: Yung fast lane po ng DOH ay para sa mga DOH hospitals, ano po. Napakaganda po nito na programang ginawa ng ating bagong Secretary of Health, Dr. Edwin Mercado. Kasi ito po ay nagsisiguro na bawat hospital ay nakakaresponde, lalo na kapag tumataas yung numero ng mga confinements. So kapag ang isang hospital ay bumababa na yung kanyang capacity to respond dahil nga tumataas yung confinements, agad-agad na ituturo or na navigate yung ibang pasyente sa susunod na hospital na kaya ding magresponde sa sakit na leptospirosis. Kasi iba-iba din yung level ng needs, no, sa sakit na ito habang nagiging severe yung kanyang case. Tulad nga po ng ating mga pakete sa leptospirosis for moderate to severe, meron po diyang kailangan ng magdialysis, no? So, habang gumagrabe yung kaso ng leptospirosis, dapat din yung kahandaan ng ating mga ospital na nagre-responde ay kaya ding agad-agad makapagbigay ng hemodialysis na kakailanganin ng pasyente kung siya ay tinamaan ng severe na case of leptospirosis, so moderate or severe. Kaya po natutuwa po tayo sa programang ito ng Department of Health dahil nasisigurong nare-responde ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan na tinamaan ng leptospirosis. At ang mas magandang balita pa dyan, dahil dito sa referral system na ito, pati yung step down, halimbawa magaling na yung tao, recovering na, pwede na din siyang ilipat dun sa ibang ospital para sa step down care, dahil para naman po maka-accommodate naman sa mga pumapasok na dagdag ng mga pasyente na mas nangangailangan ng mas mabigat na atensyon. Ngunit I think the better news is madami na pong gumaling at treated ng leptospirosis. Yun po ang magandang balita mula sa Department of Health. Kaya po epektibo po talaga itong ginawang programa or fast lane ng ating Secretary of Health, Dr. Mercado.
1: Apo, Ma'am Christine, I hope you'll let me ask this question. Kasi po may mga in-studio questions po tayo, no, mula po sa ating mga kababayan. Nakakaranas po tayo, no, in several parts of Metro Manila na bagsak yung air quality index. Ano po yung may mga programa po ba or sakop po ba ng YAKAP program yung mga gusto naman pong magpa-check up dahil sa haze na nararanasan po natin sa ilang bahagi ng Metro Manila, at may mga requirements po ba para makapag-avail nito?
3: Okay, so ito yung magandang paalala natin sa lahat ng ating kababayan, lalo na yung mga nandito sa Metro Manila, dahil nga po meron tayong threat nitong haze, ano? So minsan sumisikip yung dibdib, ubo ng ubo, dahil nga dun sa pollution na nalalanghap natin. Kaya tama po, alagaan po natin ang ating baga, alagaan po natin ang ating kalusugan, nandyan po ang PhilHealth YAKAP para maging inyong katuwang, no, sa pag-aalaga ng kalusugan. Ulitin ko po at gusto pong bigyan ng emphasis. Dapat ang behavior po natin, huwag na nating hintayin na magkasakit. Kaya nga po, meron po tayong PhilHealth YAKAP. Kapag ikaw ay nakapili na ng iyong YAKAP provider or YAKAP clinic, bisita po kayo, dahil anytime po within the year, kayo naman po ay tatanggapin at titignan ng inyong primary care physician. Dahil nga po ang PhilHealth YAKAP, hindi lang naman yan one-time availment, eh. No, yung konsultasyon nyo po, kung kinakailangan, you can go there anytime po sa ating primary care physician para po kayo ay magabayan nga po para maiwasan na lumala yung sakit o nararamdaman. Kaya pagpunta mo sa YAKAP clinic, there's a YAKAP physician or primary care physician, kayo po ay titignan, susuriin, at base po sa inyong indications or pinapakitang sitwasyon ng kalusugan, bibigyan po kayo nung naaangkop na laboratories and diagnostics. At saka naman, after that, would be the prescription in which makukuha nyo naman po yung gamot na covered ng PhilHealth YAKAP program. So all of these medicines are essential medicines to avoid yung mas malalang sakit po. So yun po yung ating kagandahan ng ating YAKAP program.
1: Apo, nakon, magandang balita po yan para sa ating mga kababayan. And again, ulitin po natin, itangkilikin po natin, mga kababayan, ito po ay binibigay sa atin ng PhilHealth. At sana po, not that abuse, but rather, mga kababayan, ito po ay pakinabangan natin. On another note, Ma'am Christine, mayroon na rin po o nagkaroon ng Memorandum of Agreement sa pagitan po ng PhilHealth at ng St. Luke's Medical Center tungkol po sa no co-payment policy na personal pong dinaluhan ng ating po Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano po ba ang ibig sabihin nito para po sa ating mga kababayan na pasyente? Pakipaliwanag naman po sa amin itong no co-payment policy.
3: Yes, thank you. Ang no co-payment policy ay napakagandang balita. Although hindi na ito siya bagong balita, kasi madami na ding nag-i-implement nito sa mga private facilities. Ibig pong sabihin nito, ang isang private facility, tulad ng government facilities na merong ward or basic accommodation, dapat sa private facility din po ay buksan ang ating ward and basic accommodations sa programang no co-payment. Ang ibig sabihin nito, kapag ikaw ay na-confine sa isang private facility, at ang magandang balita, pati St. Luke's na ngayon ay nagsasabi na kapag ikaw ay na-confine sa St. Luke's ward accommodation, wala ka nang babayaran paglabas ng ospital. So sinasabi ko po na may mga ospital na rin pong gumagawa nito, pero ang mas landmark na accomplishment natin ngayon ay itong pagpirma ng St. Luke's, dahil ito po ay indikasyon ng suporta ng ating private hospitals at paniniwala sa pagpapatakbo ng pamahalaan ngayon ng mga programang pangkalusugan. Kaya yun po yung magandang balita dito ngayon, dahil mismo ang St. Luke's Medical Center Global City ay bukas ang kanilang ward accommodation para tulungan yung ating mga mamamayan na ma-access ang magandang serbisyo, world-class quality service from St. Luke's at no co-payment.
1: Opo, Ma'am Christine, again, gusto ko lang pong malaman, ito po bang no co-payment policy ay equally na-apply po ito sa lahat, or ito ay dinadetermine kung sino ang qualified by either siguro PhilHealth o St. Luke? Sino po bang nagde-determine kung sino ang mga kababayan po natin qualified for no co-payment policy?
3: Okay. Ang no co-payment policy, it's open to any types of membership ng PhilHealth. Kasi nga, number one, PhilHealth member ka. Pangalawa, it's the bed kasi that determines kung ikaw ay qualified sa no co-payment. Ibig sabihin, as long as nandun ka sa ward or basic accommodation ng isang ospital, ay dapat nakaka-avail ka nitong no co-payment policy. It's not whether you are an employed member or self-paying member, or dapat indigent ka. As long as nasa ward accommodation ka, basic accommodation ka, kahit in a private hospital, dapat ganun ang pinapatupad. Dahil yan po ang nakasaad sa batas, Republic Act 11223.
1: Yun, ayun yung mga kababayan. Well, alam nyo na ang sasabihin kapag kayo ay natanong, hinggil po dyan. But Ma'am Christine, I'll hope, again, you'll let me ask this question. May nagtatanong lang po tayong kababayan. Hindi po ito related dito sa ating pinag-uusapan, pero meron daw po ba na programa ang PhilHealth para po sa mammogram naman sa ating, para po sa ating mga kababayan? Are there any programs for this po?
3: Good question, kasi covered din yan ng PhilHealth Yakap. Siguro hindi ko pala na-emphasize kanina, ang PhilHealth Yakap po kasi libreng konsultasyon, no? Punta ka lang sa iyong Yakap clinic. Libreng laboratories and diagnostics, there are 13 of them. Of course, doon lamang tayo sa 13, libre. Eh? Kasi kung meron mga other labs and services available in a accredited partner at hindi ito covered ng PhilHealth Yakap, hindi na rin po yun sakop sa binabayaran ng PhilHealth. So there are 13 labs and diagnostics. And kung sakaling sa iyong screening, sasabihin ng doktor, kailangan mo ng mammogram, kailangan mo ng other cancer screening, pwede ka pong resetahan or bigyan ng referral ng doktor at pumunta sa atin namang pong partner na contracted facilities, at dun makukuha yung iyong mammogram or mammography para po ma-cover ito ng PhilHealth Yakap.
1: Yun, ayan, nasagot na natin yung tanong ng ating commenter sa atin pong Facebook Live ngayong umagang ito. And Ma'am Christine, lastly po sa ating mga kababayan, ano po ang inyong mensahe? Ano po ang inyong mungkahi sa ating mga tagapanood at tagapakinig hinggil po sa Yakap benefits at sa no co-payment policy? Especially in these times na sunod-sunod, you know, yung pagbabaha dito po sa ating bansa, at marami tayong mga kababayan na tinamaan ng leptospirosis. Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead, ma'am.
3: Salamat po muli. So sa ating mga kababayan po, ang ating paalala, at ito po ay talagang sinusulong ng ating pamahalaan ngayon, ang PhilHealth Yakap Program. Mas mabuti na po gamitin natin ang ating programang ito, dahil inihanda po ng pamahalaan na maging mas malawak na po ang serbisyong maibigay sa ating lahat, lalo na po sa pag-iwas sa pagkakasakit. Kasi alam naman po natin, kapag tayo itinamaan ng mas malalang sakit, ay malaki rin po ang gastusan. At ayaw din po nating ma-distorbo yung ating araw-araw na ginagawa, pag-aral, pagtatrabaho. Kaya po sana gamitin na po natin ang PhilHealth Yakap Program. malawak ang coverage ng mga benepisyo ng PhilHealth Yakap na sa ating kamay po na alagaan ang ating katawan, ang ating kalusugan, kaya gamitin ang PhilHealth Yakap program. At sa mga tinamaan po ng na-expose sa flood water at posibleng tamaan ng leptospirosis, handa po ang PhilHealth Yakap na umalalay sa pamamagitan po ng gamot na libre na rin po sa PhilHealth Yakap. At sa iba pa man pong ninyong karamdaman, mas mabuti na rin pong tumingin, magpatingin sa ating PhilHealth Yakap providers para po maiwasan na lumala pa yung ating sakit. Kung sakali naman pong talagang may nararamdaman na at kailangan ng tuloy-tuloy na gamutan, alalahanin po natin, in case of emergency, meron din po tayong outpatient emergency care benefit package, at kapag kailangang ma-confine, meron po tayong mga inpatient packages, at kung sakaling abutin pa po sa mas catastrophic na illnesses, we have our different Z benefit packages which also covers cancer and other catastrophic illnesses. So napakalawak na po ng coverage ng PhilHealth programs natin. Alamin lang po natin ang tamang impormasyon, bisitahin ang aming Facebook pages na official, at tumawag din po sa aming hotline 02-8662-2588 para po sa inyong dagdag na katanungan. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po, Ma'am Christine May Magno. Dalangin po namin ang patuloy na success ng PhilHealth, dahil ang success po ng PhilHealth ay success po ng ating mga kababayan. Maraming salamat po at magandang umaga.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ating pong nakakapanaya, Ma'am Christine May Magno, ang acting manager, acting senior manager ng Corporate Communications Department ng PhilHealth. Paalala ulit sa ating mga kababayan, gamitin po natin yung mga benepisyo na ibinibigay sa atin ng PhilHealth. Yan po ay minamandato sa atin ng batas. Kung kayo po ay manggagawa, malamang sa malamang, ikinakaltasan kayo ng PhilHealth. Kinakaltas sa atin mga kababayan, gamitin po natin. Sa ganung paraan, mas nakakagaan, nakakabawas po sa ating mga gastusin. Higit sa lahat, napapanatili pong ligtas. Papanatili pong malusog ang ating mga kababayan. Samantala, Malabon Local Government Unit nakipagpulong sa DPWH para sa mga solusyon sa baha. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakipagpulong na si Malabon Mayor Ginny Sandoval sa ilang mga opisyal ng DPWH Malabon District Engineering Office para talakayin ang mga hakbang na matugunan ang problema ng pagbaha sa lungsod. Partikular na tinalakay ang pagbaha sa Barangay Maysilo at ang mga kinakailangang infrastructure projects para mapababa ang flood risk at mapabuti ang kalagayan ng mga residente. Kabilang sa mga proyekto ang pumping station sa Tinajeros Bridge sa MH Del Pilar, Barangay Maysilo, ang konstruksyon ng Remigio Pumping Station 1, drainage system sa Yanga Street mula Governor Santiago Street hanggang Tongco Street, at drainage system sa kahabahan ng May MH Del Pilar Street. Ayon sa alkalde, patuloy na isusulong ng LGU ang mga proyekto makatutulong para mabawasan ang panganib ng pagbaha at makapagbigay ng mas ligtas na komunidad para sa mga residente. Mula sa Malabon, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 30 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagpili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahaw ng mga bata at pagpili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
9: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng eGov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: At 25 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, babalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Oh, tamang-tama itong pag-uusapan natin ngayong umagang ito dahil ilang bahagi sa Metro Manila, ilang mga munisipalidad. Rather, ilang mga lungsod, ayan. Ilang mga lungsod dito po sa Metro Manila ang nakakaranas po ng poor air quality dahil sa haze. Kabilang na po dyan, mga kababayan, ang lungsod Quezon. So may bahagi ng Ateneo, if I'm not mistaken, huling tingin ko, medyo mababa pa rin yung air quality. Upang makipag-ugnayan at maintindihan din ang ating mga kababayan, ano ang mga dapat gawin para po maproteksyonan ang ating mga sarili hinggil po dito sa haze na nararanasan natin, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department, Ma'am Peachy De Leon. Ma'am Peachy, magandang umaga po.
11: Good morning, Al.
1: So good morning, ma'am. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Pero makikibalita po muna kami. Ano po ang kasalukuyang status ng Quezon City matapos po ang epekto ng habagat? Aling mga barangay ang mga pinaka naapektuhan po ng pagbaha nitong mga nakalipas na araw? At ano pa ba yung mga insidenteng naitala po natin sa QCDRRMO?
11: Okay, when it comes to habagat po, syempre wala na pong lakas ng ulan ngayon. So back to normal po, wala na po tayong mga evacuees sa evacuation center. So ngayon po ang ginagawa ng government, Quezon City Government with Engineering Department and the barangays, nag-clearing po sila, declogging and dredging po ng ating mga waterways in preparation again for another habagat na darating. Yung pong mga debris ng nakaraan na pagbaha ay nililinis na rin po. At syempre marami pong yung mga Quezon, ang Quezon City Health naman po nagmo-monitor tungkol sa mga leptospirosis cases para po maging safe din ang ating mga Q-citizens.
1: Opo, Ma'am Peachy, if I can remember correctly, siguro mga around last month, nakausap po natin si Attorney Engineer din, Mark Dale Peral, kaugnay po ng mga flood mitigation systems dito po sa Lungsod Quezon. Eh meron din po pala, meron po tayo dito no sa Quezon City Memorial Circle, sa May Quezon City Hall at sa inyo pong pagbabantay, eh paano po ito nakakatulong upang mabawasan po ang pagbaha dito sa Lungsod Quezon?
11: Okay po. Yung sinasabi niyo po, ang tawag dito ay retention pond. It's parang landscape, part siya ng landscape. Meron sa Quezon Memorial Circle at meron din po sa Quezon City Hall, ito yung lagoon. Ito po yung nagsisilbing parang catch basin ng mga tubig ulan na on a permanent basis na part nga ng landscape. But we also have a temporary flood mitigation projects like the detention basin naman po. Ito yung parang sa basketball court, merong detention or catch basin sa ilalim na nagsustore temporarily ng mga tubig ulan at after ng malakas na buhos ng ulan at pagbaha, unti-unti po itong pakakawalan sa mga waterways para po maibsan ang pagtaas ng tubig sa isang lugar.
1: Po, Ma'am Peachy, eh kamusta naman po? Did this perform as intended? Alam naman natin, ang Lungsod Quezon, pag gumagawa po ng mga flood mitigation projects, iyan ay may koordinasyon. This is backed by science, this is backed by research and studies. Eh kamusta naman po ang performance nitong ating mga ng ating retention pond, yung ating pong mga detention basin as well? Kamusta naman po?
11: Yeah, under po ito kasi ng Drainage Master Plan ng Quezon City Government and it was studied by the UP Research Institute, kaya effective po to, especially in Barangay Santa Monica, the detention basin there. Yung recent na pagbaha at pag-ulan po natin, wala namang masyadong naitala na evacuee sa Santa Monica. Meron lang pong mangilan-ngilan dahil nga po nag-overspill ang Lamesa Dam. Pero yung meron din sa Tandang Sora na nakatulong din po para maiwasan ang pagtaas ng tubig sa area na yon. And ongoing po ngayon ang aming detention basin sa may Santo Domingo area. Tatlong sites po ito na underground detention basin sa roads naman po. Para po maibsan din kasi malala ang pagbaha po dyan sa NS Amoranto area. Kaya part po yun din ng flood mitigation projects under the Drainage Master Plan po ng Quezon City.
1: Yan, mayroon pong mabuting balita ulit ang Quezon City Local Government Unit, mga kababayan. Ano, doon sa may bandang NS Amoranto, yan, para hindi masyadong magbaha dyan, ano, hindi masyadong maka-apekto sa buhay ng ating mga kababayan, eh may panibago pong itatayo ang flood mitigation project dyan ng Lungsod Quezon. On the other hand, Ma'am Peachy, yung tungkol naman po sa haze at sa air quality po dito sa Lungsod Quezon, makikibalita rin po kami. Kamusta po ang air quality ngayon sa Lungsod Quezon in relation to this haze na nararanasan po natin? Mayroon po ba tayong monitoring na ginagawa with the under the city government sa mga lugar po na posibleng mataas ang pollution level?
11: Okay, under the sa Quezon City government po, nag-invest po tayo since 2020 ng 68 air quality monitoring sensors na nagbibigay po ng real-time data tungkol sa quality ng air na nalalanghap ng ating mga Q-citizens. Ito po ay nakakalat sa buong syudad ng Quezon City at pagka po nagbigay ito ng poor quality warnings, every 2 hours po minomonitor po natin to at nagbibigay po tayo ng advisory sa social media FB page ng Quezon City Government para po mabigyan ng gabay ang ating mga Q-citizens. And 68 po ito na air quality monitoring sensors.
1: Nako, ang dami naman palang in-invest ng Quezon City Local Government Unit. Ano po, para ibantayan ang air pollution sa Lungsod Quezon. On the other hand po, may mga health advisories po ba tayong ipinalabas or precautionary measures para po dun sa ating mga vulnerable sectors na maaaring maapektuhan nitong haze. Mga bata po, senior citizens, mga buntis, o kaya yung mga kababayan po natin na may karamdaman, dahilan para mas maging sensitibo sila sa usok at sa air pollution. Ano po bang mga dapat gawin ng ating mga Q-citizens kapag nakakaranas po ang kanilang area ng makapal na haze o nakakaramdam sila ng hirap sa paghinga, minsan inuubo, parang nangangati yung mata at iba pang mga sintomas?
11: Okay, idagdag ko lang po, as of 2 a.m. today, fair and good quality of air na po ang meron sa Quezon City. So nasa fair category na po tayo. At ang advisory po niyan pagka kapag po merong haze, pinapaalalahanan po ang mga vulnerable sectors like yung mga buntis, mga bata, senior citizens at yung may mga hika or any respiratory and cardiovascular conditions na as much as possible manatili na lang po sa inyong mga tahanan at kailangan maganda yung ventilation ng inyong bahay. Umiwas po tayo sa mga outdoor activities at para hindi po tayo maka-inhale ng outdoor na air para po sa ating kaligtasan. Pag meron naman po kayong nararanasan na pagpaninikip ng dibdib, kumakati yung inyong mata, lalamunan, una po pwede kayong uminom ng tubig para po ma-control ang air pollution na inyong nalanghap. Siyempre, dapat maintain ang cleanliness sa inyong katawan, maligo at maghugas ng kamay. At pagka mas matindi pa yung nararamdaman nyo, maaari na po kayong kumonsulta sa any health facility or health center na malapit po sa inyong lugar. At siyempre, pwede kayong mag-dial ng Hotline Emergency 122 ng Quezon City Government para po matugunan ng inyong emergency.
1: Ayan, Ma'am Peachy, ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan ngayon naman? Urging them para pumanatiling ligtas at handa. Of course, alam naman natin, may mga papasok pang bagyo dito sa ating bansa na mas pinalalala pa ng habagat. Ano pong paalala natin naman sa ating mga Q-citizens?
11: Paalala po sa mga Q-citizens, syempre parati po tayong mag-abang, umantabay or mag-monitor sa mga verified na social media accounts po ng Quezon City Government at ng Quezon City Disaster Risk Management Department para po sa real-time na update and advisories ng weather condition at air monitoring quality ng condition ng ating syudad. At syempre po, pag naman po umuulan, mataas, malakas ang buhos ng ulan, kung ano po yung sasabihin ng inyong barangay at ng LGU ay sumunod po tayo pag kailangan mag-evacuate. Sumunod po tayo dahil asahan nyo naman, hindi kayo pababayaan ng gobyerno sa inside the evacuation center. At yun na, katulad ng sinabi ko kanina, for any emergency, dial lang po 122.
1: Ayan, mabuting paalala po sa ating mga kababayan, sa ating mga Q-citizens. Ma'am Peachy, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po ang ating mga kasamahan sa QCDRRMO and of course, ang ating pong lungsod, Quezon. Magandang umaga.
11: Maraming salamat din, Al. Thank you.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 4:05 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. O yan, mga kababayan. Alam nyo na, dial 122. Para sa inyong mga emergency concerns. Di kaya naman, kung kayo ay nagbababad sa ating mga social media pages, check nyo. Mag-monitor po kayo sa mga announcements, sa mga postings ng Quezon City Local Government Unit. Again, maraming salamat po sa ating nakapanaya, Ma'am Peachy De Leon, tagapagsalita po ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department. Natala, narito pa ang mga karagdagang mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Pasay City Local Government Unit nagpaalala sa kanilang mga residente na maging maingat sa epekto ng haze o maruming hangin mula sa sunog o abo. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Nagpaalala ang Pasay City Government sa mga residente na mag-ingat sa epekto ng haze o maraming hangin na dulot ng usok at talikabok mula sa sunog at abo. Ayon sa abiso, ang usok mula sa sunog sa Kalimantan, Indonesia ay tinatangay ng hanging habagat patungo sa ilang bahagi ng Luzon na nagresulta sa poor air quality. Pinapayuhan ng mga mamamayan ng Pasay na manatili muna sa loob ng bahay hanggat maaari at magsuot ng N95 mask kung kinakailangan lumabas. Inirekomenda rin ang pagsasara ng mga pinto at paggamit ng basantela upang takpan ng mga siwang at mabawasan ang pagpasok ng maraming hangin sa loob ng bahay. Para naman sa mga babiyahe sa gabi at malabo ang paligid dahil sa haze, pinapayuhang gumamit ng headlights o fog lights. Mula pa rin dito sa lungsod ng Pasay, para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Ang oras po natin, 47 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Tanggapin naman natin ang ulat na ito mula naman kay J. Mark Dagala. Cyber patrols, paigtingin ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Ngayong nagsisimula na ang Bear Months. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: All dahil nag...
1: Okay, babalikan natin ang ulat niyan ni Kuyang J. Mark Dagala. Ang oras po natin, 48 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
12: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Sa pagpasok ng Bangsamoro sa bagong yugto ng pamamahala, mahalagang makilala natin ang mga taong bumubuo sa rehiyon. Sino nga ba ang mga Bangsamoro? Ano ang kanilang kultura, pagkakakilanlan at mga pangarap para sa kinabukasan? Sa Bangsamoro, nagtatagpo ang iba't ibang kultura, wika, tradisyon at paniniwala. Kabilang dito ang mga Tausug, Maguindanaon, Maranao, Yakan, Sama, Daduray, Higaonon, Manobo at iba pang indigenous people at mga komunidad na may sariling kasaysayan at pagkakakilanlan. Magkakaiba man ang kanilang wika, kultura at tradisyon, mayroon silang pinagsasamang hangarin. Ang mamuhay ng mapayapa, may dignidad at may pag-asa para sa mas mabuting kinabukasan.
16: Kapanginig ko Sir Kano, Amarato sa Parliament, apente magkataban apangin ko ituloy ni hindi makagkapya ang buwan ang tubing buwan so,
15: sa loob ng ilang dekada naging bahagi ng buhay ng maraming Bangsamoro ang alitan, paglikas at kawalan ng seguridad. Ngunit higit sa sigalot, kwento rin ng kultura, pananampalataya, pagkakaisa at pag-asa. Sa pamamagitan ng peace process, nabuksan ang daan para sa mas malawak na pakikilahok ng mga komunidad sa pagbubog ng kanilang kinabukasan.
17: Sana in-expect sa mga ma-elect na parliamentary members na yung takbo ng pamumuhay sa bahay ay sana magawa nila ng paraan na magbabago ang sistema sa pamamaragkad ng gobyerno na angkop sa mga Bangsamoro.
15: Ngayon, habang humaharap ang Bangsamoro sa bagong yugto ng pamamahala at halalan, muling nangunguna ang tanong para sa karaniwang Bangsamoro, higit sa mga pangako ang hangad ay serbisyong ramdam sa araw-araw. Mas maraming trabaho, mas maayos na edukasyon, abot kaya at mas malapit na serbisyong pangkalusugan, maayos na kalsada, tubig, kuryente at iba pang pangunahing infrastruktura at higit sa lahat, tuloy-tuloy at matatag na kapayapaan.
18: So nais po namin magpatulong sa mga hempeg kung sino man manalo dito, if ever. So sana maging magtutok pa rin sila sa about sa mga yot, sa mga need nila for mga like mga pangangailangan ng mga kabataan ngayon.
15: Sa huli, ang Bangsamoro ay hindi lamang teritoryo o pamahalaan. Ito ay mga tao, mga pamilyang may sariling kwento, mga komunidad na may mayamang kultura, at mga individual na may pangarap para sa kinabukasan. Kaya sa paghahanda sa nalalapit na farm elections, isang mensahe ang malinaw. Ang pagbabago ay dapat hindi lamang makita sa pamamahala, kundi lalo't higit maramdaman sa buhay ng bawat Bangsamoro.
19: Mula sa pagkakakilanlan hanggang sa mga pangarap, ito ang kwento ng Bangsamoro sa bagong pamamahalaan, ang hamon. Matutugunan ba ang bawat hangad ng Bangsamoro sa mas mapayapa at maunlad na kinabukasan? Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
15: Para sa Integrated State Media, Trisha Aragon ng PTV.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 23 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, tagupin natin ang ulat na ito mula kay J. Mark Dagala. Cyber patrols, paigtingin ng PNP ACG ngayong nagsisimula na ang bear months. Balikan natin ang ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Al, dahil nga sa dumating na itong si Berna o itong mga bear months, pinalakas na nga ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kanilang cyber patrolling at mga kampanya kontra scam ngayong nagsimula na ang bear months. Batay sa datos ng ACG mula Enero at 1 hanggang Hulyo at 31 ngayong taon, mahigit sa 800 operasyon ang kanilang ikinasat na naisagawa na nagresulta naman sa pagkaka-aresto ng nasa 766. Kabilang sa mga pinakahuling paglabag ang illegal sale of financial accounts at online swindling. Samantala, umabot naman sa 576 ang naitalang kaso ng online selling scam sa naturang panahon. Ayon kay PNP ACG Director, Police Major General Wilson Azueta, patuloy ang kanilang cybercrime prevention at cyber safety activities, lalo na sa mga panahong ito. Mahalagaan niya ang tulong ng media sa pagpapanaganap ng impormasyon at pagpapataas ng kaalaman ng publiko upang makatulong sa pagbawas ng mga kaso ng cybercrime. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
21: Well, dahil bear months na, patuloy po ang ating cyber patrolling at engagement. So that's why mas marami kaming ngayon na ginagawa ng aming cyber crime prevention and cyber safety campaign activities. So lalo-lalo na sa tulong ng media. Alam niyo po, kayo po ang number one na makakatulong sa amin sa pag-reduce ng cyber cases.
20: Ang tinig ni Police Major General Wilson Azueta ng Direktor ng PNP Anti-Cybercrime Group. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Kuyang J. Mark Dagala. At sa pamamagitan po ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat po kanina sa ating mga nakapanayam. Kay Ma'am Peachy De Leon mula sa QCDRRMO. Kay Ma'am Christine Magno mula naman po sa PhilHealth. Of course, maraming salamat din sa panonood at sa pakikinig, mga kababayan. Maraming salamat sa ating mga nakatuwang at nakasama sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jomari Rifarial at Miss Merian Melos. Nandiyan din si Boss Arnel. Ayan, si Boss Arnel Villamor. Maraming salamat din sa ating mga executive producers, Miss Tess Ramirez, Christopher Tirambolo, and Miss Ellen Buena. Ang tabayanan po ang mga balita ay hatid sa atin ni Miss Keith Pilotin mula po sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Kasama pa rin ang ating batikang kolumnista at broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Isang magandang umaga po, mga kababayan. Ito po ang Bangon, Bayang Mahal. At ako po ang inyong lingkod, Al Corpus.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: radiofm.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Epekto ng pagkukulang, kapabayaan at bunga ng ghost flood projects ng mga nakaraang liderato, nagkataong bumagsak at nararamdaman sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon po yan sa Malacañang. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Binahayag ng Malacañang na nataon ngayon sa liderato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang epekto ng pagkukulang, negligence, kapabayaan at mga ghost flood control projects ng mga nagdaang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi lamang sa kasalukuyan o sa nakaraan 3 taon ang sanhi ng problema. Kung pag-usapan ay ang nananatili pa ring problema sa baha. Mga eksperto na anya ang nagsabi ayon kay Castro na umabot na sa 40 taong hindi sinunod ang plano para sa flood mitigation. Ang ginagawa niya ngayon ni Pangulong Marcos, sabi ni Castro, ay ang linisin ng mga nagawang pagkukulang at ang kailangan ngayon ay pagtutulungan at hindi ang magsisiyan. Sinisimula na niya ito ng administrasyon at kita naman sa mga balita ni Castro kung paano tinututukan ng Pangulong operasyon patungkol sa kontrabaha. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Nagkataon lamang po na kay Pangulong Marcos Jr. lahat bumagsak ang mga maybe pagkukulang, negligence, kapabayaan at mga ghost projects na nangyari nung nakaraang administrasyon. Kailangang walisin, linisin ng Pangulo ang mga nagawang pagkukulang noong mga nakaraang administrasyon.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
1: Restoration efforts sa internet at mobile services sa mga apektado ng habagat nagpapatuloy. May ulat po dyan si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Tuloy-tuloy pa rin ang bayanihan ng DICT, NTC at mga telecommunications companies para maibalik agad ang internet at mobile services sa mga lugar na apektuhan ng habagat. Sa pinakahuling ulat, ang DICT, karamihan ng connectivity services sa mga apektadong lugar ay naibalik na. Sa wireless communications, umabot na sa 99.47% ang network availability sa dito, 99.04% sa Smart at 100% sa Globe sa 9 na apektadong probinsya sa 5 rehiyon. Samantala, nasa 99.71% naman ang network availability ng Converge at 99.8% sa PLDT. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DICT sa mga telco at LGU para mapabilis pa ang restoration efforts. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Davao City First District Representative Pulong Duterte iimbestigahan ng NBI. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: AJ. Sa ibang balita, 11-member House Prosecution Panel ang mananatili. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Mananatili ang 11-member House Prosecution Panel ayon kay House Prosecutor Joel Chua. Sinabi ni Chua na napagpasyahan nilang huwag nang maghain ng resignation o pagbibitiw ang sinuman sa kailang hanay. Pinag-aralan noon ng grupo ang pagkapalit ng ekstraktura matapos muling igiit ng Senate Impeachment Court ang mga limitasyon sa pagbibigay ng pampublikong komento tungkol sa mga usaping nililitis. Isa sa mga naging opsyon ang pag-alis ng ilang miyembro sa panel upang magsilbi lamang bilang mga tagapagsalita o spokesperson. Ayon kay Chua, ito ang unang tinalakay sa kailang hanay matapos magmungkahi ang ilang pribado at public prosecutors na may ilang magbibitiw upang gumanap sa naturang papel. Gayunman, pinili ng prosecution panel na mapanatilihin ang patuloy na takbo ng kailang trabaho at mas magiging maingat na lamang sa pagtalima sa sub-judice rule. Narito ang pahayag ni Manila Representative at House Prosecutor Joel Chua.
6: We have decided na wala na lang munang magre-resign, and kasi noong una isa yan sa mga laging discussion kung gano'n ang mangyayari. Kaya nga po nasabi ni Congressman Zia, kasi yun ang talagang unang option.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Davao City Representative Pulong Duterte iimbestigahan ng NBI. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Yes, Kate, iimbestigahan nga ng National Bureau of Investigation si Davao City First District Representative Pulong Duterte kung sakaling may kinalaman ito sa mga krimen. Sa ambush interview, sinabi nga ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na mandato ng Bureau na imbestigahan ang mga sinumang sabit sa illegal na aktibidad. Idiniin niya na no one is above the law at kung may report ng korupsyon ay agad na iimbestiga ng NBI kahit sino pa ito. Hindi naman kinumpirma o itinanggi ni Matibag kung siya ang sinasabi ni Duterte na umano.

0: kanyang pamilya. Kit mula pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, AJ Ignacio. Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
4: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
7: Maganda bang takbo?
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
4: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
4: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin na mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Leslie Bocopo,
4: Leslie Bocopo,
3: live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
4: Leslie Bocopo,
3: live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, ang oras po ay alas 9:10 na po ng umaga. Araw po ng Miyerkules, it is a Wednesday morning. Ang petsa po ay September 2, 2026. Kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ating panahon na medyo erratic pa rin. Minsan umaaraw, minsan makulimlim, tapos biglang bubuhos ang ulan, tapos mawawala. So, pabago-bago ang ating payo lang, maghanda lang tayo ng ating mga rain gear, no? Magdala ng payong at kung kayo'y nagmumotor, kapote, tapos dun sa mga malalalim na lugar, syempre, mag-shoot kayo ng rubber boots kasi usong-uso po ngayon ang leptospirosis. Paano po natin nakukuha ang leptospirosis? Pag tayo'y naglalakad sa baha at meron tayong open wound sa paa, doon po papasok ang mikrobyo dulot sa urine ng daga. So, very vulnerable ang mga tao na may mga sugat-sugat sa kapaanan, no? Doon papasok yung mikrobyo ng galing sa urine ng daga at yun ay magiging sanhi ng sakit ng leptospirosis. It is not a joking matter, no? Pag magkasakit ng leptospirosis, it's very serious. And in fact, it causes many deaths. These are very prevalent during rainy season pag bumabaha at hindi tayo maingat. So ang gagawin natin, after we walk sa baha, hugasan kagad ang ating paa ng sabon at mag-apply ng alcohol. No? So that is a reminder for our sa ating mga taong bayan. No? Kahapon, we had the day 20 of the Senate Impeachment Court. At syempre, ang pinag-uusapan pa rin, yung Article 1, which involves the confidential funds. Yung Article 1, yun ay portion ng apat na articles na that are being charged to the Vice President. No? Yung first article is the alleged misuse of 612.5 million pesos in confidential funds. Yung 500 million from the office of the Vice President and the 112.5 million from the Department of Education, for which the Vice President Sara Zimmerman Duterte were both the head of agency for the office of the Vice President or the OVP and the DepEd or the Department of Education. And then yung Article 2, yung alleged unexplained wealth, failure to truthfully disclose assets in the VP's SALEN from 2022 to 2024, and failure to divest and willful continued business interest. Alam niyo po, kung kayo ipapasok sa public service as an elected official or a public official, you have to divest because katulad kung meron kayong private interest in a corporation or in a business, and maybe you sit as a CEO or president, you have to divest so that it will be clear the money you will be earned when you were in public service, whether it will be in the form of salary or honorarium, and the money you're earning as a corporate person, ma-identify natin. So, yun, ang nakalagay dito, they want to know also her failure to divest and willful continued business interest. Tapos yung Article 3, yung alleged bribery and procurement irregularities involving DepEd officials. So, meron talagang conspiracy. There is always a conspiracy in corruption. It is very rare na for an individual in a public office to do crooked things on his or her own. Meron laging kasabwat yan po. So, inaalam ngayon the prosecution and the defense kung ano ba talaga ang nangyari. So, during the hearing in the Senate Impeachment Court, lalabas po yan lahat via evidence and witnesses. And then, the Article 4, yung alleged, ito yung na-take up na nung umpisa, yung alleged assassination threats against the President, the First Lady, and the former House Speaker. Kahapon lang may balitang lumabas na isang pasahero na sasakay na sa eroplano nagbiro doon sa airport officials doon sa kanyang bagahe na may bomba siya. Palagi yun, meron talagang mga nag-aaksaya ng oras nila na magpapatawa at magsasabi may bomba ako dyan sa bag ko, sa maleta ko. Hindi na po makakasakay ng eroplano yun. Dadalin na po yan sa isang interrogation room at they will ask him 100 questions about the bomb joke. Ano pa kaya yung serious na may kinausap ka daw na isang hitman na kung sakaling mangyari sa pangalawang pangulo, dapat patayin ng pangulo, ang unang ginang at ang dating Speaker of the House. Serious matter po yan. And so the Senate Impeachment Court is taking it really not as a joke but as a serious matter. In fact, serious it is that it involves national security. Bakit po? If you remember, a few months ago, no less than the Vice President appointed herself as the designated survivor. Tapos, meron pong connection eh. Because constitutionally speaking, if anything happens to the president, and God forbid, and we hope and pray nothing happens, and that he finishes his term as a sterling accomplishments for his presidential term. In the event something happens to the president, constitutionally speaking, the next in line to take over the presidency is the vice president. So, you do the math, you mag-connect the dots kayo, alamin nyo kung meron talagang agenda ang pangalawang pangulo sa mga binibigkas niya. Magpunta tayo kay Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas. Tayo, isang tao na sawi habang higit 14 na mga individual lumikas sa Pangasinan dahil sa baha. Mildred.
4: Radyo Pilipinas Report.
6: Umabot sa 4,306 pamilya, 14,011 individual ang lumikas dahil sa pagbaha sa Pangasinan. Ayon sa PDRRMO, 3,488 pamilya o 11,560 individual ang nasa evacuation centers. Nasa mga kamag-anak o kaibigan naman ang 386 pamilya o 1,061 individual. Apektado ang 18 sa 48 munisipalidad at lungsod ng Lalawigan. Patuloy namang binabaha ang 293 barangay sa 17 munisipalidad at 3 lungsod. Nasawi ang isang 26-anyos na residente ng Barangay Poblacion Labrador matapos matabunan ng landslide noong August 29. Kasama niya mga katrabaho nang mangyari ang pagguho. Nakaligtas ang mga ito na may minor injuries habang ang biktima dineklarang dead on arrival sa ospital. Red alert ang Lalawigan. Nakadeploy ang Water Search and Rescue at Ardana teams para sa relief operations at assessment ng pangangailangan kailangan ng mga apektadong residente. Dahil sa baha, 32 barangay roads ang hindi madaanan. 4 na national roads sa Mabini, Calasiao at Dagupan City ang impassable. Habang 6 na provincial roads sa Mabini, Lingayen at Calasiao ang hindi madaanan ng light vehicles. Umabot na sa 649.2 million pesos ang pinsala sa agrikultura, habang ang 2.1 million pesos naman ay sa livestock. Nasa 232.5 million pesos ang pinsala sa infrastruktura. 17 bahay ang totally destroyed at 356 ang partially damaged. Nasa state of calamity ang Pangasinan as of August 31. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
5: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayog, Pangasinan. Ngayon po ay September 2. This is the second day of the first bear months. Apat po ang bear months natin, starting with September, October, November, December. In fact, yesterday, officially we are celebrating Christmas season starting yesterday, September 1, hanggang right after the Day of Three Kings. No? Pero there are three very important dates that we will be observing and honoring, no, this month of September. First is the 109th birthday of our former president, Ferdinand Marcos Sr., who will be 109. On September 11, he was born on September 11, 1917. And then, no less than our current president, Ferdinand Marcos Jr., who will be celebrating his 69th birthday on September 13. He was born September 13, 1957. And then, also, on September 28, it will be the 37th death anniversary of our former president, Ferdinand Marcos Sr. He passed away on September 28, 1989. Napakabilis po ng panahon. Parang kailan lang talaga. No? Magpunta naman tayo kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas Lawag. Mga gwardya, sumailalim sa kauna-unahang basic security training at marksmanship training ng TESDA sa Ilocos Norte. Rani?
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: 5 araw ang pagsasanay ng mga 52 security guards sa Ilocos Norte na pinangunahan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, katuwang ang DSWD, DOLE, mga dating kasapi ng PNP na ngayon ay trainers mula sa PIDEA at iba pang ahensya. Ito ay ang Basic Security Training and Marksmanship Training for Security Guards NC2 na kauna-unahang isinagawa sa Ilocos Norte at sa Region 1. Nais kasi ng TESDA na mapalakas pa ang kagalingan ng mga gwardya na akma sa kanilang trabaho. Ayon kay TESDA Provincial Director Sharon Estigoy, may mga taga Region 4A na mag-a-assess sa mga trainees upang masigurong may natutunan ang mga gwardya sa probinsya. Sa kanilang graduation sa Biyernes, nakapag-imbita naman ang DOLE at DSWD ng ilang mga security agency na pwede nilang pasukan upang agad silang makapasok sa trabaho. Sa pagkakaroon ng National Certificate ay hindi lang sa loob ng Pilipinas ang kanilang oportunidad, kundi sa labas din ng bansa. Maalalang sinusuportahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsusulong sa TVET programs ng TESDA dahil malaki ang potensyal na maiangat ang estado ng pamumuhay ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
5: Maraming salamat sa iyo, Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag, Ilocos Norte. Para dun sa mga kritiko ng ating Pangulo na laging tinatanong, nasaan ang Pangulo tuwing may oras ng calamity? Pag merong malakas na ulan, may baha, merong mga dilubyo, merong mga sakuna, tapos mga dangerous areas, tsaka merong mga nasisirang mga ari-arian, tsaka mga properties, tsaka may nasasaktan at may namamatay. Ang ating Pangulo po ay kasalukuyang umiikot sa iba't ibang lugar ng ating bansa, lalo na yung mga nasirang mga bridges at saka yung mga waterways, no? Kasi nga kamakailan lang tumaas ng bigla ang tubig sa maraming lugar at marami na apekto at marami ring nasirang mga yung daluyan, no? Yung mga waterways, mga spillways, lalo na yung mga bridges, yung mga dams. So, the president is currently making his rounds inspecting these structures to make sure that they are well, maayos sila kaagad, no? Kaya nga, lagi niyang kasama ang ating kalihim ng DPWA, si Vince Dizon, para talagang siguraduhin ang pagpapaayos o repair ng mga nasirang struktura ay maagang gawin. So anyway, we are behind the president in his rounds and in his inspection of these structures. We have a presidential live event now from Alvin Baltazar. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang inspeksyonin ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac City na gumuho dulot ng masamang panahon. Alvin, magandang umaga sa iyo.
7: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
9: Leslie, magandang umaga. Actually, nandito na si Pangulong R. Marcos, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa may Tarlac City. Pero dalawa yung pupuntahan niya, Kuya Leslie. Unang-una, yung Aquino Bridge sa pareho lang ng barangay ito, Barangay San Isidro. At pagkatapos ay pupunta na nitong Pangulo ang Agana Bridge. Pero as of now, Kuya Leslie, ang Aquino Bridge muna yung pinagtahan ng Pangulo. At narito ako ngayon sa Agana Bridge. At doon sa mga naipadala kong materials, Kuya Leslie, kitang-kita natin yung pagkakaputol itong Agana Bridge. At ito'y i-inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DPWA Secretary Vince Dizon at saka si Tarlac Governor Christian Tel Yap. Kuya Leslie, nakita ko na yung chopper na sinasakyan ng Pangulo at ang pagkakalam natin, bahagi din ang aktibidad ng Pangulo ay magkaroon ng aerial inspection. At mukhang tapos tayo aerial inspection at sa ngayon ay naroon na siya sa may Aquino Bridge. At pagkatapos ng pag-inspeksyon doon sa nasira din tulay ng Aquino Bridge, ay didiretso naman dito ang Pangulo sa Agana Bridge. Kuya, Kuya Leslie.
5: Maraming salamat, Alvin. Ganun kahaba yung tulay na yan, more or less? Ilang mga isang kilometro ba ang haba niyan or more than that?
9: Ay, yung tulay na ito, no, base dito sa nakakalap nating informasyon, 166.60 meters yung total length ng Agana Bridge. At yung Aquino Bridge naman nasa 306.60 meters sa Kuya Leslie.
5: Okay, so antabayan na natin ang pag-landing ng ating Pangulo dyan sa lugar na yan. As of now, he is up on air and expecting the whole area, no? Kasi marami talagang nalunod na yung mga rice lands dyan, eh. So talagang ganyan, mataas ang tubig. But we will be expecting a message from the President when he touches ground. Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltazar.
7: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: At tayo nagbabalik sa report, no, with Alvin Baltazar, who is currently nasa Tarlac siya, ang ating probinsya, no. At tayo nagpapasalamat sa Pangulo that he will personally inspect two bridges, yung Aquino Bridge at saka yung Agana Bridge. In fact, tayo'y nagulat na merong isang pahayagan. Ang kanilang banner ay Aquino Bridge False Blames Marcos. So talagang kailangan talaga sa isa sa karamihan sa ating mga mamamahayag ayusin talaga yung ating grammar, no? Hindi sa nang mamaliit tayo ng mga ganong balita, pero minsan ka na lang mag-re-report ng malaking balitang ganyan. Ayusin mo naman yung pagsulat ng letra, because it shows a different message, no? So, yun, there's nothing wrong with correcting your grammar, because that is a basic requirement yan in journalism, no? Yung dapat tama ang inyong grammar. Magpunta tayo kay Tukayong Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayog, deck ng San Francisco Santa Barbara Bridge sa Llanera naghiwalay. Heavy vehicles bawal muna. Leslie.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Sino rin ang Lianera Municipal Police Station at Municipal Disaster Reduction Management Office ang deck ng San Francisco Santa Barbara Bridge sa Lianera Nueva Ecija. Matapos makita ng pagkakahiwalay, ipinagbawal mga heavy vehicle at naglabas ng 2.40 meter vertical clearance limit. Ito ay upang ma-check ang kaligtasan ng mga motorista dulot ng pinsala sa tulay at ng kasalukuyang kondisyon ng panahon. Ang naturang tulay passable sa mga magagaang na sasakyan lamang habang pansamantalang pinababawal ang lahat ng heavy vehicles dahil sa panganib na dulot ng sira. Patuloy ang pagmamanman at pagsusuri ng mga otoridad sa kabuang struktura ng tulay at mga katabing lugar. Pinapayuan ng mga driver ng heavy vehicles na gumamit muna ng mga alternatibong ruta upang makaiwas sa aksidente. Maglalabas ang mga lokal na otoridad ng kasunod na abiso sakaling magkaroon ng pagbabago sa lagay ng tulay. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
5: Maraming salamat, Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. So, ang ating topic ngayon talaga yung pag-inspeksyon ng ating Pangulo sa mga gumuhong tulay, no? At syempre, na kasalukuyan na sa he's on the air now. So, talagang ininspeksyon niya yung mga rice lands. Very important. Tsaka makikita nila yung mga dams doon, no? Tsaka yung tulay mismo from the air, makikita niya yung the intensity of the destruction. And then when he touches ground, he will be discussing matters with our DPWH Secretary Vince Dison, who is a fast-working, hard-working Secretary of the DPWH. Magpunta tayo kay Melanie Valdos Reyes. Military officials pinatunayan na ginamit ng DepEd ang kanilang aktibidad para ma-liquidate sa COA ang 15.54 million confidential funds. Melanie?
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
11: Ginamit umano ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni VP at dating Education Secretary Sara Duterte ang mga aktibidad ng militar upang maipaliwanag ang paggastos nito ng 15.54 million pesos na confidential funds para umano sa pabuya o rewards. Gayunpaman, formal na itinanggi ng mga opisyal ng Philippine Army na nakatanggap ang kanilang unit ng alinmang pondo mula sa DepEd. Sa kanilang pagtestigo sa Senate Impeachment Court, nilinaw ni Colonel Manaros Buransing II at Colonel Magtanggol Panopio na walang anumang pondo, confidential fund man o mula sa regular na budget ang naipasa sa 1st Infantry Tabak Division para sa 8 Youth Leadership Summit o YLS at 53 Information Education Communication Activities na ginawa noong 2024. Anila, maging sila ay nagulat na ang sertifikasyon na hiniling sa kanila ng DepEd ay gagamitin bilang justification sa Audit Observation Memorandum ng COA. Hiningi ng COA ang mga katibayan na matagumpay na information gathering at surveillance activities kaugnay ng 15 million pesos na ibinayad umano bilang pabuya mula sa confidential funds ng kagawaran. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Doon sa report ni Melanie, dinedeny nung mga official natin ng AFP na nakatanggap sila ng yung pera, no, to be used, no, as instructed by the OVP. Ang ating reminder lang sa ating mga sir, no, ating mga officials ng AFP, you are under oath, so anything and everything you say is recorded, and if malaman na kayo ay nagsisinungaling sa inyong salaysay, you can get in trouble, no. So yun lang. Wala talagang masama pag magsabi kayo ng katotohanan. This is not only, you do not serve the Vice President. You serve the Filipino people. So that is a reminder to our men in uniform. You took an oath before the flag, before the Bible, and before the Constitution. And a reflection of the Filipino nation as a whole. So reminder lang po, mga sir, no. Anyway, Yung marami nga nagsasabi, confidential funds, intelligence funds, kailan naging national security issue ang pag-procure ng tables and chairs? Kasi yun po ang gina-justify nila dun sa paggamit ng pondo. So, pag-usapan natin with our guest now. Time to time, we get reports from and comments from our friends in the legal profession. So, we will have them soon. Magbe-break muna tayo. Tayo ay magbabalik.
3: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
12: Si Big Dong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig kung natin o inalalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
14: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
15: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
16: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
14: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Res Jessica B, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
17: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
18: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
19: Patulong yan yung sa pag-unlad ng ating bansa. Yun na, kung laging nandyan ang dahilan ng eleksyon ay para sa kapayapaan, siyempre, of course, pag nag-eleksyon na sa BARM na mapayapa ang eleksyon, nakapili na ng mga pupuesto dyan, members of the parliamentary, at nakapili na sila ng prime minister, manaig yung kapayapaan, so nandiyan na yung kaunlaran, development ng BRMM. So makakatulong talaga yun sa Pilipinas. Kasi kapag may mga problema dyan sa BRMM, lalo na yung mga paguluhan, talagang nadadama yung Pilipinas. Gaya ng mga nangyari noong mga unang panahon, how much ang ginagastos ng gobyerno ng Pilipinas sa pakikipaglaban sa mga rebelde sa BARM na bilyon-bilyon din ang ginagastos doon. So, instead na i-develop sa mga bayan ng BARM, nagagamit tuloy sa mga armas. So, yun ang malaking impact ng gaganaping eleksyon na I hope na maging mapayapa.
18: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
18: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
5: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bukobo Live. Ang oras po ay 9:42 na po ng umaga. Ang Okta Research, yung tugon sa masa, recently naglabas sila ng poll. At dun sa resulta, ang sabi dito, 74% ng ating kababayan to 80%, so 74% hanggang 80% of adult Pinoys fully support the Senate impeachment trials. Kasi marami nagsasabi, itigil na yan, maraming problema ang bayan, bakit nyo inuuna ang impeachment? Kasi po, importante rin po ito para ilabas ang katotohanan, para talagang we can move on when we tackle our problems head on. It is the only way that the nation as a whole can move on. And then, viewing it as a critical mechanism for accountability. Lahat po ng public officials, whether you're elected or appointed, you are accountable to the public, no? So, ang sabi ni dito, viewing it as a critical mechanism for accountability where the Vice President, Sara Zimmerman Duterte, must formally respond to corruption and security allegations to clear her name. I don't think the Vice President is seriously considering clearing her name, clearing her reputation. Kasi po, kung talagang you are conscious of that, haharap ka na mismo sa korte. Pero yun, she delegates it to her lawyers, to the defense team, pero to this very day, hindi siya nagpapakita. Anyway, balik tayo kay Alvin Baltazar. May live report siya. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dumating na sa Agana Bridge sa Barangay San Isidro sa Tarlac City. Alvin?
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
9: Leslie, dumating na nga dito sa Barangay San Isidro sa Tarlac City. Particular dito sa Agana Bridge si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at in-inspeksyon yung ginagawa ng pagkukumpuri dito sa tulay na ito. Kuya Leslie, nagsisimula na yung muling pagkukumpuri dito at iyan ay dahil na rin sa kautusan mismo ni Pangulong Marcos. At kasama ng Pangulo si DPWH Secretary Vince Dizon. Ganun din ang gobernadora ng lalawigan ng Tarlac, si Governor Christian Calyan. Inasang magbibigay ng direktiba pa ng Pangulo para sa mabilis na muling pagkatatayo nitong tuloy na ito na nagkaroon ng putol dahil na rin sa lakas ng ulan at habagat itong nagdaang August 28 at 29. At ang Pangulo mula dito, Kuya Leslie, ay punong-puno pa rin ang schedule sapagkat pagkagaling dito sa Tarlac, susunod naman puntahan ng Pangulo ay ang San Marcelino Zambales. At doon ay meron ding i-inspeksyonin na mga flood-affected areas ng Pangulo. Inaasa naman mga kakasama ng Pangulo doon, si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pero hindi pa rin nagtatapos doon, Kuya Leslie. Tama yung sinabi mo kanina, magiging dire-diretso yung pagbisita ng Pangulo doon sa mga naapektuhan ng nagdaan ng bagat. Sapagkat mula naman sa Zambales, ay pupunta ang Pangulo sa Lubao, Lalawigan ng Pampanga.
5: Alvin, kumusta naman ang panahon dyan ngayon? Hindi na maulan, no? It looks like a sunny day today. Okay naman, Alvin?
9: Hindi na, Kuya Leslie. Napakainit. Maganda na ang panahon dito sa Tarlac. Bagamat kanina meron tayong naramdamang patak ng ambon, pero sandali lang, pero in general, mukhang balik na sa ganda ng panahon itong Tarlac. Maging sa Metro Manila, bago tayo umalis, ay maganda na rin ang panahon. At kanina, nabagtas din natin yung gawin ng Candaba, Pampanga. Medyo hindi pa rin naayos yung traffic doon na Kuya Leslie. Napakahaba pa rin. At batay doon sa impormasyon ating nakuha, 8 kilometer slowly moving traffic ang nararanasan pa rin doon sa may gawi ng NLEX sa may Candaba, Pampanga.
5: Okay, maraming salamat sa iyo, Alvin, sa ulat na yan, and we'll see you soon. Maraming salamat sa iyo.
20: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: And nandun na ang ating Pangulo. He is inspecting na on foot, no, yung mga nasirang tulay. And syempre, after that, pupunta naman siya sa mga ibang lugar because he will already try to cover a lot of geography kung kumbaga para ma-inspeksyonan niya lahat kasi kasama na niya yung kalihim ng DPWH. Immediately he can order the secretary of what to do. As you know, the president is also keen on engineering, no? Marunong siya. He knows exactly also kung ano ang yung mga structures and how to address the problem. In this case, ang tulay ay nasira sa raging flood waters. Of course, contributory dyan is the wear and tear, yung pagdaan lagi ng mga sasakyan sa tulay na yan. Minsan kasi mayroong mga dumadaan na mga truck na overloaded. So that adds to the yung damage, no, yung little by little na damage sa mga tulay. So all it takes is a strong rage of flood waters to finally destroy the bridge. So, papasalamat tayo sa ating Pangulo because he is doing his work, no? Doon sa mga kritiko, nandyan po ang Pangulo. He's inspecting damaged structures. So, ayun, we were trying to get Asik Marcos Lacanilao, but wala na tayong oras. We'll have him some other day. Kasi nga, yesterday, September 1, meron siyang announcement that he will begin his crackdown on the violators of the fake license plates. At alam natin kung anong rason ng mga taong bayan na gumagamit ng fake license plates para makalusot sa coding system. Yung iba naman, yabang lang eh. Gusto magpakita na sila'y isang mayor, sila'y isang judge, sila'y isang staffer ng Supreme Court, sila'y isang prosecutor. Dala rin ng minsan yung yabang ng Pinoy. So, palitan na natin yung ugaling yan. It's always best to be low-key and go under the radar. So, tayo magpapaalam na. Ang oras po ay 9:50 na po ng umaga. No? I will see you tomorrow. Tomorrow is Thursday. So, salamat kay Jomari Refarial, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Arnel Villamor, at Mary Ann Milos, ang executive producer Christopher Tirambulo. Antabayanan ang programa ni Ka Kiko Flores, ang BNB, ang broadcaster ng bayan. Ako'y magpapasalamat na at magpapaalam na. Maraming salamat sa inyo. God bless the Philippines and God bless the Filipino people.
4: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
21: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Ang oras sa buong Pilipinas. 9:51 ng umaga.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
23: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Testimonya ni na Boransing at Panopio sa impeachment trial, sapat na ayon sa House prosecution. May ulat si Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Hindi maihaharap ng House prosecution panel sa Lieutenant Colonel Carlos Sandaan Jr. at retired Major General Adonis Bajau sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anki House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, sapat na ang testimonya ni na Colonel Manaros Boransing II at Colonel Magtanggol Panopio tungkol sa military certifications na may kaugnayan sa paggamit umano ng confidential funds. Kapwaan niya pinatotohanan ni na Boransing at Panopio ang tungkol sa certification para sa Youth Leadership Summits at Information Education Communication Activities ng 2023. Ang mga sertipikasyong ito ay isinumita ng DepEd sa Commission on Audit, kaugnay sa 15.54 million pesos na confidential funds na sinasabing ginastos bilang rewards. Ayon kay Boransing, walang natanggap ang pondo mula DepEd ang kanyang Army Division para sa walang Youth Leadership Summits at 53 information activities na sakop ng kanyang certification. Ayon naman kay Panopio, ang kanyang certification ay para lamang patunayang isinagwa ang mga aktibidad. Git ni Chua, ayon na ng prosecution na patagalin ang paglilitis at kontento na ito sa testimonya ng dalawang AFP officers. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Attorney Michael Poa, hindi tampered witness kahit bahagi ng defense team sa impeachment trial. May ulat si Luisa Erispe.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
25: Sinisiguro ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi nila iniimpluwensyahan si Attorney Michael Poa kung paano ito tetestigo sa paglilitis ngayong araw. Ayon kay Attorney Justin Nicole Gular, tagapagsalita ng depensa, wala nang sabihin ng korte na iaharap si Poa bilang testigo ng prosecution, hindi na sila nakipag-usap o nakipagkita kay Poa. Ito ay upang masiguro na hindi siya magiging tampered witness o maimpluwensyahan ng anumang panig. Ayon pa kay Attorney Gular, nire-respeto nila ang paglilitis kaya't pansamantalang iniwan ni Poa ang kanyang pwesto bilang tagapagsalita ng defense team. Siya ngayon ay itinuturing na testigo at hindi kapwa abogado ng depensa. Hindi na nga rin muna nakikisalamuha si POWA sa mga kapwa abogado ng depensa, kaya imbis na sa holding ng defense team, siya ay nananatili muna sa holding room ng mga testigo na ipinasampina ng korte. Inaasahan na ngayong araw haharap si POWA upang magbigay impormasyon sa confidential funds ng Department of Education noong kalihim ito o kalihim nito si VP Duterte. Dati nang sinabi ni POWA na handa niyang sabihin ang totoo, pero ang tungkol lang sa naging trabaho niya noong siya ang chief of staff at tagapagsalita ng DepEd. At hindi ang hinggil sa mga napag-uusapan nila ni VP Duterte bilang abogado sa paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Sa ibang balita, pinaigting na presensya ng pulisya sa mga pampublik lugar, ikinasa ng PNP sa pagsisimula ng Bermats. May ulat si J. Mark Dagala.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng unit ng pulisya sa buong bansa na paigtingin ang kanilang presensya sa pagpapatrolya sa mga lugar na inaasahan na mas maraming tao habang ngayon nagsimula na nga ang Bermats. Ayon kay Nartates, itinagutos niya sa kanyang mga regional at city police office director sa palakasin ng Police Philippines pagpapatrolya at pagbabantay sa mga establishmentong pagkomersyo, terminal at transportasyon, pamilihan at iba pang pampublikong lugar. Alisunod na rin ito sa direktibo ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang kaligtasan ng publiko at tiyakin ang proteksyon ng mga komunidad ngayong panahon ng Kapaskuhan. Pagsapit ng Setyembre 1, sinimulan na ng bansa ang Bermats na hudyat sa pagsisimula ng mahabang panahon ng Pasko sa Pilipinas. Kung kailan inaasahan tataas sa mga aktibidad tulad ng pamimili, pagdalakbay, pagtitipo ng mga pamilya at iba pang gawain pang Kapaskuhan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Senate President Sherwin Gatchalian isinusulong ang isang special Senate committee para tugunan ang pagbagal ng ekonomiya ng bansa. May ulat si Nympha Asuncion.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Isinusulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagbuo ng isang special Senate committee na tututok sa agarang pagtugon sa paghinaan ng ekonomiya at epekto ng mga pandaigdigang krisis. Sa kanyang sponsorship sa proposed Senate Resolution 618, iminumungkahi ni Gatchalian ang pagbuo ng Reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth or RISE Ad Hoc Committee. Layunin itong buhayin ng investment, protektahan ng mga manggagawa at consumers at palakasin ng economic resilience ng Pilipinas. Kabilang sa mga tinutukoy na hamon, ang pagbaba ng economic growth projections, paghina ng household consumption, mahabang public infrastructure spending o mababang public infrastructure spending at pagtaas ng presyo ng linis dahil sa gulo sa Middle East. Inaasahang magsusumite rin ang panel ng interim report at mga rekomendasyon na maaaring maisama sa 2027 national budget bago ito tuluyang ratifikahan ng Kongreso. Ayon kay Gatchalian, kailangan gamitin ang mga kasalukuyang hamon bilang pagkakataon para sa pagmatagal ang pagbabago at makamit ang mga ang mas maunlad at matatag na ekonomiya. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account.
3: pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
10: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
12: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
13: Maganda bang takbo?
12: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
10: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
15: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
10: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
26: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
20: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
27: This is a public service announcement.
28: Discipline is the key.
29: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
28: Kilatisin ang sarili,
29: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
28: Importante rin na ating laging isipin,
29: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
28: Isang mahalagang paalala
29: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: This is a public service announcement.
30: Public service announcement
27: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
31: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
32: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Senor or Viva.

0: Linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
6: Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Muling magbubukas ang Senate Impeachment Court para sa ika-21 mga mababayang araw ng paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ito po ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko Special Conference. At ngayon, pakinggan natin ang mga balita ng ating mapapakinggan mula sa Senado sa pamamagitan ni Nympha Asuncion. Nympha, ganda umaga.
7: Yes,
5: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Ngayon yung day 21 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakatakdang tumistigo ang isa sa kanyang mga legal counsel na si Attorney Michael Poa na dati niya ring chief of staff o dating chief of staff na ni VP Sara noong siya ay kalihim ng Department of Education o DepEd. Ipapatawag si Poa o pinatawag si Poa ng prosekusyon para tumistigo tungkol sa paggamit ng DepEd ng confidential funds mula 2022 hanggang 2024. Sa panahong iyon, nasa 112.5 million pesos ang confidential funds sa ginastos ng DepEd, kabilang ang 15 million pesos na sinasabing inilaan para sa Armed Forces of the Philippines, so AFP Youth Leadership Summits. Matapos hiningan ng Commission on Audit o COA ng supporting documents, sinabi umanong humiling si POA ng military certification kaugnay sa paggamit ng pondo. Samantala, susundan naman ang testimonyo ni POA ni Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Mariza Grande na siya namang maglalahat ng findings tungkol sa questionableng pangalan na lumitaw sa mga acknowledgement receipts ng OVP at DepEd para sa confidential activities. Pakinggan na natin yung day 21 o pagpapatuloy nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dyan yan sa plenary session na plenary hall ng Senado.
8: Number one, he is one of the Vice President's most trusted men. Spokesperson, Chief of Staff, OIC ng Finance, at head of the procuring entity ng DepEd. Naging spokesperson ng OVP at ngayon, defense counsel at legal spokesperson sa mismong impeachment na ito. Number two, he answered for 112.5 million pesos he knew absolutely nothing about. Sabi niya mismo, sa ilalim ng panunumpa, bago dumating ang mga AOM, wala siyang kaalaman o partisipasyon sa paggamit ng 125.5 million confidential funds ng Department of Education. 112.5 million. Ang tanging nakakaalam, ang Vice Presidente at si SDO Farda. Number three, the Vice President chose him, the man who knew nothing to answer the auditors. Sa kabila noon, siya ang inatasan ng Vice Presidenteng sumagot sa COA. Hindi ang SDO, hindi ang nag-disburse ng pera, hindi ang tumanggap ng pera. Ang abogadong walang alam. Number four, his sources knew nothing either. Nilapitan niya si Fajarda, itinuro siya kay Yusek Mempin. Inamin naman ni Mempin na wala siyang alam. Ang tanging nakalap, mga certifications mula sa AFP. Mula sa mga opisyal na walang alam sa mga umano'y impormante sa rewards o sa pondo ng DepEd.

0: So we'll go to the AOMs, you know, sir. Okay. So again, as you mentioned a while ago, no, we talked about the November 5, 2024 hearing. But you would recall that aside from that hearing, you also attended before the Committee on Good Government and Public Accountability of the House of Representatives on September 25, 2024, and October 17, 2024, as well as November 25, 2024.
1: Correct, yes, sir? And all hearings where I was invited, Your Honor, I attended all.
0: Okay, thank you. For the record, Your Honor, this hearings, no, the transcript of which this honorable, the honorable presiding officer already kindly allowed our, granted our request, no, to take a judicial notice of this, of those hearings, as well as the TSNs covering them. And just for the record, these were marked as P-Roman numeral -1-B-.
2: Mga kababayan, pansamantala po nating iiwan ang special coverage sa 21st araw ng Ang Paglilitis sa impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang bigyan daan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina John Mogul at Chad Oliva. Manatiling nakatuto po mga kababayan sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang nagpapatuloy na direct examination ng prosecution kay Attorney Michael Poa para pa rin sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ako po ang inyong lingkod, Kaki Co. Flores. Maraming salamat po sa inyo lahat.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda bang takbo?
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 11:04.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa nasirang Agana Bridge sa Barangay San Isidro, Tarlac City. Bailey Bridge o pansamantalang tulay na gawa sa modular na bakal, ikakabit at matatapos sa loob ng 1 hanggang 2 linggo.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos Jr. mag-inspeksyon rin sa napinsalang Santo Cristo Dam sa Lubao, Pampanga. Clearing operation sa infrastruktura nagpapatuloy.
4: Headlines.
3: Toll mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga, libre na simula ngayong araw ayon sa Department of Transportation.
4: Headlines.
3: Pamunuan ng North Luzon Expressway, pinagpapaliwanag ng Department of Transportation sa Carmagedon sa San Simon Interchange.
4: Headlines.
3: Vice President Sara Duterte, defense lawyer Attorney Michael Poa, sasala ngayon sa witness stand bilang testigo ng House Prosecution.
4: Headlines.
3: Malinis at payapang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM, tiniyak ng Pangulong Marcos Jr.
4: Headlines.
3: At epekto ng haze mula sa forest fires sa Indonesia, patuloy na minomonitor ng Department of Environment and Natural Resources.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News.
6: News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ng Miyerkules, ika-2 sa buwan ng Setyembre, taong 2026. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Napapakinggan po tayo sa The Capital 104.3 at sa ating mga kapatid na himpilan na Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At sa detalye na ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa nasirang Agana Bridge sa Barangay San Isidro sa Tarlac City. Bailey Bridge o pansamantalang tulay na gawa sa modular na bakal, ikakabit at matatapos sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Ang detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. Report.
7: Hello, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Aquino at Agana Bridge sa Tarlac City na kapwa nagtamo ng pinsala kasunod ng nagdaang habagat na tumama sa Luzon. Sa ginawang inspeksyon ng punong ekutibo sa Agana Bridge ay tiningnan ito ang naging kasiraan ng nasabing tulay at ginagawa ng ngayong pagkukumpuni. Ayon sa Pangulo, nagbubuo na ng Bailey Bridge o pansamantalang tulay na gawa sa modular na bakal para matawarin ang mga pedestrian. 1 linggo ang timeline para matapos ang pansamantalang tulay na matatawiran ng mga pedestrian habang pagkatapos ng 2 linggo ay maaari nang makadaan ang mga light vehicles. 10 tonelada lamang pababa ang papaintulutang makadaan sa ginagawa ng ngayong Bailey Bridge hanggang sa maibalik na sa dati ang original structure ng Agana Bridge. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Siguro within 1 week, maiusog na yan, yung Bailey Bridge, para pwede na at the very least, pwede na ang pedestrian crossing dito. Within a week, within 2 weeks, siguro pwede na tayong mabuksan para makadaan na yung mga sasakyan. Pero in the beginning, mga light vehicles lang muna maaaring tumawid.
7: Mula sa Tarlac City, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Cleaning operation sa Santo Cristo Dam sa Lubao, Pampanga nagpapatuloy. Pinsalang tinamo na infrastruktura, i-inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. Report.
9: I-inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Santo Cristo Dam sa Pampanga ngayong araw. Isa ito sa mga infrastruktura na nagtamo ng pinsala bunsod ng mga pag-ulang naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung matatandaan noong Biyernes, nabarahan ng mga troso, sanga ng puno at iba pang debris ang floodgate ng dam, dahilan kung bakit naghanap ng ibang madadaanan ng tubig. Nagresulta ito sa pagbaha sa residential area sa tabi ng dam kung saan nasa 6 na bahay ang gubuho at inangay ng agos ng tubig. Dahil sa malakas na agos ng tubig, nasira ang retaining wall at slope protection ng dam. Sa kasalukuyan, nagtutulungan na ang Pampanga Provincial Disaster

0: Water Risk Reduction and Management Council, National Irrigation Administration at ang Department of Public Works and Highways sa paglilinis at pag-aalis ng mga bumarang debris sa Santo Cristo Dam. Mula sa Lubao, Pampanga, Rakalban ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inanunsyo ngayon ang Department of Transportation o DOTR na libre na ang toll fee para sa mga sasakyan na manggagaling sa Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga at vice versa simula ngayong araw. Ayon sa DOTR, personal na nakipag-ugnayan si Transportation Secretary Banoy Lopez kay NLEX Corporation President Luis Reñon upang ilibre ang toll fee mula Pulilan, San Fernando at San Fernando Pulilan para sa lahat ng sasakyan. Ginawa ang hakbang bilang tugon ng pamahalaan sa matinding traffic na nararanasan sa bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa pagbaha sa Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX, pinagpapaliwanag ng Department of Transportation hinggil sa nangyaring karmagedon sa bahagi ng San Simon Interchange. Ang balita mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinatasan ng Department of Transportation ng Toll Regulatory Board gayon din ang pamunuan ng North Luzon Expressway na magpatupad ng epektibo at napapanahong pagbibigay abiso hinggil sa pagbaha o flood warning sa pwede para magabayan ng mga motorista hinggil sa lagay ng mga pangunahing lansangan at expressway sa tuwing masama ang panahon na nagdudulot ng malawak ang mga pagbaha. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, dapat proactive ang mga toll operator at isaalang-alang din ang kaligtasan gayon din ang kapakanan ng mga motorista sa tuwing masama ang panahon. Bukod sa flood warnings, inatasan din ni Lopez ang NLEX Corporation na isama sa kanilang mobile advisories ang rerouting at posibleng pagsasara ng mga lansangan dulot ng iba't ibang kadahilanan. Samantala, naglabas naman ang notice to explain ng TRB sa NLEX Corporation hinggil sa nangyaring gridlock ng mga sasakyan na sa bahagi ng San Simon Interchange sa nakalipas na mga araw. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Naghahanap ng mga paraan ang operator ng North Luzon Expressway o NLEX para tugunan ang pagbaha at suportahan ng mga motorista na ilang linggo nang apektado ng mga pag-ulan. Ayon sa Metro Pacific Tollways Corporation, mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa DOTR, Toll Regulatory Board at iba pang government agencies para tukuyin ang nasabing mga hakbang. Bahagi ng long-term solution sa pagbaha sa bahagi ng San Simon ay ang pagtaas ng northbound at southbound pavement sa Tulaok, San Simon sa sandaling makumpleto ang elevation sa Tulaok Bridge. Una nang tinukoy ng Department of Public Works and Highways o DPWH na overwhelm o umapaw ang drainage systems dahil sa matinding buhos ng ulan bunsod ng habagat.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Walang direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na parusahan ang NLEX operator ng Metro Pacific Tollways Corporation matapos ma-stranded ang mga motorista dahil sa pagbaha sa ilang bahagi ng expressway. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakatutok ang Pangulo sa paghahanap ng solusyon para ibsan ang matinding traffic. Binaha ang ilang bahagi ng expressway, partikular sa Tulaok, San Simon, Pampanga, dahil sa matinding buhos ng ulan, dulot ng habagat at mataas na level ng tubig mula sa Pampanga River.
4: Hindi po sa ngayon ang pag-sanction ang inuuna ng Pangulo, kundi ang kaginhawahan ng ating mga motorista.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nagsuspindi na ng klase ang ilang bahagi ng Luzon ngayong Miyerkules, September 2, 2026 dahil sa masamang panahon na dulot ng habagat. Walang pasok sa lahat ng antas pang publiko man o pribadong paaralan sa mga sumusunod na lugar. Itogon, Benguet, Kalumpit, Bulacan, San Simon, Apalit, Candaba, Guagua, Masantol, Minalin, Bacolor at San Fernando sa Pampanga. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa Lingayen, Aguilar, Bautista, Bayambang at Binmalay sa Pangasinan. Walang pasok ang preschool hanggang senior high school sa Atok, Benguet, habang mula daycare hanggang senior high school naman sa Basista, Pangasinan, pampubliko at pribadong paaralan. Pinapayuhan naman ng mga mag-aaral, guro at magulang na patuloy na sumubaybay sa mga opisyal na anunsyo ng kanilang lokal na pamahalaan at mga paaralan para sa iba pang pagbabago sa class suspension.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tatlong electric cooperatives ang binabantayan ngayon ng National Electrification Administration o NEA kasunod ng epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa programang Boses, sinukoy ni NEA DRRMO Acting Division Manager Engineer Charlene Faustino ang Central Pangasinan Electric Cooperative, Benguet Electric Cooperative at Pampanga 3 Electric Cooperative kung saan 52 o 52,000 na consumer ang apektado. Minamadali naman ng NEA ang power restoration sa mga pinaka-apektadong lugar.
5: Patuloy po yung ating assessment and yung pagre-restore dito sa mga electric cooperatives na po na ito, lalo na po dun sa mga lugar na lubhang naapektuhan po ng baha at pagkasira po ng mga linya nito.
2: Si NEA DRRMO Acting Division Manager Engineer Charlene Faustino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Isinailalim na sa state of calamity ang Occidental Mindoro dahil sa malawakang pinsala dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo. Lagpas 2 bilyong piso ang pinsala sa buong lalawigan kung saan pinakatinamaan ang sektor ng infrastruktura at agrikultura. Ngayong nasa ilalim ng state of calamity ang probinsya, maari na nitong gamitin ng 25.7 million pesos na quick response fund para agad tumugon sa mga apektadong pamilya. Una na rin idiniklara ang state of calamity sa ilang bayan, kabilang ang Sablayan, Palawan, Abra de Ilog at Mamburao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tiniyak ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na bibisitahin niya ang Occidental at Oriental Mindoro upang inspeksyonin ang nasirang flood control projects bunsod ng nagdaang mga bagyo at habagat. Ito ay sa kabila na rin ng panawagan ng mga residente na muling tingnan ng DPWH ang umano'y natitira pang ilang substandard na flood control project. Ani Dizon, talagang bibisitahin naman niya ang Mindoro, ngunit binigyang prioridad lang ang sitwasyon sa Central Luzon na mas matindi ang naranasang mga pagbaha at pinsala.
6: Ng clearing at pagsasaayos sa Mindoro at iba pang lugar, pinapagawa na natin sa ating mga regional director at sa mga district engineer. Ang tindi talaga sa Sablayan, sa Occidental, sa Abra de Ilog, eh nasira agad eh. So kailangan ngayon ayusin yan lahat. In the meantime, kini-clear muna natin, gagawin na yun sa mga Occidental Mindoro, ang daming mga nagkandasira-sira doon at nag-landslide. So kini-clear natin yung lahat yun.
2: Yan ang bahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Senator Joel Villanueva nanawagan ng toll refund sa mga na-stranded sa NLEX mula Senado. Narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nanawagan nga si Senador Joel Villanueva sa pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX ay konsidera ang pag-waive o pag-refund ng toll fees para sa mga motoristang matagal na nasanded dahil sa matinding pagbaha sa San Simon, Pampanga. Sa privilege speech sa sesyon nitong Lunes Martes, sinabi ni Villanueva na umabot sa 10 kilometro ang traffic habang may ilang motorista na umabot sa 22 hours sa kalsada. Hiniling din niya sa NLEX Corporation at tiyak mabibigyan agad ng tubig, pagkain, portable toilets at medical assistance ang mga nasa stranded. Ayon kay Villanueva, hindi na bago itong pagbaha sa San Simon. Noong 2023, itinaas na niya ang bahagi ng expressway bilang medium-term solution pero hindi ito naging sapat para matugunan ang paulit-ulit na pagbaha. Gitna ng senador, kailangan na ng malinaw. Sapat na pondo, time-bound at permanenteng solusyon dito sa problema. Pinatitiyak rin ni Senator Joel ang mas malinaw na mga advisories, sapat na signages at traffic personnel kapag may road closures para sa rerouting ng mga motorista. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo
1: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Walang patid ang pamamahagi ng food packs sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga komunidad na naapektuhan sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa kagawaran, umabot na sa 200,911 ang bilang ng family food packs na naipamahagi nito sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Pinakamarami ang naihatid na food assistance sa mga pamilya sa Central Luzon na aabot sa 112,000. Ang mga food packs ay naglalaman ng pangunahing pagkain na maaaring makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya habang nakakaranas ng epekto ng kalamidad. Sa kabila rin ng matinding trapiko sa NLEX, tuloy-tuloy na naihatid ng DSWD ang kinakailangang suporta sa mga apektado ng habagat sa Central Luzon. Sa tulong ng pamunuan ng NLEX at sa suporta ng Department of Transportation, binayagang makadaan sa zipper lane ng mga convoy truck ng DSWD na may dalang libo-libong kahon ng family food packs.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ipinamahaging family food packs sa mga apektado ng kalamidad dumadaan sa masusing quality control ayon sa Department of Social Welfare and Development. Ang report ibibigay sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Iniyak ngayon ng Department of Social Welfare and Development taligtas kainin ang laman ng kanilang mga family food packs dahil sa may na quality control. Ayon kay DSWD ASEC for Resource and Logistic Management Leo Quintilla, walang pagkain na inilalagay sa food packs na hindi dumadaan sa pagsusuri para matiyak na ito ay malinis, maayos at ligtas na kainin. Ang pahayag na ito ay kasunod ng ulat na may ilang individual na umano'y nakapansin ng hindi magandang amoy sa bigas na kasama sa food packs. Agad na umano'y nakipag-ugnayan ng DSWD Field Office sa Bicol Region para beripikahin ang naturang ulat. At ayon sa tanggapan, wala silang natanggap na report hinggil sa bigas na may amoy sa loob ng food packs. Paliwanag ng DSWD, kailangang magsumite ng certification ang mga rice service provider nito na nagsasaad na ang bigas ay well milled at may moisture content na hindi lalampas sa 40%. Dapat ding ang bigas ay na-mill sa loob ng 0 hanggang 3 buwan bago ang petsa ng delivery. Ipinatutupad din ng DSWD ang first expiry, first out para matiyak na unang ipapamahagi ang mga pagkain mas malapit ng mag-expire at maiwasan ang pagkasira at food waste. Bukod dito, direktang minomonitor din ng quality assurance and control personnel ang paghawak at pag-dispatch ng mga produkto. Agad na hinihiwalay rin at hindi ipinapamahagi ang mga kahon na may moisture damage, deformity, punit o butas. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakatuon ngayon ang Philippine Red Cross o PRC sa labas ng Metro Manila na binaha makaraan ang magkakasunod na pag-ulan. Sa programang Boses, sinabi ni PRC Disaster Management Services Manager Griselda Longa na marami kasing nakauwing bakwit sa Metro Manila. Nagbibigay naman ng Red Cross ng relief items sa ibang lugar habang tumutulong sa clearing operations at tinututukan ang mga kaso ng leptospirosis.
9: Dahil okay-okay na yung sitwasyon sa Metro Manila, umuwi na yung ating mga tao sa evacuation center. Sa Region 3 na tayo nakafocus kasama ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan at Zambales at Ilongga po na rin.
2: CPRC Disaster Management Services Manager Griselda Longa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kasalukuyang itinatayo ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang underground detention basin sa barahagi ng barangay Santo Domingo para mabilis na paghupa ng tubig tuwing may pag-ulan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office spokesperson Pichi De Leon na napatunayang epektibo ang naturang proyekto lalo sa barangay Santa Monica at barangay Tandang Sora makaraan ng malakas na buhos ng ulan. Ang detention basin ay bahagi ng drainage master plan ng Quezon City Government.
10: Ongoing po ngayon ang aming detention basin sa may Santo Domingo area. Tatlong sites po ito na underground detention basin sa roads naman po. Para po maibsan din kasi malala ang pagbaha po dyan sa NS Amoranto area. Kaya part po yun din ng flood mitigation projects under drainage master plan po ng Quezon City.
2: Si Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office spokesperson Pichi De Leon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sumampa na sa 2.84 na bilyong piso ang pinsala at paggalugi sa agrikultura at pangisdaan dahil sa pinalakas na habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa Department of Agriculture o DA, apektado ang 8 rehiyon kabilang ang Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Western Visayas. Nasa 72,803 na mag-asaka at mangingisda ang apektado habang 64,234 na hektarya ng agricultural areas ang napinsala. Pinakamalaki ang pagkalugi sa Palay na umabot sa 1.42 bilyong piso habang mahigit 103 milyong piso naman sa mais. Kaugnay nito, may inihanda ng 609.79 na milyong pisong halaga ng agricultural inputs at 35.67 na milyong pisong indemnification ang DA para sa mga apektadong mag-asaka at mangingisda. Patuloy pang assessment at validation ng DA at posibleng madagdagan pa ang kabuuang pinsala.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nananatili pa rin sapat ang supply ng bigas ng bansa kahit pa ang Palay ang nanguna sa may pinakamalaking na pinsala pagdating sa sektor ng agrikultura dulot ng mga nagdaang bagyo at matinding habagat. Sa panayon ng programang Boses, sinabi ni Department of Agriculture o DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na sapat pa rin kasi ang stockpile ng bigas ng bansa at nariyan pa ang volume ng imports. Dagdag pa ni De Mesa na ilan sa mga naapektuhang Palay ay partially damaged lamang na may malaking tsansa pa ng recovery kaya naman na mapapakinabangan pa ito. Maliit na bahagdan lang din ang naapektuhang 41,000 na metriko tonelada ng rice produce kung ikukumpara sa 20 million metric tons per year na rice produce ng bansa.
11: Yung volume na posibleng mawala ay napakaliit lang po na bahagi. Okay. Nung kabuang inaani natin kada taon of 20 million metric tons. So we're at nakapalob ito doon sa 500 to 600,000 metric tons na expected losses natin dahil sa mga bagyo. So it will not pose any risk doon po sa presyuhan natin at wala po tayong inaasahang paggalaw sa presyo ng bigas. Considering plus pa po na maganda yung ating inventaryo for both local production at import.
2: Yan ang pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kapansin-pansin ang naging malaking tulong ng konstruksyon ng retarding basin ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ng Japan International Cooperation Agency o JICA sa lungsod ng Imus na nagpahupa sa problema sa baha ng lungsod. Lubos ang pasalamat ni Imus City Cavite Mayor Alex Advincula dahil mula sa 40% na flooding sa lungsod ay bumaba na lang ito ngayon sa 10% na malaking tulong upang hindi maperwisyo ang mga residente at negosyo. Kahanga-hanga umano ang naging konsepto ng retarding basin dahil natugunan na nito ang naging mga pagbabago sa lungsod dahil sa science-based approach nito.
12: Science ang in-apply ng JICA. Tama eh. Kasi dati, nauhold ang tubig natin, pag ulan, pag volume ng water, nauhold ang pilapil. So ang tubig, dahan-dahan bumababa dati. Ngayon, nagkaroon na ng mga subdivision, ang bilis na bumaba ng tubig, papuntang ilog. So nagkaroon ng retarding basin na ito, napakalaking tulong. Just to hold the water for a while. Hindi naman siya habang panon i-hold eh. Kasi ang ulan naman natin, may gap eh. Bitigil din naman yung ulan, di ba? 10% lang. Dati kasi bumababa sa akin siguro mga 40%, 45%. Pero ngayon natin sa Imus, mga 10% na lang. So ang laking tulong sa bayan namin.
2: Yan ang pahayag ni Imus City Mayor Alex Advincula.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: MDRRMD irerekomenda ang inspeksyon sa mga kuryente sa kabuuan ng Manila City Hall matapos ang nangyaring sunog. Sa report mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas Report.
13: Malawak ang inspeksyon ng kuryente ang planong ipatupad ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department o MDRRMD. Ayon sa hepe ng nasabing departamento na si Arnel Angeles, irerekomenda nila kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na inspeksyonin ang lahat ng linya ng kuryente sa bawat opisina ng Manila City Hall. Ito anya ang nakikitang paraan para maiwasan ang maulit ang nangyaring sunog kaninang umaga sa bulwagan ng lungsod. Base kasi sa initial na report na sa nangyaring sunog sa opisina ni Manila Vice Mayor Chia Tienza, refrigerator lamang ang nakasaksak ng mangyaring insidente dahilan para maging faulty wiring ang posibleng pinagmulan ng sunog. Una nang inamin ni Tienza na luma na ang Manila City Hall at napapanahon naman na ang malawak ang renovation nito.
14: Pag-usapan po namin ang ating alcalde at ng city electrician po natin, city engineer, kung paano po yung magiging inspection po sa lahat po.
13: So definitely magkaka-inspection?
14: Okay. Yan po isasuggest po natin sa ating mayors.
13: Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Defense lawyer ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa nakasala ngayon sa witness stand bilang testigo ng House Prosecution. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
15: Kasala ngayong araw bilang saksi ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court si Attorney Michael Wesley Poua kaugnay ng di umano'y maling paggamit ng 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education noong 2023. Si Poua ay dating undersecretary at spokesperson maging chief of staff ng DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte bago ito naging bahagi ng defense team ng pangalawang pangulo. Nabanggit ang pangalan ni Poua sa mga nakaraang investigasyon ng Kamara kaugnay ng mga sertipikasyong nakuha mula sa militar. Ang mga naturang dokumento ay isinumite ng DepEd sa Commission on Audit o COA bilang tugon sa mga tanong ng ahensya ukol sa paggastos ng confidential funds. Una lang inihayag ni House Assistant Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega na itinuturing si COA bilang boses o bibig ni Duterte nung nanunungkulan pa ito sa DepEd. Inihayag naman ni House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na inaasahan nilang magiging tapat at hayag si Poua sa kanya mga nalalaman bilang isa sa mga pinakamataas na opisyal ng DepEd noong panahong iyon. Unang humarap si Poua sa House Committee on Good Government and Public Accountability sa gitna ng pagsisiyasat ng Kamara sa confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Pahayag naman ni Poua walang pagtutulang panig ng depensa sa kanyang pagtestigo para sa prosecution at ikinatutuwa niya ang pagkakataong maitala ang kanyang pahayag kaugnay ng kanyang naging bahagi sa usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Attorney Michael Poua magisiwalat ng katotohanan bilang testigo sa impeachment trial. Ang report naman na ito ay hatid sa atin ni Luisa Irispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
16: Hindi takot na umupo sa witness stand si Attorney Michael Poua, tagapagsalita at abogado ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ngayong araw. Ayon kay Attorney Poua, handa siyang sabihin ano ang katotohanan na kanyang nalalaman bilang testigo sa paglilitis. Hindi rin siya nababahala kahit pa si Attorney Jay Tolosa ang mag-uusisa sa kanya mula sa prosecution. Ano pa man anya ang iba to sa kanyang tanong, handa siyang sagutin ito ng tuwira. Kahapon, sinabi na ni Attorney Justin Nicole Gular, Deputy Spokesperson ng Defense Team, na humiwalay muna si Attorney Poua mula sa kanyang trabaho bilang abogado ni VP Duterte ngayong nakaupo siya bilang testigo ng prosekusyon. Nang tanungin naman kung may pasabog ba si Poua sa pagtestigo niya ngayong araw, sagot lang ni Attorney Gular ay abangan na lang anuman ang magiging takbo ng paglilitis. Katapat naman ni Attorney Tolosa na mag-uusisa kay Poua ay si Attorney Sheila Siso ng Lead Counsel ng Defense Team. Inaasahan na ang pipigain kay Poua ay kung ano ang kanyang nalalaman sa paghawak ng confidential funds ng Department of Education dahil naging chief of staff at tagapagsalita siya ng DepEd noong kalihim nito ang vice-presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan maaari na makalabas ng PNP General Hospital sakaling ipag-utos ng Sandigan Bayan. Sa detalye mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Clinically stable na si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan na nananatili sa PNP General Hospital. Sa panayam sa Kapo Krame kay Internal Medicine Department Chief Lieutenant Colonel Benali Bayani ng PNP General Hospital, sinabi dito na kontrolado ang blood pressure ni Bonoan at patuloy na binibigyan ng maintenance medication sa ilalim ng mahigpit na monitoring ng kanilang medical team. Sinabi ni Bayani na sa ngayon ay wala namang problema sa kondisyon ni Bonoan at nakikita rin itong dumadalo sa mga pagdinig. Tukol naman sa posibilidad na makalabas na ng ospital si Bonoan, sinabi ni Bayani na patuloy sila nakatutok sa kanyang kondisyon at nakadepende sa magiging kautosan ng korte kung anuman ang mga susunod na hakbang. Maalalang na sa ilalim ng hospital arrest ito si Bonoan dahil sa diabetes, hypertension, chronic kidney disease at iba pang medical condition. Samantala, nauna namang pinagbigyan ng 5th Division ng Sandigan Bayan ang hingiling ng Office of the Ombudsman na alisin si Bonoan bilang isa sa mga akusado ng sa kasong plunder at graft na nakabibig ngayon sa anti-graft court. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.

0: Under medication, that is his maintenance medications regarding dun sa medical condition. So, yun na lang ang binibigay po namin sa kanya ngayon. So, clinically stable siya, ibig sabihin, controlled ang blood pressure natin. Makikita nyo naman po na mamonitor nyo siya, na umaattend siya ng hearing. So, wala naman pong nangyayari sa kanya. Pero sa ngayon, yung medications po niya, tuloy-tuloy lang po natin and under po ng supervision po, monitoring po ng ating medical team.
1: Si Police Lieutenant Colonel Ben Ali Bayani, ang Chief ng Internal Medicine ng Department ng PNP General Hospital. Mula sa kampong krami para sa Bago Pilipinas, Kimertikala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang oras po natin, 11:36 ng umaga at sa iba pang mga balita. Laging bukas at maaring magamit ng publiko ang mga inihahaing serbisyo ng PhilHealth Yaka, partikular sa mga residenteng lumusong sa baha at nanganganib sa sakit na leptospirosis. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay PhilHealth Corporate Communication Department, Acting Senior Manager Christine May Magno, sinabi nitong maaring magpakonsulta mga PhilHealth member sa mapipili nilang yakap clinic para agad na mabigyan ng lunas kontra leptospirosis. Mas mahalaga kasi, ayon kay Magno, na maagapan na ang sakit bago pa ito lumala at mapunta sa hospitalization. Sakali namang ospital ay mas pinalawak na rin ang PhilHealth coverage kontra leptospirosis kaya walang dapat ipangamba ang publiko.
7: PhilHealth Yakap naman po ay makakatulong sa inyo dahil kayo ay mabibigyan ng reseta para makakuha ng gamot, no, para maiwasan na tamaan ng leptospirosis. Kasi yun nga po yung iniiwasan natin ngayon na yung exposure natin sa maduming tubig na posibleng may lason ng mga animals, ano po. Kaya yung ang proseso naman ay dapat lamang ikaw ay syempre PhilHealth member. Pangalawa, may napili ka ng yakap clinic dahil hindi lamang po sa panahon ng tag-ulan o yung mga emergency natin nagagamit ang PhilHealth yakap, kundi ang turo po natin ay sana gawin natin habit. Ito yung bagong tinuturo natin sa ating mga kababayan.
3: Yan ang pahayag ni PhilHealth Corporate Communication Department Acting Senior Manager Christine May Magno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bagamat abala pa ang bansa sa pagtugon sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat, agad namang kumilos ang Department of Agriculture o DA para paghandaan ang inaasang epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon hanggang 2027. Sa panayam ng programang Boses kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, tiniyak na mismo ng Kongreso ang dagdag na pondo para sa kagawaran upang matugunan nito ang epekto ng El Nino. Ilan sa mga paglalaanan nito ay ang pag-asaayos at pagdaragdag pa ng mga irigasyon, pondo para sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks at Quick Response Fund.
8: Nagbibigay po sila ng oportunidad para magkaroon tayo ng allocation ng ating budget, lalong-lalo na po sa 2027 dahil yun yung pasagsagan ng El Nino, na magkakaroon tayo ng additional budget para makatugon dito po sa magiging epekto ng El Nino, both doon sa intervention sa mga irrigation at saka po doon sa response, kagaya po doon sa Presidential Assistance for Affected Farmers and Fisher Folk at sa ating pong Quick Response Fund.
3: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: African Swine Fever o ASF vaccine for commercial use na ayon sa Department of Agriculture. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Pirma ng Department of Agriculture na maaari nang gamitin sa commercial market ang bakuna laban sa African Swine Fever o ASF ngayong linggo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel, maaari nang bumili ng ASF vaccine ng mga hog raisers basta't dumating na ang supply mula sa supplier. Nagyunin ang hakbang na maprotektahan ang mga alagang baboy laban sa ASF at makatulong na ma-stabilize ang farm gate price ng baboy na kasalukuyang mababa. Aminado ang DA na marami pa rin hog raisers ang nangangamba sa ASF lalo na ngayon tag-ulan. Paliwanag ng kalihim, muling lumalabas ang ASF tuwing umuulan dahil maaaring manatili ang virus sa lupa at groundwater kahit natabunan na ang mga namatay na baboy. Dahil dito may mga hog farmer na nagbabawas o nag-unload ng kanilang stocks dahil sa pangambang tamaan ng ASF ang kanilang mga alagang baboy. Umaasa ang DA na makatutulong ang commercial availability ng bakuna para protektahan yung mga hog raisers at mapatatag ang presyo ng baboy sa farm gate level.
10: Ang magandang balita naman, siguro at in coordination with kong Nikki Briones at sa push din niya, ay yung ating vaccine for ASF ay ilalabas na natin this week ba, Yusek? Nailabas na yung ating for commercial use ang ASF vaccine at pwede nang bumili pag dumating yung stocks ng supplier ang ng ASF vaccine ng ating mga hog raisers para maprotektahan nga at mag-stabilize ang presyo ng baboy sa farm gate level, Mr. Chair.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inirekomenda ng Department of Budget and Management o DBM ang 69.9 na bilyong piso para sa tatlong pangunahing rice programs susunod na taon. Kabilang dito ang programa sa pagpapalakas ng rice production, kita ng mga mag-asaka at pagpapanatili ng abot kayang bigas. Sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program, 29.9 billion pesos ang inilaan para sa National Rice Program, 30 billion pesos para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund at 10 billion pesos para sa Rice for All Program. Ang panukalang investments ay bahagi ng mas malawak na food security agenda ng kasalukuyang administrasyon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, Government Service Insurance System o GSIS na pagtala ng nasa 19 billion pesos na halaga ng refunded loan na payment sa ilalim ng Balik Ginhawa Program para sa mga government employee. Ang detalye sa report ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Nakapagtala, Chair, ng 19 billion pesos na halaga ng refunded loan payment ang Government Service Insurance System o GSIS sa ilalim ng Balik Ginhawa Program para sa mga kawani ng pamahalaan, kung saan sa naturang halaga, Ched, umabot sa 700,000 government workers ang nakareceive ng naturang halaga na nirefund ang mga loan payments upang magamit nila sa iba pang pangangailangan. Ayon nga kay GSIS President and General Manager Vic Biloso, ng naturang programa ay magbibigay ng flexibility sa mga nais pang magamit ang naturang pagbabayad nila ng loan sa GSIS, magamit nila sa importante pangangailangan, particular na, Ched, ngayong nagdang mga bagyo at habagat sa Central Luzon at maging sa iba't ibang panig ng bansa. So, uli naman, muling siniguro ng GSIS na mas papaigtingin pa nila ang naturang programa kung sakaling kakailanganin pa ng kanilang mga miyembro. Chet, wala pa rin dito sa GSIS sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Titiyaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging malinis at mapayapa ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa Pangulo, handa ang gobyerno sa gagawing eleksyon kasabay ng pagtiyak na poprotektahan ang karapatan ng Bangsamoro sa pagboto. Anya, ang gagawing halalan ay pagkakataon para higit na mapatatag ang mga nakamit na kapayapaan sa pamamagitan ng demokratikong institusyon.
12: Be assured that this administration will do everything within our mandate to ensure that the elections are safe, peaceful, and credible. We will protect the right of every Bangsamoro voter to cast a ballot freely and without fear.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpapatuloy ang monitoring ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau o DENR-EMB hinggil sa forest fires sa Indonesia na nagdulot ng haze sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay DENR-EMB Environmental Quality Management Division Chief Engineer Jundi Del Socorro, mas nakatutok ngayon sila sa Air Quality Index na mas madaling maintindihan ng publiko. Sinangayunan din ng kagawaran ang nauna ng abiso ng Department of Health na paggamit ng N95 face mask para makaiwas sa fine particles na dala ng haze na posibleng magpalala sa anumang lung at cardiovascular condition. Payo pa ng DENR na kung maitatala ang unhealthy, acutely unhealthy at very unhealthy air quality index ay manatili na lang muna sa loob ng bahay o sa loob ng alinmang gusali at infrastruktura.
13: Walang naka-reading N95 sa ating bahay, meron din naman rekomendasyon ang DOH na basahin yung mga ordinary face mask o kunyari tela tulad ng panyo para dumikit doon yung mga fine particles. Ngunit dahil po ang ating kalidad ng hangin ay unhealthy or acutely unhealthy, ay pinapayuhan po namin sana na limitahan o wag na ho talagang lumabas
14: yan
13: sa ating mga bahay para hindi na ho ma-expose, lalong-lalo na yung may mga comorbidities ngayon.
3: Yan ang pahayag ni DENR-EMB Environmental Quality Management Division Chief Engineer Jundi Del Socorro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas Beach Volleyball Team papalo sa 2026 AVC Beach Continental Championships, target ang ticket sa 2028 Los Angeles Olympics. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
15: At ang kainang Alas Pilipinas na mag-qualify sa 2028 Los Angeles Olympics sa pamamagitan ng 2026 AVC Beach Continental Championships na magsisimula ngayong araw sa Shanglo, China. Pero hindi magiging madali ang laban para sa national team dahil kailangan maging gold medalist para automatic na makakuha ng ticket sa Olympics. Unang makakaharap ni Cici Rondina at Bernadette Pons ang Thailand, habang makakatapat naman ni Sofia Pagara at Kylen Progelia ang Kazakhstan mamayang hapon. Sina James Buitrago at Roniel Rosales ang pambato ng Pilipinas sa men's division. Maliban sa Olympic ticket, ang tournament na ito ay paghahanda na rin ng nationals para sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala uli.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa Luma.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
3: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, narito muna ang press briefing mula sa palasyo ng Malacañang.
14: Sakyang manggagaling sa Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando sa Pampanga at vice versa. Magpapatuloy ang libreng toll fee hanggang sa bumalik sa normal ang sitwasyon sa NLEX. Nagpasalamat naman si Secretary Lopez sa lahat ng toll operator na patuloy na nagbibigay ng libreng toll para sa mga provincial buses at mga sasakyang naghahatid ng agricultural products sa ilalim ng uplift initiatives ng pamahalaan. Kasunod nito, ipinag-utos ng DOTR at Toll Regulatory Board sa NLEX Corporation na magbigay ng pagkain at inumin at magtayo ng mga portalet para sa mga motoristang naiipit sa mabigat na traffic.

Sunod-sunod na inspeksyon ang ginawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa Tarlac City at sa ibang lugar sa Central Luzon upang personal na makita ang kalagayan ng mga imprastrukturang lubhang naapektuhan ng malakas na ulan noong nakaraang linggo. Kaninang umaga, pinangunahan ng Pangulo ang inspeksyon sa nasirang Aquino Bridge sa Barangay Kutkut, Barangay Kutkut 1 at Agana Bridge sa Barangay Kariangan sa Tarlac City kasama si DPWH Secretary Vince Dison. Ipinag-utos ng Pangulo sa DPWH na pabilisin ang pagkukumpuni at pagsasaayos ng Aquino at Agana Bridge. Kasunod nito, ipinag-utos ng Pangulo sa DILG sa pangunguna ni Secretary John Vic Rimulya na pagtibayin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng publiko at tiyakin ang pagkakaugnay ng pagtugon ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng mga panganib dala ng habagat. Pagkatapos nito, sunod na pupuntahan ng Pangulo ang Santa Fe National High School sa San Marcelino, Zambales upang personal na pangunahan ang inspeksyon ng school building na naapektuhan ng Lahar flooding na siya namang sinundan ng briefing sa mga nasirang imprastruktura sa Zambales. Agad ding na mahagi ng iba't ibang tulong ang Pangulo, katuwang ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Namahagi ang ahensya ng food packs, hygiene kits at 10,000 pesos cash assistance sa mga apektadong pamilya sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng pamahalaan. Nakatakda rin ang inspeksyon sa nasirang bahagi ng Bukaw Dike sa bayan ng Botolan habang patuloy na isinasagawa ng DPWH ang pagkukumpuni ng dike. Pagkatapos naman ng inspeksyon sa Zambales, nakatakdang pangunahan ng Pangulo mamayang hapon ang pagbisita sa PAGCOR Multipurpose Evacuation Center sa bayan ng Lubao, Pampanga at sa Pampanga Provincial Evacuation Center. Kahapon ay binigyan diin natin ang kautusan ng Pangulo na maghanda sa epekto ng climate change dahil hindi ngayon lang ito mararamdaman. Ang mas malakas na ulan, ang matinding El Nino, extreme weather conditions ay maaari pang dumating kaya hindi tayo dapat manatiling bulag sa idudulot ng climate change. Ayon sa DepEd, sa pamumuno ni Secretary Sonny Angara, agad silang tutulong at tutugon sa utos ng Pangulo. Ihahanda nila ang mga estudyante. Sa usaping climate change, ihahanda ang mga bata para alam nila kung ano ang pwedeng gawin para makatulong na mabawasan ang epekto nito. Ganoon din si Secretary Vince Dison ng DPWH. Ayon sa kanya, makikipag-ugnayan siya sa engineering departments ng LGUs para alamin ang mga istruktura na nakakasagabal sa daluya ng tubig. Kung noon ay ginagawa na ito ng kalihim, ngayon ay mas lalo pa niyang tututukan at sisiguruhin na masunod ang no-build zone. At sa Secretary John Vic Rimulya ng DILG ay nagsabi na tututukan ng ahensya ang lahat ng LGUs, lalo na ang mga barangay, upang paigtingin ang kaalaman sa climate change na dapat na makarating sa lahat ng mga residente. Tututukan din ang obligasyon ng LGUs at mga barangay sa pagkolekta at pagtapo ng basura. Inuutos din ng Pangulo na ang lahat ng ahensya ay makipagtulungan sa Climate Change Commission at ipatupad ang mga karampatang polisiya para matugunan natin ang issue ng climate change.

0: Ngayong araw ay makakasama natin si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes upang talakayin ang isang mahalagang plano ng pamahalaan kontra baha. Magandang umaga po, Chair Artes.
1: Magandang umaga po, Yusek Claire Castro at sa inyo pong lahat. Kung inyo pong matatandaan, noong nakaraang 2 linggo, I think, noong nagpunta po ang ating Pangulo para sa situational brief noong nakaraang habagat, ay kanya pong binanggit na may mga sites na identify para po magawan ng mga catchments. At pinag-utos niya rin po na tapusin yung feasibility study po para dito. Natapos na po ngayong buwan na to, noong nakaraang buwan, yung feasibility study. In fact, meron na po kami, although soft copy pa lang kasi 520 plus pages po yung report. Wala pa po yung annexes. So, soft copy pa lang po yung naisubmit sa amin ng Hasconing ng Netherlands na siya pong gumawa ng study. Ang study po na yan ay dumaan sa halos 3 taong pag-aaral. Marami po kaming kinonsulta, maraming proseso na pinagdaanan. 107 sites ang pinagpilian. Na-trim down po yan sa 39 na sites. Base po sa pakikipag-usap natin sa mga LGUs, sa mga experts, sa may mga-ari ng mga lupa, kung saan po itatayo itong mga catchments na ito. Next slide, please. Nandito po yung 39 na sites. Ito po ay may plano na, execution ready. Iba't ibang klase po ng proyekto ito. Hindi po lahat ay yung rain catchment na cistern type kung saan magagawa po tayo ng water tank sa ilalim ng lupa. Kung ma-explain ko lang po, kasi po ang concept po ng Sponge City at ng nature-based solution ay nagtutulong yung gray infrastructure tulad ng mga pumping stations at iba pa doon po sa natural na pag-catch ng tubig. Sabi nga po nung isang ekspertong kausap namin, with the advent po ng climate change, extreme weather conditions, heavy downpour or yung malalakas talaga na buhos ng ulan, hindi na dapat i-control yung tubig, hindi na dapat labanan, kung hindi dapat po ay i-manage. At iyan po yung purpose ng Sponge City and nature-based solution na ginagawa na po sa Singapore, sa China, sa Netherlands, sa UK at sa iba pa pong lugar. So dito po makikita natin yung iba't iba pong sites sa buong Metro Manila. 39 sites po yan. Bawat LGU po ng Metro Manila ay 2 ang napili at yung iba po ay meron pong 3 na iba't ibang klase. Combination po ito ng meron nga pong cistern tank. Meron naman po tulad po nitong mga ganito. Ano lang po siya? Sidewalk improvement. Na imbis po na simento ang gagawin, gagawin pong permeable yung daan kung saan sisip-sip ng tubig yung pong pathway or yung sidewalk. Dito naman po, tulad ng Rizal Memorial Coliseum, kung saan nagbabalak po tayo na magtayo ng rain catchment. Yan po, cistern type. Tulad din po ng sa Aguinaldo, na nandito po sa taas. Maglalagay po talaga ng imbaka ng tubig sa ilalim po ng lupa. Next slide, please. Ito po, like itong sa Pasig, ito pong new township, meron po silang na-acquire na 11 hectares na property kung saan maglalagay po sila ng housing. Nag-commit na po si Mayor Bico Soto ng 20% nito pong township na ito para ilan po sa nature-based solution. Hindi po tayo maglalagay dyan ng cistern tank, i-develop lang po natin yung open space kung saan maglalagay po tayo ng mga amphitheaters na sunken, lagoons, at iba pa po. yung mga sunken garden po na gagawin natin at yung mga amphitheater, yan po pag umalakas ang ulan, dyan muna po iimbak ang tubig. Pero pag wala pong ulan, magagamit po yan bilang parke. Yung tubig naman po na naipon ay unti-unti po natin i-release back. Ang principle po niyan, i-hold muna yung tubig pansamantala sa source nila para po hindi ma-overwhelm yung ating pong mga drainage system, yung ating pong river system at ating mga estero. Pero meron naman po yung mga madadali lang improvement po like sa Maytunas Creek. Ang plano po dyan ay lagyan lang po ng renaturation or nilalagyan po lang ng halaman sa tabi para po bumagal yung ma-hold yung tubig. So, iba't iba po ito, 39. We'll post po later yung QR code para po makuha nyo ito pong mga plano dito po sa 39 sites. Next slide, please. Ito po yung last slide namin sa 39. Like sa Muntinlupa, sa ilalim po ng basketball court, tulad po nung ginawa ni Mayor Joy sa Quezon City. So, ito pong lahat ng ito ay tatlong taong inaral. Kumonsulta po tayo sa eksperto, yung Hasconing mismo ang nag-determine na ito pong 39 sites na to, again, out of 107, yung napili dahil ito po ay efficient at makakatulong po talaga sa pagmamanage ng baha doon po sa lugar kung saan sila itatayo. Ito na po yata yung last slides. Ito po yung QR code. If you want po to download yung 39 sites, pwede nyo po siyang makuha dito po sa ating presentation. So, thank you, Jose Claire.
2: May mga katanungan na po mula sa MPC. Unang tanong po kay Mads Moratillo, Net25.
3: Hi, sir. Good morning po. Sir, assurance lang po natin na kapag natapos na yung mga proyekto na to, hindi naman po siya mag-cause ng pagbaha po sa mga paligid niya na area po. And also yung timetable po dito sa project na to.
1: Yung timetable po kasi depende po sa siyempre sa availability of the budget. Meron kami pong pagpupulong sa Thursday kay ES Recto ayon po sa direktiba ng Pangulo kasama po si Secretary Kim De Leon ng DBM kung saan pinapili niya po kami ng mga priority sites na baka daw po kayang pondohan this year. Yung pong mga subsequent, kausap na po namin ang AIIB kung saan sila po ay willing na magbigay po ng pondo or maglaan ng pondo para po dito sa mga catchments na ito. In fact, may meeting po kami Thursday naman po next week kasama po ang Department of Finance tsaka DepDev para po pag-usapan. May kailangan na lang po kaming isubmit sa NEDA-ICC para po doon sa pagpopondo po nito ng AIIB. Yung timetable po, base po sa amin usapan ng initial na usapan ni ES Recto, yung pipiliin po naming sites ay yung matatapos by second half of next year. So, na-pinpoint na namin po yan and ipipresent po namin sa kanya sa Thursday. Yun naman pong iba, kung masisimulan po early next year, we'll commit po na we can finish it within that year, 2027. At yun naman pong kung sinasabi nyo na hindi ba ito magdudulot ng pagbaha doon sa area, hindi po. Dahil po, yung mga sites po na pinili na yan ay daanan po talaga ng tubig. It's just that ika-capture lang muna po siya at i-store temporarily.
3: Sir, magkano yung initial na funding? And also, clear ko lang po, yung AAIB, bank ba siya, sir?
1: Yes.
3: Opo.
1: Asian Infrastructure and Investment Bank po. It's a lending institution. Partner po kasi siya ng World Bank doon sa

0: Sila Lily, TV5.
1: Good morning. Sir, just a quick clarification. Yung sinabi niyo po na pwedeng matapos by 2027, that's the first half.
2: Yung five priority projects na ipipresent po namin kay ES this Thursday, lima lang po yung ipipresent namin na tingin namin kaya namin tapusin by June 2027. Pero the rest po nitong 39, kung masisimulan po, I think we can finish naman po within the year, by December 2027.
1: So lahat?
2: Lahat.
1: Matatapos. Yes. Okay, yun pong sinabi po ninyo na pagpili na based on efficiency, ano pong ibig sabihin nun?
2: Well, I think pwede kaya po natin ipakita yung slide ng sa Aguinaldo lang. Para ma-explain ko lang po yung proseso. Kasi po, science-based ito. Nakita ko nga po yung isang special ng isang TV kung saan ini-interview yung isang engineer. Sinasabi niya po na ito kailangan ang positioning ay tama, na dapat nandun sa dinadaanan ng tubig at doon mo siya ika-capture. Kung mapakita lang sana yung sa Aguinaldo na slide para po ma-explain ko lang yung science behind it. Hindi po, yung nasa original na ano.
3: Pero
1: sir,
2: original.
1: Opo, anyway, habang hinihintay
2: habang
1: lang
2: hinihintay
1: po natin.
2: Para maipakita ko lang later.
1: Can you tell us, sir, kung ano po yung five priority projects na binabanggit po?
2: Ang five priority projects po namin ay yung sa Miriam College, sa Aguinaldo, Rizal Memorial, Raja Sulaiman Park, Remedios Circle, at yung UP po.
0: So, din natanong mula kay Tristan Nadalo ng Swatch Plus.
4: Hi sir, good morning. Tanong ko lang po, paano po pinipili itong mga site na to? Ano yung naging basis? Bakit po ito yung mga napili ng MMDA?
2: Well, hindi po MMDA actually ang pumili niyan. Nagsuggest po, based sa workshop, nagsuggest po ang mga LGUs kung saan mga lugar na bumabaha at saan pwedeng magtayo. So, yan po, out of the 107 sites na naisubmit. In fact, ang Quezon City alone, 120 sites yung sinubmit. Pero tinrim down yan, tinrim down. Then, may scoring system po yung pong Hasconing kung saan tinitingnan kung hindi lamang kailangan, kung hindi efficient ba. For example, kinonsider po ang Luneta and yung Intramuros na golf course. Ang Luneta, kausap namin, nag-o-offer po ng 2 hektarya na lupa kung saan pwede pong magtayo ng catchment. Pero nang tiningnan po ng Hasconing yung area, hindi naman siya binabaha dahil medyo mataas siya. Pangalawa, ba't mo daw dadalin yung tubig doon sa Luneta kung hindi naman siya binabaha? Magkakaroon ka pa ng intervention, maglalagay ka ng drainage, dadalin mo yung tubig doon, then nagdagawa ka rin ng drainage para ilabas yung tubig. So, hindi po siya efficient. Hindi siya cost efficient. Compared sa Aguinaldo, yung Aguinaldo po kasi, kung makikita niyo yung hydrological map, pwede ko, ito po, yung Aguinaldo. Ang Aguinaldo po ay 168 hectares. Kung makikita niyo yung blue lines, yan po yung tubig. Diyan po nagko-concentrate yung tubig. Iisa lang po ang nilalabasan nito, yung Makiling Creek. At ito po mga dark blue, particularly ito, EDSA po ito. So, ang ilalagay po yung catchment dito sa may green na circle. Ang purpose po nito ay i-catch and temporary restore yun pong tubig dito sa portion na to para po mag-give way doon sa tubig na manggagaling na dito sa may EDSA. Kasi po, dyan po din didiretso yung tubig sa may area na to. So, kumbaga, bibigyan ng priority itong mga dark areas na ito, yung tubig dito sa dark areas na ito, na makalabas muna para po hindi maipon sa karsada. Kasi ito pong Makiling Creek, dito rin po lumalabas yung pong tubig galing Camp Crame. Kaya po

0: pag nagkasama-sama, na-overwhelm po talaga yung creek. So, nasabi ko nga po, temporarily, i-store muna po natin dito sa ilalim ng golf course. Lalagay po tayo dyan ng 5,000 square meters na catchment. Ang lalim po niyan ay 10 meters. Ang kaya pong i-store niyan ay 50,000 cubic meters ng ulan. So, imagine niyo po na yun po yung mag-free up doon sa kanal para po ma-accommodate yung tubig na instead na naiipon sa EDSA, mailabas po natin doon sa creek.
1: Sir, follow-up lang po. Baka may mga nagtatanong, di ba, yung sa UST area, sir, di ba, madalas yan din talaga ang bahain. Di ba yan, sir, na-consider din na location? And siguro po yung sa construction ng project, who will lead the construction at sino po ang mag-execute nitong project po na ito?
0: Yung UST po, actually, may slide din po kami kung pwede mapakita. Nagkaroon na po kami ng discussion dyan with UST. In fairness, with them, at that time, I think 2 years ago, noong kinausap namin sila, kasama ko po si Mayor Isko, hindi po sila tumanggi completely. Hindi naman po nila nireject yung proposal. At that time lamang po, meron nag-host sila ng, I think, event. And ang primary consideration po nila na pag nag-construct ay baka maapektuhan yung mga old structures nila ng mga historical sites. Siyempre po, magbabaon tayo dyan ng mga shit piles. So, hahatawin po yun para bumaon. So, baka daw po mayugyug yung kanilang mga old structures at mag-iba, which we don't want then. Pero meron na po tayong plans niyan. We can share it with you siguro. In fact, ang offer po namin sa kanila as compensation ay gagawa namin ng parking yung pong rain catchment. Kasi 8,000 square meters po yan na magagamit po na parkan. 400 vehicles po yung kayang i-accommodate doon po sa catchment. So, again, hindi lang po siya nasama siguro sa priority dahil nga po may complications. Ito pong 39 sites po kasi na ating napili. Kausap natin yung may-ari ng lupa. Kumbaga po, execution ready ito. Execution ready po lahat itong 39 sites na kumbaga po yung mga obstacles or challenges na determine po namin na kaya naming ano, kung sino po mag-execute. Well, I think kasama po to sa pag-uusapan namin sa Thursday. Siguro po magkakaroon kami ng Division of Labor with DPWH. Siguro po yung insofar as 39 sites are concerned, since yung mga tao po namin ang kasama ng Hasconing na nagplano nito at gumawa ng mga designs, baka po siguro sa amin na ang execution nito. And we'll assist na lang po yung DPWH siguro doon sa mga gagawan din ng catchments outside of Metro Manila. Kasi I think I can confidently say na yung pong aming mga staff, architect planners, yung aming planning department, already acquired technical skills in so far as nature-based solution and sponge city projects are concerned.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
3: Chair, yung sa funding lang ulit, may nabanggit kayong figure na $200 million. That is going to come from where?
0: AIIB. Ano lang po yan ha? Hindi pa po fix yan. Yan po lang yung sinabi ng AIIB na we can allot $200 million.
3: Okay.
0: In fact, ang statement nila is initial.
3: How many sites?
0: Wala pang specific. So, depende po kung saan kakasya yung $200 million out of the 39.
3: So, definitely ho, this will spill over to the next administration?
0: Yes, definitely. Kasi hindi naman namin kayang ubusin to. And ito pong 39 sites, initial lang po ito. In fact, sabi ko nga po sa inyo, yung Quezon City alone, submitted 120 sites. We received a letter from Mayor Bico yesterday suggesting, I think, 5 or 6 sites na pwede rin daw pong pagtayuan. So, we'll study all of this. After di po ng 39, even during execution ito, we'll study other sites for expansion in the future. Which I think will go beyond this administration.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Chona Yu, DZRJ.
4: Sir, oras po na matapos itong Sponge City na 39. Nabanggit po ba sa feasibility study kung ilang percent ang mababawas sa pagbaha sa Metro Manila or magiging totally flood-free ang Metro Manila?
0: We cannot guarantee flood-free Metro Manila because nakita niyo naman po yung mga rainfall events natin na palakas ng palakas. And nangyayari po rin yan sa ibang bansa, even Japan, na grabe yung mga catchments and flood mitigation projects ay nababaha na rin. So, we really cannot guarantee. Pero what we can assure you is, ito po mga projects na to will be efficient in mitigating yung flood, may epekto, at hindi po masasayang yung pera ng tao. Ang ma-address po kasi nito, local flooding per area. So, like kunyari sa Taft and Rojas Boulevard, may series po kami na gagawin. May tatlong catchments kami along Rojas Boulevard. May dalawa sa Remedios. At meron pong, apat sa Rojas Boulevard. Isa sa Faura, isa sa Remedios, isa sa Abad, and isa sa Bito Cruz. And then may dalawa po sa Remedios area, which is Remedios Circle and Raya Sulaiman. At isang malaki, again, sa Bito Cruz, yung po sa Rizal Memorial. So, with this, plus yung rehabilitation po ng tatlong pumping stations sa Rojas Boulevard and isa na bago na itatayo namin sa Bito Cruz. And, I think, substantially, the flooding situation in Taft, Rojas Boulevard will improve po.
2: Okay, maraming salamat. Malacañang Press Corps. Yusie Claire.
5: Thank you so much, Chair Don Artes. Thank you so much. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
2: Okay, unang tanong mula kay Marisa Lalili, TV5.
6: Magandang umaga po, Yusek. Yusek, the Sandigan Bayan drops the graft cases against former Secretary Bonoan. What's Malacañang take on this? Aren't you concerned na baka mamaya makonstrued na naman ito as something na selective justice, considering that he was a former ally of the President, former Secretary of the President?
5: Ang dapat lagi nating isipin na ang binitawang salita ng Pangulo ay dapat na managot ang lahat na managot. Kaliado man, kakulay, kamag-anak. Yun po ang dapat na hindi natin kalimutan. Kung ano po ang naging desisyon dito ng Sandigan Bayan, yan po ay hindi na po saklaw ng kapangyarihan ng ating Pangulo. Sila po ay parte ng judiciary at may separation of powers po tayong tinatawag. So kung ano po ang naging dahilan nila at nakita nila kung ang mga valid reasons kung bakit nala dinrap ang cases laban kay dating Secretary Manny Bonoan, iyan po ay nasa pag-evaluate at pag-assess po ng nasabing korte. So, inagalang naman po ng Pangulo at ng Administrasyon kung ano man po ang nagiging desisyon ng lahat ng korte dito sa Pilipinas.
6: Pero naging bahagi din po ng pahayag ng Malacañang before na kaya medyo matagal yung pagsasampa ng kaso laban po dun sa mga possible involved sa flood control project ay dahil pinag-aaralan muna yung mga grounds dahil ayaw naman natin na ma-dismiss yung kaso. Hindi po ba ito kontra, itong pangyayaring ito doon po sa naging unang pahayag ng Malacañang?
5: Maaari naman pong nagkaroon talaga ng valid reasons kung bakit nasampa ito ng ombudsman. Pero again, kung ano po ang rasyonale o dahilan ng ombudsman dito, kung ano po ang nakita nila para i-request na maging state witness si Secretary Manny Bonoan, yan po ay nasa kamay na po ng ombudsman. At siguro mas nakita po nila, ayoko pong pangunahan ang ombudsman, pero meron sila siguro nakita na mas kakailanganin lang maging witness ang isang secretary or dating secretary Manny Bonoan. But still, wala pong anumang kinalaman o anumang impormasyon kung bakit ito ang naging desisyon ng ombudsman at ng Sandigan Bayan.
6: At dahil nga po may chance na maging state witness si Secretary Bonoan, meron pong sinasabi yung kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na parang yung fixation ng ombudsman sa kanila and parang na prejudge na raw at meron na raw pong konklusyon na nabuo laban po sa dating House Speaker. Parang hinahabol na lang daw yung ebidensya para lang masuportahan itong legal conclusion na ito.
5: Kung ano man po yung naging statement ng kampo po ni dating Speaker Martin Romualdez, yan po ay karapatan nila. At kung yan ang kanilang nararamdaman, ay hindi po natin mapipigilan. Dahil kumbaga may dalawa talagang opposing parties dito. Isang nagdidemanda at isang inaakusahan na dapat naman ding ipagtanggol ang sarili. Kung malakas naman din po ang ebidensya ng sino mang respondents, ay kakayanin naman nila kung iniisip nila na sila'y tinututukan lamang at kaya naman nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Nasa kanila na po yan. At tayo naman po ay naniniwala, ang Pangulo ay naniniwala sa due process, naniniwala sa mga bawat ebidensyang ilalahad at ipapakita. So doon na lang po ang Pangulo. Kung ano ang maibibigay ng mga ebidensya, ay dapat natin igalang.
2: So, natanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN.
7: Good morning, Yusek. Yusek Bonoan also said in his testimony before the Sandigan Bayan that President Ferdinand Marcos Jr. allegedly asked him to step down from his post amid the flood control scandal. Yusek, isn't this contrary to what the President said way back in 2025 that Bonoan left because of command responsibility, because his words were he felt that he should leave the department?
5: Hindi naman po siya magka-contradict, hindi siya contradicting. Dahil kung sinasabi niya po at inaamin niya na siya ay tinanggal ng Pangulo, hindi po siya kukontra sa paniniwalang command responsibility niya kung ano man na nangyari ng mga maanumalyang flood control projects sa pamumuno niya. So, nagkausap sila. At mas naramdaman siguro ni Secretary Manny Bonoan at the time na ang tiwala ng Pangulo ay nawala dahil nga command responsibility niya ito. So, kailangan na po siyang mag-resign at umalis sa posisyon.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
3: Yusek, balikan ko lamang po yung free toll. Ito ho ba'y hiningi ng Pangulo sa pamunuan ng NLEX o ito po'y kusang ibinigay ng pamunuan ng NLEX?
5: Kinausap po at nakipag-usap po ang DOTR, secretary natin, at naging maganda naman po ang tugon ng NLEX, ang pamunuan po ng NLEX.
3: So ito po'y pagkilala doon sa hiling ng mga naiipit sa traffic na sana magkaroon ng relief, sana magkaroon ng konsiderasyon dahil po sila'y naiipit.
5: Yan naman din po ang gusto ng Pangulo. Kahit kahapon po, binanggit ko na ang inuuna po ng Pangulo ay paano maibsan ang nararamdaman ng mga kababayan natin na naipit sa NLEX. At maaari po yan na talagang yan po ang naisip ng Pangulo na dapat na ipatupad. At kailangan lang din po natin maliban dito kasi lumalabas po na magagaling po Lilan hanggang San Fernando. So, tatanungin ko po mamaya si Secretary Manny Bonoan kung hanggang doon lang ba.
3: Secretary.
5: Sorry. Si Secretary Banoy Lopez. Kung hanggang dyan lang ba? Kasi sa ngayon yun nung napag-usapan, kung mas lalawig ba? Kasi may mga kababayan tayo na hindi naman doon galing. So, ililiwanag ko din po ito kay Secretary Banoy Lopez. At least, sa ngayon, yan po ang naibigay sa atin na good news. At naibray ko nga po, ipagpaumanhin sa MPC, naibray ko po ito kanina umaga sa GMA.
3: Yusek, mayroon pong hindi natuwa doon sa naging pahayag nyo kahapon, kaugnay po ng tanong tungkol dito sa toll holiday. Mm-hmm. Dahil ang sagot po ninyo ano ang purpose ng libre?
5: Uh-uh.
3: Kung traffic na, bakit ka papasok? Yes. Yung punto pong yon was perceived by many as insensitive because hindi naman po sila papasok na magjo-joyride lang.
5: Uh-uh.
3: They were there because of the force of necessity. Okay. How do you respond, ma'am?
5: Ang pinag-usapan kasi kahapon, gusto ko itong liwanagin. Okay? Buti na lang na itanong mo kasi babanggitin ko rin sana kanina. Ang galing talaga ni Ivan, naunahan na naman ako. But thank you anyway. At Meron kasing isang dyaryo na yung context ng sinabi ko na bago. Intentional? Can be. Ang sinabi sa quote card, bakit papasok pa kung traffic na? So, yung mga nasa ComSec, yung mga nag-comment, ang inisip nila sinabi ko, traffic na, ba't pa kayo papasok sa trabaho? So, yung iba doon, nakalagay sa comment nila, no work, no pay. O, paano kami kakain kung di kami magtatrabaho? So, naiba yung konteksto. Okay? So, anyway, mamaya na natin pag-usapan itong dyaryo na ito. At hindi ko naman babanggitin kung sino. At gusto ko lang ipaliwanag, ang tanong kasi is, kailangan ba, magbibigay ba ng libreng toll fee?
3: No, the question, ma'am, was if the palace supports that proposal. Yun po ang tanong.
5: Kaya nga. So, ang pinanggalingan natin doon is, prior to that, nagkaroon ng meeting ang Pangulo nung Monday ng hapon. Right? So, ang napag-usapan doon, gagawa ng paraan ang DOTR sa pamamagitan po ni Secretary Banoy Lopez na kapag nakikita na traffic sa NLEX, kailangan maalarma na yung mga maliliit na sasakyan, yung class 1. Dapat i-alarma na sila na kapag nakikita na hindi nakakapasok o hindi kayang daanan ang NLEX ng maliliit na sasakyan, ay dapat maalarma para hindi na makapasok sa NLEX. Otherwise, magdadagdag sila ng volume ng sasakyan. So, nung tinanong sa atin kung yung proposal na ilibre, nanggagaling po tayo doon sa idea na ililibre, let's say mula Balintawak hanggang papasok. So, bakit ililibre pa yung toll fee kung makakakos siya ng traffic? Hindi na dapat nga dagdagan yung volume ng sasakyan. At ayaw din po ni Secretary Bunny Lopez na gamitin yung toll fee holiday. Kasi pag ginamit po yan, karaniwan sa atin, pag libre papasok, na makakakos pa ng traffic. Yun po yung sinabi natin kahapon, kaya meron tayong mensahe na dapat pangang iwasan ang NLEX pag ganito na ka-traffic. Pero sad to say, na iba yung konteksto dahil sa isang quote card na nilabas ng isang dyaryo. And thank you sa MPC, thank you sa ibang mga mainstream media, thank you din sa GMA, DCBB, dahil nung tinawagan nila ako for an interview kanina, hindi ko alam na may issue dito. Hindi ko alam na binago pala yung sinabi ko. Kaya, tinanong ko, anong issue? Kasi meron lumalabas ganito. Ah, ganun ba? So, tinignan ko kung saan ang galing. So, ang pakiusap ko, tayo naman ay naniniwala sa mainstream media. Isa lang naman po ito eh. Alam niyo naman siguro kung sino, anong dyaryo ito at alam naman din nila kung ano yung ginawa nila. I-quote ko po, bibigay ko kung ano mismo yung sinabi nila. Bakit papasok pa kung traffic na? Doon na putol ang quote nila. Sa quote ka, dyan ang lumabas. So, nagbo-bordering po ito sa fake news. Huwag natin ibahin kung ano yung konteksto ng sinasabi kasi nakakagulo po ito sa mga kababayan natin. So, mas kailangan po namin ang mga lehitimo na mamamahayag na katulad po ninyo dito sa MPC at sa mainstream media. Huwag po tayong panggalingan o huwag po kayong panggalingan ng mamimisquote tapos magkakaroon ng pagbabago ng sinabi ko na nakakaapekto sa ating mga kababayan. Kung ano yung intention nyo po, huwag nyo na pong ituloy kasi mas maganda po na mas makatulong po kayo sa bayan, makatulong po kayo sa tamang mensahe kasi yun naman din po ang ating trabaho, magbigay ng tamang mensahe. So, yun lang po ang ating pakiusap. Huwag po kayong, huwag kayong mag-border doon sa pagiging fake news.
3: Ma'am, dako na ako sa main question ko. Ma'am, does the Marcos administration have a anti-flood master plan? Or if not, does it intend to come up with one? especially one that takes into account climate change, tulad ng nabanggit ko kahapon.
5: Mm. Actually, ngayon lang ay dahil nga pag-usapan natin dito na may matagal na na mga master plan na hindi napatupad. Kaya tinanong po mismo natin si Secretary Vince Dizon, at nabanggit din po kanina ng Pangulo na talaga pong may ipapatupad na master plan, meron pong plan na isinasagawa at ina-update. Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan noong 1940s and 1930s. So, ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins and other critical principal rivers. So, as of May 31, 2026, meron na po ang DPWH na updated na master plans and feasibility studies ng 16 major basins. While those for Cagayan and Pasig, Marikina, Laguna Bay River Basins ay targeted na ma-finalize by the end of 2026. Yan po ang ayon po kay Secretary Vince Dizon ng DPWH.
3: While the floods cannot be blamed on any one administration, hindi lang po sa current administration, nakaraang administration, pero inaabot, tulad nga po na nabanggit nyo, inaabot ito ng Pangulo at siya ang naiwang kailangan maglinis nito. Pero hindi po may kakailaman na this time, the people are more angry dahil po sa issue ng katiwalian na pinaniniwalaan naging nagdudulot nito mga pagbahang ito. Nararamdaman po ba ng Pangulo itong galit na ito, and how does he feel about it? And more importantly, what does he intend to do about it?
5: Nararamdaman po. Sinabi po yan sa amin. At kailangan din po natin na ipaliwanag at maipakita talaga sa mga kababayan natin ano na ba yung ginagawa ng administrasyon na ito. Nakita po natin sa mga balita, sa mainstream, sa state media, ano na ba ang natrabaho? Nandyan na po yung natrabaho sa Naga City, nandyan po yung natrabaho sa Navota City, mga pumping stations, napakita po natin. So yan lang po ang dapat nating maipaliwanag sa mga kababayan natin na tutukpo ang Pangulo patungkol po sa issue ng sobrang pagbabaha dito sa Pilipinas. Maliban dyan, maliban na kinakailangan gawa ng paraan, short-term, long-term solutions, ay pinagpaplanuhan at isinasagawa na po yung nakakaya pong gawin ngayon. Pero maliban dyan, pinatututukan po ng Pangulo talaga ang issue tungkol sa climate change. Hindi po ito simpleng dahil mayroong nasirang pumping station. Ang lakas ng ulan, ang pagbilis ng pagtaas ng tubig, ang isa sa malaking factor ngayon na nakikita ng Pangulo ay ang climate change. Kaya nga po, pinatututukan ang Climate Change Commission na kung ano ang pulisiya dapat na makipagtulungan. Isa po ito sa dapat natin din na maipaunawa sa mga kababayan natin na ang climate change ay hindi salita lamang. Ito ay nangyayari na ngayon. At dapat tayo maghanda kung paano pa ito maiiwasan at ano ang dapat natin gawin para kahit tumindi pa ang ulan, kaya nating salagin. Yan ang nais po ng Pangulo.
3: I'm sorry. Ipurso ko lang yung nabanggit nyo. Ramdam ng Pangulo ang galit. How? And how does he feel about it? And does he think, or does this anger among the people push him, or is pushing him to act with more, perhaps, more urgency dito ho sa mga ginagawa to kontrabaha?
5: Sobra na po actually ang pag-uutos ng Pangulo sa lahat ng ahensya. Kahit walang pasok, kailangan kaming pumasok dahil kailangan pag-usapan ito. Gusto ko pong ipabatid sa lahat ng mga kababayan natin, hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada. Hindi isang dekada, hindi dalawang dekada, halos apat na dekadang naiwan kay Pangulo ang inaayos ngayon. So, hindi natin pwedeng sabihin mabagal ang ginagawa ng Pangulo dahil iniisa-isa po ito. Tignan niyo po lahat halos ang nagawa, pumping stations, mobile pumping machine, lahat po ay talagang tinutugunan ng ating Pangulo at ng administrasyon. So, dapat natin ipabatid kasi merong iba mga ibang nais lang na sirain at maging issue itong pagbabaha. Ginagamit nila laban sa administrasyon at hindi ipinapakita kung ano yung naging trabaho na at naiayos at kung ano talaga yung naitulong na. Lalong-lalo na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol dito sa issue.
2: Okay, sunod na follow-up question mula kay Samuel Medinilla.
8: Good morning, ma'am. Clarification lang po. Sino po yung mag-shoulder ng cost ng free toll? Yung NLEX operator po ba or yung DOTR?
5: Ang naipabadid lang naman sa atin ay ililibre yung sinabi kong designated area. Kung sino sasagot, itatanong ko mamaya, Sam. At itatanong ko nga kung hanggang dun lang. Maghingi pa ako ng karagdagang detalye. At hindi ko lang makausap ng mas mahaba si Secretary Banoy Lopez dahil nandun po siya sa hearing, sa budget hearing. So after siguro po ng budget hearing, magkakaroon pa ako ng ibang detalye patungkol po dito.
8: Last na lang po for my part. May naging instruction na po ba si President Marcos sa TRB to investigate yung NLEX operator for the recent flooding and yung traffic congestion dun sa expressway po niya?
5: Sa ngayon po, tatanong po natin kay Secretary Banoy Lopez dahil sa mga ganitong klase na maaaring yes, maaaring natin masabing may kakulangan, pero ayoko pong magkaroon ng prejudgment. Kailangan natin madinig at kung dapat na mayroon managot, mabayaran ng danyos ang ating mga kababayan, yan din po ang nais ng Pangulo. Kasi marami po talagang nadanyos sa nangyari po at tingnan po natin, hindi ako makakapagsalita kung dapat na agad managot. Hindi sa akin manggagaling yan. Kailangan lang po ng tamang pag-iimbestiga.
8: Thank you po.
2: Okay, so din natanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
9: Hi, Yusek. Good afternoon po. Yusek, follow-up lang din po doon sa, sabi nyo nga po kanina yung nararamdaman ng Pangulo, his frustration over what is happening dito po sa issue ng flood control. But of course, yung issue rin po ng accountability, Yusek. Meron ba? Kasi for now, we're still talking about a master plan. 2 years left na lang din po sa administration ni Pangulong Marcos. So sa pananaw ba ng Pangulo, meron ding dapat silipin kung may nagkulang ba in pushing for a master plan para talaga na-address ng mas maaga yung issue? May mga ganun po ba? Sisilipin yung accountability ng mga agency din kung meron?
5: Sa ngayon po, ayaw ng Pangulo sa ngayon na ituro ang ibang mga namumuno sa mga nakaraang administrasyon. Ang tutok po ng Pangulo ngayon ay ayusin. Ayusin ang lahat na maaaring ma-fix, ma-repair, magawang mga proyekto para mas mabilis na magkaroon ng solusyon sa pagbaha, lalo-lalo po, again, yung climate change ay nandito na. Okay? At nararamdaman na po natin. Pero kung may makikita pong mga ebidensya, nagkaroon talaga ng ghost projects. Hindi naman po ito isasabaliwala. Kung meron po talaga nakita mga ebidensya, kailangan po talaga itong managot. Kasi kung sinasabi nilang maraming flood control projects na nagawa noon, yung pala numero lang para mailagay na accomplishments, ngayon hindi natin makita, hindi natin nararamdaman. Kailangan lang din po managot. Yan naman din po ang nais ng Pangulo. Pero sa ngayon po, ang Pangulo ayaw niyang magturo kung sino ang dapat managot. Nasa pag-iimbestiga na po yan.
9: Clarification lang din po doon sa master plan. Yung sabi po, ina-update na rin ng DPWH yung sa River Basin. Because you have Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito saying na mahirap gumawa or suportahan yung 2027 budget kung wala pong National Flood Control Master Plan. Kasi pwede rin daw po ito maging maging avenue for example ng corruption kung wala pong malinaw na plano. Is this parang a directive from the President to fast track yung pagtatapos nitong Flood Control Master Plan?
5: Sinabi naman po ni Secretary Vince Tison na mayroon po tayong mga flood control master plans para sa mga major river basins. So, hindi naman nangangahulugan na wala ang pinaka-master plan na iisa, eh dapat hindi nasuportahan ang budget para sa infrastruktura. So, kung hindi po ito mapoponduhan, at iyan po ang alam ng DPWH na kailangan pondo para magawa ang lahat, paano masusolusyonan? Paano masusolusyonan yung flood control problem kung hindi mabibigyan ng tamang pondo? Siguraduhin lamang po natin na ang paggastos nito ay tama. Dahil sa Pangulo din naman po nagsimula na dapat na managot ang mga gumawa ng anomalya. So, sisimulan pa ba ni Secretary Vince Dison na gumawa ng anomalya samantalang ang dami-daming dapat na gawing trabaho at mga projects para maibsan ang problema sa pagbaha? So, anong maitutulong kaya kung hindi po ponduhan yung supposed to be mga trabaho na dapat tapusin? So, yun lang naman. With all due respect.
1: Yusek, shifting topics lang po to confidential funds. Natanong po kahapon sa House Deliberation ni Act Representative Tino yung issue po ng confidential and intelligence funds ng Office of the President amounting to 4.56 billion for 2027. Sabi niya po, parang he's questioning bakit daw po almost half of the budget of the OP ay nakaalat sa confidential and intelligence funds. And lalo na yung usapin ngayon na nasasangkot din yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kailangan daw po ng fair application of the principle of transparency. Ano po ang sagot dito ng Palasyo?
5: Sinagot na po ito kahapon ni Secretary, or rather ni ES Ralph Recto, na ang Pangulo po ay ang Chief Executive Officer at Commander-in-Chief, na siyang tumutugon para sa mga issue ng law and order and of course national security. At siya po yung Pangulo. Kailangan po niya yan dahil siya po ang taga-utos kung ano ang dapat gawin para sa seguridad ng ating bansa at ng ating mga kababayan. So yan po ang sagot ni ES Ralph Recto. At patungkol po sa transparency, ang Pangulo po, pag nag-report po yan, ang Office of the President, pag nag-report po yan, kahit itanong niyo po, kahit saan, kumpleto po yan ang report. Nag-re-report po ito sa Senado. So, makikita po nila kung saan ito dinadala. At so, yung transparency, pinag-uusapan natin, very transparent ang Pangulo, pero of course, that's confidential funds. So, nandyan po yan sa tamang ahensya. At bulto-bulto po, yan po ay naipabatid sa atin at naipalam na pag nagre-report po ang OP pagdating sa confidential funds ay bulto-bulto po ang mga dokumento. At hindi po gumagamit ng mga resibo na maaari masabing questionable.
1: Ngayon po, sumalang rin sa impeachment trial si defense spokesperson at former DepEds Undersecretary Michael Poa on the issue of confidential funds, kung saan sinabi niya po na walang pinrovide si Vice President Sara Duterte na confidential funds to the Armed Forces of the Philippines sa youth summits nito. And yung two military officers na nag-testified na rin po, sinabing wala silang natanggap na funds from DepEd. Sa point of view or pananaw ba ng Malacanang, lumilinaw talaga na nagkaroon ng misuse on DepEd's confidential funds?
5: Sa parte po ng administrasyon, sa parte po ng Pangulo, wala po tayong ibibigay na anumang prejudgment. Okay? Hindi po tayo ang may karapatan na maghusga dyan. Pero bilang konteksto, again, wala po tayong bibigay na anumang judgment or assessment dyan. Pero bilang konteksto para sa ating mga kababayan, nais lang din nating linawin base sa facts na ibinigay ni Tristan. Inamin, ito naman po ay dati pang nasabi during sa hearing sa House sa Committee on Good Government under then Congressman Joel Chua. Okay? Ayon kay Yusek Mempin, Colonel Mempin ng DepEd, siya ay napag-utusan lang na humingi ng mga dokumento at naisip niya po na humingi sa kanyang mga kabaro. At siya po naman ay nabigyan ng mga certificate. At ang nag-utos sa kanya ay si Attorney Michael Poa. Yan naman po ay nasa admission at nasa record na po yan. At si Mike, si Attorney Michael Powa ang siyang isa sa pumunta sa COA bago makatanggap ng AOM para alamin kung paano mag-report or mag-liquidate or bigay ng liquidation report. So after makatanggap ng AOM, inutusan niya si Yusek Mempin para maghanap ng mga supporting documents. At ang nakuha nga nila ay itong mga certificate na hindi naman alam ng mga ng AFP, assigned officers, na yung certificate na gagamitin ay para gamitin ng OVP, or rather DepEd, sa pamumuno ni dating Secretary Sara Heron, Sara Duterte. Okay. Kung saan kailangan ma-report yung di umanong missing, or yung 15.54 million pesos. So, ang maaaring maisip ng taong bayan, bakit si Attorney Powa yung gagawa ng liquidation report? When in fact, he was not the assigned SDO. It was Fajarda, Mr. Fajarda. So, and inamin ng AFP na binigay nila ang certificate, apat, certificate for attendance, or maybe to certify the participation of DepEd. So, ang lumalabas sa nakita sa facts ay kailangan lang mag-comply ng DepEd through Attorney Michael Powa to get supporting documents para masabing yung nagastos na 15 million ay nagamit para sa pagbayad ng information or rewards. So, doon siguro dapat makita ng taong bayan ano ba at paano ba magkaroon or maggawa ng liquidation report. Kapag ka ba may AOM na from the COA or na-flag sila, or at the time na dapat may liquidation report, kumpleto na yung kanilang supporting documents. So, doon lang naman kailangan mag-isip ang taong bayan, paano ba dapat isinasagawa ang liquidation report? At sino ba ang tamang tao dapat nagsasagawa ng liquidation report? Ito ba ay ang supporting documents ba ay gagamitin lamang para magkaroon ng rason dahil nagastos yung 15 million? Or dapat meron talagang allocated na 15 million for a particular operation? So, yun lang. Konteksto lang po ang ibibigay natin para malaman din ng taong bayan kung ano ang nangyari, but kung huhusgahan natin, hindi po yan karapatan at wala po tayong karapatan mahusga sa nangyayari sa impeachment dahil ito po ay nasa kamay ng Senado.
10: Okay, maraming salamat, Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
5: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, alinsunod sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na ibsan ang gastusin ng mga pasyente sa ospital, DBM inaprubahan ang mahigit 10.3 billion pesos na pondo para zero balance billing. Sakop ng nasabing pondo ang mga DOH hospital sa buong bansa at anim na pilot LGU hospitals. Ayon kay Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon, ang inaprubahang pondo ay katuparan ng pangako ng pamahalaan upang isulong ang kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Alinsunod pa rin sa mithiin ng Pangulo, tinitiyak ng pondo na direktang nararamdaman ng taong bayan ang tulong ng gobyerno. Aabot sa 9.3 billion pesos ang direktang magbibigay suporta sa zero balance billing sa mga DOH hospital sa buong bansa. Mula sa halagang ito, higit 3.3 billion naman ang inilabas para sa DOH hospital sa Metro Manila. Ang natitirang higit 6 billion pesos ay susuporta naman sa pagpapatupad ng programa sa mga regional hospital ng DOH at ibang health facilities upang palawakin ang sakop ng programa at maghatid ng serbisyong medikal sa mas maraming pasyente sa buong bansa. Sa isang hiwalay na pagkakataon, nagpalabas din ang DBM ng 1 bilyong piso upang suportahan ang zero balance billing sa 6 na pilot hospital sa lalawigan ng Benguet, Batangas, Laguna, Quezon, Aklan at Sarangani. Pinalalawak ng pondo ang saklaw ng programa bukod pa sa mga ospital na pinamamahalaan ng DOH at inilalapit ang tulong ng gobyerno sa mga pasyenteng nagpapagamot sa sarili nilang mga lalawigan at komunidad. Ang mahakbang na ito ay mula sa pagnanais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga pasyente. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi dapat maging hadlang ang pinansyal na pasanin sa pagpapagaling.

0: Litis the impeachment hearing of VP Sara Duterte sa Senado, kung saan ay naging prosecution witness si Attorney Michael Poa. At nag-interject naman ang cross-examination and then interject yung mga senator judges na umabot kasi parang nasa 2 p.m. ay halos tapos na yung cross-examinations at ilang manifestations lang coming from the defense also. Pero humaba ng konti noong nag-interject na ang mga senator judges. Sa panig ng prosecution, alam namin natin ang pinaka-latest na detalye. Attorney Michael Poa kinumpirma ang mga testimonya ng mga testigo ng prosecution base sa pagtatanong ni Private Prosecutor Jay Tolosa. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
0: Lani.
2: Magandang hapon na Nords. Ito yung mga ipinunto sa naging pagtatanong ng House Prosecution Panel, partikular si Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., kung saan ikinumpirma ni Attorney Michael Poa ang ilang mga punto. Si Michael Poa, yung defense counsel ni VP Sara, siya rin ang ay nagsilbing spokesperson ng Department of Education at naging USEC ng DepEd at ngayon ay nasa OVP. Kinumpirma ni Attorney Poa na wala silang ibinibigay na pera o pondo mula sa confidential funds ng AFP o Armed Forces of the Philippines sa kabila ng paggamit ng mga certification ng Philippine Army officials. Ito ay base sa naging testimonya ni na Colonel Boransing, Manaros Boransing at ni Colonel Magtanggol Panopio kahapon na sabi nila hiningan sila ng certification ni USEC Nolasco Mempin para hindi nila alam na ito ay gagamitin sa liquidation ng confidential funds sa Commission on Audit dahil nag-release o nag-issue ng AOM o Audit Observation Memorandum ang COA sa DepEd. Kinumpirma rin ni Poa na inatasan o kinausap niya si DepEd USEC retired USEC Nolasco Mempin na puntahan ang kanyang mga kakilala o particular mga kaklase base dun sa naging pagtatanong kanina at kahapon ay may kaugnayan itong si USEC Mempin dun sa dalawang naging testigo kahapon mula sa AFP si Colonel Boransing at saka si Colonel Panopio at nanghingi ng certification. Kinumpirma yan ni Attorney Poa. Base na rin sa testimonya ni Poa, ipinakikita na si VP Sara ang sentro ng DepEd's Confidential Fund Audit Response. Ayon kay Poa, alam ni VP Sara ang pagkakaroon o yung pag-i-issue ng COA ng AOM sa DepEd at yung pangangailangan ng reply. Punto rin ni Attorney J. Tolosa, wala siyang alam sa ni Attorney Poa na wala siyang alam sa paggastos ng confidential funds ng DepEd, pero siya yung pinasagot, siya yung sumagot doon sa audit of observation memorandum. Ito yung naging pinupunto ni Attorney Tolosa ng prosecution na wala kang alam doon sa pag-i-issue o paglalabas, pag-release ng 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd, pero siya yung sumagot ng AOM na in-release o in-issue ng COA. Meron din pang isang kinumpirma si Attorney Poa. Ito yung na nakasama siya doon sa audit meeting ng mga DepEd official o OVP officials at ng Commission on Audit. Base ito, Nords, doon sa naging testimonya naman ng COA ICFAO auditor na si Roderick Wamil, nabanggit niya kasi na nagkaroon ng pagpupulong at ito yun yung time na nakiusap sina Attorney Poa, sina USEC Zuleika Lopez, mga kinatawan ng OVP sa COA na huwag na munang mag-issue ng AO, audit observation memo audit query muna. Pero kanina medyo naging mainit yung pagtatalo ng PROSEC at ng depensa hinggil dito dahil ang ayon dito kay POA hindi yung pagkaka-arrange ba ng sentence sa pagtatanong ni Attorney Tolosa na hindi niya man pinakiusap sa COA na imbis na audit observation memo AOM ang i-release ay audit query na lang ang sabi ni, pero halos parehas din ang dalang sagot ni Attorney Poa, imbis na mag-issue na lang ng audit query, mas magaan kasi ito, pero sa gobyerno kasi Nords ay walang ganito. Kung may finding sila AOM at kailangan lamang ng justification. Kinumpirma din ni Attorney Poa na base o alinsunod sa atas ni VP Sara yung transfer ng 112.5 million pesos na DepEd confidential funds ay ibinigay ni yung isa pang testigo na harap pa lang next week sa kanilang security officer na si Colonel Dante Nolasco na sinabi ni Attorney Poa na late na lang niyang nalaman na meron silang security officer. Ito na yung time na nag-iimbestiga na ang House Good Government Committee and Public Accountability hinggil dito sa confidential funds ni VP Sara. Jay, kanina Nords, kanina naging mainit din ang pagharap ni Prosecutor Jay Tolosa at ni Defense Lawyer, dating Chief of Staff ni VP Sara, si Michael Poa, dahil at si Lead Defense Counsel Sheila Season dahil sa mga ilang objections. Umpisa pa lamang, nagtagisa na lang galing yung parehas na abogado, kaya nga medyo nagkomento si presiding officer hinggil dyan dahil dun sa pagtatalo, objection at pagpapaliwanag ni Attorney Jay. Nagkaroon din ng tension kaugnay sa offer na binasa ni Attorney Jay Tolosa kung saan nabanggit niya yung abogadong walang alam na tinanggal na sa records ng pagdinig o paglilitis ngayong araw. Nag-sorry din si Attorney Jay kay Attorney Poa kung ito ay na-offend sa kanyang pahayag na abogadong walang alam sa kanyang offer. Paliwanag niya ng ni Attorney Jay na pinututungkulan lamang niya ang kanyang mga naging sagot na wala siyang alam sa confidential funds ng DepEd during the House Committee on Good Government and Public Accountability hearing sa Kamara. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Attorney Jay Tolosa.
3: We have to take this in context. When I said ang abogadong walang alam, what I meant was in Congress, he repeatedly said he knew totally nothing about the use and liquidation of the confidential funds. Context is very important. But nonetheless, if I offended you in any way, sir, I'm very sorry for that. That's not my intention.
2: Attorney Jay Tolosa kay Attorney Poa dun sa pahayag na abogadong walang alam. Norris, kanina may video ng dating pagdinig ng Congress kung saan na resource person si Attorney Poa noong taong 2024 at nasambit niya yung pahayag nung tinatanong na siya ni Congressman, Bukidnon Congressman na Jonathan Keith Flores tungkol dito sa pagre-release paggamit ng confidential funds at nabanggit ni Attorney Poa na wala siyang alam at ang nakatanging para sa kanya ang natatanging personalidad na nakakaalam ng confidential funds ng DepEd ay ang Secretary of the Department at yun yung si Vice President Sara nung panahon na yon at yung mga SDO, yung mga Special Disbursing Officer kung saan sa DepEd ayan si SDO Edward Fajarda. Sa testimonya naman kahapon ng Army officials, sinabi nito na kinausap sila ni dating USEC Mempin nula Sumenpin na siya nag-atas o inutusan ni Poa na manghingi ng certification para sa aktibidad ng Youth Leadership Summit na siyang ginamit ng DepEd para sa justification ng AOM findings ng COA sa DepEd. Pakinggan natin yung naging presentasyon ng prosecution dito sa naging pagdinig ng House Committee on Good Government kanina.
4: Regular program of your battalion or FDFB?
5: Yes, Your Honor, Mr.
4: Jay. See? Mr. Poa? Do you want me to ask the others?
5: Oh.
4: They will still be giving me the same answers po.
5: Yes, Mr. Chair. Your Honor, I am not in a position to really tell you kung talaga
4: ba... Then who is in position to tell me that?
5: Your Honor, I...
4: Sino?
5: It would probably be the Secretary, Your Honor, or the ones that are responsible for the confidential funds. Kasi wala naman po talaga... And again, I'm under oath. Wala po talaga
4: ako. So, who's responsible for the confidential funds?
5: Your Honor, the Secretary and the SDO are the only ones that are privy.
4: You know, if only they would have been here to answer these questions. Para mas maklaro po. Kasi right now, everyone is really confused, no? Una, why will you be using a certification for an activity of another unit? Tama ba? It's confusing, right? If it's just between us nga, it's confusing eh. Now, if you hear the answers of the AFP, silang lahat had nothing to do with DepEd. When they conducted the YLS, it had nothing to do with DepEd. It was their own programs that they were pursuing. Now, here comes Yusef Mempin collecting the certifications from the activities conducted by AFP, submitting it to you, and you submitting it to COA to justify your expense.
5: Yes, Your Honor. That is.
4: It's wrong, di ba?
5: Yes, but...
4: From no matter how you look at it, it's so wrong.
6: Yes.
5: Mr. Chair, yes.
7: Please proceed.
5: But, yes, factually, that's really what happened, Your Honor.
4: So ang sinasabi mo is that AFP conducted this...
8: May I ask, sir, a question?
2: Sa ipinalabas na video o TCN dun sa hearing sa Kamara, ayon sa panig ng prosecution, nais lamang ni Attorney J. Tolosa na mailabas yung konteksto ng mga pahayag ni Attorney Poa sa kanyang naging unang testimonya sa Kamara na wala itong alam sa kung saan napunta yung confidential funds ng DepEd at yung pagja-justify dito sa AOM sa COA. Dahilan niya kung bakit hiniling ng House Prosecution Panel nung umpisa pa lamang na aprubahan yung judicial notice ng mga house hearing bilang batayan ng pagtatanong si witness para magamit nila yung mga videos dito sa kanilang mga interpolation sa mga witnesses. Hinggil naman sa observation nerds ng ilang netizen kanina sa house briefing sa break time ay tinanong ng media ang House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong sa obserbasyon nila dun sa mga lumalabas ngayon sa social media na anilay umano'y parang pumapanig ang presiding officer sa depensa dahil sa pagpabor nito sa mga objections ni Attorney Sheila. Ayon kay Zia Alonto Adyong, nare-respeto nila yung posisyon ng presiding officer at naniniwala silang nais lamang ng mga netizen yung complete context, yung konteksto na maipaliwanag dito sa pagdinig na ito, sa paglilitis na ito, kung saan nga napunta yung confidential funds na DepEd. Nords, akala natin dalawa na lang yung ipapatawag kasi may sinabi na si Attorney Chua o si Congressman Chua na hanggang next week ang presentation nitong confidential funds at isasara na nila at kung sapat na yung dalawang articles ay baka i-skip na nila yung bribery, yung allegations ng bribery, Article 1 no, Article 3 ata itong bribery at mag-proceed na lamang sila dun sa unexplained wealth. Kanina hiniling ng House Prosecution ang subpoena pa ng 5 pang witnesses para dito sa confidential funds at matapos nito ay tutuloy na dito sa unexplained wealth o bribery. Pero sabi niya kasi pag-aaralan muna kung sa tingin nila ay sapat na yung presentasyon dun sa dalawang articles ay hindi na nila ipipresenta ang allegation ng bribery. Ngayon, Nords ay press conference na ng House Prosecution. Pupunta muna tayo doon. Magpapaalam muna ako mula dito sa Senado. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Ayan, mula sa panig ng prosecution, mula naman sa Senado, maraming salamat Melanie Valdos Reyes. Samantala, naging mainit po talaga yung palitan ng diskusyon. Ganoon naman talaga eh, they're all lawyers and they are bounded within the limits although ng law. Very, very professional naman yung dating nila. No? That's how we see it. Kasi ganoon talaga dapat mga prosecution and defense should be professional as well. Mula naman sa panig ng depensa pinag-diinan na may credit notice sa inilabas na AOM at COA ng COA na patunay na audited ang confidential funds ng DepEd. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aradyo Pilipinas coverage.
0: Luisa.
2: Lords, simple lang ang naging punto ng depensa sa pag-usisa kay Attorney Michael Poa bilang hostile witness sa paglilitis ngayong araw. Ito nga ay ang may credit notice na mula sa audit observation memorandum na inilabas ng COA sa confidential funds ng Department of Education. Sa naging pagpapatuloy ng paglilitis ngayong araw, paulit-ulit na kasing binabato ng tanong si Attorney Poa kung bakit siya ang sumagot ng AOM na inilabas ng COA kaugnay ng confidential funds ng Department of Education noong first at second quarter ng 2023. Pinipilit ng prosecution na wala namang alam si Poa kung paano ginastos ang confidential funds kundi nakasunod lang siya kay Vice President Sara Duterte. Pero siya pa rin ang sumagot at signatory sa naging AOM o sagot sa COA. Pero ang pinagdidiinan lang ng depensa, ano pa man ang naging sagot ni POA sa AOM, naglabas pa rin ng credit notice ang Commission on Audit na nagsasabi na tinatanggap ng COA ang liquidation report na isinumite ng DepEd at audited na ang 75 million na confidential funds noong first at second quarter ng 2023. Narito ang bahagi ng paglilitis.
6: You're also aware that this is an official document issued by the COA, basically or essentially stating that the funds or the subject expenditures were audited and cleared in audit. You are aware of that?
7: Yes, yes.
6: And since there's a credit notice, this audit observation memorandum or memoranda for first and the second quarter that the council had confronted you with earlier during your direct examination, these two AOMs did not just state into any notice of suspension, correct?
7: That's correct.
6: Also, no notice of disallowance, correct?
7: That's correct.
6: And as to the third quarter, also at this point, no notice of suspension, correct?
7: None that I know of.
6: And what about notice of disallowance? Are you aware?
7: None that I'm aware of.
2: Norris, iginiit pa nga ni Attorney Sheila Season, lead counsel, na noong August 2024 pa inilabas ang credit notice at hindi pa tapos ang period na pwede itong buksan o questionin ulit ng COA. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa naman umaaksyon ng COA para buksan o silipin muli ang credit notice. Kahit pa napakaraming tumistigo kasama na ang AFP officials at iba pang mga taga-COA hinggil sa confidential funds, hindi pa rin ito nare-reopen ngayon ng COA. Dagdag pa ng depensa, kahit nga sa third quarter ng confidential funds ng DepEd noong 2023, wala namang nailabas na notice of disallowance o suspension ang COA hanggang sa ngayon. Narito muli ang bahagi ng paglilitis.
6: You know from your stay in the Department of Education or up until this point, there has been no such effort from the Commission on Audit to reopen that credit notice for the first and second quarter, correct?
7: As far as I'm aware, none at the moment.
6: And so,
2: ang ipinunto itong defense team sa kanilang cross-examination kay Attorney Poa, kundi nga itong credit notice. Pero sa panahon ng direct examination ng prosecution, umalma pa rin yung depensa dun sa sinasabi na diretsahan umanong humingi si Attorney Michael Poa sa COA na audit query na lang ang ilabas imbis na AOM sa confidential funds ng Department of Education. Ipinaliwanag kasi ni Attorney Michael Poa na yung nangyari dun nga sa meeting kung saan nakipag-usap ang OVP officials pati na rin ang DepEd sa COA ICFAW ay ang pinag-usapan dito ay ang hinggil sa confidential funds ng OVP. At ang iginigit nga ni Attorney Poa ay hindi naman siya diretsahang humingi na maging audit query na lang imbis na AOM. Ang sinasabi niya rito ay hindi kasi sila gaanong nagkasundo hinggil dun sa joint circular ng Department of Budget and Management at ng COA na tungkol dun sa physical financial plan na ang hinihingi kasi ng COA ICFAW ay detalyado. Pero hindi naman nakalagay dun sa joint circular na dapat detalyado yung physical financial plan. Sa kabila naman ito ay naglabas pa rin naman ang AOM. Itong ang COA at siya namang sinagot nitong ni Attorney Michael Poa. Samantala kanina rin ay tinanong siya.

0: panig ng Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Yeah, maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, mukhang sa pagpasok ng September or rather sa pagpasok ng October, mababago yung schedules. Kaya yun din yung alamin natin. At alamin naman natin ang mga kabuuan naganap sa day 21 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Mula Senado, alamin natin kay Ninfa Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Ninfa.
0: Yes, Norris, dito naman tayo sa naging pagtatanong ng mga senator judges dito nga sa witness o sa ating third hostile witness si Attorney Michael Poa. Sa pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo, tinanong niya kung paano nagkakilala si VP Sara at saka ito si Attorney Poa. Ang sabi ni Attorney Poa, nagkakilala sila ni VP Sara noong July 2022 matapos na siyang maging Vice President at Secretary of Education. May common friend niya sila na nagrekomenda sa kanya o kay Poa na tumulong sa GSIS concerns at teacher loans at dumaan siya sa panel interview at kinalaunan ay inalok na lang na maging spokesperson nga ng DepEd noon. Tungkol naman dun sa DepEd Certification at Youth Leadership Summit, sinabi ni Poa na mas gusto sana niyang naging third party certification dahil mas mapagkakatiwalaan ito kesa sa certification mismo ng DepEd. Nang matanggapan niya nila yung EFP certifications mula kay Yusek Mimpin, umasa sa mga dokumentong iyon. Hindi raw yun inutos o inaprubahan ni VP Sara yung paghingi ng mga certifications. Ikonento lang niya kay VP Sara na may ibinigay nga na ganito ang mga certifications mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Tungkol naman dun sa mga fictitious o untraceable names na tanong ni Senator Judge Erwin Tulfo, sinabi ni Poa na hindi niya alam na ginamit o ginagamit na fictitious names habang nasa DepEd siya. Ang mga DEPs niya o yung acknowledgement receipts ay ibinigay sa kanya ni Mr. Fajarda sa isang sealed envelopes at dahil ang paliwanag sa kanya ay confidential daw yon. Pero humingi siya ng kahit isa man lang daw na sample para makita kung ano yung kanilang isunusumite bilang siya nga yung pinaghanda nung reply dun sa inilabas na EOM ng Commission on Audit o COA. Wala raw siyang naalalang fictitious name sa mga dokumentong nakita niya noong mga panahong iyon. Kung sabi niya, kung alam daw niya na may fictitious o aliases yung mga pangalan, una raw niyang itatanong kung pinapayagan ba ito sa confidential operations. Aminado naman si Poa na wala siyang military o intelligence background at ang kaalaman niya tungkol dito ay pangunahing mula lang dun sa kanyang mga nabasa. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Risa Ontiveros, tinanong niya yung tungkol sa naging meeting kung saan kasama si Attorney Poa at si Attorney Zuleika Lopez sa COA at tinanong niya kung bakit hiniling ni Attorney Poa noon na audit query na lang muna yung ilabas ng Commission on Audit sa halip na mag-issue ito ng AOM o yung Audit Observation Memorandum nga. Paliwanag ni Poa, sa tingin nila hindi pa kasi malinaw o yung sapat yung specific guidelines sa Joint Circular o JC, particular kung gaano kadetalye dapat yung mga requirements sa paggamit o liquidation ng confidential funds. Kaya yung minumungkahin nila noon, tayo audit query na lang sana muna at hindi muna AOM. Pero ang sabi ni Poa, hindi daw pumayag yung COA na audit query nga lang yung ilabas dahil AOM yung nakasaad doon sa tamang proseso. At iginiit din ni Attorney Poa na hindi naman sila natatakot o nahirapang sumagot sa AOM. Ang dahilan lang daw talaga nila nung request na iyon para sa audit query ay para malinawan nga dun sa guidelines. Tinanong din ni Ontiveros na batay sa lahat ng alam na ngayon ni Poa bilang abogado ay kung ang lahat ng ginawa ni VP Sara sa confidential intelligence funds ng OVP ay DepEd area na ayon sa batas at sa rules and regulations, hindi na dito direktang sumagot si Attorney Poa dahil ang idinahilan niya ay siya ay counsel ni o abogado ni VP Sara at part ng defense team at meron at sinight din niya yung attorney client privilege. Samantala, dun naman sa pagtatanong ni Senate President Sherwin

0: din Gatchel yan. Tinanong nito kung bakit mas naging definitive yung sagot ni Attorney Poa sa isang doon nga sa sagot nila sa COA, pero doon sa naging pagdinig sa kamera ay mas ang naging sagot niya lang dito ay in theory at mas maingat nga yung naging sagot. Paliwanag ni Poa na yung sagot nila sa COA ay bilang representation ng posisyon ng DepEd batay sa impormasyon mula sa SDO o dun sa Special Disbursing Officer at sa certification na nakita nila. Sa house hearing naman, yung hinihingi raw ay yung kanyang personal knowledge, kaya mas naging maingat yung kanyang mga naging sagot doon. Sinabi rin ni Poa na hindi niya nakilala o nakausap si Colonel Nolasco noong panahon na panahon niya sa DepEd. Anya, hindi rin niya alam noon na may security officer na maaaring direktang tanungin tungkol doon sa mga confidential operations. Kinestiyon din ni Gatchalian kung paano masasabing successful ang operation as a confidential information kung hindi naman daw malinaw kung anong information na ginamit o kung sino ang nagbigay nito. Para kay Gatchalian, parang nauna pang i-justify yung confidential funds o yung pagbibigay ng rewards at saka na lang hinanapan ng evidence of success. Samantala, dun naman sa administrative matters dito sa ay sa part ng impeachment court, para sa pagdinig next week, pinapasabi na sina Edward Fajarda, yung dating SDO ng DepEd, si Ma'am Marisa Grande ng PSA, si Police Major Jovelyn Bagay, Attorney Sunshine Chari Fajarda at Brazilio Zabaldan. Sila iharap sa pagdinig o paglilitis nitong sa impeachment trial sa September 7, 8 at 9. Yan ay next week. Samantalang dito rin ay inanunsyo ni o binahagi ni Presiding Officer Chief Escudero yung mga posibleng maging schedule ng impeachment trial sa mga susunod na panahon, lalo na sa ngayon ay nagsisimula na nga rin yung pagtalakay ng Senate o ng mataas sa kapulungan dito sa panukalang 2027 national budget. Sabi niya, sa ngayon, hindi pa naman daw ito final, pero ang possible na schedule ay sa October 1 and 2, yung magiging trial ay sa buong araw. At walang magiging session noon at pwede daw silang abutin kahit mga early evening. Ganun din sa October 5 to 9, yan ay Monday to Friday, magiging whole day ang trial from 10 a.m. to early evening. Ganun din sa October 12 to 15, yan ay Monday to Thursday, whole day din itong magiging impeachment trial. Pagkatapos noon ay isususpend muna yung itong impeachment trial para bigyang daan yung pagtalakay ng Senado sa panukalang 2027 national budget at sa mga committee hearings ng Committee on Finance. Pagkatapos nun, magre-resume ang impeachment trial ng November 9, Monday at November 16. So yung November 9 at November 16, parehong Monday lang ang impeachment trial. At magbabalik na sa ang term nga ni Presiding Officer Escudero, yung normal programming ng impeachment trial ay magbabalik ng November 23 hanggang matapos na daw nila itong dinidinig nila na kaso. So, yan muna yung mga pinakahuling update mula dito sa panig ng Impeachment Court at Senator Judges. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Mula naman sa panig ng Senator Judges at Administrative Matters sa Senado. Mga kababayan, dito na po nagtatapos ang special coverage para sa 21st araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli, ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na ang Mark In, Mark Out kasama si J. Mark Dagala. Magandang hapon, bagong Pilipinas.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda bang takbo?
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
8: sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Ang oras po natin sa buong kapuluan Pilipinas. Hoy, eto na nga ang oras. 22 minuto makalipas ang alas 4.
14: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw. Kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
15: Mark in.
14: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
15: Mark out.
14: Mark in. Mark out.
15: Sa balita.
14: Kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas.
15: 738 AM.
13: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyan din na matagal na may flood master plan sa bansa, subalit hindi lang ginagawa. Traffic sa northbound ang NLEX na pababa na ng 45 minutos ayon no kay Pangulo Marcos. Libreng toll sa NLEX mula Pulilan hanggang San Fernando at pabalik epektibo. Ngayong araw ayon po sa Department of Transportation. Civil Service Commission nagpaalala sa government employees sa special emergency leave na maaaring gamitin sakaling apektado sila ng kalamidad. Magpasa ng kadena act, pinamamadali sa kamera. Ilang na mga nasawi dahil sa epekto naman ng mga nagdaang bagyo at tabaga, tumakit pa sa 39 ayon sa NDRRMC. National Water Resources Board nanawagan sa water providers tumulong sa mga flood hit communities. Pinaigting na presensya ng pulisya sa mga pampublikong lugar sa bansa. Ikinasal ng PNP sa pagsisimula ng Bermans!
14: Balita, impormasyon at talakayan.
15: Mark in, mark out.
14: Sa balita sa Radyo Pilipinas
15: 738
14: AM.
13: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Miyerkules. Ika-2 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Sumasa inyo po ang palatuntunang mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang balitang higit-hitik sa mga balitang dapat inyong malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan. Sa ating pagsilip sa mga pangunahing balita ngayong araw na ito, hindi lang ginagawa, subalit matagal ng panahon na mayroong master plan para sa flood management ang bansa. Ito po ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa harap na rin ang pagtugon ngayon ng pamahalaan para masolusyonan ang problema sa baha. Ayon sa Pangulo, dekada na ang binilang sa pagkakatengga ng master plan na ngayon ay sinisimula na ng pamahalaan. Kasabay naman ang pagpapatupad ng master plan ay may ginagawa na ring pag-update dito, lalo na't nasa 4 na dekada na ang nakalilipas bago anya matapos ang 2026. Matatapos na rin ang pag-update dito at dito na ay kabilang ang nasa 16 hanggang 18 major river basins.
15: Mark in, mark out.
13: Alas 4:25 po ng hapon, umakyat to sa 39 ang bilang po ng mga napaulat na nasawi dahil sa epekto po ng nagdaang bagyo at abagat. Batay po sa datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mayroon ding 20 nasugatan habang nanatili po sa 3 ang bilang po ng mga nawawala. Pinakamarami sa mga nasawi ay may naitala po sa Cordillera Administrative Region, sinundan naman ng Calabar Zone, Central Luzon, Mimaropa at National Capital Region, gayon din sa Ilocos at gayon din sa Western Visayas. Ayon sa NDRRMC, karamihan po sa mga nasawi ay dahil sa landslide at rockslide, pagkalunod at pagkakuryente. Samantala, nasa mahigit 20,000 na pamilya o mahigit sa 71,000 individual ang pansamantalang nananatili sa nasa 768 evacuation centers. Nasa 2.7 milyong pamilya o mahigit 10.4 milyong individual ang apektado po ng masamang panahon sa 8 rehiyon. Sa ngayon, mahigit 700 lugar sa bansa ang nakararanas pa rin po ng matinding pagbaha.
15: Mark in, mark out.
13: Nagpaalala naman ang Civil Service Commission sa mga manggagawa sa pamahalaan hinggil sa 5-day special emergency leave na maaari magamit sa panahon na kung sila ho ay biktima ng kalamidad. Sa magdalakay sa 2027 budget ng komisyon, sinabi ni CSE Assistant Commissioner Ariel Ronquillo na maaari itong i-avail ng mga nasa government sector sa loob po ng isang taon. Kailangan lamang magpakita ng katibayan na sila ay apektado ng kalamidad. At ito ang tugon ng opisyal sa interpellation ni Gabriela Women's Party Representative Sara Ilago sa intervention ng CSC para sa mga empleyado ng pamahalaan sa panahon ng sakuna.
15: Mark in, mark out.
13: Ipinag-utos naman ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga unit ng pulisya sa buong bansa. Napaigtingin po ang kanilang presensya at pagpapatrolya sa mga lugar na inaasahan daragsain ng publiko. Ito'y ayon sa PNP Chief ay bilang bahagi na rin po ng pagkakasanilan ng pinaigting na seguridad ngayon nagsimula na Amber Months. Particular ho sa pinatututukan ni Nartates sa mga regional, provincial at local police office, ang mga commercial establishment gaya ng mga strand at gaya din ng mga transport hub, pamilihan at iba pang pampublikong lugar na pinupuntahan po ng publiko. Sa pagpasok ng Amber Months, sudyat na rin ito ng pagsisimula po ng mahabang panahon ng Pasko sa Pilipinas, kung saan ay inaasahan pong tataas ang mga aktibidad gaya po ng pamimili, pagdalakbay, pagtitipo ng mga pamilya at iba pang gawain. Nanawagan din po si Nartates sa publiko na manatiling alerto laban sa mga krimeng maaaring samantalahin ang pagdami ng mga mamimili. Transaksyon na gumagamit po ng salapi, hindi ng mga paglalakbay.
15: Mark in, mark out.
13: Inikaya naman ni Marikina First District Representative Marcelino Marcichodoro ang mga kapwa mambabatas ito na isa prioridad ang pagpasa ng panukalang Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Kadena Act. Ito ay para mapalakas ang transparency at pananagutan sa mga proyekto ng pamahalaan sa harap na rin po ng paglubog sa baha ng ilang bahagi ng Central Luzon at National Capital Region nitong mga nakalipas sa linggo. Ayon po kay Chodoro, dapat maisama ang Kadena Act sa mga priority bill ng Kamara dahil sa itinataguyod nito ang higit na transparency sa paggamit ng pambansang pondo at titiyaking napupunta ang pera ng taong bayan sa itinakdang layunin nito. Sa panayam sa Marikina City, sinabi ng mambabatas na kailangan magtulungan ang mga mambabatas upang matiyak na maisa sa batas ang mga prioridad na panukala gaya po ng Kadena Act. Una rito, yung lusot na po sa ikatlong tuloy pagbasa sa kaparehong ang kaparehong panukala sa Senado. Itong Senate Bill 1506 noong pang-isang taon sa botong 17-0 na walang tumutulo na nag-abstain. Bago ngunit ang pinuri naman ni Senador Bam Aquino na siyang mayakta ng panukala ang epektibong flood control projects sa mga lungsod na Marikina at Nabotas. Kaya't dapat itong tularan sa lahat ng bayan at lungsod sa bansa.
15: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Ang oras,
11: Radyo Pilipinas.
15: Radyo publiko.
13: Teka, alas 4:30 na.
8: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
12: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
8: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. ang pakikilahok ng mamamayan ng barn sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
16: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
17: Good news!
18: Yay!
17: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
18: Fake news!
17: Disinformation!
18: Disinformation!
17: Mark out muna yan!
19: Radyo Pilipinas!
17: Radyo Pilipinas!
19: Report!
13: Alas 4:33 at 30 segundos! Tanggap muna tayo ng mga pagbabalita. Police visibility sa mga lugar na pinamamahaginan ng ayuda ng pamahalaan. Pinaigting po ng Philippine National Police. Detalye mula kay Dayan Liar. Dayan!
20: As observed, the haze is possibly associated with smoke and transboundary haze from the ongoing fires in Indonesia, which may have been transported towards...
13: Go, Dayan! Babalikan natin si Dayan Liar. Samantala, Appropriations Committee Vice Chairman Alvarez naniniwalang hindi mahihirapan sa pagdepensa ng 2027 OBP budget. Detalye muna kay Kathleen Forbes. Kat!
21: Kumpiyansa si House Committee on Appropriations Vice Chair Jose Alvarez na hindi mahihirapan ang Komite na Depensahan ng Panukalang Budget ng Office of the Vice President o OVP para sa 2027. Ayon kay Alvarez, ang magsisubing budget sponsor ng OVP, mas mababa pa ang hinihinging pondo ng OVP para sa susunod na taon at wala rin anyang contentious na programa na maaring pagmula na malaking pagtutol sa deliberasyon. Una nang hiniling ni Alvarez sa mga mababatas na dumalo sa budget hearing na ituon yung kanilang mga tanong sa panukalang pondo ng OVP at iwasang talakayin yung mausaping kasalukuyang pinagdedebatehan na sa impeachment trial sa Senado. Samantala, wala pang kumpirmasyon kung personal na dadalo si VP Sara Duterte sa plenary deliberations ng kanyang budget para sa 2027, ngunit sinabi ni Alvarez na wala namang magiging problema kung si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez muli ang kumatawan sa Vice Presidente dahil nga sa undersecretary level naman siya. Kinumpirma rin ni Alvarez na walang confidential funds sa 2027 post budget ng OVP. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
19: Report.
13: Samantala, halos 70 bilyong pisong pondo para sa RICE program sa 2027 ni Mungkahi po ng Administrasyon Marcos ayon po sa Department of Budget and Management. Detalye mula kay DK Sarate. DK!
22: Nagmungkahi ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 69.9 bilyong pisong pondo para sa tatlong pangunahing rice program sa 2027 upang palakasin ang lokal na produksyon ng bigas, patasin ang kita ng mga magsasaka at panatiling abot-kaya ang bigas para sa mga Pilipino. Sa ilalim ng proposed 2027 National Expenditure Program, 29.9 billion ang ilalaan sa National Rice Program, 30 billion piso sa Rice Competitiveness Enhancement Fund at 10 billion piso sa Rice for All Program. Ang 29.9 billion National Rice Program ay tutulong sa pagbibigay ng dekalidad na binhi, farms input, extension services at makabagong teknolohiya para mapataas ang production at kita ng mga rice farmers. Samantala, ang 30 milyong RCEF ay gagamitin para mapalakas ang productivity at competitiveness ng mga magsasaka. Kabilang dito ang 9 billion para sa farm machinery and equipment, 6 billion para sa rice seeds development, 15 billion para sa training, financial assistance, credit, irrigation, soil health, pest management at iba pang suporta ng magsasaka. Samantala, ang 10 bilyong piso naman ay nakalaan para sa Rice for All program na magdadala ng abot kayang bigas sa mga Pilipino sa pamamagitan ng Kadiwa Centers at iba pang accredited facilities sa buong bansa. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, bahagi ito ng mas malawak na security agenda ng administrasyon na nakatuon sa pagpatataas ng productivity at kita ng mga magsasaka at mangingisda. Nananatiling pangunahing prioridad ng administrasyon ang food security kasabay ng layuning makamit ang zero hunger pagsapit ng 2030. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, Report.
13: Samantala, National Water Resources Board nanawagan po sa water providers tumulong sa flood hit communities. Detalye mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
18: Inatasan ng National Water Resources Board ang mga water utility na magbigay ng agarang tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng pagbaha dahil sa habagat. Ayon kay NWRB Executive Director Dr. Sebilio David Jr., inatasan ang mga water provider na agad na i-report sa NWRB ang sitwasyon ng supply ng tubig at tugunan ang mga problema sa availability nito. Kabilang din sa direktiba ang paghatid ng ligtas na inuming tubig sa mga evacuation center at apektadong komunidad. Maaari rin mag-deploy ng mobile o portable water treatment facilities kung kinakailangan at available. Inatasan din ang mga water provider na makipag-ugnayan sa mga LGU, NDRRMC at iba pang response agencies para matukoy ang mga lugar na nangangailangan ng agarang water assistance. Mananatili ang direktiba hanggang sa maibalik ang normal na operasyon ng mga water utility sa mga apektadong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, Report.
13: Samantala, yung mga hakbang po para maibsan ang bigat ng daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. Kailo sa pagbaha, puspusan o ayon sa pamahalaan. Tali mo na kay Raquel Bayan. Raquel! Go, Raquel! Go!
23: Hindi tumitigil ang gobyerno sa paghahanap ng solusyon sa bahang nararanasan sa North Luzon Expressway bunsod ng mga pag-ulan na dumaan sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinakitaan na ng pagbaba ng tubig sa northbound ng NLEX. Tinatayang hindi na ihigit sa isang oras o naibaba na sa 45 minuto ang biyahe sa northbound ng naturang expressway. Ang southbound anya ng kalsada ang mas kailangan pang trabahuhin dahil kahit anong gawing pagpump ng tubig, wala rin itong ibang pinupuntahan. Ang nakikitang plano ng gobyerno, paghukay sa ilang area sa lugar upang doon muna pansamantalang manatili ang naipon tubig at hindi sa mismong kalsada.
24: Na tubig, kaya kung makita ninyo yung dinaanan natin kanina, yung dinaanan namin kanina ay pantay lang yung tubig sa magkabila. Kung saan mo bobombahin, ganun din, babalik at babalik din yan. Pero makakahanap tayo ng paraan, iniisip namin na huhukayin yung mga ibang lugar doon para doon iipot yung tubig imbis na pupunta sa kalsada. So, but dahan-dahan makikita natin na yung NLEX ay nadadaanan na. Northbound is already 45 minutes daw na lang ang naging traffic.
23: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Samantala, Flood Control Master Plan ng Pilipinas, sisimulan na ho. Yan naman ang balita natin ni Alvin Baltasar. Alvin!
25: Hindi lang ginagawa, subalit sa matagal na panahon ay mayroon ng master plan para sa flood management ang bansa. Ito ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng pagtugon ngayon ng gobyerno para masolusyonan ang problema sa baha. Ayon sa Pangulo, dekada na ang binilang sa pagkakatenggan ng master plan na ngayon ay sinisimula na ng pamahalaan na ipatupad. Kasabay naman ang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na rin pag-update dito, lalo na't nasa 4 na dekada na ang nakalilipas ng mabalangkas ang nasabing master plan. Bago ano yung matapos ng 2026 ay matatapos ang pag-update ukol dito. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
25: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Mark in, mark out.
13: Antabayanan niyo po mga kababayan, sa ilang sandali po atin po matutunghayan ang kilos gampaning pampanguluhan kung saan po ipinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang anibersaryo po ng 205th Air Wing ng 58th anibersaryo po ng 258th Presidential Airlift Wing ng Philippine Air Force. Kasalukuyan po yan sinasagawa sa Villamor Air Base sa lungsod ng Pasay. At yan po ay pinangungunahan ni walang dili iba kundi ng Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok po doon ang ating kasamang si Alvin Baltasar. Antabayanin niyo po ang kanyang magiging pag-uulat at syempre yung magiging talumpati ng Pangulo. Maya-maya po lamang.
6: Mark in, mark out.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas, report.
13: Ang Department of Human Settlements and Urban Development nagbigay po ng 30 araw na deadline para resolbahin po ang reklamo ng home buyers. Nagbabalik si Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
7: Binigyan ng Department of Human Settlements and Urban Development ng 30 araw ang regional offices nito para resolbahin ang mga nakabinbing reklamo ng home buyers laban sa mga developer, pati ang mga issue ng homeowners associations. Ayon kay DSSUD Secretary Jose Ramon Aliling, paigtingin ng ahensya ang paglutas sa mga hinaing sa pamagitan ng mass conciliation sa lahat ng rehiyon. Inatasan din ang mga regional director na magsumitin ng inventaryo ng lahat ng pending complaints at dahilan kung bakit hindi pa nariresolba ang mga ito, kabilang sa mga prioridad na lugar ang Calabarzon, National Capital Region at Central Luzon. Bahagi ito ng Zero Backlog Program ng DHSUD na naglalayong alisin ang mga naantalang regulatory concerns at mapabilis ang serbisyo publiko. Ayon kay Aliling, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin at gawing malinis ang pag-atid ng serbisyo sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Senado, naghahanap naman ng paraan para epektibo mapagsabay ang impeachment trial at pagtalakay naman sa panukalang 2027 national budget. Dahil kanina nga ho, kung naalala po ninyo, kung ngayon nyo lang kayo nakapagbukas ng radyo, sinabi po kanina na posible, no, na posible na yung pag sa kahalat kalahatian ho ng Oktubre, sabi nga, wantusawa po ang magiging pagdinigo sa impeachment trial. At yung susunod naman, sabi nga, para bigyan daan naman yung budget deliberations. Alalahanin nyo, napakarami pong function ng Senado ngayon. Detalye niya mula kay Nipa Asuncion, Nipa!
9: Yes, so tama ka dyan, J. Mark. Nagbabalanga si Senate Finance Committee Chairman at Senator Judge J.V. Ejercito na maaaring hindi matalakay o mabypass ng Senado ang budget ng nasa 12 agencies. Dahil sa siksik na schedule ng mataas na kapulungan, bunsod ng ari ng gumugulong na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito sa naging Day 21 ng impeachment trial ngayong araw, sinabi ni Ejercito na kailangan pagsabayin ng Senado ang impeachment proceedings at budget deliberations para maiwasan ang posibilidad posibilidad na mauwi sa re-enacted budget ang 2027 national budget. Iminungkahi ni Ehersito ang isang caucus ng mga senador para makahanap sila ng pinakamainam na solusyon sa conflict sa kanilang schedule. Samantala, sinabi naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na mahirap pagsabayin ng impeachment, plenary sessions at budget hearings. Ayon kay Zubiri, umaabot sa 12 hanggang 14 hours kada araw ang budget deliberations at karaniwang tumatagal ng 2 hanggang 3 linggo dahil kailangan talakayin ang pondo ng bawat departamento, ahensya, government-owned and controlled government-owned and controlled corporations o GOCCs at iba pang mga opisina ng pamahalaan. Sinabi ni Zubiri na dahil sa impeachment na 1 hanggang 2 priority legislation lang kada linggo ang kanilang natatalakay. Binigyan din naman ni Presiding Officer Chisie Escudero na 24 lang silang mga senador na gumaganap sa Senado ng mga tungkuling ginagawa naman ng mahigit 300 na mga kongresista sa Kamara naman. Ayon kay Escudero, kailangan nilang bigyan ng sapat na panahon ng impeachment pero kailangan ding matapos ang budget sa takdang panahon. Dahil dito sinabi ni Escudero na maghahanap sila ng happy compromise para matupad ang 2 mahalagang obligasyon na ito ng Senado. Samantala, sa sesyon ngayong hapon, inanunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian na maya-maya ay magkakaroon ng All Senators Caucus ang mga senador para matalakay nga itong schedule ng budget deliberations at ng impeachment. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
13: Kaugnay nga po ng naranasang pagbaha at matinding traffic po sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Kukumustahin po natin ang bayan ho na pinakaapektado nito. Makakasama po natin si Acting Mayor Ann Canlas ng bayan po ng San Simon dyan ho sa Pampanga. Mayor Canlas, ma'am, maya pa hapon, kamusta po kayo? Mayor?
5: Dagala, oo.
13: Yes, ma'am.
5: Nandito tayo ngayon sa government center po namin dito sa bayan ng San Simon.
13: Apo.
5: Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig.
13: Apo, ma'am, kamusta po ang bayan ng San Simon sa mga sandaling ito? May baha pa rin po ba sa inyo, ma'am?
5: Yung baha natin, no, actually halos hindi man humupa. Sa totoo lang, halos isang buwan na tayong merong tubig at baha dito sa bayan namin, no. May time na huminto lang sa sandali yung ulan, ngayon bumalik na naman. So automatic may pondo na yung baha natin kaya mas lalo pang tumaas.
13: Opo. Ma'am, lumawak pa ba yung sakop po ng mga pag-apektado po ng pagbaha? O sabi nga kung ano po yung bumaha na a month ago, ito pa rin po, same communities pa rin po.
5: Yung baha kasi nung nakaraan, no, marami ang naapektuhan, no, almost all 14 barangays. Pero itong last 4-5 days na umulan ng pagkalakas talaga, yung mga waterways natin umapaw. Kaya yung mga barangay na hindi sadyang binabaha, na minsan Bewang, Lagpas Bewang, halos dibdib, ay bumaha. Katulad nitong barangay ng Santa Monica, kung saan, no, umapaw din yung tubig baha natin na nag-cause din nung pagbaha natin dito sa kahabaan ng North Luzon Expressway, yung southbound tsaka yung northbound.
13: Ayun. Ano po ang sabi nga, ano na po yung mga tulong na ating naipagkaloob sa mga apektado po ng pagbaha, maging yung mga na-stranded sa traffic sa NLEX, kung meron man, Mayor?
5: Yung nakaraan, no, nung dun sa ating mga nakaraang linggo kung saan napakalakas ng ulan, no, at nag-cause ng bahanga dito sa mga kabayanan, no, lalo na dito sa ating mga barangay, ang bayan po ng San Simon ay nag-offer ng libreng sakay para sa ating mga kababayan kung saan, no, para hindi mahinturin yung kabuhayan nila, Ngayon naman po, dito sa nakaraang araw, ang naging priority po namin ng bayan is yung safety ng ating mga kababayan, yung safety ng mga bawat individual po sa bayan ng San Simon. So nagkaroon po tayo ng mga rescue operations kung saan linikas po natin sa mga kababayan, lalo na yung mga barangays na sobrang apektado po ng baha, kung saan halos lubog na po yung bahay nila. Ngayon naman dito po, no, sa LGU kami ay nagre-ready na rin po, no, sa ating mga assistance na ibibigay po sa mga kababayan natin. Ang probinsya ng Pampanga ay nagpahatid na rin po ng tulong, at meron din po mga iba't ibang ahensya na tumutulong din po sa atin, lalo na, no, hirap po tayo sa logistics at saka yung pagpasok po ng goods din dito, no, napakahirap dahil both sides ng NLEX, northbound, southbound, ay talagang napaka-traffic at minsan naabutan ka ng 5 hanggang 10 oras. Tapos yung mga ibang bayan din po, no, wala rin tayong access dahil lubog din po sila. So kami nagpapasalamat talaga sa lahat po ng tumutulong at saka yung mga rescuers din po sa ibang bayan na nagpahatid po ng tulong dito, tulad ng Marikina City, no, through the efforts of Mayor Ma Anchodoro at ang City of Mabalacat, Pampanga, ang Nueva Ecija, Palayan City, dito po, no, nagpatulong din po tayo at tayo agad pong inassist dito po sa bayan natin.
13: Ayan, ma'am, marami sana akong gusto itanong sa inyo pero medyo kapos tayo sa oras dahil papapasukin po natin ang talumpati ng Pangulong Marcos. Gayon pa man, kami nagpapasalamat sa inyo pong oras at panahon. Magandang hapon po. Dakal salamat, Mayor.
5: Dakal mo rin pong salamat at mag-ingat po tayong lahat.
13: Mayor Ann Canlas ng San Simon, lalawigan po ng Pampanga.
8: Mark in, mark out. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
13: Dakuhan na po natin ang ika-58 founding anniversary po ng 205th Presidential Airlift Wing ng Philippine Air Force dyan po sa Pasay City.
10: Defense Secretary Gilbert Chidoro, please take your seats. The Philippine Air Force Commanding General, Lieutenant General Arthur Cordura. 250th Presidential Airlift Wing Commander, Brigadier General Arthur Lilo. The officials and personnel from the Philippine Air Force, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. And I still believe that it is for a president and for the first family, this must be the one of the greatest assets that we have that we have to use to do be able to do our duty. Because like today I spent most of today before coming here. We were flying. We went to Tarlac. We went to Zambales. We went to Pampanga. And I would not be able to do that if it was not for the capabilities of the Special Mission Wing, of this wing, of the 250th. And you are a multiplier effect. Not only for the president, also for the first family, for visiting heads of state, and for other high-ranking foreign and local dignitaries. It is a very great responsibility because you cannot allow any room for error, no room for complacency. And with the new technologies today, I think that is something that we can take full advantage of. Naalala ko minsan sa amin, nawawala pa kami. Wala pang GPS noon eh. And I remember there were instances where we were not sure where we were exactly, especially pagka mababa ang cloud cover. So the evolution of the 250th from the 701st all through 707th Special Mission Wing and then now to the 250th has been clear and has been very much a state of the art because it is so important that you perform well, not only the majority of the time, but every single mission that you fly. And behind every successful takeoff and landing is a team that has planned thoroughly trained constantly, communicated clearly, and carried out your duties with professionalism and with competence. In the 250th Presidential Airlift Wing, precision and sound judgment are a way of life. They has to be. This commitment becomes even more important when circumstances are not ideal. Each flight reminds us that safety must be the utmost priority in service to the nation. In a country that is tested by severe weather conditions, it is your vigilance, your discipline, and your skill that we find are essential for us to be able to do our jobs. Over the years, you have strengthened readiness through continuous training, through capability development, modernization, and improved coordination across your units. These allow the wing to respond safely and effectively to increasingly complex missions, whether in support of official engagements, emergency response, or humanitarian operations. In these missions, you do more than just provide transportation. You help government reach our people when they need us most. If you think that bringing me safely to a destination is already an accomplishment, that is only the beginning. Dahil sa husay ninyo, nakakarating ako kaagad sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong at kalinga. Noong nakaraang linggo, bumisita tayo sa Bacolor, Pampanga, upang kumustahin ang mga naapektuhan sa matinding baha, just like today again. Noong nakaraang taon, agad tayong tumungo sa Cebu upang tignan ang kalagayan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol at maghatid ng tulong sa kanila. Itong Hunyo, pumunta naman tayo sa Sarangani upang inspeksyonin ang napinsala ng mga pinsalang dulot ng lindol at personal na pinaabot natin ang ating suporta at mga pamayanan doon. So when floods and communities, for example, are isolated, you help bring us closer to the families that are waiting for assistance. When earthquakes damages homes and shakes people's spirits, you carry relief and hope for them to carry on. But of course, there are also happier moments. Kagaya sa pagbisita natin sa Pasinaya Homes sa Magalang, Pampanga, kung saan natin sinulong ang abot-kayang pabahay para sa bawat pamilya, hindi natin magagawa ang mga ito kung hindi dahil sa mahalagang papel na ginagampanan ng ating 250th. You give the President and the Presidency because you do not only fly me, you fly my staff, you fly all the support staff that is necessary for me to be able to do my job properly. You give us the mobility that we need, and our government, they give it to the presidential staff, the President, the presidential staff, and the government. And you provide the readiness to respond when circumstances call for a quick and rapid response. And this is why we place such deep trust in you, not only for the safety of the President, but for the safety of the First Family as well. So to our Bluebirds, the aircraft may carry the mission, but it is your discipline and your teamwork that make each operation possible and make each operation successful. To this year's unit and individual awardees, my congratulations. Your achievements reflect the collective strength that keep the entire wing flying higher and farther. And to the pilots, air crew, maintenance and security personnel, civilian workforce, and families, of course, of the 250th Presidential Airlift Wing, thank you very much for your continuing support. Continue to fly with skill, serve with purpose, and uphold the trust the nation has placed in you. Happy 58th anniversary to the 250th Presidential Airlift Wing. Mabuhay ang Philippine Air Force. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.
13: Raquel?
11: Sa
23: Patatapos lamang natalumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binati ng Pangulo ang hanay ng Philippine Air Force. Binanggit rin ni Pangulo Marcos yung kanyang mga personal na alaala sa kasama ang Philippine Air Force. Marami raw siyang napuntahan dahil sa seguridad na ibinibigay sa kanya ng Philippine Air Force. Sa pamagitan niya nito, mabilis niya na napupuntahan o na-inspeksyon yung mga nangangailangang komunidad sa bansa. Inihalimbawa ni Pangulo Marcos yung magkakasunod na inspeksyon na ginawa niya ngayong araw sa Central Luzon upang makita yung lawak ng pinsalang iniwan ng mga pag-ulan sa bansa. Sabi ng Pangulo, ang Philippine Air Force sila yung kabalikat ng pamahalaan sa pag-abot sa mga nangangailangang Pilipino. Kaya't kung ang tingin daw ng Philippine Air Force achievement na para sa kanila na naihahatid siya ng ligtas sa bawat presidential engagement nito, ayon sa Pangulo, mas higit pa yung nagagawa nila para sa bansa. Ngayong hapon, kinilala rin ni Pangulo Marcos sa mga nasa likod ng tagumpay ng Philippine Air Force sa mga nakalipas na taon, civilian man o military personnel. Sa mga nakalipas na taon rin anya, ipinagpatuloy ng Philippine Air Force yung pagpapalakas sa kanilang hanay, kaya't mas lalo ang nagiging competent ang Philippine Air Force sa pagampan ng kanilang tungkulin para sa bansa at para sa mga Pilipino, at malaki anya ang tiwala ng Marcos administration sa hanay ng PAF, at makakaasa anya ang mga ito ng buong suporta mula sa Marcos administration. Ito na muna yung pinaghuli aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Mark in! Mark out!
13: Inyo po nato ngayon ang kilos gampaning pampanguluhan. Ang talumpati po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay nga po sa ika-58 anibersaryo ng 205th Airlift Wing, Presidential Airlift Wing ng Philippine Air Force. At ang ulat naman natin kasamang si Raquel Bayan.
11: Mark in! Mark out!
13: Atin pong subukang balikan si Mayor Ann Canlas, ano, dahil dito nga ay malaking usapin pa rin ho talaga itong nangyari pong pagbaha dyan ho sa bayan ng San Simon. Mayor, maya pa panghan na hapon po at nagbabalik tayo.
12: Oo, Sir J. Mark, oo.
13: Apo. Ma'am, nabanggit nyo nga no, na tuloy-tuloy yung pagtulong ng ating local government sa mga affected nitong pagbaha na ito dahil na nagkaloob kayo ng libreng sakay, meron yung mga tuloy-tuloy na mga relief goods sa ating mga evacuee. How about naman po doon sa mga na-stranded doon sa matinding traffic dyan sa may NLEX? I know, ang NLEX ay isang pribadong entity, ano, pero meron din po bang iniabot na tulong ang local government po dyan, ma'am?
12: So actually, no, yung dito sa NLEX, nung nakaraan, kami ay nagpapalibreng sakay hanggang San Fernando. Mm-hmm. But dito sa onslaught nitong ating pag-ulan, no, at pagbaha, ang naging priority kasi natin ngayon, re-utilize natin yung mga sasakyan natin, ay is yung safety and security ng ating mga kababayan. Kasi either way, na-trap din sila eh, no? Wala silang means makalabas. So ang ginawa muna namin talaga is to we made sure na na-evacuate namin yung mga kababayan namin at nailikas na namin sila in higher grounds. Yun yung naging priority. Pero yun nga, no? Kung merong mga na-stranded man, binigyan natin sila ng access hanggang dun sa mga entry ports natin like sa NLEX para makauwi sila ng safely. Kasi madalas, no, meron silang mga kapamilya na sumusundo sa kanila sa ibang bayan or naghihintay dun sa pinaka-safe na area natin. So yun yung binigay nating assistance sa kanila para makasama nila rin yung mga pamilya nila sa ibang lugar.
13: Ma'am, may recommendation din po ba ang local government specifically dito sa may bahagi ng Tulaok Bridge na 2023, I understand, tinaasan na ho ito ng NLEX, pati yung bridge, eh, medyo sabi nga, nagsagawa na rin sila ng adjustment para makatakadaan po dun yung mga truck. Pero it seems to show na kahit na tinaasan yung ng NLEX Corporation, yung part na yan ng Tulaok, sa ilalim ng Tulaok Bridge, eto na naman, bumabalik na naman yung pagbaha. May recommendations ba ang nakonsulta rin ho ba ang local government hinggil sa kung paano ma-rehabilitate yung lugar na yan? Maglagay po ba ng flyover diyan o ano pong naging rekomendasyon diyan ng local government, ma'am?
12: Sir J. Mark, ito kasing nung last 2023, kung naalala natin, di ba, binaha ito. Yes, itong same portion nitong NX northbound, southbound to Tulaok Bridge area, no? So, ang nangyari kasi is, ang ginawa ng, actually, it's a project of the national government, yes, no? To be particular, it's TPWH.
13: Yes.
12: Itong pagtaas nitong Tulaok over bridge, no? Mm-hmm. So, ongoing yung implementation nitong construction ng Tulaok Bridge. But then, yung sa baba kasi, hindi kasi nila pwedeng umpisahan ng NLEX yung sa baba dahil hindi pa natin fully natapos at nataasan ng national government itong project na to. So, itong project na to, it's still ongoing. And hopefully, no, ang sabi nila at ang hopefully ang target is November or hopefully in early part of next year, no? Pero ang sabi is November of this year. Hindi pa tapos. So, syempre, hindi rin nila magagawa ng NLEX yung sa ibaba kung hindi rin matatapos itong Tulaok Bridge.
13: Yes,
12: okay. So, ang sa local government naman, no, dito sa implementation ng projects, kami, naka-monitor kami. So, we do our coordination meetings with DPWH dito sa LGU para malaman namin yung timeline and yung status ng mga projects natin. Ngayon naman, kahapon, no, na bumisita ang ating Vice Governor dito,

0: Para lang sabi nga eh, dahil maraming mga kababayan din natin ang sabi nga eh, naglalagay po ng kanilang tanong lalo na sa social media. Pero para at least maiwasan natin yung mga disinformation, misinformation, mga fake news, ano po. Ma'am, kung hindi na pumutok itong flood control scandal, sabi nga eh, kung yung perang ginamit na yung perang nawala dito from that scandal ay na nagamit diyan sa mga proyekto diyan sa Pampanga, sa Central Luzon, lalo na sa buong Central Luzon and sa inyo sa San Simon in particular, would you think mararanasan ulit natin itong gantong problema?
1: Definitely hindi, no? Kaya nga ginawa tong mga proyekto na to para maibsan nga yung pagbaha, yung mga flood mitigation projects na to, no? Flood mitigation procedures na ginagawa nga ng national government. Syempre, maiiwasan yan. At the same time, hindi lang isang ahensya, no? Dapat it's a collaborative effort. Lahat ng mga national government agencies, magkakasama din yan sa pag-assess. Hindi lang ibig sabihin kasi walang single structure na pwedeng magsabi na yes, ito, effective na to galing sa baha. Kailangan talagang pinag-aaralan at pinopondohan ng mabuti. Yun nga, no, nandun na nga yung pondo, minsan nawawala pa. But then, yun nga, no, katulad sa amin sa LGU, ang ginagawa namin ngayon sa parte namin ay in-exercise din namin yung mandato namin na i-monitor yung mga proyektong ibinababa ng national government para malaman namin at siguraduhin na nai-implement ng mabuti ito ayon dun sa mga standards dapat na na sinusundan nila.
0: Opo. Ma'am, nag-anunsyo na ang Toll Regulatory Board na yung pong mga naapektuhan dyan na mga motorista, yung mga nag-U-turn, yung mga umuwi na, ano, na dyan sa North Luzon Expressway, ilibre ng toll. And sa part ng local government, I know may exit kayo diyan sa San Simon. Would you demand? Nasabi nga na hanggat hindi natatapos tong problema na to sa pagbaha diyan sa San Simon eh, wag mo nang maningil ng toll diyan sa inyong exit diyan sa inyong lugar, ma'am, dahil ginawa na yan ng Valenzuela City dahil nagka-prone sila ng problema doon, ang iniutos ng local government doon na hindi, hanggat di natatapos yung problema dyan, hindi kayo maniningil ng toll dyan. Would you demand the same, ma'am?
1: Tayo naman, no, syempre kung bibigyan tayo ng ganitong oportunidad at na mailibre, bakit hindi? Nasa magandang pag-uusap naman yan. Ang siguro sa atin, hindi man natin gusto yung mailibre. Ang hinahanap natin is yung masolusyonan agad. Kasi, di ba, nagbabayad ang mga motorista, hindi lang naman hanggang San Simon, kundi hanggang sa kahabaan ng NLEX. Ang hinihintay lang naman natin is yung magandang serbisyo maibalik. Kasi, yes, nagbabayad naman ang tama yung mga ating mga motorista. So, kami, no, sa part naman ng LGU, kami nananawagan syempre kung ano man yung pinaka best measures na pwede nilang implement para hindi na rin maulit ito is sana magawa nilang agad.
0: Ayan. And ma'am, nasa inyong pagkakataon para makausap ang inyong mga constituents na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan, nasa inyo po para ang pagkakataon, ma'am.
1: Okay, bengi po ne, karen po nga maramdam po kay Balen San Simon, karen Simonians. Inkya kayo pong acting mayor, payabot na po na sana po ne, may papanantabi tamo mga di. King Eganaga na pong araranasan tamo. Ing LGU, makasuporta ya po pa ne para po karing pamangailangan nyo. At sana po ne, karing ka kayong pamilya, ingatan tala, karing ka katamo pong anak, karing ka katamong senior citizens. At asahan nyo po ne, gagawan mingan po yung agyumi, kimpartimi, banda po, alampasan tamongan po ini at aso panda kayo. So maraming salamat po Sir J. Mark Dagala. Kapampangan po yung pagka-address ko para mas po personal po, yes, sa akin po mga kababayan.
0: Tagos na tagos sa puso ng ating mga kababayang Pampango. Ayan. Opo. Salamat po, ma'am. Dakala salamat.
1: Kamaya pa bengi. Dakala salamat Sir J. Mark Dagala.
0: Salamat po. Si Mayor Ann Canlas ng Bayano ng San Simon sa Pampanga. Mark in, mark out. Ayan, natapos na naman po ang isang ating serye po na

0: Fake News. Ito po ang inyong fact-checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: DENR.
6: Dati po akong kaingiros. Tinuturuan po kaming mag-agroforestry. Oh. So ito na po yung mga kapi natin.
5: Maganda bang takbo?
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad. At habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many, many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
10: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
11: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Kasunod ng panlalasa ng habagat sa ilang bahagi ng bansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. personal na nagtungo sa mga apektadong lugar sa Central Luzon ngayong araw para suriin at inspeksyonin ang mga napinsalang infrastruktura sa rehiyon. Pangulong Marcos Jr. agaran ding pinakilos ang mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng pagbaha at matulungan ang mga apektadong komunidad. Libreng toll fee para sa mga sasakyang manggagaling sa Pulilan, Bulacan patungong San Fernando, Pampanga. Epektibo na simula ngayong araw. COMELEC planong paagahin ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga kandidato sa 2028 National and Local Elections. At sa pagsisimula ng Burr Months, mga parol, ibinibenta na sa ilang lugar sa Davao City. Kung magkano yan, alamin!
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan milyong-milyong pondo nilaan ng national government para sa agarang pagsasaayos ng mga nasirang tulay sa Tarlac City. At iniyakin mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-inspeksyon sa lugar.
3: Ayon pa sa Pangulo, pinamamadali na ang pagtatayo ng Bailey Bridge sa nasirang bahagi ng Agana Bridge para agad na makadaan ang mga residente papunta sa Karatig Bayan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: 300 milyong piso ang ida-download ng national government sa local government ng Tarlac para sa agarang pagsasaayos ng nasirang Agana at Aquino Bridge. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos inspeksyonin ang dalawang tulay na bumagsak sa gitna ng malakas na agos ng Tarlac River, bunsod ng habagat. Layo ng pondo na mapabilis ang pagkukumpuni at makatulong sa pagbibigay ng agarang solusyon sa problema sa transportasyon na idinulot ng pagkasira ng mga tulay.
5: We will be downloading 300 million pesos to the local government dahil ito ay local bridge. Kaya sila kailangan ng magtatrabaho dito. Siyempre, tutulungan natin, sa technical aspects that we'll help them in everything, every way that we can. Just so that it is properly funded, it will go through the local government.
4: Matapos bumigay ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac City, napipilitang dumaan sa mas mahabang ruta ang mga motorista. Kabilang dito si Eric, isang delivery rider, na mas matagal na ngayon ang biyahe mula sa kanilang bahay sa Barangay Tibag papunta sa sentro ng syudad.
6: Malaking perwisyo po yung nangyari. Imbis na sa pagdi-deliveran is nasa 15 to 20 minutes lang noon, ngayon, halos sumabot na ho kami ng maghapon. Malaking gasolina na rin po yung nagagamit. Kung halos maghapon, paikot-ikot ka ng Tarlac.
4: Kaya pinasisiguro ng Pangulo na magkaroon ng agarang paraan para mapadali ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente.
7: Sa ngayon, pinapaspasan na ang paglalagay ng Bailey Bridge o yung Steel Bridge sa bahagi ng Agana Bridge na gumuho dahil sa malalakas na pag-ulan, bunsod ng habagat. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa loob ng isang linggo, makakaraan na rito ang pedestrian. At sa loob anya ng dalawang linggo, ay makakaraan na dito ang mga sasakyan na may 10 tons pababa ang bigat.
4: Bumagsak ang bahagi ng Aquino at Agana Bridge sa gitna ng malakas na agos ng Tarlac River noong kasagsagan ng pagbuhos ng ulan dahil sa habagat. Sabi ng Pangulo, epekto ito ng climate change dahil tinatayang umabot sa 30 hanggang 35 knots ang bilis ng agos ng tubig na tumama sa mga tulay.
5: This bridge has been standing since just after the war. So 70 years old na ito. Wala naman naging problema hanggang ngayon. At ito talaga ay maliwanag na maliwanag, ito ang epekto ng climate change. Dahil sa buong karanasan ng Pilipinas, ngayon lang tayo nakatikim ng ganitong klaseng ulan, ganitong klaseng pagbaha, dahil nga nagbabago ang panahon dahil nga sa climate change.
4: Nag-aerial inspection din ang Pangulo sa mga lugar sa Tarlac na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Mula sa himpapawid, sinuri niya ang lawak ng pinsala na idunulot ng pagbaha upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon ng pamahalaan sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Samantala, sinabi ng Pangulo na mayroon ng master plan para sa flood control. Ngunit ilang dekada nang hindi ito na ipatutupad.
5: We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
4: Kenneth, pasyente para sa bayan.
2: Personal ding ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nasirang Santo Cristo Dam sa Lubao sa Pampanga. Mismo ng Pangulo ang naghatid ng iba't ibang tulong sa mga residente na wala ng tirahan malapit sa nasabing dam. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
8: Bumagsak at tinangay ng rumaragas ang tubig ang bahay na ito sa Barangay Santo Cristo, Lubao, Pampanga. Sa kasagsagan kasi ng matinding ulan itong nakaraang linggo, bumuluwak ang tubig mula sa itaas na bahagi ng Santo Cristo Dam. Nasira ang 17 bahay sa paligid ng dam dahil sa lakas ng agos ng tubig. Napinsala rin ang bahay at sakahan ni Reynaldo na nakapwesto malapit sa dam.
9: Masikat, ma'am. Kasi ang gastos namin

0: ito, nabara ngayon yung dam, umikot yung tubig, kaya yung nakita natin na bahay na hulog sa ilog eh. Dahil na umikot yung ilog, umiwas na doon sa dam, gumawa na ang sariling daanan dito. Sinira yung wall natin kasi galing na sa likod yung tubig.
1: Muling aayusin ng National Irrigation Administration at DPWH ang nasirang retaining wall. Maglalagay din ng Sabo Dam sa taas ng Santo Cristo Dam. Malaking pader ito na itinatayo sa mga ilog para saluhin at pigilan ang mga bato at iba pang debris na bumababa mula sa bundok.
0: For now, immediate na magagawa natin ay maglagay muna ng harang para kung ano man yung kung basura man, kung troso man, kung ano man, ay hindi na bababa.
1: Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na tutulungan ang mga pamilya na mga nawala ng tirahan.
0: Ang report sa akin, may NHA, may lupa daw dito na hindi pa nagagamit. Baka doon natin, isisimula na natin ang development doon.
1: Binisita rin ng Presidente ang dalawang evacuation center sa Pampanga na mahagi ang Pangulo ng iba't ibang tulong.
2: Halos 200 pamilyang nasalanta ng matinding baha ang nanunuluyan ngayon sa Pagpor Multipurpose Evacuation Center at Santa Catalina Evacuation Center dito sa Lubao, Pampanga. Nakatanggap sila ng mainit na pagkain, family food pack at 10,000 piso na financial assistance mula sa DSWD.
1: Abilang sa mga benepisyaryo ang pamilya ni Reynaldo.
3: Masaya naman man, kahit paano makakatulong naman yun sa amin.
1: Nag-abot din ng libreng gamot ang health department. Todo pa salamat si Geraldine na may mga anak na sinisipon at nilalagnat.
4: Tinawag po yung mga may sakit, may mga sipon, binigyan po ng mga vitamins. Malaking tulong po kasi lalo na po wala po akong pambili. Hindi po makapagpadala yung asawa ko dahil baka din po sa trabaho nila.
1: Clayzel Pardilia para sa Bayan.
5: Samantala, dumiretso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Zambales matapos ng kanyang mga inspeksyon sa Tarlac para suriin ang kalagayan ng komunidad at kamustahin ang mga residenteng naapektuhan ng pagbaha at lahar sa Barangay Santa Fe, San Marcelino. Lubhang napinsala ng pagbaha at lahar ang 12 sa 26 na silid-aralan ng Santa Fe National High School, kaya binigyan prioridad ng Pangulo ang agarang pagsasaayos ng mga pasilidad para matiyak ang ligtas na pagbabalik sa pag-aaral ng mga estudyante. Patuloy namang naghahatid ang pamahalaan ng tulong at nagpapatupad ng mga kinakailangang hakbang para sa pagbangon ng Barangay Santa Fe, kabilang ang pamamahagi ng food packs, hygiene kits at cash assistance sa mga apektadong pamilya sa ilalim ng AIX program. Inanunsyo ng Department of Transportation na libre muna ang toll fees sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX na apektado ng baha. Yan ang ulit ni J.M. Thompson.
6: Wala munang babayarang toll ang mga sasakyang manggagaling sa Pulilan, Bulacan papuntang San Fernando, Pampanga at vice versa hanggang bumalik sa normal ang sitwasyon ng expressway. Ayon yan sa North Luzon Expressway Corporation. Nasa 113 pesos ang regular toll para sa mga class 1 vehicle habang 281 pesos sa mga class 2 at 338 pesos sa mga class 3. Tugon nito ng pamahalaan dahil sa epekto ng pagbaha sa NLEX kung saan umapaw ang Pampanga River dahil sa tuloy-tuloy na pagulan na nagdulot ng mahaba at mabigat na trapiko sa bahagi ng San Simon, Pampanga, partikular sa Tulawok Bridge. Ipinag-uutos din ng Department of Transportation Toll Regulatory Board sa NLEX Corporation na magkaroon ng mas mabilis at maayos na abiso sa publiko tungkol sa trapiko o pagbaha sa NLEX sa pamamagitan ng direct SMS o text message. Ayon kay Transportation Secretary Bunny Lopez, mahalaga na magkaroon ng mabilisang advisory ang NLEX sa mga motorista, lalo na kapag maulan, para agad malaman ang mga alternatibong ruta kung kinakailangan. Nakikipag-ugnayan naman ang DOTR sa pamunuan ng NLEX sa nangyaring insidente at ang kanilang mga nakikitang prevention measure para hindi na ito muling maulit. Bukod pa rito, iminumungkahi rin ng DOTR sa NLEX na ikonsidera ang pag-reimburse ng toll fee sa mga class 1 motorists na kinailangang mag-U-turn dahil sa insidente. Samantala, Dahil sa naipong tubig sa San Simon, naglabas ng abiso sa publiko ang NLEX Corporation sa mga dadaan sa northbound lane ito. Pinadadaan muna sa Baligtas northbound exit ang mga Class 1 vehicle at mula rito, dadaan sa Maharlika.

0: Road papuntang Central Luzon Link Expressway. Pansamantala ring sarado ang Santa Rita Balagtas at Pulilan northbound entries para sa mga Class 1 vehicle. Ang mga galing naman sa Tarlac papuntang Maynila ay pinadadaan din sa Central Luzon Link Expressway papuntang Maharlika Highway. Habang ang mga nasa southbound naman na galing sa mga pasukan bago mag San Simon Interchange ay pinalalabas sa Mexico southbound exit. At ang mga papuntang San Simon ay pinadadaan naman sa San Simon southbound exit kung saan may nakalaang U-turn slot para sa mga biyahero. Tuloy-tuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DOTR, DPWH at MMDA para sa mga isinasagawang flood mitigation effort sa expressway. JM Thompson, para sa bayan.
1: At sa punto pong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Dumlao, magandang gabi po sa inyo. Diane Kerrer po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
2: Diane, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
1: Asik Dumlao, ano-ano na po ang tulong na at napagod po ng DSWD sa ating pong mga kababayang na apektuhan po nito pong mga pagbaha at walang tigil na pag-ulan?
2: Yes, simula po nung weekend, nakapag-release ang DSWD ng mahigit 215,000 family food packs, mahigit 13,000 na ready-to-eat food boxes, mga food non-food items, and financial assistance. Kukunin natin yung total, actually, Diane, umaabot na sa mahigit 1.6 billion pesos ang halaga ng humanitarian assistance na ipaabot natin simula pa nung tayo ay maapektuhan ng Bagyong Luis, then sinundan ng Maymay, Deneng, and nito nga pong Southwest Monsoon. Yan, of course, ay binubuo ng mahigit 2.4 million family food packs na kung saan ang kalahati po niyan, no? O mahigit kalahati niyan, which is more than 1.3 million ay napunta po sa Central Luzon. At nagpapatuloy nga, Diane, sa araw na ito, ang pagpapahatid natin ng augmentation support sa mga local government units, alinsunod na rin. Marcos Jr., na tiyakin po natin ano, na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad.
1: Well, Asik, may ilang linggo na rin pong naranasan ng epekto po ng habagat sa bansa. At marami pa rin po sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong. Sa kabila po nito ay paano po sinisiguro po ng DSWD na sapat ang magiging supply po ng family food packs para po matugunan ang pangilahan ng lahat po na apektadong residente?
2: Dayan, araw-araw nagpo-produce ang Luzon Disaster Resource Center at Visayas Disaster Resource Center ng mga family food packs. And gayon din po, nag-drawdown tayo from our framework agreements para ma-complement yung mga goods na pinoproduce natin. And ito ay upang ma-replenish yung mga family food packs na nailabas mula sa ating pong mga warehouses. At present, we have more than 3.5 million family food packs prepositioned in strategic parts strategic parts of the country as part of our Buong Bansa Handa program. And sa pamamagitan niyan, natitiyak natin na handa ang DSWD na tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan na maapektuhan nga po ng mga kalamidad.
1: Well, Asik Dumlao, we understand ang ating pong kalihiman DSWD ay kinamusta na rin po yung mga residente, specifically sa Central Luzon. Ano po ang mga na-monitor po ng ating kalihim doon at kamusta po ang moral po ng ating mga kababayang na apektuhan po nitong mga nagdaang epekto nga po ng habagat at ng pagbaha, ma'am?
2: That's correct, Diane. Kahapon nga po, nagtungo si DSWD Secretary Rex Cachalian sa San Marcelino, Zambales, upang tignan at magbigay ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng matinding pag-uulan at pagswelo, pag-overflow ng ilog na nakasira sa kanila pong tulay. At of course, ito ay nakaapekto sa kanilang paghahanap buhay. Kaya nga po, agad tayong nagpaabot ng tulong sa bayan ng San Marcelino. Kahapon din po, nagtungo tayo ng Lubao, Pampanga at Porac, Pampanga upang tignan din yung kalagayan ng mga internally displaced persons, yung pong mga pamilya na nawalan ng kanilang tirahan, at inassure po natin sila ng karagdagang tulong at iba pang mga assistance habang isinasaayos po yung kanilang paglilipatan na lugar. Kanina rin po, nagtungo muli si Secretary Rex Kachalian kasama naman po ang Pangulong Marcos Jr. Sa mga bayan na ito and nagtungo nga muli sa San Marcelino, Zambales at nag-provide ng financial assistance. At alam mo, Dayan, nagpapasalamat yung ating mga kababayan na sila ay naabot at napahatiran ng tulong. Nagpapasalamat sila ng lubos sapagkat ito ang tulong natin ay makakatulong sa kanila pong muling pagbangon.
1: Well, ASEC, doon po sa NLEX ay may matinding trapiko po doon. Paano po ang nagiging estratehiya po ng DSWD doon po sa pagdating sa logistics para po maiparating po yung tulong lalo na po doon sa mga liblib na lugar, ma'am?
2: Yes, nakipag-ugnayan po si DSWD Secretary Rex Kachalian kay DOTR Secretary Banoy para ma-arrange yung zipper lane para naman dun sa mga trucks na nagdadala ng mga family food packs mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay patungo nga po sa mga areas na nangangailangan ng karagdagang suporta. And of course, magdala rin ng mga goods na i-replenish dyan sa Northern Luzon, particularly sa Urdaneta Warehouse, at upang matiyak na magiging mabilis pa din yung pagpapaabot natin ng tulong despite the current issue right now.
1: Well, nabanggit nyo na rin po kanina, ASEC, yung nawalan po ng tirahan, naapektuhan po yung kanilang kabuhayan. And of course, iisipin po nitong ating mga kababayan ito, papaano po sila muli mabubuhay dahil po sa naging epekto po nitong habagat. Ano po ang inyo pong mensahe po sa kanila tungkol po dito sa kanila pong pangamba?
2: Dayan, lagi nating binabanggit at pinapaalalahanan ng ating pong mga kababayan na sana po makipag-ugnayan sila sa kanila pong lokal na pamahalaan para po sa maayos na pagbabahagi ng tulong. Nagkakaroon po ng assessment o interview yung mga local social welfare officers, kasama din po ang ating pong mga kawani upang matukoy natin yung nararapat na tulong para po sa kanila. At sabi ko nga kanina, para masuportahan sila doon sa kanila pong pagbangon. Huwag pong mag-aalala ang ating pong mga kababayan sapagkat puspusan ang pakikipag-ugnayan ng DSWD with their local government units. Nang sa gayon, maipahatid natin ng maayos, maipahatid na ang sapat na tulong po para sa kanila. Nandito po ang ating pamahalaan sa pamumuno ng Pangulong Marcos Jr. upang matulungan at matiyak na masusuportahan po sila sa pagbangon mula sa krisis po, sa disaster po na ito.
1: Well, panghuli na lamang po, ASEC Dumlao, mensahe na lamang po, karagdagang mensahe sa publiko at siguro yun na rin pong ating mga napakasisipag na mga angels in red vest na alam po namin na ay talaga pong sinusuyod po anuman pong daan na yan para maihatid lamang po ang tulong sa ating mga kababayan.
2: Yes, Dayan, I'd like to take this opportunity to thank all of our angels in red vest, lahat po ng mga kawani ng DSWD, gayon din po yung mga local DRM officers, ang ating pong mga partners sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at gayon din mo po from the local government. Nagagawa po natin ng sama-sama yung mabilis at maayos na pagpapahatid ng tulong. At sana po ipagpatuloy natin ito nang sa gayon lahat po ng mga kababayan nating mga nangangailangan ay mahaginan ng tama at sapat na tulong. And of course, Dayan, lagi nating ding binabanggit na para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga programa at serbisyo ng DSWD, bisitahin lamang po ang official communication page ng aming pong tanggapan, that's at DSWD Serves sa Facebook. Kung kayo po ay may mga hinaing o mga impormasyon na nice nyo pong iparating, padalhan nyo lamang po kami ng mensahe nang sa gayon ang inyo pong mga concerns ay agaran po o agad po nating matugunan.
1: Walang tatot, maraming salamat po, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Samantala, water catchment of detention basin ay ang isa sa mga nakikitang solusyon ng MMDA para mabawasan ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, lalo na sa flood-prone areas. Pero ano nga ba ito? At ano ang benepisyong hatid dito sa mga binabahang lugar? Sasagutin yan sa ulat ni J.M. Thompson.
0: Ngayong sunod-sunod ang mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, umaapaw ang tubig sa mga estero, ilog at iba pang waterways. Dahil dito, ang buhos ng malakas na ulan sa mga komunidad ay wala na ring mapuntahan na nagdudulot ng pagbaha. Isa lamang ito sa maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbaha bukod sa problema sa basura at sa hindi maintindihang timpla ng panahon. Water catchment o detention basin kada lungsod, yan ang isa sa mga nakikitang solusyon ng Metropolitan Manila Development Authority para mabawasan ang mga pagbaha lalo na sa mga flood-prone areas.
3: Sabi nga po ng isang ekspertong kausap namin, with the advent po ng climate change, extreme weather conditions, heavy downpour or yung malalakas talaga na buhos ng ulan, hindi na dapat i-control yung tubig, hindi na dapat labanan, kung hindi dapat po ay i-manage. At yan po yung purpose ng Sponge City and Nature-Based Solution.
0: Ayon kay MMDA Chairperson Attorney Don Artes, sa 107 sites na pinagpilian, 39 ang natukoy ng MMDA base sa pakikipag-usap sa mga local government unit, experts at may-ari ng lupa sa Metro Manila. Pero ano nga ba ang water catchment o detention basin?
3: Yan po, pag umalakas ang ulan, dyan muna po iimbak ang tubig. Pero pag wala pong ulan, magagamit po yan bilang parke. Yung tubig naman po na naipon ay unti-unti po natin i-release back. Ang principle po niyan, i-hold muna yung tubig pansamantala sa source nila para po hindi ma-overwhelm yung ating pong mga drainage system, yung ating pong river system at ating mga estero.
0: Ang bawat LGU ay magkakaroon ng 2 hanggang 3 water catchment, pero hindi lang ito simpleng water storage o facility. Ang ilan, cistern type, developed open space, river renaturation at minsan, basketball court.
4: Kagaya na lang ng basketball court na ito, hindi lang ito isang recreational facility dahil sa ilalim nito may detention basin na kayang mag-imbak ng tubig ulan na halos kalahati ng isang Olympic-sized swimming pool na makatutulong para mabawasan ang mga pagbaha, lalo na sa mga kalapit nitong lugar.
3: Ito po mga projects na to will be efficient in mitigating yung flood, may epekto, at hindi po masasayang yung pera ng tao. Ma-address po kasi nito local flooding per area.
0: Malaking bagay naman para sa residenteng si Carl ang ganitong proyekto dahil anya, bukod sa pagpapababa ng tubig ba sa kanilang lugar, napakikinabangan din ang facility at posible rin anyang magamit ang maiipong tubig.
5: Ito ako naman malaki din kasi pag ano, diretso yung tubig dito, at least kahit papano, di may sasalunong baha, ganun.
0: Natapos na ang feasibility study tungkol sa mga water catchment o detention basin na gagawin sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila matapos itong ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan 5 ang priority project na inaasahang matatapos sa Hunyo sa susunod na taon, kabilang ang Camp Aguinaldo, Miriam College, Remedios Circle, Raja Sulaiman at UP Sunken Garden. Inaasahan ding matatapos ang lahat ng water catchment project sa Desyembre sa susunod na taon. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng MMDA sa Department of Public Works and Highways para sanipwersang gawin ang mga programa at proyektong makababawas sa baha, gaya na lang ng tuloy-tuloy na paglilinis ng mga daluyan ng tubig, pagsisigurong gumagana ang mga pumping station at pagpapalawak ng mga drainage system. Pero paulit-ulit ding paalala ng mga ahensya ng pamahalaan na ang maliit na basurang itinatapon sa hindi tamang basurahan ay may malaking epekto sa sitwasyon ng hindi matapos-tapos na suliranin sa baha. Kaya disiplina at kooperasyon ng bawat isa ang magsasalba sa lubog na pag-asa ng taong bayan. J.M. Thompson, para sa bayan.
1: Nababahala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa isyu ng pabago-bago sa ating klima o pagbabago sa ating klima katulad ng malalakas na pag-ulan at mabilis na pagtaas ng baha. Pinatututukan na ng Pangulo sa Climate Change Commission kung ano ang mga hakbang na dapat gawin sa pagharap dito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat ding maintindihan ng ating mga kababayan na nangyayari na sa panahong itong climate change at dapat ding maghanda ang bawat isa kung paano ito haharapin.
6: Pinatutukan po ng Pangulo talaga ang issue tungkol sa climate change. Hindi po ito simpleng dahil mayroong nasirang pumping station. Ang lakas ng ulan, ang pagbilis ng pagtaas ng tubig, ang isa sa malaking factor ngayon na nakikita ng Pangulo ay ang climate change. Kaya nga po, pinatututukan ang climate change. Dapat tayo maghanda kung paano pa ito maiiwasan at ano ang dapat natin gawin para kahit tumindi pa ang ulan, kaya nating salagin.
7: Maaraw at maalinsang ang panahon na magpapatuloy sa malaking bahagi ng bansa hanggang bukas ng umaga. Good news yan sa ngayon, pero ayon sa PAGASA, posibleng makaranas po muli ng maulap at maulang panahon bukas ng hapon, lalo na sa araw ng Biyernes, partikular sa Luzon. Ang bagyong Pilanduk naman ay tinatayang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas, habang ang dalawang sama ng panahon na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy pa rin nating minomonitor, pero wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa Luzon, generally good weather po tayo, makararanas lang ng occasional rain sa Batanes, dala ng habagat. Makararanas naman ang kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa Ilocos Region, Zambales at Bataan, pero hindi na yan maghapon. Good weather naman sa Visayas, pero posibleng makaranas ng isolated rain shower sa hapon. At magpapatuloy ang maaraw na panahon sa Mindanao, maliban na lang sa posibilidad na localized thunderstorm sa hapon o gabi. Samantala, bagamat humina at halos na wala na ang haze sa ilang bahagi ng Metro Manila, nagbigay naman ng babala ang Institute of Environmental Science and Meteorology ng University of the Philippines na posibleng maranasan ng naturang haze mula sa Indonesia sa bahagi naman ng Visayas at ng Mindanao dulot ng pag-shift ng hangin at weather conditions sa lugar.
8: Haze na to, actually yung transport, started around Thursday last week. Pero nung Friday, Saturday, di ba maulan dito sa atin, so actually nalinis na yung hangin, so hindi umabot dito. Pero nung nawala yung ulan, then nakita agad natin yung haze. No? So definitely yung pag-uulan, lalo na pag nangyayari sa may West Philippine Sea, would reduce significantly or even remove itong mga usok na to. Yung pag-init ng araw, tulad nung kahapon, nung umaga, very bad condition. Pero nung bandang tanghali na uminit na, yung pag-init kasi ng kalupaan, medyo nag-spread din yan ng particulates. Ini-spread niya all over, so bumabawas yung overall na concentration. But yung ulan talaga yung kailangan natin. And it seems in the next few days may konting pag-ulan. So hopefully, at least yung sa Metro Manila maibisan. Pero yung sa most parts of Visayas and Mindanao, mukhang dry pa rin yung conditions and it seems na yung hangin ay durungos.
7: Samantala, inaasahan ang mga pag-ulan muli dito sa Metro Manila simula bukas. Ito na po ang rain probability sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: Sa pagtestigo ng dating Deputy Undersecretary na si Attorney Michael Poa, tinanong siya kaugnay sa mga kakaibang pangalan sa acknowledgement receipts. Gayun din kung may vault ba ang DepEd para sa confidential funds. Inanunsyo na rin ang bagong schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte simula October 2026. Sinaulat ni Bernard Ferrer.
9: Tinanong ni Senator Judge Erwin Tulfo sa dating DepEd Undersecretary Michael Poa kaugnay ng mga fictitious o kakaibang pangalan na nakalista sa acknowledgement receipts ng mga tumanggap umano ng confidential fund reward.
10: Sir, as a lawyer, when you saw fictitious or untraceable individuals, mga alias, sir, you know that, sino ho nag-authorize and distribution of public funds to this unverified entity, sir?
11: I would assume, sir, yung mga signatory po ng mga reports natin, no, sa...
10: Pero were you aware, sir, na gumamit po sila ng mga fictitious...
11: Nakita ko po yung mga names na masabi natin kakaiba noong congressional hearings na po, noong pina-flash sa screen, yung mga Mary Grace Beatos, etc., no, na pinapalabas ay kakaibang mga pangalan. So, at that time that I was in DepEd, sir, wala po akong nakikita na mga ganitong acknowledgement receipts.
10: Well, one last quick question.
11: Sige lang po.
10: Can you wind up, sir? Had you known, have you seen this fictitious name? Will you question them, sir, kung nakita niya fictitious at kahinahinala? Will you question?
11: Well, sir, one, I will ask if that's allowed in confidential operations, kung talagang fictitious or ano aliases, ha? And yun po siguro ang una kong gagawin before I question. Kasi hindi, wala po akong military background, wala po akong intelligence background.
9: Inusisa naman ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kung may vault ang Department of Education para sa paghawak ng confidential funds, lalo't nakapaloob sa Joint Circular 2015-01 ang mga alituntunin sa paggamit at paghawak ng mga ito.
12: Based on the Joint Circular, which I'm sure you're so familiar with now, may vault ba as required? May vault ba yung DepEd?
11: Opo. I mean, according to the Joint Circular, may vault na required.
12: Yes.
11: But ako, hindi ko po nakita yung vault na yun. Wala akong nakitang vault nung nasa DepEd po.
12: So you wouldn't know kung may vault o wala?
11: I wouldn't know, sir. Because,
12: so you wouldn't know kung compliant ang pag-report sa response sa AOM?
11: Opo, I think it would be SDO Fajardo. Kasi ako personally, sir, I would tell you naman pag may nakikita ko, wala akong nakitang vault.
12: Pero kayo yung sumagot kasi nung AOM.
11: Opo.
12: Hindi pa bilang abogado, para maging compliant, di ba dapat chinek mo kung mayroong vault?
11: Opo, to be perfectly candid, wala kasing finding on the vault.
9: Nagpahayag din ng dismaya si Pangilinan dahil anya hindi pa rin nakukuha ang buong katotohanan mula sa mga testigo. Tinanong naman ni Senator Judge Rizzo Ontivero si POA kung ang lahat ng ginawa ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng confidential at intelligence funds ng OVP at DepEd ay alinsunod sa mga rules and regulations.
13: Knowing what you know now, lahat po ba ng ginawa ni VP Duterte sa confidential and intelligence funds ng OVP at ng DepEd ay naaayon sa batas at naaayon sa lahat ng rules and regulations?
11: Your Honor, I cannot answer that question. I'd love to answer that question, of course. Pero aside from it being attorney-client privilege, obviously whatever I say here will be biased, Your Honor. And so I just want to be objective and not answer that question. I hope you understand, Your Honor, with all due respect.
9: Matapos ang isang araw na pagharap sa witness stand, natapos ng direct at cross-examination ng prosecution at depensa kay POA, gayon din ang interjection ng mga center judge. Samantala, inunusyo ng impeachment court presiding officer Francis G. Escudero ang bagong schedule ng impeachment trial ni Vice President Duterte simula Oktubre 2026. Bernard Fred para sa Bayan.
7: Isiniwalat ng dating DepEd Undersecretary na si Attorney Michael POA na walang ibinigay ang Education Department sa Armed Forces of the Philippines na kahit magkano halaga para sa mga Youth Leadership Summit. Iginiit naman ang prosecution na questionable ang umano'y walang kaalaman ni POA sa paggastos ng confidential funds. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
14: Kinumpirma ni dating DepEd Undersecretary Attorney Michael POA na walang ibinigay na kahit piso ang Department of Education sa Armed Forces of the Philippines para sa mga Youth Leadership Summit o YLS. Ang mga YLS ay ginamit ng DepEd bilang bahagi ng pagpapaliwanag ng COA sa paggamit ng 112.5 million pesos sa confidential funds.
15: Po tayong contest, no? I'm sure you agree na wala hong binigay kahit piso ang Department of Education sa AFP para maisagawa itong mga youth leadership summit nila. No?
16: Yes sir, I confirm that.
14: Aminado rin si POA na wala siyang personal na kaalaman kung paano talaga ginastos ang confidential funds. Nasangkot na lamang umano si POA nang magkaroon ng audit observation memorandum mula sa Commission on Audit kaugnay ng confidential funds. Ani POA, hininga niya ng accomplishment report si dating DepEd Undersecretary Nolasco Mempin para matugunan ang AOM. Sa paghahanda niya ng sangkot sa AOM, wala umano siyang alam na may third party na sangkot sa disbursement ng confidential funds na si Colonel Dennis Nolasco.
17: The only two people who were privy to the confidential funds, these were your statements in October 17 and September 25, 2024, were the SDO Fajardo and Vice President. But during that hearing, you heard Fajardo say that apparently, according to her, she transferred all of the confidential funds to this Colonel Nolasco. Now, this is my question. Upon hearing that, no, was that the first time that you heard it during that hearing?
16: The security officer?
17: That the funds were transferred to Colonel Nolasco.
16: That, I'll be more precise. Actually, that was the first time that I heard that there was a security officer, Your
17: yes.
16: Honor.
17: Okay, that there's a security officer, number one. And number two, that the funds were transferred, the confidential funds were transferred by Fajarda, SDO Fajarda to Nolasco.
16: That's correct.
17: That's also correct. The first time. Okay, so it means that the time that you were preparing your response to the AOMs, you did not even know about this role of Colonel Nolasco. Correct, sir?
16: That's correct. That's okay. Correct.
14: Pero para kay impeachment advisor at spokesperson Robert Ace Barbers, questionable ang umano'y pagiging walang alam ni POWA sa pinaggamitan ng confidential funds.
18: I do not see the connection, no, between... Sinagot mo yung... audit observation memoranda eh. So you must have been aware o alam mo or informed ka kung saan ginamit yan. Kasi otherwise, hindi mo masasagot. Paano masasagot yun, no?
19: Isipin mo na lang yung teller sa banko. Kung yung teller ng banko, binigay yung pera sa gwardiya, sa security guard. Pag nawala yung pera na yon, dalawa lang ang iisipin ng tao. Ninakaw ng gwardiya o inside job, kakuntsaba yung teller.
14: Binigyang konklusyon naman ni Barbers ang napatunayan ng mga sumalang na testigo ngayong linggo.
18: Pero ang isang napakita natin mula kahapon at today, no, na lahat ng activities na pinagkagamitan nitong sinasabing confidential intelligence fund dito sa ahensya ng Department of Education ay lahat po ito may approval, may knowledge, at may go signal ang ating pangalawang pangulo.
14: Samantala, kinukonsidera ng prosekusyon na i-drop o hindi na isali ang Article 3 na bribery para mapabilis ang proseso ng impeachment trial. Kung sakaling matuluyang i-drop ito, tatalakayin na sa susunod na artikulo ang unexplained wealth. Vel Custodio, para sa bayan.
1: Apat na ahenso ng pamahalaan ang sumalang sa pagdinig para sa 2027 proposed national budget. Kabilang sa mga ito ang Health Department, Energy Department at ang Office of the Vice President. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
20: Sa pagharap ng Department of Health sa budget hearing ng House Committee on Appropriations, sinabi ng kagawaran na tututukan nito ang pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Para sa 2027, nasa 353.8 billion pesos ang panukalang budget ng Department of Health. Halos 100 billion pesos na mas mababa sa kasalukuyang pondo. Sa kabila nito, tiniyak ng DOH na mananatiling prioridad ang universal healthcare upang mapababa ang gastusin sa pagpapagamot at mapabuti ang serbisyong pangkalusugan. Kabilang sa mga tututukan ang primary care, pagpaunlad ng mga ospital, digital health system, malusog na kapaligiran at pagpapalakas ng healthcare workers. Kabilang din sa mga tututukan ang pagpapalawak ng yakap program ng PhilHealth, pagpapalakas ng health system sa mga LGU at pagdagdag ng access sa immunization, tuberculosis, HIV, cancer at mental health services. Ayon kay Secretary Mercado, umabot na sa 1.97 trillion pesos ang inilaan ng Administrasyong Marcos para sa healthcare. Kanila, kauna-unahan ng nahigitan ng government spending ang out-of-pocket expenses o yung galing sa sariling gastos ng mga Pilipino para sa kalusugan. Ang DOH ang pangatlo sa may pinakamalaking budget allocation sa 2027. Nagpahayag din ang ilang kongresista ng kagustuhang dagdagan ang pondo ng DOH. Sa pagsalang naman ng Department of Energy sa budget hearing, tinalakay ng kagawaran ang mga pangunahing hakbang nito para patatagin ng energy security sa bansa, pagpapalawak ng renewable energy at pagpapabilis ng mga digital na proseso ng kagawaran. Nasa 5.58 billion pesos ang panukalang budget ng DOE para sa 2027. Mas mataas ng humigit kumulang 1.14 billion pesos kumpara sa 2026. Natanong din si Energy Secretary Sharon Garin kung aasahan ba ang pagbaba ng presyo ng kuryente. Sagot ng kalihim,
21: if you ask me, yes, it will lower the price. If we have more oil and gas that are indigenous, yes, it will lower it. If we have more renewable, yes, it will lower it. If we have a good coordination between the policy and then the regulation, those are several. We need several things to make it lower and lower. And all these policies, eventually, the intention of all the policies that DOE is doing now, the intention really is to lower the rates, sir.
20: Samantala, sa pagharap ng Energy Regulatory Commission o ERC, binigyang diin ni Chairperson Francis Juan ang mas makatwiran at evidence-based na pagtatakda ng electricity rates, mas mahigpit na oversight at mas mabilis na pagresolba sa mga kaso. Nasa 944 million pesos naman ang panukalang budget ng ERC para sa 2027. Sa pagtalakay ng budget ng Office of the Vice President, humarap si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez para sa pagdinig ng 785.2 million pesos na proposed budget ng OVP. Matapos ang presentation, nagmosyon si Representative Robert Nazal na i-terminate ang pagdinig sang-ayon na rin sa nakagawiang institutional courtesy sa tanggapan ng pangalawang pangulo. Nag-object naman dyan si Representative Antonio Tinio at iginiit na dapat nang alisin ang pagkakaroon ng institutional courtesy sa mga budget hearing. Bahagyang nagkasagutan ng mga kongresista, pero sa huli, sinabi ni Vice Chairperson Representative Jose Alvarez na hahayaan niya na ang pagtatanong at nasa diskresyon ng OVP kung sasagutin nila ito. Siya na rin anya ang bahalang mag-rule sa mga irrelevant na katanungan. Dito ay tinanong ng ilang kongresista mula sa Makabayan Block ang OVP kaugnay ng pagkakaroon ng guideline sa mga programa nito, maging kung may mga panuntunan bang sinusunod sa paggamit ng pondo. May pagkakataon pang natanong ang patungkol sa pananaw ng bise sa PAKSIL.
2: So ano po ba ang pagtingin ng OVP sa PAKSILICA?
4: I cannot comment on that, Your Honor, because we are just authorized to answer.
20: Matapos sa mga pagtatanong, tinerminate na rin ang pagdinig kaugnay ng budget ng OVP. Carlo Candelaria para sa Bayan.
1: Higit sa pagbibigay ng ligtas na transportasyon sa Pangulo at iba pang opisyal, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang husay at professionalism ng 258th Presidential Airlift Wing pagdating sa pagpapabot ng tulong sa mga Pilipino. Inaulat ni Patrick Jesus.
22: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang isa sa greatest asset ang 258th Presidential Airlift Wing na nagdiwa ngayong Miyerkules ng 58th anibersaryo sa pagdalo rito ng Pangulo sa Villamor Air Base sa Pasay City. Nagpasalamat siya sa bawat ligtas sa take-off at landing sa kanyang mga biyahe, pati na sa buong First Family, iba't ibang Head of State at high-ranking dignitaries. Pero higit dito, kaagad anyang naabot ang mga Pilipinong nangailangan ng tulong dahil sa 258th Presidential Airlift Wing. Kabilang na rito ang mga naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad kamakailan na binisita ng Pangulo.
23: Dahil sa husay ninyo, nakakarating ako kaagad sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong at kalinga. When floods and communities, for example, are isolated, you help bring us closer to the families that are waiting for assistance. When earthquakes damages homes and shakes people's spirits, you carry relief and hope for them to carry on.
22: Sabi ng Pangulo, halos buong buhay niya ay nagiging sakay na siya ng 258th Presidential Airlift Wing na dating 701st mula nang siya ay 8 taong gulang pa lamang sa panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr.
23: Continue to fly with skill, serve with purpose, and uphold the trust the nation has placed in you.
22: Bahagi rin ng programa ang pagbibigay parangal ng Pangulo sa mga natatanging crew at squadron na nagpakita ng kahusayan sa kanilang tungkulin. Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Samantala, nakitaan ng Ombudsman ng malaking kontribusyon si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa paglalantad ng katotohanan kaugnay ng investigasyon sa umunay maanmaliang flood control project. Kaugnay ito ng desisyon ng korte na nag-aalis kay Bunoan bilang co-accused sa kasong plunder at graft. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
24: Pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division sa botong 2-1 ang motion ng Office of the Ombudsman na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa kasong plunder at graft. Kusang kapakusari nga si Senator Jingo Estrada at mga dating opisyal ng DPWH and CR na sina Denrel Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Sa desisyon ng korte, nakasaad na nasa diskresyon ng Office of the Ombudsman kung sino ang gagawing state witness. Kasabay ng pagbibigay diin na bahagi ng kakayahan ng anti-graft body ang pagbibigay ng immunity sa ilalim ng Republic Act 6770. Hindi rin pinaniwalaan ng korte ang argumento ng Cortuna, Bulusan at Gonzales na may prejudice sa kanila ang amended information. Ayon sa korte, nananatili sa amended information ng conspiracy ng tatlo at ang naging partisipasyon ni Bunoan. Ayon sa korte, may depensa pa rin ng mga akusado dahil maaari pa rin nilang itanggi ang anumang sabwatan o kasunduan sa pagitan nila o sa pagitan ni Bunoan at Estrada. Para sa korte, ang totoong tinutulan ng mga akusado ay ang nakikita nilang pagpapalakas sa kaso ng prosecution dahil sa pakikipagtulungan ni Bonoan. Kasunod nito, nirecall na ang inilabas na warrant of arrest at hold departure order laban kay Bonoan. Samantala, sa dissenting opinion ni Associate Justice Henergito, ang tanging maestrada ng Sandigan Bayan 5th Division na hindi sumang-ayon sa naturang motion, kanyang sinabi na kung may prima facie evidence laban kay Bonoan at malaki ang posibilidad na mahatulan ito, bakit kailangang alisin si Bonoan bilang akusado sa kaso? Ang naturang motion ng Office of the Ombudsman ay kasunod ng letter request ni Bonoan noong June 5, kung saan nakita ng anti-grab body na may sapat na batayan para alisin siya sa kaso at malaki ang maitutulong ng kanyang kooperasyon. Kabilang na dito ang pagbibigay ng impormasyon, testimonya at ebidensya kaugnay ng National Infrastructure Project noong siya ay DPWH Secretary. Una nang ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang kaparehong motion sa hiwalay na graft case ni Bonoan, kung saan kapa-akusado niya rin si Estrada. Sa bahagi ni Estrada, kanyang binigyang diin na may mga legal remedy pa siyang maaaring magamit na maingat na pag-aaralan at isasulong ng kanyang legal team sa tamang pagkakataon. Anya, hindi nagtatapos dito ang kanyang mga legal na hakbang at patuloy siyang nagtitiwala sa due process at sa rule of law. Dagdag pa niya, nananatiling matatag ang kanyang tiwala sa judicial system. Kaugnay nito, nakatakda ang arraignment o pagbasa ng sakdal ni Estrada bukas. Rod Lagusad para sa Bayan.
1: Naghahanda na ang COMELEC para sa 2028 national and local elections. Target din ng poll body na agahan ang filing ng Certificate of Candidacy para sa mga kandidato sa nasabing eleksyon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad Live. Sheila?
0: Ayos ngayon pa lang ay nagpahayag na ng kahandaan ng COMELEC para sa national and local elections na mangyayari sa taong 2028.
3: Ng Commission on Elections sa paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga tatakbo sa 2028 national and local elections. Mula sa original na schedule na October 1 to 7 sa susunod na taon, balak nilang buksan ang filing sa September 20 hanggang 27, mas maaga ng isang linggo. Ang pag-iimprenta naman ng balota, target ng COMELEC na matapos sa December 2027. Sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Appropriations itong Martes kasama ang COMELEC, isinusulong ng komisyon ang 46 billion pesos na pondo para sa eleksyon. Ang 26 billion gagamitin para sa paghahanda rito. Ang natitirang 20 billion naman ilalaan para sa mismong eleksyon. Kung matatapyasan ang pondo, sabi ni Chairman George Erwin Garcia, mahihirapan silang makapag-procure ng voting machines at makapag-imprenta na rin ng balota sa tamang oras. Pero kung may hindi magagamit na pondo para sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakdang mangyari sa Nobyembre, may itinutulak din silang provision sa General Appropriations Act na gamitin nito para sa paghahanda sa halalan sa 2028.
5: Any unexpended balances of the appropriations authorized for the conduct of the barangay and sangguniang kabataan elections shall be deemed continuing appropriations of the Commission on Elections and shall remain available as funding source to cover the preparatory activities for the national and local elections of 2028 and such other lawful expenditures and purposes as may be determined by the Commission.
3: May naging pagdinig na sa Senado hinggil sa BSKE dahil hindi pa nadedesisyonan ng Kongreso kung tuloy o hindi ang pagboto sa Nobyembre. Ang dati kasing apat na taong termino, binabalak palawigin ng limang taon ng mga mambabatas. Parehas na itong napagdiskusyonan sa mataas at mababang kapulungan. Ipagpaliban man o hindi ang BSKE, kumpiyansa ang COMELEC sa kanilang mga paghahanda.
5: Lahat po ng mga kagamitan na gagamitin natin para sa barangay and SK election on November 2 ay nakahanda na. Lalong-lalo na po yung mga balota. In fact, yung po mga dagdag na balota dahil nagkaroon po tayo ng dagdag na botante. Nagkaroon po tayo ng registration from October 20 to May 18 ng 2026. And therefore, nagkaroon po tayo ng dagdag na hindi po muna namin i-imprenta yun. Pero later on, i-imprenta na namin yung po mga iba pang dapat mag-procure. Hindi po muna namin pinadeliver pero nabili na rin po namin.
3: Mula balota, ballot boxes at iba pang kagamitan ay naihanda na ng COMELEC. Ang tanging kulang na lang ay pagsasanay para sa mga gurong mga ngasiwa sa takbo ng halalan. Ayon pa sa komisyon, may na-procure ng karagdagang 70,000 ballot boxes at deployment na lang din ang hinihintay para sa mga kagamitan sa halalan.
0: Ay, sabi nga ni COMELEC Chairman Garcia, kahit next week pagawin itong BSKE, eh nakahanda ang COMELEC. Sa katunayan, may 8 billion pesos na mula doon sa inilaang 19 billion pesos yung nailaan para sa preparasyon o paghahanda nitong BSKE. Sheila, kung hindi ba matuloy ang BSKE at ipagpaliban muna ito hanggang 2028 dahil nga may fixing of terms na isinusulong ngayon sa Kongreso, paano yung nagastos ng COMELEC para rito? Ayos, yan nga yung tiniyak ni Chairman Garcia, no, walang masasayang o hindi masasayang yung 8 billion pesos na ginastos para dito sa paghahanda sa BSKE na nakaschedule sa November 2. Dahil yung mga naimprenta na balota, yung mga na-procure, nabili na ballot boxes at yung maging ibang kagamitan na gagamitin para sa eleksyon, eh pwede pa namang gamitin sa taong 2028. May kapangyarihan kasi ang COMELEC and Bank na magsagawa ng resolusyon para magamit itong balota na ito kahit 2026 pa yung nakalagay na taon doon.
1: Okay, may nabanggit din ba ang COMELEC doon sa BORM elections? Malapit na rin ito sa September 14 na. Ano ang latest update mula sa komisyon tungkol dito?
0: Ay, sa kasalukuyan may nakadeploy o nakakalat na 31,000 checkpoints ang pulisya sa buong rehiyon niya ng BORM, no, para sa paghahanda dito sa BORM parliamentary elections. At paulit-ulit ngang sinasabi ng COMELEC, wala nang anumang bagay ang makapipigil dito sa kauna-unahan at makasaysayang parliamentary elections sa rehiyon. Ay,
1: maraming salamat, Sheila Natividad. At sa nalalapit na kauna-una ng parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, nagkakaisa mga residente sa rehiyon para sa iisang hangarin ang magkaroon ng pag-unlad at pangmatagalang seguridad sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura, wika at paniniwala. Yan ang ulat ni Tricia Aragon.
6: Sa pagpasok ng Bangsamoro sa bagong yugto ng pamamahala, mahalagang makilala natin ang mga taong bumubuo sa rehiyon. Sino nga ba ang mga Bangsamoro? Ano ang kanilang kultura, pagkakakilanlan at mga pangarap para sa kinabukasan? Sa Bangsamoro, nagtatagpo ang iba't ibang kultura, wika, tradisyon at paniniwala. Kabilang dito ang mga Tausug, Maguindanaon, Maranao, Yakan, Sama, Daduray, Higaonon, Manobo at iba pang indigenous people at mga komunidad na may sariling kasaysayan at pagkakakilanlan. Magkakaiba man ang kanilang wika, kultura at tradisyon, mayroon silang pinagsasamang hangarin ang mamuhay ng mapayapa, may dignidad at may pag-asa para sa mas mabuting kinabukasan.
8: Papanginig ko sir kano marake sa parliament apinte makasaban apanginig ko ituloy ni hindi makagkapya ang guwan ang tubing guwan talagin so
6: Sa loob ng ilang dekada, naging bahagi ng buhay ng maraming Bangsamoro ang alitan, pagkikas at kawalan ng seguridad. Ngunit higit sa sigalot, kwento rin ng kultura, pananampalataya, pagkakaisa at pag-asa. Sa pamamagitan ng peace process, nabuksan ang daan para sa mas malawak na pakikilahok ng mga komunidad sa paghubog ng kanilang kinabukasan.
10: Sana in-expect sa mga ma-elect na parliamentary members na yung takbo ng pamumuhay sa ay sana magawa nila ng paraan na magbabago ang sistema sa pamamarakad ng gobyerno na angkop sa mga Bangsamoro.
6: Ngayon, habang humaharap ang Bangsamoro sa bagong yugto ng pamamahala at halalan, muling nangunguna ang tanong para sa karaniwang Bangsamoro, higit sa mga pangako ang hangad ay serbisyong ramdam sa araw-araw. Mas maraming trabaho, mas maayos na edukasyon, abot kaya at mas malapit na serbisyong pangkalusugan, maayos na kalsada, tubig, kuryente at iba pang pangunahing infrastruktura at higit sa lahat, tuloy-tuloy at matatag na kapayapaan.
12: So nais po namin magpatulong sa mga MP kung sino man manalo dito, if ever. So sana maging magtutok pa rin sila sa about sa mga yot, sa mga need nila for mga like mga pangangailangan ng mga kabataan ngayon.
6: Sa huli, ang Bangsamoro ay hindi lamang teritoryo o pamahalaan. Ito ay mga tao, mga pamilyang may sariling kwento, mga komunidad na may mayamang kultura at mga individual na may pangarap para sa kinabukasan. Kaya sa paghahanda sa nalalapit na BARM elections, isang mensahe ang malinaw. Ang pagbabago ay dapat hindi lamang makita sa pamamahala, kundi lalo't higit maramdaman sa buhay ng bawat Bangsamoro.
7: Mula sa pagkakakilanlan hanggang sa mga pangarap, ito ang kwento ng Bangsamoro sa bagong pamahalaan, ang hamon. Matutugunan ba ang bawat hangad ng Bangsamoro sa mas mapayapa at maunlada kinabukasan? Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
6: Para sa Integrated State Media, Trish Aragon ng PTV.

0: bawat probinsya, nagsagawa ng orientation and signing event ang OWA Region 11 para opisyal nang maihatid sa mga magulang at estudyante ang kanilang scholarship sa ilalim ng dalawang programang naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa mga overseas Filipino worker at kanilang mga anak o kapatid. Inaulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
1: Ang minadong overseas Filipino worker OFW na si Mark na hindi madali ang pagtatrabaho bilang chef sa isang barko. Bukod sa malayo siya sa kanyang pamilya, wala rin umanong kasiguraduhan sa kanyang sahod at sa kanyang trabaho dahil kontraktual lamang ang kanyang employment. Dahil dito, hindi sapat ang kanyang kinikita sa barko para sa mga pang-araw-araw na gastusin ng kanyang pamilya. Lalo na sa matrikula ng kanyang anak sa kolehiyo. Kaya malaki ang pasasalamat niya sa Overseas Workers Welfare Administration ng OWA Region 11 sa pagtulong sa mga OFW na mabawasan ang kanilang mga gastusin sa pamamagitan ng scholarship program nito.
2: Nakatulong sa amin kasi sa scholarship pa lang, sa gastusin, lalo na sa mga private school or engineering, makalaging tulong po ang nagawa ng OWA.
1: Inihatid ng OWA 11 ang Education for Development Scholarship Program o EDSP Category 1 at Congressional Migrant Workers Scholarship Program o CMWSP. Mayigit 30 estudyante ng mga anak ng mga OFW na miyembro ng OWA ang dumalo sa Parent Scholars Orientation at Signing of Scholarship Agreement para sa school year 2026 to 2027 noong Agosto 31 sa isang hotel sa Lanang, Davao City. Layunin ng mga programang ito na makapagbigay ng tulong pinansyal sa mga anak o kapatid ng mga OFW. Tatanggap ng tig 30,000 pesos bawat semestre o 60,000 pesos bawat school year ang mga kwalipikadong beneficyaryo.
3: So ito po ay programa ng OWA para doon sa mga anak ng active OWA member, OFWs, na nag-qualify doon sa exam na kinandak natin with partnership with DOST last February.
1: Dahil sa nasabing programa, malaki ang kasiyahan ni Gabriel, anak ng OFW na si Mark, lalo na't umaabot sa mahigit 100,000 pesos bawat taon ang kanyang matrikula. Ngunit dahil sa nasabing programa, mababawasan na ang gastusin ng kanyang ama para sa kanyang pag-aaral. Dahil sa tulong ng programa, mas pagbubutihin niya ang kanyang pag-aaral upang makapagtapos at makakuha ng trabaho, upang hindi na kailang magtrabaho sa barko ang kanyang ama.
4: So this program really helped us financially and also me personally to give me strength and perseverance po and a motivation po to keep on maintaining my grades.
1: Para makasali sa EDSP program ng OWA, kailangan pumasa sa exam ang mga incoming freshmen sa kolehiyo, kabilang ang National Qualifying Examination ng OWA na isinasagawa sa pangangasiwa ng Department of Science and Technology Science Education Institute. Samantala, ang CMWSP ay para sa mga active member ng OWA na OFW na nais muling magbalik-aral sa kolehiyo. Dito sa Davao Region, nasa 32 ang nakapasa para sa EDSP category, habang 4 naman ang nakapasa para sa CMWSP. Ngayon man, tinayak ng OWA 11 na hindi lamang ito ang mga programang iniaalok nila para sa mga pamilya ng mga OFW na miyembro ng ahensya. Patuloy nila ang kanilang paghahanap ng iba pang mga programa upang matulungan hindi lamang ang mga OFW, kundi pati na rin ang kanilang mga pamilya. Israel Damaulao para sa Bayan.
0: Papasok pa lang ng Vermonts pero nakahanda na agad ang mga parol makers sa Davao City dahil nagsimula na ang kanilang pagbebenta ng iba't ibang disenyo ng parol, pati na rin ng mga dekorasyong pampasko. Kung magkano yan, alamin sa ulat ni Jay Tayanes ng PTV Davao.
5: Kahit mahigit 4 na buwan pa bagong magpasko, nagsimula na ang pagbebenta ng mga parol sa Ulas, Davao City. Iba't ibang disenyo at sukat ang ginagawa ng mga parol maker, kabilang ang reindeer, makukulay na bulaklak at Santa Claus. Ayon sa parol maker na si Stefano, 15 taon na siyang nagtitinda ng mga parol at maaga na ring naghahanda para sa Christmas season. Maabot sa 7,500 piso ang presyo ng reindeer na may Santa Claus, habang 3,800 piso naman ang reindeer design.
6: Nadyo yung mga abang nga item, sir, nga nagsaka ta kay pagkumpra na to, nisaka man po sila, musaka po tagamay lang po. Pero ang uban nga, mga diri lang gihimo, wala po na nisaka. Usay price dati mo, lang yan.
5: Para sa mga mamimili, mas mainam ng maaga pa lang, ay makabili na ng mga parol, lalo na kung may sapat na budget. Inaasahang dadami pa ang mga mamimili habang papalapit na ang Pasko, kasabay ng posibleng pagtaas ng presyo, lalo na sa malalaking disenyo. Sa isang pwesto naman sa El Rio, wala namang pagtaas sa presyo ng mga parol, pero posibleng tumaas ang presyo ng ilang Capiz lanterns na kinukuha pa nila sa Pampanga habang papalapit ang Pasko.
7: Ang among stock to sa Pampanga, na dili makakuan karon kay imbis na tong kuan na semana nga nanadire among stock, dili sila maka biyahe kay nagkuan sa dito, nagka-diferensya, nagbagyo dito. Maning mo sa ning among kuan karon stock.
5: Ang mga negosyong ito ay ngayon ay nagdadala ng liwanag sa mga pangunahing kalsada ng Davao City habang nagsisimula na ang Burr Months. Jay Tayanes, para sa Bayan.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at ilike ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
8: At yan pong mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez, para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kerer ng inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.

0: Para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo.
1: Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda bang takbo?
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Ito ang Press.

0: 7 ng gabi.
1: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
2: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
1: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
3: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
1: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama ninyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan ninyo 104.3, The Capital. Iba't ibang mga balita, ihatid namin sa inyo mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre pa, mga talakayan sa BARMM. Kanina may nakita akong balita, medyo ano ah. Anyways, tingnan natin, mapag-usapan natin mamaya. Kaya naman, samahan niyo ako, September 2, 2026, ilang araw na lang ay 12 araw na lang. Hindi bare months ah. Hindi bare months, pumasok na eh. O yun, barn parliamentary elections na. 12 araw na lang, barn parliamentary elections na. At kaninang umaga, mayroong isang grupo na nagpahayag ng kanilang hinaing patungkol nga po sa kanilang pagka-disqualifika o pagka-disqualify para sumama, sumali, makiisa o kaya tumakbo this kami Bangsamoro parliamentary election. Tingnan natin ah, kung makuha natin sila dito sa ating programa para naman malaman natin kung ano yung kanila salubin. Actually, nakasama na natin sila dito eh. And we have talked with them also, no? So, tingnan natin kung ano yung pinaka pwedeng mapag-usapan namin. Nandun sila kanina sa Supreme Court. They filed their petition with regards on the decision of the COMELEC. Pwede natin hingin din, no, ng panig ang COMELEC with regards to it. Actually, dalawa eh. Isang party at saka isang district representative ang na-decisionan ng COMELEC na hindi, they will not push through with the 2026 Bangsamoro parliamentary election. 7:12 in the evening. Ako pa rin po ninyo ni Code Nords Maguindanao. Sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak. Samahan nyo ko na atid sa inyo mga balita mamaya. Maraming salamat sa lahat na nakatutok at nakikinig dito sa ating programa. Kung kayo po ay may pa-shoutout o kaya ay may pabate, pwede po kayong mag-comment sa Radyo Pilipinas Facebook page kung saan po tayo ay naka-live. 2 million, more than 2 million followers na po tayo sa Radyo Pilipinas. At syempre pa, tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa TV, social media, sa iba't ibang social media website ng ating mga ng Radyo Pilipinas. Samantala, ito na po ang mga headlines na for tonight.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: DSWD pinayag ang magamit ang emergency lane sa NLEX para sa paghahatid ng tulong. Peace and Development buong bansa and Development buong bansa mapayapa. DSWD 10 at UNDP pinaigting ang kooperasyon para sa kapayapaan at kaunlaran. NIH ang Buangga Sibugay nagsagawa ng post-evaluation sa mga programang pangkabuhayan para sa magsasaka. Sa punto

0: 6 na bilyong piso danyo sa Ilocos Region dahil sa bagyo at habaga. 34% ng populasyon apektado. Pinsala sa agri-sektor dahil sa sama ng panahon, umabot sa 3.39 na bilyong piso. Pangasinan, patuloy ang monitoring na sa binabahang lugar. Libo-libong mga pamilya nasa evacuation areas. Mga guro sa Northern Mindanao, national pilot sa career evaluation programa ng DepEd. PNP ACG na nanawagan ng mas mahigpit na regulation sa online gaming at social media platforms. Panukalang pipigil sa paglahok ng kamag-anak ng mga public officials sa government contracts, pasado na sa Senado. Defense team, iginiit na walang personalan kahit na nagkakaroon ng argumento sa impeachment trial.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Yan po ang mga headlines. Ito po ang mga detalye ng ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: DSWD pinayagang gamitin ang emergency lanes sa NLEX para sa paghahatid ng tulong. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Ray!
3: Gagamit na ang Department of Social Welfare and Development ng emergency lane sa North Luzon Expressway para mapabilis ang paghatid ng relief goods sa mga lugar na sinalanta ng bagyo at habaga. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla, pinayagan ng NLEX Management ang mga delivery truck ng ahensya na gumamit ng emergency lanes. Ihatid ang family food packs at non-food items sa mga apektado lugar sa Central Luzon at mga karatig na rehiyon. Target ng DSWD na makumpleto sa loob ng 5 araw ang replenishment ng relief supply sa mga LGU na matinding naapektuhan ng baha. Lalagyan ng signage delivery receipts at donut delay signs ang mga truck para mabilis silang makilala at makadaan sa NLEX. Mayroon pang mahigit 3.5 milyong family food packs ang DSWD na naka-preposition sa iba't ibang bahagi ng bansa, habang 380,000 kahon ang nakatakdang ihatid sa Central Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kaya maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Peace and Development, Buong Bansa Mapayapa o PDBBM, DSWD 10 at UNDP pinaigting ang kooperasyon para sa kapayapaan at kaunlaran. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Dandy,
4: bumisita bilang kortesiya sa tanggapan ng Peace and Development Buong Bansa Mapayapa ng DSWD Regional Field Office 10 ang mga kinatawan ng United Nations Development Program o UNDP na sina UNDP Project Manager Noel Pedrola at UNDP Project Analyst Ryan Dave Hunko. Layo ng pagbisita ang pagtingin at pagtugmain ang mga pagsisikap ng DSWD at UNDP para sa mga programa at serbisyo para sa mga komunidad ng MILF. Tumutok ang usapin sa pagkakaisa sa pagtutulungan, lalo na sa pagtataguyod ng kapayapaan, katatagan ng komunidad, implementasyon ng normalisasyon, pangkabuhayan, pang-ekonomiya at pangkalahatang kaunlaran, kahanay sa mga nagpapatuloy na inisyatiba ng UNDP. Humarap sa UNDP sina DSWD 10 PDBBM Program Head Attorney Edgar Riquilme, MILF Focal Hizam Dubar, Social Healing Unit SHU Head Aldrin Librero at Social Work Officer 3 Suwad Samporna. Ang kortesiya ay nagpapahalaga sa pinaigting na interagency partnerships. Isinasalin ang mga napagtagumpayan na kapayapaan tungo sa makahulugang sustainableng suporta o tulong sa mga komunidad, nagkakaisa sa hangarin, aksyon at nakatuon sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Gikan Iligan sa Mindanao, daghang salamat Ms. Dandy Macarambon. Samantala sa Mindanao pa rin sa Zamboanga naman, National Irrigation Authority, Zamboanga Sibugay, nagsagawa ng post-evaluation sa mga programang pangkabuhayan para sa mga magsasaka. Para sa detalye, alam natin kay Lesti Cubo live.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lesti!
5: Nagsagawa ang National Irrigation Administration, Zamboanga Sibugay Irrigation Management Office sa mga pagtulungan ng NIA Central Office at NIA Region 9 ng post-evaluation and monitoring sa mga programang pangkabuhayan sa mga bayan ng Ipil, Titay, Diplahan at Malangas, Zamboanga, Sibugay. Layon itong masuri ang katayuan ng mga intervensyon sa kabuhayan na natanggap ng mga Irrigators Association, Kooperatiba at mga magsasakang beneficiaryo habang nangungulekta ng feedback sa pagpapatupad, progreso at mga pakinabang sa mga kalahok na komunidad. Ang pagsusuri ay pinangunahan ng Community Development Office o Officer mula sa Irrigation Development Department ng NIA Central Office. Sa cloud ng pagsusuri, ang Balibaan Irrigators Association Incorporated ng Titay CIS, Gansulao Multipurpose Cooperative sa Bayan ng Malangas, ang 40 mga beneficiaryo mula sa Sibugay Irrigation System at 8 mga miyembro ng Balingasan Small Farmers SLPA sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Ang post-evaluation ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na subaybayan ang pagpapatupad ng mga intervensyon sa kabuhayan at yakin na ang tulong ay nakakarating sa mga itinakdang beneficiaryo at nagbibigay ng makabuluhang suporta sa kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Yeah, maraming salamat, Lesti Cubul. Samantala, 7:20 in the evening, magbigay daan muna tayo sa azan para sa Aisha Prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilang. Narito po.

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
1: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: 7:26 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. And because it's a Wednesday, syempre, makakasama na naman natin ang ating mga kasama sa bar mula sa Bangsamoro Translations Division or TID para sa kanilang Word of the Day. Ito, narito po.
3: Assalamualaikum Bangsamoro, magandang gabi Pilipinas, isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat at muli pong nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at inspirasyon. Ito po ang inyong lingkod, Noreen Lambitan, ang tagasalin sa wikang Maguindanao ng ating tanggapan. Ayan. At malugod po namin kayong inaanyayahan sa ika-106th episode na po ng ating programa at live po tayo ngayon sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ito ang programa patuloy na maglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa pangunahing wika o mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At dito po sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig. Tayo po ay sabay-sabay na maglalakbay sa mundo ng ating mga sariling wika, kultura at pagkakakilanlan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya samahan niyo po kami ngayong gabi, sama-sama po nating tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita, may kasaysayan. Sa bawat wika, may pagkakakilanlan at sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. Ayun mga kapatid, dumako naman po tayo sa unang segment ng ating programa. Ito po ay tungkol sa ating Word of the Week. At ang ating Word of the Week para sa episode na ito ay tungkol po, ito ay connection. Ang salitang connection. Narito po, tunghayan po natin kung ano po ang sali nito sa iba't ibang katutubong wika ng Bangsamoro at paano nga po ba ito. No? Alamin po natin, pag-aralan po natin. Ang salitang connection, narito po mga kapatid.
4: Word of the Day, connection. A relationship or bond between people, ideas, or things.
5: Sa Filipino ay ugnayan. Ang matibay na ugnayan ng mga miyembro ng komunidad ay nakatutulong sa pagbuo ng tiwala at pagtutulungan.
6: Sa Maguindanaon, kinadsumpat. Sumabagal ang kinadsumpat ng mga tagapada kanumagingad na makadtabang sa kapangadan kanusalig nukadtatabangay.
7: Sa Maranao, nakapakasusulawida. Sumapagar a kapakasusulawida sa iko mga membro o magingad na pagkatabang ko kapanagumbalaya ko sarig ko kapagisaysa.
8: Bangsiiyakan, parsugpatan. Makabasag parsugpatan dem kaumanin bang meaanin magkahagad kinahagad luk magtabang kinabang.
9: Sa Iranun na sumpat. Sumabagar a sumpat kanu pagalatan ng mga membro o magingad na pagkatabang a mapakatindag ko sarig ago kadtatabanga.
10: Word of the day, suksugan. Parsugpatan, suksugan, maaktara, tumpukan, kauman, magtabang-tabang, matengge, pangandol, makalabi, magtikayo, sagina.
11: Sangkagan kay pagsugpat. Yang sambok na manog na pagsugpat sang mga membro ng jamaa kay amakatabang sa pagbuo ng sarig o pakipagtinabangay.
12: Deptaduraye, sumpat. Imbagare kasipagayun, idesumpat na panuowe. Gatabang, katiman sarig. Grabe kasatabang.
8: بالعربي الترابط، يسهم الترابط المتين بين أفراد المجتمع في تعزيز الثقة والتعاون.
3: Ayan, maraming salamat sa ating mga kapwa taga-salin. At talaga namang masisipag, pinagsisipagan nilang maisalin ito ng saktong-sakto no, sa ating iba't ibang katutubong wika. At dahil dyan, dumako naman po tayo mga kapatid sa ating trivia. At ang ating trivia ay mula po sa Bangsamoro Autonomy Act No. 13. At ito po ay patungkol po sa Indigenous People's Affairs mula po sa Chapter 1, General Provisions. Narito po itong hayan natin, pag-aralan natin at kilalanin natin ang iba't ibang katutubong wikang Bangsamoro.
13: Bangsamoro Autonomy Act No. 13, Title 7, Indigenous Peoples Affairs, Chapter 1, General Provisions, Section 1, Declaration of Policies. It is the policy of the Bangsamoro Government, Letter A, to recognize, respect, protect, promote, and support the rights of the indigenous peoples within the framework of the Constitution and national unity and development.
14: Baan No. 13, Administrative Code, Pamagat 7, Mga Usapin ng Mga Katutubong Pamayanan, Indigenous Peoples. Kabanata 1, Pangkalahatang Mga Provisyon. Section 1, Pahayag ng Mga Patakaran. Patakaran ng mga pamahalaang Bangsamoro na Letra A, kilalanin, igalang, pangalagaan, itaguyod at suportahan ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanan, Indigenous Peoples o IPs, sa loob ng balangkas ng Konstitusyon at ng Pambansang Pagkakaisa at Kaunlaran.
3: Langkum Aayatan, Section 1, Kapagbayag sa Mga Pangitaban. Naadun ang pangitaban ng gobyerno na Bangsamoro. Letter A, kilalan, pagadatan, ulaman, pagkapyan, lutabangan sa mga indigenous peoples sa kanong mga kawagid nilan analusod sa antangan ng Constitution, do national, at kinapamag-isa-isa, do kagkapya.
15: Ilano ang ikapito, mga kaulawla o mga batangar ataw. Chapter 1, kalangulangwan o mga kukuman. Saginta sa ikaisa, kapakalangkapa ko mga atoran. Aturan o gobyerno a Bangsamoro akilalaan gupagadatan gupurungan gupakausuran gudaurugin sa mga kabnar o mga batangar ataw sa kapakambubekan iyan kutawangan o mapuro a pangitaban gulangkap a kaisaysa gupapagumarg.
16: Albab al-sabi' shu'un al-shu'ub al-asliya. Al-fasl al-awwal al-ahkam al-amma. Al-qism 1 i'lan al-siyasat. Tatabanna hukumat Bangsamoro al-siyasat al-taliya. الاعتراف بحقوق الشعب الأصلية واحترامها وحمايتها وتعزيزها ودعمها وذلك في إطار الدستور والوحدة الوطنية والتنمية الوطنية.
17: باء نمبر 13 Admin Code سا إيرانون نا Title 7 Indigenous Peoples Affairs Chapter 1 General Provisions Section 1 Kiyapayag kumanga aturan Giyaso aturan ng gobyerno o Bangsamoro A. Pagkilalanan, pagadatan, protektan, pakaisagan, ago suportan sa mga kawagib o indigenous peoples, IPs, sa ludep na framework o constitution, ago kapag-isa-isa o nasyonal, ago kagkaulad.
10: Baan No. 13, Admin Code, Bahagian Ikalima, Indigenous Peoples Affairs. Labas sa maundang-undang ika-isa, General Provisions, Ayat 1, Pamahalayak sa Gapanohoan, yaito Panohoan min Parinta Bangsamoro. Letter A, Nikila, magaddat, nijagahan, nisagina, maka niparihala baanan kapatot saga indigenous peoples, IPs, pasalamud ito majaloman, aturans constitution, maka national unity and development.
18: Baa 13, Law of Admin Code, Pando, Pito, nauret magtagdaandang ito. Rantan sa baan, suhanay de katayan. Section 1, Tukayag bade ukit. Ukit ibagsamoro gobernante. Letter A, Pagilolonan, Pagadatan, Padoyogan, uwitan, barab sa puwartahan, idekwagi bide andang itong. Gasoodor, bide mantana, itab. Barab dap ko insagba, katome, kasatobong, barab ko fiyonon.
19: Item 7, Indigenous People's Affairs, Chapter 1, General Provision, Section 1, Deklarasyon ng mga pamakaib. Yani ang pamakaib ng gobyerno ng Bangsamoro. A. Untakilon, iadat, sirabunon, isasaya, o suportahod yung mga kapatot ng mga limad na utaw, sang sword ng balangkas ng konstitusyon o pangkanwa ng pagkasambok o pagudyangon.
3: Ayan mga kapitid, yun na po yung ating trivia at muli ito po ay nagmumula po sa ating mga publish na Bangsamoro Autonomy Acts at hopefully ay maipublish na din po sa Bangsamoro Parliament ang salin nito sa iba't ibang katutubong wika. At dahil dyan, binabati po natin ang ating mga kapatid na gumagamit ng wikang Arabic. Siyempre, ang Filipino, dahil lahat tayo mga Filipino. At ganun din po sa mga gumagamit ng wikang Maguindanaon, Iranon, Maranao, Yakan, Bahasa Sug, Taduray, Sinama at Kagan. Assalamu alaikum po sa inyong lahat. So yun na po yung ating trivia. No, sana po ay may natutunan po tayong lahat. At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating quotable quote. At ang ating quotable quote ay nagmumula po sa ating mga butihing parliament members. At para sa episode na ito, ay ang ating quotable quote ay magmumula po kay Honorable MP Attorney Liza Masuhud Alamiya. At bago po natin ibahagi ang kanyang quotable quote, narito po muna ang kanyang bio sketch upang sa ganon ay higit pa po natin siyang makilala.
20: Attorney Liza Masuhud Alamiya is a member of the Parliament of the Bangsamoro and a respected lawyer, legislator, and human rights advocate. She is known for her work in advancing transitional justice and reconciliation, women's political participation, and the protection of internally displaced persons in the Bangsamoro region. As a member of parliament, she has authored key legislative measures promoting justice, inclusive governance, and women's empowerment. She has also championed initiatives that support agriculture, food security, and sustainable development in the BARMN. Beyond her legislative role, Attorney Alamiya serves as the government of the Philippines chair of the Task Force for the Commission Combatants and their communities, leading efforts to provide socio-economic programs for former combatants and their communities. Her work reflects a strong commitment to peace building, human rights, and the sustainable development of the Bangsamoro.
3: Ayan, so yun na po yung kanyang bio sketch ni Honorable MP Attorney Liza Masuhud Alamiya. At narito po mga kapatid ang kanyang quote. No? Ang kanyang quotable quote, ang sabi po niya, "This is essential to uphold justice, protect the rights of our people, and foster peace and order in Bangsamoro." Ayan po. So, ngayon naman mga kapatid ay ating tunghayan kung paano po ito sinalin sa walong katutubong wikang meron sa ating tanggapan at sa ating dalawang national languages na Arabic and Filipino. Pakinggan po natin, panoorin po natin at sabay-sabay po tayong matuto.
21: Sa Filipino ay,
22: ito ay mahalaga upang mapanatili ang katarungan, maprotektahan ng mga karapatan ng ating mamamayan at maisulong ang kapayapaan at kaayusan sa Bangsamoro.
21: Sa Maguindanao na,
23: nasisita inya sa kapananggit sa kanubantang kaulaman sa mga kawagib ng mga tautano dumakapailay sa kalilintad lukaatol no Bangsamoro.
21: Sa Maranao na,
24: giya e na nisisita si eko kadaw ruga ko ontol. Gusi eko kalingdinga ko mga kabnar o pagtautano. Gusi eko kapagumarga ko kalilintad si isa Bangsamoro.
21: Bangsiyakan,
25: panagnaan inin sukal ginuna supaya teteg kaadilanin. Kabebegan me kapatut mahadyanaten. Duk kategelan kasanyangan. Duk kahennekan si Bangsamorohin.
21: Sa Iranun na,
26: diyan ang nasisita para malalayon so kapagtimbang, kadipinsan so mga kawagib o mga tautano, agutyakapan so kalilintad, agukaator sa Bangsamoro.
21: Sinama?
27: Ito ya kalagihan supaya masimasi ni angat ya kaadilan, ni jagahan ni parihala baanan kapatut saga manusia kauman, maka masimasi niya kahatulan ma Bangsamoro.
21: Sangkagan kay
28: yani kay para pantag untak isasaya yang hustisya sirabunon yang mga kapatot ng kanilan mga utaw aw isasaya yang katingon aw kadyawan sang Bangsamoro.
21: Dud ti duraye
29: ni para pantage deb kuite kofio kudo protektahan ni dekwagi bide tautom brab uite ni kagabaya-bayawe brab sugu i Bangsamoro.
21: Bil Arabi,
30: وهذا ضروري لترسيخ العدالة وحماية حقوق شعبنا وتعزيز الأمن والاستقرار في بانغسامورو.
3: Ayan, so maraming salamat ano, at tayo rin po ay napaparating ng pagbati at pasasalamat sa tanggapan po ni Honorable MP Attorney Liza Masuhud Alamiya. Assalamualaikum, ma'am. Ayan, so dahil dyan mga kapatid, dyan na po nagtatapos ang ating episode, no? Ika-106th episode na po ng ating programa at naging makabuluhan po ang ating talakayan para sa episode na ito. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas, ang inyong pong pakikiisa, ang nagbibigay buhay sa aming adhikain, itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wika ng Bangsamoro. At naway may napulot po kayong kaalaman ngayong gabi sa mga salitang hindi lamang po binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. At patuloy po nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang po daluyan ng komunikasyon, ito ay pinagmula ng kultura, kasaysayan, at ating pagkakakilanlan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga susunod pang episode ng ating programa dahil marami pa po tayong matututunan. At bago po tayo magtapos, tayo po ay nagpaparating din ng pasasalamat at pagbati sa ating butihing Speaker or Honorable MP Muhammad Suwaib Yacoub at sa ating pong Secretary General Professor Rabi Angkar, sa ating Director, Director Abdul Ghani El Manalokon, at sa ating pong Division Chief, by Fairuz Candao. At muli, ito po ang tagasaling sa wikang Maguindanao ng ating tanggapan, Norain Lambitan. Maraming salamat po. Wassalamu alaikum Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.
0: Ayan, maraming salamat mula sa kapatid Language Connect. Another week ng bagong salita na naman ang natutunan natin sa iba't ibang dialogue or iba't ibang lingwahe. Samantala, epektibo simula ngayong araw ang libreng toll para sa lahat ng sasakyang manggagaling sa Pulilan, Bulacan hanggang sa San Fernando, Pampanga at pabalik. Tugon ito ng pamahalaan sa matinding trapiko na nararanasan sa bahagi ng North Luzon Express dahil sa pagbaha sa Tulawok Bridge sa San Simon, Pangasinan. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, personal siyang nakipag-ugnayan sa NLEX Corporation President Luis Reñon upang matulungan ang mga motorista at pasaherong labis na naapektuhan ng trapiko alinsunod sa utos ng Pangulo. Nagpapasalamat din ang DOTR sa NLEX Corporation dahil agad itong tumugon sa hiling na libreng magpatupad ng libreng toll. Samantala, nasa linya ng ating telepono ang AVP for Traffic Operations and NLEX Corporation, si Sir Mr. Robin Ignacio. Sir, magandang gabi.
1: Yes, good evening po. At good evening din po sa inyong mga taga-subaybay.
0: Okay. Sir, alam natin ilang araw medyo challenging yung naranasan ng lahat na dumadaan dyan. And as we speak po ang sitwasyon, ano po ngayon ang sitwasyon sa NLEX?
1: Opo, sa ngayon, unayin ko na po outside po ng San Simon area. Fast moving ang ating traffic, maayos po lahat. At wala po tayong na-monitor na problema. Dito lang po nga sa San Simon kung saan ang level naman ng tubig po dito sa loob ng expressway ay napababa na po. Actually, halos 1 inch na lang po dun sa innermost lane. At talagang passable na po ito both directions ng class 1 mga sasakyan. Mm-hmm. And 2 lanes na po yung ating nadadaanan. Kaya naman po ang ating pagpila po doon, yung queuing na mo-monitor po natin, for the northbound traffic, meron na lang po tayong around 300 meters yung slow-moving traffic. And for the southbound direction, meron na tayong mga 1.4 kilometers na lang po yung ating, so medyo mabilis-bilis na po yung travel dito. And yun po yung mga ini-implement po natin doon. Dahil mataas pa rin po yung water level dito sa labas ng expressway na maaring pumasok pa rin po. So, ginagawa po namin ay tuloy-tuloy yung pag-siphon. Ganun din po yung pag-pump out ng tubig para lang talaga ma-maintain natin na mababa yung level ng tubig dito sa expressway.
0: Okay, so yan yung sitwasyon ngayon dyan sa expressway na kung saan kanina pinapakita po din natin yung mga live feed mula sa NLEX na kung saan itong mga areas like Mindanao Toll Plaza, Paseo, at iba pang mga sa Mikawayan, Candaba, lahat mabilis ang usad ng trapiko. Kakaiba to doon sa nakikita natin this past few days na medyo mabigat nga, pero ngayon maganda ang daloy ng trapiko. Sa mga lugar po na na-mention ninyo at kanina na yung mabibigat yung volume ng mga sasakyan, although kanina epektibo yung na-wave na yung mga toll fees, saan pong part ito ng NLEX? Bali, magkano po ang masasave ng ating mga motorista?
1: Yes po, yung pinatupad po nating free toll area is from Apulilan to San Fernando for northbound direction, and for southbound naman of course is from San Fernando to Apulilan. At yun po ay hindi ko masyado nakuha yung exact amount, but it's something like more than 100 pesos per passage po nung sa area. And yun pong masasave na toll fee na yun, yung free na toll fee na yun, makikredit back as rebate dun sa RFID account ng ating mga motorista after 24 hours.
0: Ayan, okay. So, mababawasan pa rin pero marirebate siya. So, I mean, if you passed yes, by, mapapansin mo na mababawasan, but after 24 hours, babalik din yon. So, yun ba ang aasahan ng ating mga motorista, no? Baka mamaya magtanong
1: yes, sila,
0: teka, kala ko ba na wave, pero nabawasan. So, yun yung magiging sistema. After 24 hours, magre-rebate siya. So ano po yung mga ginagawa ng NLEX Corporation upang maibsan ang nararanasang traffic sa ilang bahagi ng NLEX?
1: Apo, sa ngayon at medyo paubos na po, wala na po tayo masyadong mahabang mga QE, yung mga slow moving traffic na mo-monitor.
0: Mm-hmm.
1: In fact, from as long as more than 10 kilometers yesterday, na ngayon ay nasa mga 400 meters na lang at saka 1.4 kilometers. So, bilis na lang po ito. But during the height po nung level ng baha doon sa ilalim ng tulay, kung saan talagang mabagal at halos standstill yung flow ng traffic po natin doon, kami naman po ay nakaantabay po sa ating mga kababayan bumabiyahe dahil wala naman silang madadaanan talagang maayos na alternate road.
0: Yes. Oo.
1: Though naka-identify po kami, yun na po yung taking Central Luzon Link via Nueva Ecija and then access Maharlikay.
0: Okay, nawawala-wala lang yung signal ni Mr. Ignacio sa mga kasamahan natin mula sa NLEX. Sir, nandiyan na po ba kayo? Medyo nawawala-wala lang yung signal natin. Okay. So, konting ikot lang po tayo para...
1: Antarita Interchange or... Oh.
0: Ayan, okay, sige. Sir? Ayan, okay. Medyo nawawala-wala.
1: Kumusta po ngayon, sir?
0: Okay, sige. Anyways, sayang hindi natin... Uy, nawala na naman yung signal ni Mr. Ignacio. Okay, habang sinusubukan natin maibalik yung communication natin with Mr. Ignacio, gaya nga po na nabanggit ng NLEX at sa ating panayam ngayon kay Mr. Ignacio, na yung pong mababawas, if ever you would pass by doon sa mga toll gates, mababawasan niyo yun yung amount, no, na inyong na inyong cards, pero marirebate, no, babalik na po after 24 hours. So isahan niyo na may babawas pero may babalik lang. So hindi, kumbaga, they would still deduct, no, pero dahil nga doon sa isa yon sa kumbaga pagtugon nila doon sa mga aberya na naramdaman natin this past few days. Okay. Mr. Ignacio, sir?
2: Yes, sir. How Ayan. Is it now?
0: Ayan, okay. Okay na.
2: Okay po.
0: You were saying kanina, hindi lang natin nakuha.
2: Yes, sir. Yun nga po, yung Nung kasagsagan po nung baha po dito sa ilalim po ng Tulaok and San Simon Interchanges, kung saan po ay talagang halos gumagapang or very halos standstill na actually yung traffic. Kami naman po ay yun nga po nagbigay ng mga bottled water, mga biscuits sa ating mga motorista, pero sa dami po talaga ng ating mga motorista because wala na po silang alternative kundi dumaan po dito sa LX. And I think that contributed po dun sa talagang paghaba po ng traffic dito sa loob. And yun po yung mahirap na ano, yung may challenge
0: you were
2: na
0: saying po kanina,
2: yung, masustain po.
0: You were saying kanina yung Maharlika Highway at Nueva Ecija Santa Rita, but na may binabanggit po kayo doon kanina with regards doon itong area ng Nueva Ecija Santa Rita.
2: Ay opo, actually yun po yung alternate route na establish po natin. I think last Sunday, pero talagang malayo po yung
0: malayo
2: ano, and
0: yan,
2: ganun din po na hindi daw po talaga mabilis naman yung takbo ng dali ng traffic, but I think that's the only alternate route that we get because yung talagang alternate to NLEX is MacArthur, pero alam naman natin na nauuna pa po siya flooded or lumulubog.
0: Oh, lagpas Bukawi Balagtas na po yan yung area kung doon yung mga alternate route, parang mas ma convenient pa rin na kunin yung NLEX, no? Anyways, with that, bakit po kumbaga napakadali, no, ng pagtugon natin doon sa request ng ating pangulo ng pamahalaan na bigyan ng libreng toll fees o magbigyan ng libreng toll fees sa mga dumadaan sa NLEX?
2: Opo, actually, yun nga, lahat naman po nung feedback ng ating mga motorista, as I've been saying in my previous interviews po, talaga naman po nare-receive ng ating ng aming management, and also nare-receive din ng ating DOTR, ng gobyerno nga po, at yun po, nag-coordinate naman po, nag-uusap ang aming kumpanya with, and then today na na decided na po na they have to make yung toll fee from the affected area, no, within the affected area free.
0: Okay. With that, sir, ano po ang mensahe natin at paalala sa ating mga motorista? Kasi, kahit na ganun yung nangyari in these past few days, eh, hindi pa rin nila may iwasan na dumaan ng NLEX.
2: Yes. Tama po, ano, and yung situation po natin doon, especially that PAGASA is monitoring weather disturbance again. There are LPAs again na minomonitor ng ating weather, at maaring magkaroon pa rin po ng tubig doon kung talagang malalakas yung pag-ulan. Pero yun nga po, yung aming na-establish na mitigation para po hindi tumaas yung flood dito sa loob ng expressway, eh, we will continue doing it while planning po yung mga
0: can you share to us ano po yung mga long-term plans nyo with regards on countering yung nangyayaring pagbaha in that area, kasi doon lang talaga siya na center yung problema
2: Yes, actually we already experienced 3 years ago po yung pagbaha doon sa one of the areas, ano, in Tulaok area. And what we did is we raised yung pavement po, by 0.7 meter. So from then on, wala po tayong nararanasan na pagbaha doon sa area. But with this sobra na pagbuhos ng ulan at yung pagbaha, lalong-lalo na monitor din po natin na yung kapaligiran or even the provinces, ano, Pampanga, Bulacan,
0: yes.
2: Other provinces, ay sobra po talaga yung pagulan at pagbaha. So talaga inabot na naman po itong expressway. There was a plan, or there is a plan, ano, to increase further yung height nung portion na yan, yung sa Tulaok. Inaantay lang namin matapos si DPWH dun sa pag-raise dyan ng tulay. Because we really also need to maintain yung clearance ng height para naman po hindi babangga yung mga matataas na sasakyan dun sa bridge. So, with this increase, parang ano na lang po yung tayang itaas para naman po ma-maintain yung clearance is between 0.3 to 0.5 meters. So, parang medyo mababa na lang po yung kayang idagdag. But which will make yung total height adjustment na by more than 1 meter. Pero inaabot pa rin po ng baha kung ganito ka kalala yung pag baha, no po. So that's just one, increasing further yung height ng pavement po natin. And then may pinaplano din po na para kung may pagbaha po doon sa area, ay hindi na po kami nahirapan mag-build up ng water water containment.
0: Mm-hmm. Yung naiipon na tubig.
2: Sandbags. Oh.
0: Ah,
2: so,
0: okay,
2: para maglalagay na lang po ng wall. Solid wall. And then, kung may accumulation inside, we will just pump them up. I mean, the water out. And also, dahil talaga napakaraming tubig dyan, so yung probability talaga na pumasok sa expressway is nandun pa rin mataas. Meron actually suggestion, coming right from Secretary Vince na mag-come up na rin po ng water impounding area para sa area. And kinakailangan na malaki to para marami yung volume na ma-accumulate. So that when the situation is hindi makalabas kaagad yung flood water to the sea, na yun naman po yung cause ng flooding doon, nag-i-stagnate yung tubig. So instead of mabaha doon sa whole area, including the expressway, makocontain yung water doon sa water impounding area. And then, pag mababa na yung tubig, then we can either pump out yung water or maybe may makikitang more important news kung saan man gagamitin po yung tubig. So, yun po yung isa sa mga plano.
0: Okay, maraming salamat. We look forward on those plans of mitigating yung flood dyan sa may area. Maraming salamat,
2: yes,
0: our
2: AVP
0: for
2: po.
0: Traffic Operations, Mr. Robin Ignacio.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:55 in the evening, nakasama natin si Mr. Robin Ignacio from NLEX. Kasi di ba yung ilan sa ating mga kababayan na talagang naburyong sa sobra lagpas na 7 oras na traffic na pinagdaanan nila. Anyways, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. 1.6 na milyong pisong danyo sa Ilocos Region dahil sa bagyo at habagat. 34% ng population apektado. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
4: Radyo Pilipinas.
0: Mildred.
5: Halos 1.6 billion pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa Ilocos Region dahil sa epekto ng mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Sa datos ng RDRRMC Region 1, nasa 1.17 billion ang pinsala sa infrastruktura habang 406 million naman ang danyo sa agrikultura. Patuloy na nakararanas ng pagbaha ang 219 na lugar sa rehiyon. 224 na lugar naman ang humupa na ang baha habang 35 lugar ang patuloy na humuhupa ang tubig. Sa Pangasinan, kabilang sa mga pangunahing binabahang lugar, ang Lingayen, Binmalay, San Carlos, Mangatarem, Dagupan City, Bugalyon, Bautista, Santa Barbara, Calasiao at San Jacinto. Samantala, 10 kalsada at 1 tulay sa rehiyon ang hindi madaanan habang 1 seaport ang pansamantalang tumigil sa operasyon. Dineklara na rin state of calamity sa buong Pangasinan na binubuo ng 48 LGUs. Abot naman sa 34.19% ng populasyon ng Ilocos Region ang naapektuhan ng sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Yeah, maraming salamat, Mildred. Samantala, mga guro sa Northern Mindanao National Pilot sa Career Evaluation Program ng DepEd. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
4: Radyo Pilipinas. Report.
6: Dandy. Napili ang Region 10 sa 14 na rehiyon bilang pilot o panimula sa gagawing pagsusuri kaugnay sa System to Affirm Career Stages ng Department of Education para hubugin ang hinaharap na edukasyon ng bansa. Ang inisyatibang ito ay naghahangad at asahin, subukin at kilalanin ang kakayahan ng mga guro magturo sa loob ng silid-aralan sa pamamagitan ng demonstrasyon. Tinatayang nasa 30 pampublikong guro mula Cagayan de Oro at Misamis Oriental ang isasala bilang partisipante sa bagong National Career Evaluation Program. Kabahagi ng rollout ng programa ay ang isinagawang orientasyon nitong nakaraang linggo, pinangunahan ng DepEd Region 10 sa pagkikipagkolaborasyon sa Teacher Education Council o TEC. Layo ng orientasyon na gabayan ang mga partisipante sa pamamagitan ng core objectives, mga proseso, rekisito at inaasahang bunga ng pilot implementation. Nagbigay din ng malalim 15 pangunawa sa mahalagang tungkulin ng Teacher Education Council sa pagtatasa matapos ang Teacher's Career Progression. Naghayag ng suporta sa inisyatibang ito si DepEd 10 Northern Mindanao Regional Director Dr. Ruth Fuentes kasama si Cagayan de Oro City Schools Division Superintendent Roy Angelo Gazo at Miss Samis Oriental Assistant Superintendent Mary Ann Aliera. Nanguna at pinadali ang orientation sessions si Dr. Adrian Lawrence Carvajal at Dr. Noemi Baisa ng Teacher Education Council o TEC. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Magkarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Dandy. Samantala, pinsala sa agri-sector dahil sa sama ng panahon, umabot na sa 3.30 bilyong piso. Para sa detalye, nagbabalik, Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ray.
7: Inaasahan pa ng Department of Agriculture na lalaki ang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa habagat at nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa ngayon, umabot na sa 3.30 na bilyong piso ang naitalang pinsala at production losses sa 8 rehiyon sa bansa. Apektado nito ang mahigit 80,500 magsasaka at mangingisda habang nasa 72,766 na hektarya ng agricultural areas ang pinsala. Pinakamalaki ang pinsala sa palay na umabot sa 1.86 na bilyong piso, katumbas na mahigit 66,500 hektarya ng apektadong taniman. Ayon sa DA, patuloy ang assessment at validation sa mga apektadong lugar, kaya posible pang madagdagan ang naitalang pinsala at pagkalugi. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Pangasinan patuloy ang monitoring sa binabahang lugar. Libo-libo mga pamilya nasa evacuation areas. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
8: Patuloy ang monitoring ng Pangasinan PDRRMO sa mga ilog sa lalawigan matapos manatiling above critical level ang river system ng Pangasinan. Ayon kay PDRRMO Operations Supervisor Vincent Chu, nasa 3,256 pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation centers habang umabot sa 488,719 ang affected families. Apektado rin ng pagbaha ang 278 barangay sa 15 munisipalidad at lungsod kung saan kabilang sa most affected ang ilang lugar sa District 2. Patuloy ang response, relief operations, rehabilitation at recovery ng mga otoridad. Nagsagawa ng relief operations ang provincial government at PDRRMC kahapon September 1 at muli ngayong September 2 kasama ang Office of Civil Defense. Sa AGNO, under control na ang sitwasyon matapos ang assessment noong September 1, receded at possible na rin ang mga dating binahang barangay. Kaugnay ng pagbubukas ng gate ng San Roque Dam, pinaiikti nga ang pagbabantay sa 18 munisipalidad na dinadaanan ng Agno River. Hinikayat ang preventive evacuation kung kinakailangan. Pinapayuhan din ang publiko na iwasan muna ang mga aktibidad sa ilog. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Ayan, maraming salamat, Mildred. Samantala, PNP-ACG na nanawagan ng mas mahigpit na regulasyon sa online gaming at social media platforms. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Leon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dayan.
9: Nanawagan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa Kongreso na magpasa ng batas na maghihigpit sa regulasyon ng mga online gaming at social media platforms sa Pilipinas. Ayon kay ACG Director, Police Major General Wilson Asueta, bagamat wala pang natutukoy na direktang ugnayan sa mga nangyayaring insidente ng karahasan at mga laro o content online, pero tinitignan pa rin ito ng pulisya bilang isa sa mga risk factor, lalo na ang matagalang pagkalantad sa violent content, extremist ideologies at iba pang impluensya sa internet. Dahil dito, ipinapanukala ng ACG na magtatag ng review at censorship board na mga ngasiwa sa mga online at gaming platform. Bibigyan ito ng autoridad oportunidad na suriin at ipatanggal ang anumang content na mapanganib o nanghihikayat ng karahasan. Aminado naman si Asweta na hirap silang panagutin ang ilang platform dahil nasa ibang bansa ang mga kumpanyang may hawak nito. Kaya mas mabuti anyang atasa ng mga ito na magbukas ng local office upang mas madali silang masaklaw ng ating batas at legal na proseso. Nais din ng ACG na palawakin ang mandato ng National Telecommunications Commission pagdating sa pagbabantay ng mga online network. Para kay Asweta, mahalaga ang mas matibay na regulatory framework at ugnayan sa mga platform upang hindi mabiktima ang mga menor de edad ng mapanganib na content at online grooming. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Dayan Liar. 8:03 in the evening, tuloy-tuloy po tayo. Panukalang pipigil sa paglahok ng kamag-anak ng mga public officials sa government contracts pasado na sa Senado. Alamin natin na ang detalye mula Senado, Nympha Asuncion.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Nympha.
11: Inaprubahan na ng Senado si katutuling pagbasa ang panukalang batas na naglalayong pagbawala ng mga kamag-anak ng ilang public officials at government personnel na lumahok sa mga kontrata ng gobyerno. 15 senador ang pumoto pabor sa Senate Bill 1962, ang panukalang Government Contracting and Procurement Integrity Act. Wala namang tumutol at walang nag-abstain. Sa ilalim ng panukala, hindi maaaring lumahok sa government contracts sa mga kamag-anak ng covered public officials hanggang 4th degree of consanguinity o affinity. Saklaw nito ang procurement ng supplies, equipment at services, infrastructure projects, joint ventures, public-private partnerships at iba pang kasundo ang gumagamit ng pondo o ari-arian ng gobyerno. Bawal din sa mga disqualified relatives ang subcontracting, consortiums at iba pang business arrangements para sa government projects. Ayon sa sponsor ng panukala na si Senator Cheese Escudero, layunin nitong maiwasan ang paggamit ng procurement rules para makinabang ang mga pinapaborang individual at pamilya. Kailangan din anya ng mga pribadong kumpanyang sasali sa government procurement na magsumite ng sworn affidavit na nagsasaad na ang kanilang officers, board members at beneficial owners ay walang ipinagbabawal na relasyon sa mga covered public officials. Ang mga lalabag ay maaaring makulong ng 1 to 3 years, pagmultahin ng hindi bababa sa 100,000 piso at tuluyang pagbawalang lumahok sa government procurement. Maaari ring patawan ng kaparehong parusa at perpetual disqualification sa public office ang mga opisyal na mapapatunayang responsable sa paglabaga. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Nympha. Samantala, defense team, iginiit na walang personalan kahit pa nagkakaroon ng argumento sa impeachment trial. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Luisa.
12: Naniniwala ang defense team ni Vice President Sara Duterte na walang personalan sa pagitan ng mga abogado ng depensa at prosecution kahit pa nagkakaroon ng maiinit na sagutan kanina sa impeachment trial. Sa isang panayam kay Attorney Justin Nicole Gular, Deputy Spokesperson ng defense team, nakita naman niya na matapos ang palitan ng sagutan ni na Attorney Sheila Sison, Defense Lead Counsel, at Attorney Jay Tolosa, Counsel to Prosecutors, nagkaroon pa rin ng kamayan at pag-uusap sa dalawang abogado. Patunay ito na anuman ang nangyayari sa loob ng korte ay pawang profesional lang at parte ng kanilang trabaho. Kahit naman si Attorney Michael Poa na naging hostile witness ngayong araw at piniga ng prosecution ang impormasyon hinggil sa confidential funds ng Department of Education, nakikita na okay naman anya ang naging takbo ng paglilitis ngayong araw. Gayun din ang kanyang pagtestigo. Nagpasalamat naman siya kina Attorney Tolosa at Attorney Singson at masasabi niyang patas ang naging takbo ng impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Luisa Erispe. At yan na po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat kay Mr. Robin Ignacio from NLEX. At syempre maraming salamat din sa lahat na tumutok at takinig dito sa ating programa. Maraming salamat. At syempre maraming salamat din sa lagi natin kaakibat mula sa ating mga engineers, Engineer Marvin Taledana, Engineer Matt Segovia, Miss Rosan Erno, at ating mga producers, Isa Agurilla, Isa Dan, at si Miss Jamie Quinto. Again, get well soon, Miss Jamie Quinto. Muli po ako po ni Lingkod Nords Maguindanao. Sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak, nagsabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras 8:08, magandang gabi.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan.

0: Mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
3: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
2: May OPM na rock.
4: Oh, hey.
2: May OPM na rap.
5: Guess what you know last night? Yo, it was the best.
6: May OPM na mabagal.
7: Agad magaganda ang mga pinay.
2: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
8: Ang himig natin.
2: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Brad sa Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Okay, kaugnay pa rin po ng panibagong insidente ng diyan po sa may Strait of Hormuz, kung saan na panibagong barko, no? Yung po nga inatake at kung saan po may dalawang kababayan tayong Pilipino na nabiktima. Isa pong follow-up report, agarang tulong sa pamilya ng dalawang Pilipinong seafarer na nasawi sa pag-atake sa Saudi-flagged crude tanker sa Strait of Hormuz, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang buong detalye mula kay Dayan Liar.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: Yes, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang tulong sa mga pamilya ng dalawang Pilipinong seafarer na nasawi sa pag-atake ng isang Saudi flag crude tanker dito sa Strait of Hormuz noong August 31. Sa online press briefing, sinabi ni Migrant Worker Secretary Hans Deo Kakdak na katuwang ng ahensya ang OWA sa pagbibigay ng tulong sa mga naulilang pamilya. Ayon kay Kakdak, personal niyang dadalaw ang mga pamilya ng nasawi. Kinumpirma rin ng kalihim na 16 na Pilipino ang sakay ng barko na maganap ang pag-atake at nagkaroon din ng sunog sa barko. Sa ngayon, nasa Oman na 6 ang mga 12 Pilipino at isinasaayos na ang repatriation. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Department of Migrant Workers sa mga kaanak ng biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Okay, maraming salamat kay Dayan Liar at kanina po sa ulat din ni AJ Ignacio. Kasama po natin ang ating engineering team at ang RP1 production team. Ako po si Grace Velasco. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
3: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Ang ibinigay o ang nagbigay? Mapayapang araw ng Webes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Gregorio Magno, Papa at Pantas ng Simbahan. Ito po si Sister Rose Agtarat ng Daughters of St. Paul para sa Mabuting Balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 5, Talata 1 hanggang 11.
2: Dinagsa si Jesus ang napakaraming taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakatayo naman siya sa baybay ng lawa ng Genesaret. Nakita niya noon ang dalawang bangka sa baybay. Kabababa pa lamang ng mga mangingisda mula sa mga ito para hugasan ang mga lambat. Kaya sumakay siya sa isa rito na pag-aari ni Simon at hiniling dito na lumayo ng kaunti mula sa dalampasigan. Umupo siya at mula sa bangkay, sinimulang turuan ng maraming tao. Matapos siyang magsalita, sinabi niya kay Simon,
3: "Pumalaot ka at ihulog ninyo ang inyong mga lambat para humuli."
4: "Guro, buong magdamag kaming nagpagod at wala kaming nakuha, pero dahil sinabi mo, ihulog ko ang mga lambat."
2: At nang gawin nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda, kaya halos magkandasira ang kanilang mga lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka para lumapit at tulungan sila. Dumating nga ang mga ito at pinuno nila ang dalawang bangka hanggang halos lumubog ang mga iyon. Nang makita ito ni Simon Pedro, nagpatira pa siya sa harap ni Jesus at sinabi,
4: "Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat taong makasalanan lamang ako."
2: Talaga ngang nasindak siya at ang lahat niyang kasama dahil sa huli ng mga isda na nakuha nila. Gayon din naman ang mga anak ni Zebedeo na sina Jaime at Juan na mga kasama ni Simon. Ngunit sinabi ni Jesus kay Simon,
3: "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao ang huhulihin mo."
2: Kaya't nang madala na nila ang mga bangka sa lupa, iniwan nila ang lahat at sumunod sa kanya.
1: Mula sa panulat ni Father Albert Garong ng Society of St. Paul ang paninilay, kapag may biyaya kang natanggap, saan ka nakatingin? Sa biyaya lang ba o dun sa nagbigay nito? Sa Mabuting Balita ngayon, nakamit na ni Pedro ang pangarap ng lahat ng mangingisda ang makahuli ng napakaraming isda. Kung siguro ibang tao ang nandoon, baka ang una nilang maisip ay, "Lord, bukas ulit ha, dito mismo, same time." Dahil natural sa atin yan, kapag natikman mo ang tagumpay, gusto mo pa itong maulit. Pero iba si Pedro, sa pagkakataong nakamit niya ang pinakamalaking huli ng kanyang buhay, ay saka naman niya iniwan ang lahat ng ito para sumunod kay Jesus. Hindi dahil hindi niya gusto ang tagumpay, pero dahil sa likod ng punong lambat, may mas mahalaga siyang nakita, ang Diyos na nagpuno nito. Ganito rin sa ating buhay. Kapag pinagpala tayo sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, sa mga pangarap na natupad, may dalawang pwedeng mangyari. Pwede tayong mabulag sa biyaya at makalimutan ang nagbigay. O pwede nating hayaan ang tagumpay na lalo tayong mailapit sa Diyos. Si Pedro ay hindi kumapit sa biyaya. Kumapit siya sa pinagmulan ng biyaya. Sana tayo rin. Kaya marahil ang tanong ay hindi lang ano ang nakuha ko, kundi mas nakilala ko ba ang Diyos dahil sa natanggap ko?
5: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
6: Ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
7: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda man takbo.
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Publiko Servisyo Bayang Mahal News Nationwide.
9: Balitang pangbansa.
10: Sa ulo ng ating
9: pinakamalawang na pagbabalita.
11: Ang Radyo ng Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
13: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
11: Ang Radyo ng Publiko.
12: Radyo Publiko.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan
12: sa sambayanan.
11: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
14: Magkaisa. Pagtulungan.
15: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Sa 104.3
12: The Capital.
11: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko,
11: and The Capital.
12: Ang boses ng Pangulo.
11: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
9: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko,
11: sa 104.3 The Capital.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
18: King of the Road.
17: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
19: Maari bang umusog-usog ng konti?
17: Sakay na!
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: Radyo Pilipinas is on Viber.
21: Viber.
20: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
20: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track
20: with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber.
20: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
22: Abakada.
23: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the Alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Elye, Enye, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
10: Radyo
14: Publiko.
18: Radyo Pilipinas
22: and Capital 104.3 Colab.
24: Colab.
25: Sports Radio.
26: Radyo Pilipinas.
27: World Service.
28: Ang taginting ng
29: FM.
30: At lakas ng AM.
31: Sa iisang himpila.
32: Pinagsanib na puwersa.
33: Para sa mas malawak.
34: Mas maraming mararating.
35: At mas maraming maaabot ng
36: impormasyon.
37: At serbisyo publiko.
38: Radyo Pilipinas.
39: And Capital 104.3 Colab.
40: Radyo Pilipinas.
41: News nationwide.
42: Trending issues na pinag-uusapan.
43: World News in 5.
44: Ang inyong institusyon.
45: Sa Philippine Sports Broadcast.
46: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
47: 66 Impormasyon.
48: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
49: Radyo Publiko
50: 738.
51: Sports Radio 918.
52: Radyo Magazine 1278.
53: At Radyo Pilipinas World Service.
54: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
55: Mapapakinggan na
56: sa Capital 104.3 FM.
57: Capital 104.3.
58: Radyo Pilipinas
59: World Service.
60: Sports Radio.
61: Radyo Magazine.
62: Serbisyo Publiko.
63: The AM and FM collab.
64: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
65: Radyo Pilipinas
66: and Capital 104.3 Colab.
67: Colab.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
20: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
58: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila.
20: At ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
20: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
59: Ronda. Isingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
60: Balita.
61: Balita.
60: Balita.
59: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
62: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libreng sakay.
59: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang tumadagundong.
60: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko.
59: Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: 738.
20: AM.
68: Ronda.
23: Ronda.
6: Pilipinas.
10: Ronda.
14: Pilipinas.
18: Ronda.
22: Bawal ang sabaw.
24: Walang usapang malabnow.
25: Mga trending topics na in and out of the country.
26: Usisay.
27: Mga pangalan sa likod ng issue.
28: May interview on the spot.
29: Ronda Pilipinas.
30: Sa Radyo Pilipinas. 738.

Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, Boy, ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng siksik sa balita. Samahan niyo po kaming Ramonda sa mga isyu at balitang napapanon ngayon pong araw mga brada, ha? Araw po ngayon ng Webes, Setyembre 3, taong 2026. Tuloy po ang pag-usad ng araw mga brada. Tuloy pa rin po tayo sa pang-araw-araw nating gawain. Morning good sa ating mga suki listeners all over the Philippines, all over the world. Siyempre mga suki nating nakikinig po diyan sa kanilang mga sakyan, sa kanilang mga radyo, o sa kanilang mga Facebook pages na nakatutok po ngayon. Magandang morning, lalo na yung mga nagdadrive at nagmamaneho. Nako, dito po sa Quezon City, madulas ang sa kalsada. Hindi ko naabutan yung ulan eh, pero putik-putik po yung kalsada. So siguro I suppose around the 2, baka bahagyang bumuhos ang ulan at nagpabasa po dito sa ating mga kalsada. Ingat po tayo ha! And of course, samahan niyo po kaming alamin yung mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Alas 4:12 na nagmamadaling umaga mga brada. Una sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Tropical storm Pilandok bahagyang lumakas habang kumikilos pahilagang hilagang kanluran sa karagatang Pasipiko. Ilang klase sa bansa suspendido muli ngayong araw, bunsod pa rin ng epekto ng sama ng panahon. Implementasyon naman ng flood management na angkop sa bawat lugar sa Metro Manila. Ipinag-utos na po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mas mahigpit naman ang regulasyon sa online gaming at social media platform. Ipinanawagan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o ng PNP ACG. Panukal.

0: Ron Comunex sa Highway ng mga balita, impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Kumut-kumut
0: Ronda Pilipinas.
2: Alas 4:14 na po na nagmamadaling umaga, mga Ronda. Muli, maganda morning sa ating mga suki listeners all over the Philippines, all over the world. Kamusta po kayo, mga Ronda? Kayo pa rin po ba nasanay ng bedweather? Oo. Bahagyang mainit na po kahapon, ano? May lagkit na eh. Oo. Malagkit-lagkit na. Siyempre, okay na yan kaysa nakalubog tayo sa baha, di ba? 4:15 in the morning. Ito, simulan na natin yung ating balitaan. Bahagyang lumakas, mga Brad, ang Tropical Storm Pilandok habang patuloy itong kumikilos pahilaga-hilagang kanluran sa ibabaw po ng Philippine Sea. Bati sa pinakahuling datos, ang sentro ng bagyo ay tinatayang nasa 1,070 kilometers hilagang-hilagan-silangan po ng extreme northern Luzon sa layong may 24... Diba? May latitude tsaka lang ito. 24.1 degrees north at 131.6 degrees east, mga Brad. Taglay po ng Pilandok ang maximum sustained wind sa 75 kilometers bawat oras malapit sa gitna, habang may pagbugso naman itong umaabot sa 90 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo sa direksyong pahilaga-hilagang kanluran sa bilis po na may 15 kilometers per hour. Samantala, ang malakas na pong hanggang gale force winds ng Pilandok ay umaabot naman hanggang 600 kilometers mula po sa sentro nito. Sa kasalukuyan, wala pa rin nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa, habang patuloy na minumotor ng mga kinakaukulang ahensya ang galaw at posibleng pagbabago ng lakas ng nasabing bagyo.
0: Ronda, Pilipinas.
2: Alas 4:16 ng umaga, mga Brada. Siyempre, pag may bagyo, may suspensyon ng klase, mga Brada. Ito naman po ang listahan, mga Brad, ng mga suspendidong klase ngayong araw. Araw po ng Webes, September 3, 2026, mga Brad, ha? Sa Pangasinan, ayan, ito pong particular sa lugar ng Mangaldan, Bugalyon, San Carlos City, Basista, Aguilar, Binmale, at sa Bulacan, dyan po sa Kalumpit. All levels, public and private po yan ang mga yan. Ano ho? At syempre, as usual, ito po ay papasok sa kaninang tinatawag na alternative learning mode, mga Brad, ha? Ang Basista, daycare to senior high school lang. The rest, all levels, public and private. Ho, ha? Sa Bulacan, Kalumpit, ang all levels, public and private. Sa Benguet, particular dyan sa Atok. Nako, nakakamiss ang Atok. Oo, yung kanilang napakalamig na klima dyan. Particular malapit sa yung bundok doon na pwede mong akitin ng gamit na sasakyan. Preschool to senior high school, private and public, mga Brad. Sa Tarlac, Tarlac City lang ang face-to-face classes, all levels, public and private. Sa Pampanga, mga Brad, as usual, San Simon, Apalit, San Fernando City, Minalin, Guagua, Santa Ana, at sa Santo Tomas, mga Brad, ha, all levels, public and private po yan. Habang sa Candaba, mga Brad, may modular classes o yung alternative learning modalities naman. Kabilang po dyan ang Candaba Elementary School, Gulap Elementary School, Gulap High School, Paralaya Elementary and High School, San Agustin Elementary School, Santo Rosario Elementary School, Bambang Elementary School, Pasig High School, Pasig Elementary School, Mandasig Elementary School, Pansinaw Elementary School, Lanang Elementary tsaka High School, Mandili Elementary School 1, Magumbali Elementary School, Pamsu Element, Pamsu and Pampanga State University, Candaba Ecumenical School, Holy Family Child Formation Center at St. Andrew's Archdiocesan School of Candaba, mga Brad, ha? Yan po ang mga kanseladong pasok po ngayon, basically Region 3 saka bahagi po ng ilang bahagi ng Northern Luzon, mga Brad, ang walang pasok po ngayong araw. But nandito sa Metro Manila, tuloy po tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Wala na pong baha sa Kalakhang, Maynila. At sana po magawa na ng paraan yung mga kababayan natin na makapasok na. Baka ba yung iba nagdadahilan pa. 4:19 in the morning. Nakumpleto na, mga Brad, ng Metropolitan Manila Development

0: According to MMDA, ang feasibility study na tumutukoy sa 39 na lugar para po sa mga flood catchment projects. Ito ayon kay MMDA Chairman Romando Artes ay bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan kontra baha sa Metro Manila. Sa press briefing po sa Malacanang, sinabi ng opisyal na isinasagawa ang pag-aaral alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang feasibility study para po sa mga catchment facilities. Mula po sa 107 potential na lugar, naging 39 na lamang ang napiling site matapos ang mga konsultasyon at pagsusuri sa bawat kolokasyon. Iaangkop na niya ang mga proyekto, mga Brad, sa kondisyon ng bawat lugar, kabilang mga catchment o yung cistern type facility na maaring pansamantalang mag-imbak ng sobrang tubig ulan sa ilalim po ng lupa. Bahagi ito ng paggamit ng pamahalaan ng Sponge City at nature-based solutions na makatutulong po sa mga karaniwang flood control infrastructure tulad ng pumping stations. Sa ilalim po ng mga konseptong ito, ang komunidad ay maaaring sumalo, mag-imbak at mamahala ng sobrang tubig ulan upang mabawasan ang panganib ng pagbaha. Bawat local government unit sa Metro Manila ay may hindi bababa sa 2 natukoy na lugar para sa mga proyekto, habang may ibang LGU naman na may 3 sites. Sinabi ni Artes na mahalaga ang gayong paraan dahil sa pagbabago ng klima na nagdudulot naman ng mas matinding panahon at malalakas na pag-ulan. Anya, ayon sa isang eksperto, hindi sa patuloy pong pagdating ng climate change, yung tinatawag po natin extreme weather conditions at heavy downpour o yung malakas talaga na buhos ng ulan, hindi na dapat i-control yung tubig kundi dapat labanan. Kung hindi, dapat ay i-manage na ito. Tama naman talaga. I-manage. Kaya lang kasi ang problema dyan, mga Brad, yung mga pagtatayuan nga nitong tinatawag nating mga sites po na ito, flood catchment. Yung kinakwento ko nung isang araw, yung meron po dyan sa BGC, yan po yung kanila, nakaplano na po parang earlier than even yung mismong pagtatayo po ng mismong lungsod po doon. So, ibig sabihin, inuunang gawin yung flood mitigation projects, yung mga flood catchment projects po na ito, bago po ilatag yung mismong syudad. Ang tricky part po dito sa Metro Manila, nakalatag na tayo. Paano mo ngayon gagawin yung ganyang bagay sa ganitong sitwasyon na ultimo bangketa pinaninirahan, ginagamit po ng ating mga kababayan? Di ho ba? Ultimo, wala ka ng masidlan . Diba? So hopefully, of course, tayo po ay nakasuporta at naniniwala na kakayanin ito. But then again, nagwo-wonder lang tayo, paano ito magagawa? Di ho ba? Talaga namang sabi nga dito ng MMDA, dapat ay magkaroon ng tinatawag na tulungan sa pagitan po ng LGUs at ng national government. Ang problema, pag dumating na tayo doon sa right of way na tinatawag o kumbaga kailangan mo nang bumili ng lupa, yan po ang kadalasan nagiging problema. Hindi lang po sa mga flood mitigation projects, kundi maging po sa mga road widening, di ho ba? Sa mga pagtatayo po ng mga bagong infrastruktura ng pamahalaan. As long as may nakatira na po kasi dyan, syempre karapatan niya yan, nakalulungkot man. Pero kailangan paalisin . Di ho ba? Ang problema, kahit po alam naman natin na hindi kayo mananalo sa gobyerno, ilalaban pa rin po yan. Tatagal at tatagal po yan. Kumbaga, kung gusto pong patagalin nung nakatira dyan yung kanyang laban dan sa kanyang tinitirhan, kaya niya hong gawin yan. But then again, hindi ibig sabihin na mananalo siya sa pagkuha po ng gobyerno, kasi lagi hong may karapatan. First right ang government sa kahit anong lupa po dito sa atin. Yan po yung kumbaga kami, ilang beses na kaming naganyan. Isa po nung kami nakatira po dyan sa Tondo 2. Oo. Yung aming front yard ay natapyas sa 1/4. Front yard lang. This time around, itong pinakahuli ay yung mismong buong bahay na. Actually, buong barangay namin yung natapyas doon po sa nangyaring paglalagay po ng SLEX-NLEX connector. Oo. Wala kang kapalag-palag doon. Ang masakit, yung mga kapitbahay namin dyan sa Laonglaan Corner, Antipolo Street. Bagong gawa pa yung bahay nila. May third floor at yung rooftop nila, may mga puno-puno pa at may maayos na garden. Kita mo . Mag-stand out yung bahay nila. Yung mga bahay na ordinaryo, ganyan, luma. Wala yung bahay namin. Pagdating nyo sa bahay nila, bagong pintura, maganda, matarik. pagdating mo sa taas, may makita ka mga puno-puno. Baka may swimming pool pa yun doon. Diba sa bandang taas? Ayun, lahat kami, giba. Oo. Iwan, wala, walang natira. Oo. Para po yun, syempre, syempre, dun sa, kumbaga, kapakanan ng mas nakararami. Oo, kami, isang barangay lang kami. Sino bang ilang libo, ilang milyon po ba ang makikinabang doon sa SLEX NLEX connector? Di ho ba? So, ganyan din, hopefully, yung mangyari dito sa MMDA flood management program nila. Kaya lang, oo, eh, nakalulungkot. But then again, para sa betterment ng nakararami. Ano ba? Ronda, Pilipinas. Alas 4:24 mga brad. Tuloy tayo sa ating balitaan. Pinas. Nagsagawa naman ng updating ang gobyerno sa master plan nito hinggil sa flood control o flood management. Ito ang sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro sa gitna po ng napakatagal na panahong hindi nagamit ang master plan na noon pang 1930s o 1940s binalangkas. Turuin mo 1930s at 1940s. May kalsada pa ba? No? Kalesa pa ata gamit. Ayon kay Castro, mga brad, ang DPWH ang nagsasagawa ng updating ng na nakafocus sa 18 major river basins at mga critical principal rivers. Sa nakalap nilang datos sa kagawaran as of May 31, 2026, mayroon ng anyang updated master plan at feasibility studies sa 16 na major basins. May mga feasibility studies din. Anyang ilang mga lugar na kayang tapusin ngayong 2026 at ito ay may ay ang mga lugar ng Cagayan, Pasig, Marikina, Laguna. Laguna Bay River Basins, mga brad. Ang system po dito, oh, 1930s, oh, daily yung update. Eh, hopefully, yearly nangyari yan. And sabi nga, merong latest update po dito sa master plan na yan. Sana maipatupad. Again, sana maipatupad dahil sa sitwasyon po ngayon, ang hindi mo na nga, sabi nga kanina, di ba, hindi mo na pwedeng labanan yung kalikasan. Eh. Kailangan mo nang i-manage. Ibig sabihin, paagusin mo na at hindi mo siya pwedeng kumbaga takpan lang basta at aapaw din yan. So kailangan mo ng tamang pathway para po mula sa bundok pababa para hindi po magkaroon ng landslide, and then pagdating po sa baba ay tutuloy naman yan papunta po sa floodway hanggang makarating po dito sa ating mga lagusan diyan sa mga karagatan po. Ang dami nating karagatan na pwede mong pagtapunan ng tubig. Ano? Ang problema, yung daluyan nagbabara dahil either sira yung flood control o di naman kaya yung pumping station nabarahan ng basura. Dalawa ho yan. Kung isisisi nyo sa gobyerno, eh syempre meron din pong kasalanan yung mismong taong bayan. Kita nyo naman na hindi nyo maalis din yung talaga namang sa dami rin ho ng basura na talaga namang nagmumula din po sa mga komunidad natin. Eh sana po isa po yan sa ating ano, tugunan. Hindi natin mapangungunahan ang pamahalaan o ang sino man Poncio Pilato na nagko-control po dito sa ating bayan pagdating po sa mga flood mitigation projects. Siyempre sila nakakaalam, sila eksperto. Pero as bilang komunidad ba, bilang isang Pilipino, bilang isang tao, may responsibilidad ka din, huwag kang magtapon basta-basta ng basura sa hindi tamang o huwag kang magkalat. Ayan, basically. May tamang tapunan ng basura. Antabayanan mo naman. Diba? Eh, meron ho. Masabi lang matapon eh. Diba? Marami hong ganyan, mga brad. Maraming Pilipino ang ganyan na nakalulungkot. Eh, hanggang ngayon, kahit po sa kabila ng paulit-ulit nating narasang pagbaha, eh, garapal pa rin kung magtapon ho ng basura. Ronda, Ronda, Pilipinas. Alas 4:28 ng umaga, mga brad. Sa usapin pa rin ang pagbaha dulot ng bagyo at habagat. Nananatiling lubog sa baha ang San Simon, Pampanga at iba pang mga bayan sa lalawigan matapos ang isang buwang at patuloy pang tumataas dahil sa pag bugso-bugsong pag-ulan. Ibinahagi ni San Simon Acting Mayor Ann Canlas sa Mark In Mark Out na dahil sa pag-apaw ng kailang waterways ay binaha na rin ang mga lugar na hindi karaniwang bumabaha nitong mga nakaraang araw. Sa kabilang anya rito, ang barangay Santa Monica kung saan bumaha ang kahabaan ng North Luzon Expressway o yung NLEX outbound at northbound. Sinabi naman ni Mayor Canlas na nagpatupad na sila ng libreng sakay sa mga mamamayan ng kanilang bayan at nagsasagawa na rin ng rescue operations para ilikas ang mga residente na nalubog sa baha at mga tahanan. Samantala, tiniyak naman ni Mayor Canlas na nagbibigay na rin ng tulong sa pamahalaang panlalawigan at mga lokal na pamahalaan para sa pamilyang naapektuhan ng pagbaha at sama ng panahon. Nagpasalamat naman ang alkalde sa pag-asiste ng iba pang ahensya ng pamahalaan, lalo na sa paghahatid ng goods at iba pang ayuda na mahirap anya ang ngayong ibiyahe dahil sikip ng mga sasakyan. Nagpaabot din ng pasasalamat ang alkalde sa iba pang mga kalokalidad na nagpadala naman ng rescuers sa San Simon, Pampanga. Kasama anya sa mga ito ang pamahalang lokal ng Marikina City, Mabalacat, Pampanga, Nueva Ecija at Balayan City, mga brad. Eh, alam ko itong NLEX, mga brad, kinansela na po ang toll fee po dyan, ha, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ito po lalo yung mga nag-U-turn at yung mga na-stuck po dyan. Alam ko kansilado na po yung toll fee. At sana pinagpapaliwanag na. Sana makapagpaliwanag ng mais, mahalaan natin anong diskarte ng NLEX po dyan sa ganyang sitwasyon. Ang problema kasi, mga brad, pribado ho kasi yung kalsada po na yan. At lumalabas, at pag hindi ka nakadaan, aba eh, sayang yung binayad mo, di ba? Yung traffic nga lang eh, kaya ka nga nag-expressway kasi mabilis eh. The fact na nagkaka-traffic, lugi ka na dun eh. Di ba? Eh, what more itong hindi ka talaga nakaano? Hindi ka talaga nakadaan or na-stuck ka ng 20 oras mahigit. Diba? Pinagpapaliwanag na po ng Toll Regulatory Board itong NLEX dahil po sa nangyaring pagbaha po dyan. Eh, dapat eh, kahit o paano, meron silang mga paraan para po makausad yung kanilang mga customer. Eh, kaya lang, wala eh. So, kapag short-handed yung ibinayad natin doon sa NLEX, eh, kaya dapat talagang magkaroon ng refund. Sana simula Saturday, Saturday kami bumiyahe doon. Saturday kami nagsimulang bumayad doon. Kami, tatlong oras na ho kami doon, ha. Tatlong oras na po kami sa biyahe na yun. At hindi na po kami tumapos ng NLEX. Umikot na po kami ng Manila Westport. Makit na kami doon sa connector. Kahit pa, nagkaroon naman silbi yung connector na sumagasa sa bahay namin. Alas 4.31 ng umaga, mga brad. Wala mo na BBTU. Pagbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Maging panatag, Pilipinas. sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
7: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya system. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
8: Katulong yan, yung sa pagunlad ng ating bansa, yun na. Kung laging nandyan ang dahilan ng eleksyon ay para sa kapayapaan, siyempre, of course, pag nag-eleksyon na sa BARM na mapayapa ang eleksyon, napili na ng mga pupuesto dyan, members of the parliamentary, at nakapili na sila ng prime minister, manaig yung kapayapaan. So, nandyan na yung kaunlaran, development ng BRMM. So, makakatulong talaga yun sa Pilipinas. Kasi kapag may mga problema dyan sa BRMM, lalo na yung mga paguluhan, talagang nadadama yung Pilipinas. Gaya ng mga nangyari noong mga unang panahon, how much ang ginagastos ng gobyerno ng Pilipinas sa pakikipaglaban sa mga rebuilding sa BARM na billion-billion din ang ginagastos doon. So, instead na i-develop sa mga bayan ng BARM, nagagamit tuloy sa mga armas. So, yun ang malaking impact ng gaganaping eleksyon na I hope na maging mapayapa.
5: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Ronda. Pilipinas.
12: Oh, you touch my talala.
11: Ronda. Pilipinas.
0: 4:37 in the morning, mga Ronda. Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas.
11: Ronda.
0: Patuloy mga brad ang paglago ng online stock investing sa bansa matapos umabot sa 3.64 million ang stock market accounts noong 2025. Ayon po yan sa Philippine Stock Exchange o yung PSE. Batay sa 2025 Stock Market Investor Profile Report, tumaas ng 27.3% ang kabuuang stock market accounts habang 3.22 million dito ang online retail accounts na gumagamit ng digital trading platforms at e-wallets. Kasabay nito, mahigit 2 milyong Pilipino na ang gumagamit naman ng GStocks PH ng GCash na pinapatakbo ng AB Capital Securities Incorporated. Ayon kay GCash Wealth Management General Manager Darwin C. Su, katumbas ito ng mahigit kalahati ng lahat ng other retail stock market accounts sa buong bansa. Binigyan din ni Sisu ang kahalagahan ng financial literacy kasabay ng pagpapalawak ng access sa stocks, bonds at funds upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng kumpiyansang mamuhunan. Mayroon na ring 8.8 milyong rehistradong G-Funds users ang GCash habang inihahanda rin ito ang sandbox launch ng G-Stocks Global Katuwang ang Securities and Exchange Commission o yung tiyatawag na SEC, mga Brando.
11: Ronda Pilipinas.
13: Kikikumot-kumot. Sadap kumot.
0: Alas 4:39 ng umaga, mga brada. Hindi naman tumitigil ang gobyerno sa paghahanap ng solusyon sa bahang nararanasan po sa North Luzon Expressway o NLEX bunsod ng mga pag-ulan na dumadaan po sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kinakikitaan na ng pagbaba ng tubig ang northbound ng NLEX. Dati ang hindi nahihigit sa isang oras o naibaba na sa 45 minutes ang biyahe sa northbound ng naturang expressway. Ang southbound anya ang kalsada naman ang mas kailangan pang trabahuhin dahil kahit anong gawing pagpump ng tubig, wala rin itong ibang pinupuntahan. Ang nakitang plano ng gobyerno ang paghukay sa ilang area sa lugar upang doon muna pansamantalang manatili ang naipong tubig at hindi sa mismong kalsada. Kaugnay nito, una nang inanunsyo ng palasyo ang free toll passage para po sa mga sakyan dumadaan sa piling portions ng NLEX upang kahit papaano ay maibsan ang kanilang mahirap sa biyahe. At kay PCO Undersecretary Claire Castro, base sa anunsyo ng DOTR, simula ngayong araw exempted muna sa toll fee ang mga sakyang bumabiyahe sa pagitan po ng Pulilan, Bulacan at San Fernando, Pampanga. Ito yung binabanggit natin kanina, mga brad. Na meron nung free toll dyan po ngayon sa NLEX. Pero kung ta-traffic ka rin naman, parang hindi kapalit ng magkano, 100, 200 na toll fee ay yung ilang oras mong pag-stay dyan para ang hirap. Pero kung nandiyan ka na, and of course, it's a welcome development, mga brother. That's the least that we can do para po doon sa mga na-stranded. Eh, syempre, kita nyo yung viral video no kahapon. Yung discarte, doon na bumibili sa mga ano, sa mga bahay po malapit sa NLEX. Talagang sungkit-sungkita na lang sila eh. Dahil yung iba siguro, dadaan lang, eh na-stuck na ng ganun, na-stranded na. So, eh, ang hirap naman po ng sitwasyon na yun. 4:41 in the morning. Reports naman tayo, mga brad, ha. Police Cavite na inireklamo ng pananakit ng isang estudyante. Iniimbisigahan na po ng Napolcom. Ramonda sa balitang yan. Mary Ann Bastasa.
14: Radyo Pilipinas. Report. Iniutos na ni Napolcom Chief Commissioner Rafael Talisa ng masusing investigasyon sa reklamo ng isang 20-anyos na college student laban sa isang polis sa General Trias Cavite kaugnay ng umunoy pananakit at pagbabanta sa kanyang buhay. Sa reklamo ng estudyanteng si alias Ace, naganap ang insidente gabi ng August 27 kung saan binangga ng polis ang kanilang motorsiklo matapos siyang mag-U-turn sa kasya sinuntok, hinampas ng baril, minura at tinakot na papatayin. Dinalaan naman sila ng kanyang kasama sa police station kung saan isinagawang umunoy pagtatangkang ayusin ang insidente. Lumabas din sa breathalyzer test na nakainom ang polis. Gate ni Napolcom Commissioner Vicente Calinisan, maaaring maharap sa administrative charges na grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang police at posible itong matanggal sa serbisyo kung mapatunayan ang mga aligasyon. Kaugnay niya, ipinaharap na rin ang Napolcom ang sangkot na police at ang police investigator sa komisyon ngayong Webes September 3. Mula sa Napolcom para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo
11: Pilipinas.
0: Alas 4:42 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Nationwide simultaneous school safety drill ng DepEd. Arangkada ngayong araw, buti pinalitan nila, no? Dahil initially parang shooting drill yan eh. Active shooter drill. Tignan natin ngayon kung anong plano ng DepEd. Alamin ang report kay Dayan Lear.
11: Radyo Pilipinas Report.
15: Aarangkada ngayong araw ang nationwide simultaneous school safety drill ng Department of Education o DepEd sa buong bansa. Ayon sa DepEd, gaganapin ang kick-off ceremony sa Carlos Gonzalez High School sa Barangay Maguinaw, San Rafael, Bulacan. Ito ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng seguridad at kahandaan sa emergency o threat sa mga paaralan. Inaasahang dadalo sa aktibidad ang mga opisyal ng DepEd, mga lokal na pamahalaan at mga ahensyang nangunguna sa public safety at disaster response. Tampok sa aktibidad ang scenario briefing na may 30 minutong full-scale lockdown drill at post-drill review at evaluation. Kasama sa evaluation ang mga kinatawan ng Office of Civil Defense, Department of the Interior and Local Government, Bureau of Fire Protection, Local Disaster Risk Reduction and Management Office at Philippine National Police. Magsisimula ang drill ng alas 9 ng umaga at matatapos ng alas 11:30 ng umaga. Kabilang sa mga makikibahagi sa drill ay ang mga paaralan mula sa Region 1 hanggang Region 12, gayon din ang NCR, CAR, Caraga at Negros Island Region. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:44 mga brother. Tulong sa pamilya ng dalawang Pilipinong nasawi sa pag-atake po sa Strait of Hormuz. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o yung DMW. Romonda sa Baldangyang, kinakapatid J. Mark Dagala.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinalalahanan ng Department of Migrant Workers sa mga ship owner gayon din ng mga licensed manning agency na tiyak kinakaligtasan na kanilang mga Pinoy seafarer at igalang ang karapatan na huwag maggayag sa mga peligrosong ruta o lugar. Ito ang iginiit ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacda kasunod naman ng pinakabagong insidente ng pag-atake sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz sa isang Saudi-operated oil tanker na ikinasawi ng dalawang Pinoy seafarer. Sinabi na kalihim na dapat gawing prioridad ng mga ship owner ang kaligtasan ng mga Pinoy seafarer at ilayo sila sa anumang kapahamakan. Dapat din anyang igalang ng mga ship owner ang pasya ng mga seafarer na huwag pumalaot para na rin sa kanilang kaligtasan. Dagdag pa ng kalihim, dapat ding sumunod ang mga ship owner sa mga hinihinging requisitos bago magdayag sa mga lugar na matinding naapektuhan ng sigalot o may mataas na bantang pangseguridad. Kasunod dyan, sinabi na kalihim na kanilang titignan kung nasunod ba ang mga patakarang pangkaligtasan na siyang bahagi naman ng gumugulong na investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Marty Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:45 na po ng umaga mga brad, paglilunsad naman ng rice trading sa Ormoc City. Patunay na pag-angat ng kabuhayan ng mga magsasaka sa Eastern Visayas. May report si Maria Daisy Amor Lalosa Belizar.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Isang malaking hakbang para sa seguridad sa pagkain at kabuhayan ng mga magsasaka ang naitala sa Ormoc City matapos opisyal na ilunsad ng National Irrigation Administration Region 8 at Lakasmo Irrigators Federation of Agriculture Cooperative ang kanilang rice trading project. Sa ilalim ng Sagipsaka Act at socio-economic agenda ng Marcos Administration, layunin itong direktang ikonekta ang mga magsasaka sa merkado ng walang middlemen. Nakatanggap din ang kooperatiba ng 1 million pesos na livelihood assistance mula sa NIA upang gawin silang mga ganap na negosyante. Ginamit agad ng kooperatiba ang oportunidad na ito upang makakuha ng 18.6 million pesos na kontrata mula sa local government unit ng Ormoc para mag-supply ng mahigit 37,000 sacks ng bigas. Pakikinabangan ito ng daang-daang magsasaka at higit 2,400 na hektaryang sakahan sa ilalim ng Bao River Irrigation System. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:47 naman ang umaga mga brad. Dako tayo sa Cebu. Cebuano Micro Small and Medium Enterprises yung MSMEs kumita po ng malaki sa isinasagawang 2026 Coconut Philippine Trade Fair. Gaano kaya kalaki yan? Alamin natin mula kay Angeli Valiente.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nakakuha na mahigit 10 milyong piso na halaga ng business transactions ang mga micro, small and medium enterprises sa isinagawang 2026 Coconut Philippines Trade Fair na isinagawa sa SMX MOA Pasay City noong Agosto 26 hanggang 30 ngayong taon. Ang nasabing business transactions ay kinabibilangan ng 1.51 million pesos na cash sales, 5.19 million pesos na booked sales at 4.25 million pesos na under negotiation. 13 Cebuano exhibitors ang sinuportahan ng Department of Trade and Industry Cebu upang makapag-showcase at ma-promote ang kanilang mga produktong gawa sa niyog. Kabilang sa mga ibinidiyo bidang produkto na mula sa Cebu ay mga pagkain, home decors, accessories at handicraft. Tampok sa isinagawang trade fair ang mga diverse at innovative na mga produkto ng Philippine coconut industry at pagbibigay ng oportunidad sa mga konsumidor na madiskubre at masuportahan ang mga local coconut products. Nagwagi naman bilang second best dress booth ang exhibitor na Adorno 72 Home Decors na mula sa Cebu. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu. Pilipinas.
0: Pilipinas. 4:48 in the morning mga brad, Environmental Management Bureau o yung EMB Region 9 na patuloy na binabantayan ng air quality sa Zamboanga Peninsula sa gitna po ng patuloy na pagkalat ng Indonesian haze sa iba pang lugar po dito sa ating bansa. Ramonda sa balitang yan, Justin Bulanan.
11: Rancho Pilipinas, Rancho Pilipinas Report.
19: Patuloy na binabantayan ng Environmental Management Bureau EMB Region 9 ang air quality sa Zamboanga Peninsula sa gitna ng patuloy na pagkalat ng haze uusok sa iba't ibang lugar sa Pilipinas bunsod ng mga malawakang wildfires sa Indonesia. Bati sa pinakahuling air quality update na inilabas ng EMB 9, nasa 114 ang resulta ng air quality index ng PM2.5 kung saan nangangahulugan ito na sa unhealthy category batay sa naitala ng Particulate Monitoring Station ng ehensya sa WEMSO sa Nalamon Campus sa Barangay Talisayan. Samantala, nananatiling maayos naman ang antas ng air quality ng parehong PM2.5 at PM10 batay sa naitala ng DOAS na monitoring station sa Adso Junior High School Campus sa Barangay Tumaga. Ang pagkakaiba sa pagitan ng PM2.5 at ng PM10 ay ang laki o sukat ng mga particulate matter o maliliit na particles ng dumi na nasa hangin na maring malanghap ng publiko. Pinapayuhan ng EMB 9 ang publiko o mga residente na katila sa mga lugar na may mataas na level ng PM2.5 na bawasan ang matagalang exposure sa labas lalo na ang mga sensitibong individual at siguruhin magsusuot ng N95 mask. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
11: Pilipinas!
0: Alas 4:50 ng umaga mga brad, monthly alay kalinisan muling isinagawa sa bayan po ng Barobo, Surigao del Sur. Ramon sa balitang yan, Raymond Samson Aplaya.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Patuloy na isinasagawa ng lokal na pamalaan ng bayan ng Barobo, Surigao del Sur ang monthly alay kalinisan alinsunod sa Municipal Ordinance No. 5 Series of 2014 sa pamamagitan ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO. Ang inisiyatibang ito ay naghikayat sa mga opisina ng munisipyo, mga barangay, mga organisasyon at mga residente na aktibong lumahok sa mga aktibidad para sa paglilinis ng komunidad, tamang pagtapon at pag-ipon ng basura at sa pagpreserbar ng malinis na kapaligiran. Ginanap ang nasabing aktibidad sa Barangay Camp Bagang, Ginhalinan, Sudlon, Wakat, Amaga, Poblasyon, Suwa at Barangay Mamis. Suportado rin ito ng mga tauhan ng Bureau Fire Protection, Barobo Fire Station, mga mag-aral ng Gamot National High School, Sudlon Elementary School, Maapod Elementary School, Wakat National High School, Tambi Central Elementary School at ng Mother of Mercy Academy. Kasama ang partisipasyon ng iba't ibang mga stakeholders, nilinis ang mga daan, pinaganda ang mga pampublikong lugar at sinigurong mananatiling ligtas at malusog ang kalikasan para sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
11: Pilipinas. Pilipinas.
0: 51 minutos mga brad, makalipas ang alas 4 ng umaga. 9 na minutos bago ang alas 5. Nanawagan mga brad ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o yung PNPACG sa Kongreso na magpasa ng batas na maghihigpit sa regulasyon ng mga online gaming at social media platform sa Pilipinas. Ayon kay ACG Director Police Major General Wilson Asueta, bagamat wala pang natutukoy ni Direktang Ugnayan sa mga nangyaring insidente ng karahasan at mga laro o content online, pero tinitignan pa rin ito ng pulisya bilang isa sa mga risk factor, lalo na ang matagalang pagkalantad sa violent content, extremist ideologies at iba pang impluwensya sa internet. Dahil dito, ipinapanukala ng ACG ang magtatag o na magtatag ng Review and Censorship Board na mga ngasiwa sa mga online at gaming platform. Bibigyan ito ng otoridad na at nasuriin at ipatanggal ang anumang content na mapanganib o nanghihikayat ng karanasan o ng karahasan. Aminado mga brad si Asueta na hirap silang panagutin ang ilang platform dahil na Nasa ibang bansa ang mga kumpanyang may hawak nito. Kaya mas mabuti aniya ang atasan ng mga ito na magbukas ng local office upang mas madali silang masaklaw ng ating batas at legal na proseso. Nais din ng ECG na palawakin ang mandato ng National Telecommunications Commission pagdating sa pagbantay sa mga online network. Para kay Asweta, mahalaga ang mas matibay na regulatory framework at ugnayan sa mga platform upang hindi mabiktima ang mga minor de edad na mapanganib ng content at online grooming. Ito na naman tayo mga brand. Naintindihan ko yung isa online platform kasi kahapon ng actually kahapon itong naging pahayag ni ECG Director Asweta, no? General Asweta. Yung extremist ideology, syempre makita yan sa online. Pero pagdating po doon sa aspeto ng laro, mga brad, meron po talagang regulatory body po dyan. Of course, hindi dito sa Pilipinas. Pero meron po nakalagay dyan na may mga sa mga games. O ito po ba ay violence? Ito po ba ay for kids? Ito po ba ay tinatawag natin na pwede sa 13 years old, 10 years old and above? O kung ano pa man. Kaya lang, may mga sablay talaga mga brad eh. Merong mga hindi mo talaga dapat ipalaro sa bata. Pero kulang po sa guidance. Diba? E paulit-ulit na po 74 na beses na po natin sabihin na ang ating gaming community ay kumbaga sa dami po niyan eh, hindi naman po naging violente. As simple as that. Lahat at karamihan po dyan, wala naman po nagsimulaan maglaro ng computer games. O kung meron man, ilan laang na nagsimula ng medyo may edad na sila. Diba? Hindi eh. Hindi naman ganun eh. Nagsimula yan nang sila ay bata pa. And up until now, naglalaro pa rin sila. Hindi naman sila naging violent eh. I for one is an example. Simula pa nung Galaga. Yung, diba? Yung Galaga, yung family computer, yung Mario. Eh, sa Mario pa lang eh. Ang target mong patin, si Bowser. King Koopa pa ang tawag mo. Meron kaming kontra, barilan. Nanunugod. Ang nangyari sa akin, nangarap ako maging sundalo. Pero hindi ako nangarap pumatay ng tao. Diba? May mga ganun. May mga ganung factor. And even those times, merong mga nakalagay po doon na rated. Rated po yan eh. Rated PG, rated 13. Mature audience. Meron yan, yung Metal Gear Solid. Mature audience yan. Yung Resident Evil. Mature audience yan. Pero kung magulang ka at nagpapabili sa'yo yung anak mo ng laro at ikaw ay bibili at nakita mo nang mature yung rated o yung ratings nito at pinalaro mo pa rin at hindi mo ginabayan yung anak mo, aba, eh may mali talaga. Diba? Tapos, higit sa lahat, syempre, yung pag-iiwan po ng baril. Eh, kahit ano pang isipin ng bata na yan, kung wala naman yung armas, eh wala din po mangyayari. Eh, ang problema, meron po tayong mga kababayan na either irresponsible or talagang matinik lang yung bata sa pagkuha ng baril o sa tsahin. Itong isa naman, naiwan eh, no? Anyway, naku mga brada, it's 4:56 in the morning and of course, time to say goodbye for us. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at sumubaybay tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at si baba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko mga brad, magkanigan po tayo bukas. Adios
2: Ronda Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
3: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
22: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
23: Maganda man takbo.
22: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
24: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
23: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
25: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
26: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Publiko.
28: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Muhammad Bassam Adumping. Una sa lahat, dapat nating alamin na ang Bangsa Moro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay resulta ng mahabang struggle ng Bangsa Moro people at ng Moro Islamic Liberation Front. At resulta rin ng peace process ng dalawang partido, ang Government of the Philippines at ng Moro Islamic Liberation Front. Resulta na ito ay pinalakas rin ang autonomiya ng rehiyon. Ang BARM election ay makakatulong sa pag-unlad ng bansa kung ang mga tao ay makakaboto ng malaya. Dahil dito, aking hinihikayat ang aking mga kapwa-botante sa rehiyon ito na ating ituro ang tama o karapat-dapat na representative sa BARM government, sapagkat sila ang magpapatuloy ng pag-unlad at kapayapaan ng rehiyon na ito. Ating pakatandaan na ang pagboto natin ay obligasyon. At hindi lang obligasyon, kundi isa rin itong amana sa ating mga Muslim o tiwala na ipinagkaloob sa ating. Ang BARM election, ang tagumpay ng BARM ay tagumpay rin ng Pilipinas. At yun lang po, salamat.
29: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026, simula sa 14 ng Setyembre, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa Bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs, kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
29: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
1: Asahan nyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulong lalo natin pag-iibig. Kung natin o inalalo na, pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
5: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
6: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
7: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
5: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko
25: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Huwebes, ikatatlo ng Setyembre, taong 2026. Napakikinggan po tayo sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Matutunghayan niyo po o malalaman ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura at malalaman niyo po ang proseso sa paggawa ng pagkain. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyo po makakasama, Christopher Terambulo. At ito ang
25: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Usap.
0: Para sa mga pangunahing balita pang agrikultural. DA puspusan na ang mga paghahanda para sa matinding epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon hanggang sa 2027.
25: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Supply ng bigas sa bansa na nanatiling sapat sa kabila ng pinsala sa produksyon ng palay bunsod ng habagat ayon sa DA.
25: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: African Swine Fever Vaccine for commercial use na ayon sa Agriculture Department.
25: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: NIA itinanggi ang alegasyon ng ghost at mga substandard na proyekto.
25: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.

0: Bagamat abala pa ang bansa sa pagtugon sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat, ay hindi nagpapatumpik-tumpik ang Department of Agriculture upang paghandaan ang inaasahang epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon hanggang sa 2027. Inihayag ni Agriculture Spokesperson Under Assistant Secretary Arnel De Mesa na tiniyak mismo ng Kongreso ang dagdag na pondo para sa kagawaran upang matugunan nito ang magiging epekto ng El Nino. Ilan sa mga paglalaanan ng pondo ang pag-aayos at pagdaragdag pa ng mga irrigation at pondo para sa Presidential Assistant for Farmers and Fisherfolks at Quick Response Fund. Ilang mga intervention din ang inihahanda ng DA upang mas matugunan ang mga magsasaka sa mga inaasahang epekto ng El Nino na tutugon sa pagpapataas pa ng kanilang produksyon. Ilan sa mga pamamaraan na rin ang itinuturo ng DA sa mga magsasaka upang masalag ang matinding epekto ng El Nino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Usapang
0: nananatili pa rin sapat ang supply ng bigas sa bansa kahit pa ang palay ang pangunahin sa may pinakamalaking pinsala pagdating sa sektor ng agrikultura dulot ng mga nagdaang bagyo at matinding habagat. Sa panayam, sinabi ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na sapat pa rin ang stockpile ng bigas sa bansa at nayari pa rin ang volume ng imports. Dagdag pa ng opisyal na ilan sa mga naapektuhang palay ay partially damaged lang at malaki ang tsansa na ma-recover. Kaya malaking pakinabang pa ito. Maliit na bahagya lang din ang naapektuhang 41,000 metric tons na rice produce kung ikukumpara sa 20 million metric tons per year ang rice produce ng bansa. Wala rin dapat ipangamba sa presyuhan ng bigas dahil nananatili pa rin itong stable. Nagbabala rin ang ahensya sa mga mananamantala sa presyo ng bigas na huwag na itong subukan dahil tiyak na mabigat na multa at parusa ang nag-aabang sa kanila. Papasukin naman natin ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Unahin muna natin dito sa Calacang, Maynila. Pamunuan ng NLEX tumugon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na solusyonan ang abalang idunulot ng pagbaha sa bahagi ng San Simon sa Pampanga. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila, J. Mark Tagala, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Agad na nagpatupad ng mga hakbang ang pamunuan ng North Luzon Expressway upang mapahupa ang baha sa Tulaoka Bridge na bahagi naman ng San Simon na sa Pampanga na nagdulot ng matinding aberya sa mga motorista. Ito ay ayon sa Department of Transportation na bilang tugon na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkasa ng mga hakbang upang mabilis na maibalik sa normal ang sitwasyon sa NLEX. Kaugnay nito, naglagay na ng concrete barrier sa Metro Pacific Tollways Corporation ang operator ng NLEX Expressway upang magsilbing pansamantalang harang sa pagpasok ng baha. Dumating din ang ikalawang batch ng mga tauhan mula sa Philippine Coast Guard para tumulong sa Emergency Flood Mitigation at Disaster Response Operations. Bukod dito ay namahagi rin ang MBTC na pagkain at inumin sa mga stranded na motorista. Nagpasalamat naman si Transportation Secretary Giovanni Bani Lopez sa pagtugon ng NLEX para sa pagtulong nito sa mga apektadong motorista. Magunit ang kahapon ay epektibo ang libreng toll sa mga sasakyang nagmumula sa Punilan, Bulacan hanggang sa Fernando sa Pampanga at pabalik. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Leptospirosis cases sa lungsod ng Quezon nitong Agosto lumagpas na sa epidemic threshold. Para sa DZRB Radyo Pilipinas Manila, Mary Ann Bastasa, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigpit ngayon ang monitoring ng Quezon City Local Government sa mga kasong leptospirosis sa lungsod kasunod ng ilang linggong matinding pag-ulan at pagbaha. Sa leptospirosis surveillance update ng QC Epidemiology and Surveillance Division, umabot na sa higit 400 ng leptospirosis cases sa lungsod mula Enero hanggang nitong August 28. Ayon sa LGU, mula rin August 1 to 28 na itala ang nasa halos 300 kaso kabila ang 10 leptospirosis-related deaths. Pinakamalaki ang pagtaas noong August 16 to 22 kung saan umabot sa 171 ang kaso at ang weekly count na lagpas na sa epidemic threshold. Sa kabuuan ng mga kaso, 79% ang nag-ulat ng exposure sa tubig baha, habang 4 na kaso ang exposure sa iba pang posibleng kontaminadong water sources.

0: Pumalo sa mahigit 200,000 pesos ang naitalang benta ng kadiwan ng Pangulo sa bayan ng Oras Eastern Samar sa loob lamang ng unang oras ng pagbubukas nito sa Barangay Butnga. Dinumog ng mamamimili kabilang ang ilang dayuhan, mga residente pati na mula sa Karatig Bayan ang presko at murang mapaninda tulad ng kamote, kamuting kahoy, mais, maniisda, alimango at karning baboy. Ayon kay Municipal Agriculturist Salvador de Losa, 44 na lokal na asosasyon ng mga magsasaka at mangingisda ang nakiisa sa programa. Isa sa mga exhibitors ang Balingasag Farmers Association na nakabenta ng 35,000 pesos mula sa mahigit isang toneladang kamuting paninda. Ipinahayag naman ni Mayor Roy Ador na patunay ito ng tagumpay ng Project Obra sa pagpapatatag ng supply ng pagkain at pag-angat ng kabuhayan ng mga oras nun sa tulong ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Iba't ibang lambanog mula sa Quezon, Batangas at Laguna itinampok sa 2nd Lambanog Festival 2026 ng PCA Calabarzon. Mula sa DWFS, Radyo Pilipinas, Lucena, Marag Rizula, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Itinampok sa 2nd Lambanog Festival 2026 ng Philippine Coconut Authority o PCA Region 4A ang iba't ibang lambanog mula sa Quezon, Batangas at Laguna. Isinagawa ang aktibidad sa Southern Luzon State University o SLSU Tayabas Campus bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-40 National Coconut Week. Kaugnay ng temang Tagay ng Tradisyon, Lasa ng Tagumpay, sentro ng festival ang mga produktong lambanog mula sa tatlong lalawigan, gayon din ang mga aktibidad na layong isulong ang pagpapalakas sa industriya sa pamamagitan ng mga talakayan at demonstration hinggil sa wastong produksyon, kalidad at kaligtasan ng produkto. Nagkaroon ng audiovisual presentation tungkol sa lambanog, seremonyal na Tagay ng Tagumpay at pagpapakilala sa lambanog hub sa PCA Lucena. Tinalakay rin ang coconut good agricultural practices para sa pagpuproseso ng lambanog, gayon din ang geographical indication o GI para sa Quezon lambanog. Isinagawa rin ang lambanog cocktail competition, cultural performances at demonstration ng methanol testing para sa lambanog na layong ipakita ang wastong pamamaraan ng pagsusuri upang matiyak ang kaligtasan ng produkto at pagsunod sa mga pamantayan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Marag Rizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: DTI Zamboanga City Office nakiisa sa selebrasyon ng World Coconut Day sa pamamagitan ng Coconut Food Innovation Challenge. Mula sa DXMR, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Justin Bulanon, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakiisa ang Department of Trade and Industry o DTI Zamboanga City Office sa selebrasyon ng World Coconut Day ngayong taon sa pamamagitan ng pagsasagwa ng Coconut Food Innovation Challenge. Ayon kay DTI Zamboanga City Office Provincial Director Gay Saduka, nagkipagtagisan sa naturang cooking competition ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa Zamboanga kung saan niyog ang nagsilbing pangunahing sangkap sa kanilang mga niluto. Ang mga resulta anya sa naturang kompetisyon ay kanilang ipipresenta sa mga restaurant at hotel sa lungsod upang magkaroon ng mga ito ng mga bagong potahe sa kanilang menu na gawa mula sa niyog. Kabilang sa mga institusyon na nakilhok sa nasabing kompetisyon, ang Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology ZSCMST, Western Mindoro State University, Winston International College at Universidad de Zamboanga. Bukod dito, isa sa gawa rin anya ng DTI Zamboanga City Office ang pitching competition kung saan iniimbitahan ng publiko na magpresenta ng bagong application, produkto o serbisyo na magpapaunlad sa coconut industry sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: PCA Northern Mindanao nagsagawa ng simultaneous coconut planting sa Region 10. Mula sa DXIM, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, Kokoy Medina, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Alinsunod sa pagdiriwang ng National Coconut Week noong nakaraang linggo, ang Philippine Coconut Authority Region 10 ay nagsagawa ng simultaneous coconut planting sa Northern Mindanao. Ang inisiyatibang ito ay bahagi ng buong bansang bayaniyugan kung saan layunin ng PCA na mapalakas ang produksyon ng niyog, mapanatili ang supply at makipag-ugnayan sa mga komunidad. Umabot sa 1,670 similya ng niyog ang itanim sa 11.6 na ektaryang taniman. Ang Massive Coconut Planting and Replanting Program ay pinag-isang pagsisikap ng PCA at ng mga stakeholders upang maabot ang layunin ng ehensya na makapagtanim ng 100,000 puno ng niyog hanggang sa taong 2028 upang mapalakas pa ang industriya ng niyog sa bansa at masiguro

0: na magkaroon ng pangmatagalan na kinabukasan ng mga magsaka ng niyog at ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Sabay-sabay at malawak ang pagtatanim ng niyog, matagumpay na naisagawa ng PCA Zamboanga Sibugay sa Tunganao, Zamboanga Sibugay. Mula sa DXMR Radyo Pilipinas Zamboanga, Lesti Kubol, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Isa pang makabuluhang mobile health services ang matagumpay na naisagawa ng Philippine Coconut Authority o PCA Zamboanga Sibugay Provincial Office sa barangay poblasyon sa Bayan ng Mabuhay Zamboanga Sibugay na naglayong ilapit ang mga pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga magsasaka ng niyog. Aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng PCA sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP upang itaguyod ang kalusugan, kaginhawaan at kalidad ng buhay ng mga magsasaka ng niyog at ng kanilang mga pamilya. Ipinabot ng PCA ang kanilang taos-pusong pasasalamat kay Honorable Edre Luisa Calonghe, alkalde ng Bayan ng Mabuhay, sa kanyang suporta at pagkipagtulungan sa pagsasagawa ng mobile health services. Pinasalamatan din si PCA Regional Manager Behildes Quezon, Provincial Coconut Development Manager na si Arsenio Lapot, ang mga tapat na tagapaglaan ng serbisyong pangkalusugan at ang lahat ng ang mga kasosyo na bukas palad na nagbahagi ng kanilang oras at pagsisikap upang mailapit ang mga serbisyo sa mga komunidad na mga magsasaka ng niyog. Higit sa lahat, pinasalamatan nila ang mga magsasaka ng niyog at ang kanilang mga pamilya sa pakikilahok sa aktibidad. Anila, ang inyong kalusugan at kapakanan ay nananatiling isa sa aming mga prioridad habang patuloy naming dinadala ang mga makabuluang serbisyo sa mga komunidad na aming pinaglilingkuran. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Pagtatanim ng niyog sa Pagudpud, Ilocos Norte, Buwanang isasagawa. Mula sa DWFB Radyo Pilipinas, Lawag, Rani Dorilag, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibalik ang Pilipinas bilang numero unong exporter ng niyog sa mundo sa pamamagitan ng pagtatanim ng 100,000 puno ng niyog kaysa ang bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte sa hakbang na ito. Ayon kay Community Training and Employment Coordinator Rose Ingrid Salvador ng naturang bayan, maraming itinatanim na niyog ng lokal na pamahalan katuwang ang Philippine Coconut Authority upang mapalakas ang industriya ng niyog. Bukod pa rito, aniya, ay patuloy din ang paggawa ng produkto mula sa niyog kagaya ng virgin coconut oil, coconut flour at mga dekorasyon habang nagkakaroon pa ng skills training ang mga residente sa naturang bayan. Dagdag ni Salvador na kada buwan silang nagpapatanim ng niyog upang mayroong supply ng niyog na gagawing produkto, gayon din sa kontribusyon nito sa hangarin ni Pangulong Marcos. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Higit 400 mga coconut seedlings itinanim sa Kamadig, Albay. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay, Cyril Ann Luzon, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Formal lang na turnover sa Kasuray Farmers Agrarian Reform Cooperative ang 10 milyong piso na Kasuray Pump Irrigation Project na may 60 ektaryang service area at inaasahang mapakikinabangan ng 116 na farmer beneficiaries kabilang ang 75 agrarian reform beneficiaries. Ayon sa National Irrigation Administration o NIA Bicol, pinondohan ang proyekto sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component na kinabibilang kailangan ng pump site works, pump house, sump pump, steel gate, intake structure at main canal system na may 277 metrong line canal at 783.95 metrong unlined canal na kumukuha ng tubig mula sa Bicol River. Sinabi ng ahensya na nagsimula ang implementasyon noong March 2025 at natapos noong April 2026 sa loob ng 388 na calendar days. Samantala, ayon sa NIA Bicol, nakiisa sa turnover ang mga kinatawan ng NIA, DAR, CR, PARCOM, lokal na pamahalaan ng Magaraw at Barangay Kasuray kasama ang iba pang katuwang na organisasyon. Ayon pa sa ahensya, inaasahang mapapabuti ng proyekto ang pagkakaroon ng sapat at maasang patubig ng mga sakan sa Kasuray at mga karating na lugar na makatutulong sa pagpapaigting ng produksyon at pagpapatatag ng kabuhayan ng mga magsasaka. Dagdag ng Nia Bicol na bunga ang proyekto ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at mga magsasaka upang suportahan ang mas produktibo at matatag na sektor ng agrikultura sa Magaraw, Camarines Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Yan po ang balita ni Cyril Ann Luzon hinggil po sa 10 milyong pisong Kasuray Pump Irrigation Project na formal lang na i-turn over na sa mga magsasaka sa Camarines Sur. Samantala muna, pinakaunang barangay sa Camarines Sur, pinakaunang naglunsad ng Benteng Bigas Meron na Program. Mula sa DWRB Radyo Pilipinas Naga, Vanessa Nieva Paz, ibalita mo.
2: Pinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Paaw Camarines Sur nitong Martes, September 1, 2026, ang programang Benteng Bigas Meron na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin itong mas mailapit sa mga mamamayan ang abot-kayang bigas at maibsan ang gastusin ng mga pamilyang Pilipino. Batay sa Department of Agriculture Bicol, ang nasabing lugar, ang kauna-unahang barangay sa lawigan ng Camarines Sur na naglunsad ng programa, kung saan kabuo ang 400 bags ng bigas ang nailaan para rito at naipamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa limang mga karatig barangay ng Barangay del Rosario. Ang aktibidad ay pagpapakita rin ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mailapit ang mga programa na nagbibigay ng abot-kayang pagkain sa komunidad. Samantala, naging matagumpay ang paglulunsad ng programa sa pagtutulungan ng DA, Food Terminal Incorporated, lokal na pamahalaan ng Baaw at ang Barangay del Rosario. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: 4.4 na milyong pisong ayuda ay pinamahagi ng DA SOC Sergeant sa halos 1,900 na mga magsasaka at mangingisda sa unang araw ng distribusyon ng ayuda sa Cotabato. Mula sa DXRP Radyo Pilipinas Davao, Kate Lau, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Sa 4.4 million pesos ang ipinamahaging tulong pinansyal ng Department of Agriculture o DA-12 sa 1,897 na magsasaka at mangingisda sa Barangay Giling, Alameda, Cotabato, Bago Lamang. Isinagawa ang pamamahagi sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP, kung saan tumanggap ang bawat benepisyaryo ng tig 2,325 pesos na cash assistance. Kabuuan 4,410,525 pesos ang naipamahagi sa unang araw ng programa upang makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan at gastusin ng mga benepisyaryo sa pagpapatuloy ng kanilang kabuhayan. Ang Barangay Giling ang unang komunidad sa Alameda na nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng PAFFP. At sa mga susunod na araw, ipagpapatuloy ang pamamahagi ng cash assistance sa iba pang komunidad sa Alameda kung saan aabot sa 17 na barangay ang saklaw ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Philfida Bicol na mahagi ng higit 1,000 mga punla ng abaka sa mga magsasaka sa Malilipot, Albay. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay. Paul Hapin, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Namahagi ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Region 5 na kabuo ang 1,050 punla ng abaka sa dalawang magsasaka sa Barangay Kalbayog, Malilipot, Albay. Sa pangungunan ni OIC Regional Director Mary Ann Molina sa pamamagitan ng PhilFIDA Albay, tig 525 punla ng abaka ang natanggap ng dalawang benepisyaryo na nagmula sa San Roque Hardening Site sa naturang bayan. Salamat naman ng PhilFIDA sa lokal na pamahalaan ng Malilipot, partikular sa Municipal Agricultural Services Office sa suporta nito sa pagpapalaki at pag-aalaga ng mga pula, gayon din sa paghahakot at paghahatid ng mga ito sa mga benepisyaryo. Inikayat din ang ahensya ang mga magsasakang nangangailangan ng pangtanim ng abaka o may katanungan ukol dito na makipag-ugnayan sa Philfida Albay para sa karagdagang impormasyon at serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Mga samahan ng abakaleros sa Catanduanes, sinanay sa tamang paggamit ng mga abaka spindle stripping machine. Mula sa DWDF, Radyo Pilipinas, Virac, Juris de la Rosa, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Sumailalim sa pagsasanay sa wastong paggamit at pangangalaga ng abaka spindle stripping machines ang mga benepisyaryong samahan mula sa Catanduanes na isinagawa ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA. Bahagi ito ng serye ng pagsasanay na isinagawa ng PhilFIDA Bicol para sa mga benepisyaryong samahan sa Bicol na kinabibilangan din ng mga grupo mula Albay, Camarines Sur at Sorsogon. Sa kabuuan, 20 samahan na ang lumahok sa programa. Pinangunahan ng Erin Marty Fabricators Incorporated, supplier ng mga makina, ang pagsasanay katuwang ang Technical Assistance Unit ng PhilFIDA. Pinalakay sa mga kalahok ang wastong operasyon ng makina, mga panuntunan sa kaligtasan, gayon din ang tamang pagpapanatili at pangangalaga sa kagamitan. Layunin ng pagsasanay na matiyak na magagamit ng maayos at epesyente ng mga benepisyaryong samahan ang mga makinang ipinagkaloob sa kanila. Ito'y upang mapabilis ang proseso ng pagkuha ng hibla ng abaka at makatulong sa pagpapataas ng produktibidad at kalidad ng fiber. Ayon sa PhilFIDA, bahagi ito ng patuloy na hakbang ng ahensya sa pagsusulong ng mekanisasyon, technical na suporta at pagpapalakas sa kakayahan ng mga magsasaka at sa mga nasa industriya ng abaka. Para sa Bagong Pilipinas, Judith Dela Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Greenhouse facility sa Real Quezon itatayo sa ilalim ng Sustainable and Resilient Agrarian Reform Communities Project. Mula sa DWFS, Radyo Pilipinas, Lucena. May formaran, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Itatayo na ang greenhouse facility sa Barangay Tagumpay, Real Quezon na pinondohan sa ilalim ng Sustainable and Resilient Agrarian Reform Communities o SURE ARCs Project. Ayon sa pabatid ng Dark Quezon 1, ang pagtatayo ng naturang pasilidad ay isang hakbang ng ahensya upang higit na mapalakas ang produktibidad, kita at ang kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries at kanilang mga organisasyon. Layunin itong magbigay ng isang angkop at kontroladong pasilidad para sa produksyon ng mga pananim kung saan maaaring mapangalagaan laban sa mga salik na maaaring makaapekto sa kanilang paglago at ani. Samantala, ilang hamon na kailangang tugunan ng itatayong greenhouse facility ay ang pabago-bagong kondisyon ng panahon, matinding pag-ulan, init, peste at sakit ng halaman. Itong Disyembre ng nakaraang taon ang isinagawa ang site inspection sa lugar na pagtatayuan ng greenhouse facility. Magsisilbing benepisyaryo ng proyekto ang ARBO na lingkod kababaihan, kalalakihan at kabataan ng Tagumpay o ang Likata. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa'yo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo.
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa ating pagpapatuloy ng balitaan, mga kooperatiba ng magsasaka sa Nueva Ecija pinalakas ang kasanayan sa pagbabantay sa 88 milyong pisong dairy facility. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Mildred Kokya, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinalakas ng dalawang farmers cooperative sa Nueva Ecija ang kanilang kakayahan sa pagmamonitor ng isinasagawang 88 million pesos Carabao Dairy Processing Facility sa pamamagitan ng training sa participatory governance. Kabilang dito ang Eastern Primary Multipurpose Cooperative at simula ng panibagong bukas multipurpose cooperative ng mga miyembro at opisyal ng Farmers Cooperative Association Cluster ng proyekto sa ilalim ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Tinuruan ng mga kalahok na gamitin ang Citizens Monitoring Tool para masuri kung naaayon sa plano, engineering standards at tinakdang timeline ang implementasyon ng proyekto. Ipinakilala ng grievance redress mechanism para sa pag-uulat ng mga nakikitang irregularidad at ang applied geotagging tool para sa dokumentasyon gamit ang geotag photos at videos. Sa actual na site monitoring, sinuri ng mga magsasaka ang design specification, kalidad ng materyales, kaligtasan ng mga manggagawa, environmental safeguards at construction practices. Pinangunahan ng training ng DAPRDP Regional Project Coordination Office Central Luzon kasama ang Provincial Local Government Unit ng Nueva Ecija at project contractor na Atlantic Erectors Incorporated. Layunin ng proyektong mapahusay ang produksyon at marketing ng dairy products, magbukas ng maraming market opportunities at makatulong sa pagtaas ng kita ng dairy farmers at kanilang mga operatiba. Para sa Bagong Pilipinas, Marinil Dragastrada Kokya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Kinumpirma ng Department of Agriculture na maaari nang gamitin sa commercial market ang bakuna laban sa African Swine Fever o ASF ngayong linggo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., maaari nang bumili ng ASF vaccine ang mga hog raiser basta't dumating na ang supply mula sa supplier. Layunin ng hakbang na maprotektahan ang mga alagang baboy laban sa ASF at makatulong na ma-stabilize ang farm gate price ng baboy na kasalukuyang mababa. Aminado ang ehensya na marami pa ring hog raiser ang nangangamba sa ASF, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Paliwanag ng kalihim, muling lumalabas ang ASF tuwing umuulan dahil maaaring manatili ang virus sa lupa at underground water kahit tatabunan na ang mga namatay na baboy. Dahil dito, may mga hog farmers ang nagbabawas ng kanilang stocks dahil sa pangambang tamaan ng ASF ang kanilang mga alagang baboy. Umaasa ang ehensya na makakatulong ang commercial availability ng bakuna para maprotektahan ang mga hog raiser at mapatatag ang presyo ng baboy sa farm gate level.
12: Ang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Itinanggi ng National Irrigation Administration o NIA Administrator Eddie Guillen na mayroong ghost o substandard projects ang kanilang ahensya. Kasunod ito ng pag-question ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando sa budget hearing ng House Committee on Appropriations. Tinukoy ng mambabatas ang puna ng People's Budget Coalition na may recruiting pattern anomalous infrastructure insertion sa mga proyekto ng ahensya na inihambing sa controversial na FAD control projects ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Paliwanag ng opisyal na dumaan sa technical validation, prioritization, costing at assessment ang mga proyekto ng NIA bago ipatupad bukod pa ang evaluation ng Department of Budget and Management, Procurement Laws, Commission on Audit o COA auditing requirements, approved engineering plans at iba pang regulatory requirements. Iginiit pa ni Guillena wala silang napaulat na ghost o substandard projects na mahigpit nilang isinusunod ang prinsipyong right project, right price and right quality. Hinamon din ni Guillen ang mga mambabatas na aktwal na bisitahin at inspeksyonin ang mga proyekto ng NIA at kausapin ang mga magsasaka upang malaman kung mayroon silang reklamo sa mga proyekto. Ilocos Region, pinapalakas ang halal industry. Mga lokal na negosyo tinutulungan makapasok sa mas malalaking merkado. Wala sa DZAG Radyo Pilipinas Agoo, Albert Cawile, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Itinutulak ng mga ahensya ng pamahalaan at stakeholders sa Ilocos Region ang halal industry para matulungan ang mga lokal na negosyo, magsasaka, kooperatiba at tourism establishments na makapasok sa mas malalaking merkado. Nagtipon ng Region 1 Halal Technical Working Group o R1 Halal TWG para sa second semester meeting at capacity development activity sa San Fernando City, La Union. Pinalakay ang progreso ng Halal Industry Development Strategic Plan 2025 to 2028, mga market opportunity, international standards, exports, readiness at requirements para sa halal agriculture at tourism. Ayon kay DTI Region 1 Regional Director at R1 Halal TWG Chairperson Merle Membrere, layunin ng grupo na gabayan ang mga lokal na negosyante sa innovation, pagpapalawak ng operasyon at pagpasok sa high-value markets sa loob at labas ng bansa. Tinalakay rin ang halal certification at best practices ng certified hotels at food establishments. Hinimok naman ng National Commission on Muslim Filipinos ang halal ready at halal certified MSMEs at farmers organizations na ipagpatuloy ang kanilang halal journey. Tiniyak ng R1 Halal TWG ang patuloy na suporta upang mapalakas ang halal ecosystem at competitiveness ng Region 1 sa domestic at international markets. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cawile, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Agoo.
1: Mga kasama, ngayon po ay pag-uusapan natin kung paano mapapalawak ang merkado ng mga magsasaka at mangingisda. Dahil sa tulong po yan ng Department of Agriculture, particular na ang Bureau of Plant Industry. Dahil pag-uusapan natin ang export certification para mabuksan po ang mga produkto ng mga magsasaka at mangingisda, mga magsasaka para sa ang kanilang produkto ay maging welcome sa Ibayong Dagat. Makakausap po natin live via Zoom si Mia Miki Tabago, ang senior agriculturist mula sa Bureau of Plant Industry sa ilalim po ng pamumuno ng Department of Agriculture. Magandang umaga, Ma'am Mia. Si Christopher Tirambulo po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila.
15: Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating tagapakinig po sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Christopher.
1: Ma'am, ano po ba ang kalagahan ng export certification sa mga produkto ng mga magsasaka? Bakit kailangan pa ito? Pwede naman natin i-export yung ating mga produkto sa Ibayong Dagat.
15: So, ang export certification po kasi, ito yung particular na phytosanitary certificate, ay mahalaga po dahil ito ang opisyal na pagpapatunay na ang isang shipment ng halaman o plant products ay na-inspect po ng BPI at compliant po doon sa requirements ng importing country. So, sa madaling salita po, ito yung nagbibigay ng confidence sa ating mga trading partners na ang produktong galing Pilipinas ay hindi po nagdadala ng anumang panganib ng peste na maaring dala po ng produktong halaman o mga uri ng halaman na ipapasok po sa kanilang bansa. So dahil dito, nakakasigurado po tayo na ang bansang mag-aangkat ng mga produkto po natin ay dumaan po sa tamang proseso at alinsunod po sa requirements ng importing country. So mahalaga rin ito sa pagbubukas at pagpapanatili ng international markets para sa ating mga magsasaka at exporters.
1: Ma'am Mia, kasama rin po ba sa pagsusuri ng BPI kung tamang uri ng halaman o produkto ang ipinapadala ng bansa sa Ibayong Dagat? Kasi halimbawa, pwede naman, wag naman sana, pero kung halimbawa, minsan may manloloko, papalabasin nila na ito ay product A o plant A, pero yung pala ito ay plant B pala o kaya plant C. For example lang po yun, ha. Pero paano natin masisiguro na kung halimbawa malunggay yung pinadala natin, tamang malunggay talaga, tsaka yung component o yung ingredients ng isang produkto ay malunggay talaga, Ma'am Mia?
15: Opo, kadalasan po kasi niyan, sir, ang ating namang phytosanitary certificate ay dumadaan po sa isang inspection ng plant quarantine officers or inspection or inspector. So dito po tin-check po natin kung ano po yung produktong pagdadalhan, kung ano po yung kanyang form. So dito natin din tinitingnan kung ito po ay talagang malunggay, yung gaya ng sinasabi po ninyo. At sinisigurado naman po natin na to ay nai-inspect po ng BPI, sir, before po natin ito ipadala sa ibang bansa. So kasama po ito sa proseso po natin sa pag-i-issue po ng phytosanitary certificate.
1: Sa dami po ng produkto na papadala natin sa iba yung dagat, paano natin masisiguro yung kalidad nun? Kasi siyempre kung i-quality check natin yan isa-isa, mahihirapan po yung ahensya at kung sino man yung mag-i-inspect po nun eh. So paano po natin nasisiguro na yung isang bulto na ipapadala natin sa iba yung dagat o sa ibang bansa, eh mataas yung kalidad nito?
15: Ayun po, meron po tayo kasing mga produkto na dumadaan po sa licensing and registration. Yung mga bulto po na sinasabi po ninyo, nagkakaroon po kami ng random sampling sa buong shipment. So, pag nagkaroon po kami ng random sampling, sinasigurado po namin na ang mga produktong nandoon, ayun po talaga yung mga dinideklara ng ating mga exporters. Doon sa kalidad naman po, gaya po ng sinabi ko kanina, meron po tayong tinatawag na nag-i-issue ng licensing and registration na kung saan po, from the packing pa lang po, packing and sa production, sa packing po, ay nandun na po yung ating plant quarantine officer to inspect po yung mga proseso na ginagawa po doon sa packing facility. Na dito po, hindi lang po yung freedom ng peste yung ating sinusigurado, ganun din po yung kalidad, yung quality po ng ating mga produkto na ine-export natin sa ibang bansa.
1: Ma'am, ano po yung mga produkto na kaya pong suriin ng BPI? Tsaka ano po yung mga peste, tsaka ano po yung mga kapasidad ng BPI sa pagsusuri para sa export certification?
15: So, sakop po nito, sir, yung halaman, iba't ibang uri po ng pananim, produktong halaman, at iba pong mga artikulo na maaaring magdala ng peste or mga regulated articles na kung saan kapag kinakailangan po ito ng importing country, yung phytosanitary certificate, ay tayo po ay nag-i-issue po nito. Halimbawa po yung mga fresh fruits and vegetables, mga buto at iba pang uri ng pananim, mga halaman at mga parte nito, at mga grains at iba pa pong mga plant products. Ganon din po yung mga processed plant products, depende po sa kanilang phytosanitary risk and requirements ng destination country. So mahalagang pong tandaan na hindi po pare-pareho ang requirement po ng lahat ng produkto. So depende po ito sa produkto, sa bansang pupuntahan at sa kanilang plant quarantine regulations. So pagdating naman po sa inspection po, may ginagawa din po kaming quarantine treatments. So dito natin may ensure na yung ating mga produkto ay free from pests and diseases. Kahit po yan ay bultuhan. Meron din po tayong mga ginagawang monitoring sa farm from farms. And then yun, gawa po nung inspection po talaga yung ginagawa po ng ahensya po namin, dahil meron naman po tayong mga plant quarantine officers and inspectors sa iba't ibang parte ng Pilipinas po.
1: Mamalimbawa sa ngayon po kasi, boom na boom po ang demand ng ube. So marami palang uri ng ube sa bansa. Pero sa akin, paano po natin masisiguro po na itong mga produkto na ube, pag pinadala po natin sa bansa, sa ibang bansa, pag dito sa Pilipinas naman po, matitiyak pa natin na sapat pa din yung supply ng ube o iba pang produkto na sa kabila ng mga pinapadala natin sa ibang bansa?
15: Pagdating naman po sa ube, so nung August 14 po, para din po sa kaalaman ng lahat, nung August 14, 2026, nag-issue po ang BPI ng temporary suspension sa pag-i-export po ng fresh ube. So ito po yung base po to sa Republic Act No. 7308 Seed Industry Development Act of 1992, which regulates po and protects yung planting materials po natin, at consistent po doon sa DADC number 17 series of 2020, which is yung guidelines on the listing of traditional crop varieties for conservation and sustainable use. So dito po, meron po mga ongoing discussions po para doon sa mga fresh ube po natin at mga planting materials. Ito po ay subject po to export restriction at interim safeguard pending completion po ng mga corresponding policies and regulatory processes. So, sa pag-i-export po natin ng fresh purple yam po ngayon at yung mga planting materials ay mayroon po tayong temporary suspension po. So ito po ay effective immediately. So ito po ay na-issue din po natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas po. Regardless po kung ano po yung intended use po natin, kung for consumption, for planting materials, or for research po siya. So yung restriction po ay masusupersede lang po kapag meron na po tayong subsequent issuance po. So, temporary po ngayon, sir, hindi po muna tayo makakapag-export ng ating purple yam and yung planting materials po nito.
1: Ma'am, ano po yung pinakapunot dulo nito? Bakit pinasuspend po yung exportation po ng ube?
15: Yun gaya po ng sinabi ko kanina, sir, meron po kasi tayong walong na registered ngayon sa NSEC or yung National Seed Industry Council. So, meron po tayong walo at yung ating na-hype po ngayon na ube, yung purple yam po natin, ay hindi po kasama dun sa na-register. At yung registration po natin dati or na-register po natin mga ube varieties ay matagal na po. Sobrang tagal na po siya once po matagal na po siya na-register. So yung variety po ngayon, sir, na gusto nating i-export, ito po ay currently ay hindi pa po registered sa NSEC po.
1: O kasi mahalaga talaga na ma-rehistro yung bawat uri kasi ng halaman eh. Yes, actually, napag-usapan naman natin yan sa huling nating mga panayam sa iba pang representative ng BPI na kailangan naka-registered yung iba't ibang uri ng mga halaman. Halimbawa, ube 1, ube 2, ube 3, kahit anong klase ng ube yan, kahit anong klaseng halaman, importante na naka-registered yan. Bakit kailangan naka-registered? Para po maprotektahan din ang food security ng bansa. Siyempre, kung bigla naman yan pinadala sa ibang bansa na consume natin lahat yung mga halaman at iba pang mga bunga nito, posible magkaroon ng extinction eh, maubos lahat ng uri ng isang uri ng halaman dahil dahil sa palagi nating hina-harvest eh, lagi nating inaani. Kaya kailangan talaga naka-register, the same time mapag-aralan din ng BPI kung may yung possible na sakit na dala pala nito kasi hindi nila na-check eh, or possible hindi pa nila nalalaman na ay may ganito palang sakit, di ba? Tama ba ako, Ma'am Mia?
15: Tama po, sir. So ito din po, sir, ay nalalaman din po natin kung ano po yung peste niya. Depende din po doon sa requirements ng importing country. So tinitignan din po yan ng ating mga importing country kung ano may mga pests of concern po nila. So ito po yung, sir, before po natin mag-export. For example, meron na po tayong mga registered ube at nagkaroon na rin po ng lifting ng suspension na to at pwede po tayong makapag-export po ng fresh ube at planting material sa ibang bansa. So, ang titignan naman po natin kung ano po yung requirements ng importing country prior po dun sa pag-i-export natin.
1: Pero sa huli, Ma'am Mia, ito ay para mapanatili natin yung mataas na kalidad ng ube, hindi lamang dito sa bansa, pati rin sa mga produkto ng mga halaman, na para maprotektahan din yung food security, tsaka the same thing, mapangalagaan yung kalidad eh. Huling mensahe na lang po, Ma'am Mia.
15: So, hello, sir?
1: Wait, ma'am. Go ahead. Huling mensahe po.
15: So sa huli po, ang export certification po natin ay hindi lamang tungkol sa isang dokumento po. So bahagi po ito ng National Plant Protection System, isang mahalagang mekanismo upang maprotektahan po natin yung mga pananim at agricultural resources. Habang binibigyan din po natin ang pagkakataon ng ating mga magsasaka, mga producers po natin at exporters na makapasok po ang at makipagsabayan sa global market. So ang mensahe ko po sa mga exporters po natin, ano po, maging maaga po tayo sa pag-alam ng mga requirements. Kumpletuhin po natin yung mga kinakailangan na dokumento at makipag-ugnayan po sa Bureau of Plant Industry at sa mga iba pang mga government agencies. Sa ganitong paraan po, mas magiging maayos ang proseso po natin ng phytosanitary certification at mas mapapalakas po natin yung tiwala ng international trading partners at mas marami po tayong mabubuksang oportunidad para sa ating mga produktong agricultural ng Pilipino. Patuloy po natin isulong po yung safe, compliant at competitive Philippine agricultural export po. Kasabay po dito yung pangangalaga natin sa kaligdad at kalusugan ng ating mga pananim at agricultural resources. Muli po, maraming salamat po Sir Christopher at sa Radyo Pilipinas sa pagkakataong po magpaliwanag sa kahalagan po ng export certification. Magandang umaga po.
1: O Ma'am Mia, at sa ating mga mga magsasaka, huwag po kayong sasama ng loob sa BPI dahil pinagbawalan po kayong mag-export. Lalo pa ngayon, mataas yung demand ng ube. Kasi masarap kasi siya, the same time, natural yung sweetness niya, hindi siya artificial. Yun kasi nagiging organic na yung pamumuhay ng mga ibang tao sa abroad. So huwag po kayo sasama ng loob dahil tinitiyak po yun ng ahensya na mga lahat ng ipapadala natin na produkto sa ibayong dagat ay mataas po ang kalidad at nasuri ito ng DABPI. Dahil pag ito ay palpak, bagsak po yung kalidad, ay maaari naman po maghanap ng ibang supplier ang mga bansa na nangangailangan ng ube. Baka lumipat na yan, hindi na tangkilikin yung produkto at halaman na galing sa Pilipinas. Muli po, maraming salamat po Ma'am Mia Miki Tabago, ang Senior Agriculturist ng Bureau of Plant Industry sa ilalim po ng pangangasiwa ng Department of Agriculture. Alright, at yan po ang kalipunan ng mga balita at impormasyon na kalap ng Usapang Agrikultura. Maraming salamat sa nakasama ko sa produksyon mula kay Jomari Refeliar, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Mark Becaron, Marian Milios, mula sa Radyo Pilipinas Sports, Sinida Soriano, Suzette Barameda, Jemart Macamora, sa Radyo Pilipinas Magazine, si Sam Reyes, Marisol Malimba, Julius Unab, Gamit Umali, at Rona Esperanza. At ang aking executive producer na si Julius Gonzalez. At sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong pong lingkod, Christopher Terambulo. Hanggang bukas, dito pa rin sa
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
16: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Migrant Workers kinumpirma ang pagkamatay ng 2 Pilipinong seafarers sa nangyaring pag-atake sa Strait of Hormuz.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang agarang pagbibigay tulong sa mga pamilya ng Filipino seafarers na nasawi sa Strait of Hormuz.
4: Headlines.
3: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources agarang kumilos sa pagtugon sa mga naapektuhang pangisnaan dulot ng mga bagyo at ng habagat.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development patuloy na nagpapadala ng karagdagang food banks sa Central Luzon.
4: Headlines.
3: Toll fee ng North Luzon Expressway para sa lahat ng sasakyang bibiyahe mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga at vice versa, libre na.
4: Headlines.
3: Department of Health nagpaalala sa publiko na maging alerto laban sa dengue ngayong patuloy ang pagulan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Headlines.
3: Bureau of Animal Industry inaprubahan ang pagbebenta ng AVAC ASF Live, ang kauna-unahang bakuna laban sa African Swine Fever para sa mga baboy.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, September 3, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ko po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagkamatay ng 2 Filipino seafarers matapos masangkot sa isang security incident ang Saudi-operated oil tanker na SIDR habang naglalayag sa Strait of Hormuz. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 16 na Pilipinong sakay ng barko. Nang mangyari ang pag-atake, nagkaroon din naman ng sunog sa barko matapos ang insidente. Nasa Oman na ngayon ang mga 12 Filipino seafarers. Hindi muna inilabas ang pagkakakilanlan ng 2 nasawi bilang paggalang sa kanilang mga pamilya. Ito'y habang sinasagawa na rin ang kaukulang notification at coordination procedure.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Pinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga pamilya ng 2 Pilipinong seafarer na nasawi sa pag-atake sa isang Saudi-flagged crude tanker sa Strait of Hormuz. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakatuwang ng Department of Migrant Workers ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pagbibigay ng tulong sa mga naulilang pamilya. Ay kay Kakdak, personal niyang dadalawin ang mga pamilya ng 2 nasawi upang matiyak na makukuha nila ang kinakailangang suporta mula sa pamahalaan.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Samantala, nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa principal ng barko, manning agency at mga kinaukulang otoridad para sa ligtas at agarang pagpapauwi sa mga natitira pang Filipino crew. Diniyak din ng DMW na matatanggap ng kanilang mga pamilya ang nararapat na tulong, benepisyo kompensasyon, insurance proceeds at iba pang benepisyo alinsunod sa kanilang employment contracts at umiiral na maritime regulations. Patuloy namang minomonitor ng DMW ang kalagayan ng mga natitirang Filipino crew. Tiniyak ni Secretary Kakdak sa mga pamilya na gagamitin ng pamahalaan ng lahat ng available na resources upang matulungan ang mga ito.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
3: Karapatan ng mga Pinoy seafarers na huwag pumalaot sa mga peligrosong lugar, giniit ng Department of Migrant Workers. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
10: Report. Pinalalahanan ng Department of Migrant Workers sa mga ship owner gaya hindi ng mga license manning agency na tiyak kinakaligtasan ng kanilang mga Pinoy seafarer at igalang ang karapatan na huwag maggayag sa mga peligrosong ruta o lugar. Ito ay giniit ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakda kasunod naman ng pinakabagong insidente ng pag-atake sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz sa isang Saudi-operated oil tanker na ikinasawi ng dalawang Pinoy seafarer. Sinabi na kalihim na dapat gawing prioridad ng mga ship owner ang kaligtasan ng mga Pinoy seafarer at ilayo sila sa anumang kapahamakan. Dapat din anyang igalang ng mga ship owner ang pasya ng mga seafarer na huwag pumalaot para na rin sa kanilang kaligtasan. Dagdag pa ng kalihim, dapat ding sumunod ang mga ship owner sa mga hinihinging rekisitos bago maggayag sa mga lugar na matinding naapektuhan ng sigalot o may mataas na bantang pangseguridad. Kasunod yan, sinabi na kalihim na kanilang titignan kung nasunod ba ang mga patakarang pangkaligtasan na siyang bahagi naman ng gumugulong na investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
3: Dekada-dekada ng tagal sa hindi pinatutupad na flood control master plan para sa bansa. Ini-update na ngayon ayon sa Malacanang. Darito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
8: Report.
3: Alvin, babalikan natin.
11: Ito hinggil sa flood management. Itong sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro sa gitna ng napakatagal na panahong hindi nagamit ang master plan na noon pang 1930s o 1940s binalangkas. Ayon kay Castro, DPWH ang nagsasagawa ng updating na nakafocus sa 18 major river basins at mga critical principal rivers. Sa nakalap nilang dato sa kagawaran as of May 31, 2026, sinabi ni Castro na mayroon na anyang updated master plan at feasibility studies sa 16 na major basins. May mga feasibility studies din anya sa ilang mga lugar na kayang tapusin ngayon 2026. At ito ay ang mga lugar ng Cagayan, Pasig, Marikina at Laguna Bay River Basins. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
12: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
11: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
3: Agarang kumilos ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa pagtugon sa mga naapektuhang sektor ng pangisdaan, sanhi ng mga bagyo at habagat. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni BFAR spokesperson at officer in charge ng BFAR CAR, Nazario Briguera, na pumalo na sa mahigit sa 412 million pesos ang pinsala sa sektor ng pangisdaan kung saan 98% nito ay nakapekto sa aquaculture production. Ayon kay Regional Director Briguera, ang mga rehiyon sa Cordillera Administrative Region, Region 1, Region 3, Calabarzon at Mimaropa ang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at ng matinding epekto ng habagat. Maigbit ding binabantayan ang kagawaran ng presyo ng mga produkto sa sektor ng pangisdaan sanhi ng pinsala sa nasabing sektor.
13: And sa mga ganitong pagkakataon, nakahanda naman ang BFAR doon sa mga recovery interventions na sinasabi natin, yung mga tilapia fingerlings. Magkakaroon po tayo ng mga fingerling dispersal doon sa mga apektado. For example, dito sa Cordillera, nakapreposition namin ay nasa 200,000 tilapia fingerlings at may kabuang halaga ito na nasa 219,000. At dito naman sa Mimaropa, natukoy na yung mga available na natukoy na available para sa recovery response ang 100,000 of milkfish fingerlings at 100,000 of tilapia fingerlings. So, ilan lamang po ito, Sir Ray, doon sa mga maaaring immediate intervention, doon sa recovery aspect, no, patungkol dito sa mga danyos na natamo ng sektor ng pangisdaan.
3: The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Briguera.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development o DSWD tuloy-tuloy na nagpapadala ng karagdagang food banks sa Central Luzon. Narito ang report ni Marian Bastasa.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
16: Report. Kasunod ng naging malawakang epekto ng habag at walang patid pa rin ang pagpapadala ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lalawigan sa Central Luzon Region. Mula sa Luzon Disaster Resource Center, sunod-sunod na bumiyahe na nitong Miyerkules ang mga wing van na may kargang food packs. Kabilang dito ang higit 9,000 family food packs na ibinyahe patungong Pampanga para sa mga pamilyang apektado ng matinding pagbaha. Kaugnay nito ay umabot na rin sa 263,000 na family food packs ang naipamahagi ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng masamang panahon. Pinakamarami rito ang nailaan sa Central Luzon na abot ng 146,000. Patuloy rin na nagmumobilisa ang DSWD ng mga resources para mapabilis ang paghahatid ng relief assistance. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
3: Libre na ang toll fee ng North Luzon Expressway para sa lahat ng sasakyang bibiyahe mula sa Pulilan, Bulacan hanggang sa San Fernando, Pampanga at vice versa. Hakbang ito ng pamahalaan upang maibsan ang matinding traffic sa North Luzon Expressway kasunod ng pagbaha sa Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga. Hindi na sisingilin ng toll ang mga motorista na dadaan sa rutang Pulilan, San Fernando at San Fernando-Pulilan. Personal namang nakipag-ugnayan si Transportation Secretary Manoy Lopez.

0: last sa mark in mark out na dahil sa pag-apaw ng kanilang waterways ay binahan na rin ang mga lugar na hindi karaniwang binabaha nitong mga nakarang araw. Kabilang na anya rito ang barangay Santa Monica kung saan bumaha ang kahabaan ng Route Luzon Expressway o NLEX southbound at northbound. Sinabi naman ni Mayor Canlas na nagpatupad sila ng libreng sakay sa mga mamamayan ng kanilang bayan at nagsagawa rin ng rescue operations para ilikas sa mga residente na nalubog sa baha ang mga tahanan.
1: Ang bayan po ng San Simon ay nag-offer ng libreng sakay para sa ating mga kababayan kung saan, no, para hindi mahinturin yung kabuhayan nila. Ngayon naman po, dito sa nakaraang araw, ang naging priority po namin ng bayan is yung safety ng ating mga kababayan, yung safety ng mga bawat individual po sa bayan ng San Simon. So nagkaroon po tayo ng mga rescue operations kung saan linikas po natin sa mga kabahayan, lalo na yung mga barangays na sobrang apektado po ng baha, kung saan halos lubog na po yung bahay nila.
0: Samantala, tiniyak naman ni Mayor Canlas na nagbibigay na rin ng tulong ang pamahalaang panlalawigan at ang lokal na pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha at sama ng panahon. Nagpasalamat naman ang alkalde sa pagtulong ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan lalo na sa paghatid ng goods at iba pang mga ayuda sa mahirap anya ngayong ibiyahe dahil sa sikip ng trapiko. Nagpaabot din ng pasasalamat si Mayor Canlas sa iba pang mga lokalidad na nagpadala ng rescuers sa San Simon, Pampanga, kasama niya sa mga itong pamahalaang lokal ng Marikina City, Mabalac at Pampanga, Nueva Ecija at Balayan City.
1: Nagpapasalamat talaga sa lahat po ng tumutulong at saka yung mga rescuers din po sa ibang bayan na nagpahatid po ng tulong dito tulad ng Marikina City, no? Through the efforts of Mayor Ma Anchodoro at ang City of Mabalacat, Pampanga, ang Nueva Ecija, Balayan City, dito po, no? Nagpatulong din po tayo at tayo'y agad pong inassist dito po sa bayan natin.
0: Si San Simon, Pampanga, Acting Mayor Ann Canlas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Implementasyon ng flood management ng angkop sa bawat lugar sa Metro Manila. Pinagutos ni Pangulong Marcos. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakompleto na ng Metropolitan Manila Development Authority ang feasibility study na tumukoy sa 39 na lugar para sa flood catchment project. Ito ay kay MMDA Chairman Romando Artes ay bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan kontra baha sa Metro Manila. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi na opisyal na isinagawa ang pag-aaral alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang feasibility study para sa catchment facility mula sa 107 potensyal na lugar. Naging 39 ang napiling site matapos ang mga konsultasyon at pagsusuri sa bawat lokasyon. Iaangkop niya ang mga proyekto sa kondisyon ng bawat lugar, kabilang ang mga catchment o cistern-type facility na maaaring pansamantalang mag-imbak ng sobrang tubig-ulan sa ilalim ng lupa. Bahagi ito ng paggamit ng pamahalaan ng Sponge City at nature-based solution na makatutulong sa mga karaniwang flood control infrastructure tulad ng pumping stations. Sa ilalim ng konseptong ito, mga komunidad ay maaaring sumalo, mag-imbak at mamahala ng sobrang tubig-ulan upang mabawasan ang panganib ng pagbaha. Sabi ni Artes, mahalaga ang ganitong paraan dahil sa pagbabago ng klima na nagdudulot ng mas matinding panahon at malalakas na pag-ulan.
4: I-develop lang po natin yung open space kung saan maglalagay po tayo ng mga amphitheaters na sunken, lagoons at iba pa po. Yung mga sunken garden po na gagawin natin at yung mga amphitheater, yan po pag umalakas ang ulan, dyan muna po iimbak ang tubig. Pero pag wala pong ulan, magagamit po yan bilang parke. Yung tubig naman po na naipon ay unti-unti po natin i-release back. Ang principle po niyan, i-hold muna yung tubig pansamantala sa source nila para po hindi ma-overwhelm yung ating pong mga drainage system, yung ating pong river system at ating mga estero.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, nakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20

0: minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy na minomonitor ng pag-asa ang Tropical Storm Pilandok na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Binabantayan din ang Tropical Storm Saudel na dating tinawag na Obet, ngunit nasa labas pa ito ng PAR. Nasa labas rin ng PAR ang isang Low Pressure Area o LPA na tinukoy bilang LPA 08M. Ayon sa pinakahuling monitoring, mababa naman ang posibilidad na ito'y maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Patuloy namang binomonitor ng mga weather bureau ang galaw at kondisyon ng mga weather disturbance upang matukoy ang posibleng epekto ng mga ito sa bansa. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at regular na subaybayan ng mga opisyal na weather bulletin at abiso ng pag-asa, lalo ng mga nakatira sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng masamang panahon.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Patuloy din ang paalala ng Office of Civil Defense o OCD sa publiko na mag-ingat at manatiling handa bunsod ng patuloy na epekto ng habagat. Ngayong araw, September 3, posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters na pag-ulan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Samantala, simula naman mamayang gabi hanggang September 4, inaasahan ang 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Mula September 5 hanggang 6, posibleng umabot sa 100 hanggang 120 millimeters ang ulan sa Occidental Mindoro. Maaari ring makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters na pag-ulan ang Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Pinapayuhan ng mga residente na sumunod sa mga abiso at direktiba ng lokal na pamahalaan at iba pang mga otoridad upang maiwasan ang panganib dulot ng pagbaha at iba pang epekto ng masamang panahon.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Suspendido ang ilang face-to-face classes sa iba't ibang lugar sa Luzon ngayong araw, September 3. Dahil sa patuloy na epekto ng habagat sa Pangasinan, suspendido ang klase sa iba't ibang bayan kabilang ang Basista, Aguilar at Binmali. Sa Mangaldan at San Carlos City, ililipat muna sa Alternative Delivery Modes o ADM ang mga estudyante. Sa Bulacan, walang pasok sa lahat ng antas sa Kalumpit. Sa Benguet, nakansila ang klase mula preschool hanggang senior high school sa bayan ng Atok. Sa Tarlac City, patutupad din ang alternative mode kapalit ng face-to-face classes. Samantala, maraming lugar sa Pampanga ang nagdeklara na rin ang suspension, kabilang dito ang San Simon, Apalit, San Fernando City, Guagua, Santo Tomas at iba pang bayan. Sa Binalin at Santa Ana, pansamantalang lilipat sa ADM ang mga paaralan sa Candaba, modular classes at iba pang mga alternatibong paraan ng pag-aaral ang ipatutupad sa piling paaralan.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: 33% ng mga Filipino ang nagsabing bumuti ang kalagayan ng kanilang pamumuhay batay sa huling Social Weather Stations o SWS survey. Ayon sa survey, pantay ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing bumuti at lumala ang kanilang buhay nitong nakarang isang taon na parehong 33%. Samantala, 34% naman ang nagsabing halos walang pagbabago sa kanilang buhay. Dahil dito, nakakuha ang bansa ng net gainers score na 0 na nangangulugang pantay ang bilang ng mga nagsabing gumanda at lumala ang kanilang kalagayan. Isa sa mga lugar sa bansa Pinakamababa ang resulta sa Metro Manila na negative 13. Positive naman ang score sa Mindanao na plus 3 at sa ibang bahagi ng Luzon na plus 4. Sa Visayas, negative 1 ang naitalang score. Ayon sa SWS, kapwa bumuti ang pananaw ng mga nasa urban at rural areas tungkol sa kanilang kalidad ng buhay kumpara noong Marso.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na maging alerto laban sa dengue ngayong patuloy ang pagulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa DOH, kabilang sa mga karaniwang sintomas ng dengue ang mataas na lagnat, pananakit ng katawan o kalamnan, panghihina, pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong at pagkakaroon ng pantal sa katawan. Payo ng ahensya na kapag nakaranas ng mga ganitong sintomas, agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o health facility. Mahalaga ang maagang pagpapatingin para agad na matukoy at magamot ang sakit at maiwasan ang malubhang komplikasyon. Hinihikayat din ng publiko na sundin ang 4 T's: taob, daktak, tuyo at takip upang maalis ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok. Panatiling malinis din ang paligid, alisin ang naipong tubig at agad na humingi ng tulong medikal kapag may naramdamang sintomas.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaprobahan ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry o DABAI ang pagbebenta ng AVAC ASF Live, ang kauna-unahang bakuna laban sa African Swine Fever para sa mga fatteners na baboy. Ayon sa Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr., mahalaga ang pagkakaroon ng bakunang maaring mabili sa merkado bilang bahagi ng programa ng pamahalaan na paramihin muli ang baboy sa bansa. Sinabi ni Laurel na nagbibigay na ang bakuna ng karagdagang proteksyon sa mga hog raisers laban sa ASF. Ang African Swine Fever ay isang nakakahawang sakit na maaaring makapekto ng malaki sa mga alagang baboy. Inaasang makakatulong ang pag-aproba sa komersyal na pagbebenta ng bakuna sa pagpapanumbalik ng populasyon ng baboy at sa pagkakaroon ng mas matatag na ng supply ng pork products sa bansa. Patuloy naman ang mga hakbang ng pamahalaan upang suportahan ang mga hog raiser at palakasin ang industriya.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dineklarang hostile witness ng Senate Impeachment Court si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong Miyerkules. Tinawag si Poa ng prosecution panel upang tumestigo tungkol sa 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education o DepEd noong kalihimpan nito si Vice President Duterte. Ayon kay Presiding Officer Senator Cheese Escudero, dahil dineklarang hostile witness si Poa, maaari nang gumamit ang prosecution panel o counsel na si Attorney Benjamin Tolosa ng mga leading questions sa mga tanong na mas direktang nagtuturo sa posibleng sagot.
7: Thank you, Your Honor. It is a matter of record that the witness is part of the defense team and one of the lawyers of the Vice President, and it can be reasonably presumed that the witness will not provide on a plate the prosecution's theory and conclusions.
8: Okay, so the chair will proceed to declare Attorney Poa as hostile witness, therefore giving Attorney Tolosa the right to ask leading questions, but again as a reminder, not to ask misleading questions.
0: Ang bahagi po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Sinabi naman ni House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers na nag-iwan ng mas maraming katanungan kaysa kasagutan ng mga naging pahayag ni Attorney Michael Poa tungkol sa paggamit ng confidential funds. Ayon kay Barbers, lumalabas sa mga naging sagot ni Poa na wala siyang sapat na kaalaman tungkol sa disbursement o paggastos ng confidential funds ng DepEd. Gayunman, binigyan din niya na si Poa pa rin ang sumagot sa audit observation memorandum na nilabas ng Commission on Audit o COA laban sa DepEd.
7: Thank you, Your Honor. It is a matter of record that the witness is part of the defense team and one of the lawyers of the vice president, and it can be reasonably presumed that the witness will not provide on a plate the prosecution's theory and conclusions.
8: Okay, so the chair will proceed to declare Attorney Poe as hostile witness, therefore giving Attorney Tolosa the right to ask leading questions, but again, as a reminder, not to ask misleading questions.
0: Samantala, patuloy namang sinusuri ng impeachment court ang mga testimonya at ebidensyang inihaharap ng magkabilang panig kaugnay ng paggamit ng 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd noong kalihim pa nito si Vice President Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House Prosecution Panel handa sa bago at mahaba-habang oras ng schedule ng impeachment trial sa darating na Oktubre. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Na ang prosecution panel sa inanunsyong pagbabago ng mga petsa ng paglilitis sa Oktubre batay sa inihayag ni Presiding Officer Cheese Escudero. Umaasa si Ridon na matatapos sa loob ng itinakdang panahon ang mga ipinipresintang ebidensya, lalo pat magiging full day o buong araw ang mga pagdinig sa ilang araw ng Oktubre. Layon din ng pagbabago sa mga petsa ng paglilitis na bigyan daan ng mga deliberasyon ng Kongreso para sa proposed 2027 national budget. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
10: Magandang araw po sa ating lahat. Wala naman siguro mababato ng laptop ngayon pong araw na ito. Pero marami pong mga mahalagang mga usapin na diniliver po ngayong araw po na ito. Pero una sa lahat, ano na po ba ito? Ito po ay ang pagtatapos ng ikasyam na linggo. At ito po yung day 21 nung pong paglilitis. There's no Vice President Sara Duterte in sight. No? So, inaantay pa rin po ng prosecution panel kung kailan po magpapakita ang pangalawang pangulo dito po sa paglilitis.
9: Para naman kay House Impeachment Team Advisor at spokesperson Ace Barbers, mas mapapabilis sana ang paglilitis kung sasang-ayon ang depensa na mag-stipulate ng facts at hindi na ito gawin pa kapag nakasalang na sa witness stand ang testigo ng prosecution. Narito naman ang pahayag ni trial spokesperson Ace Barbers.
11: Siyempre, lalong bibilis ito kapag sumang-ayon no, ang ating kabilang panig, which is the defense, dun sa pinopropose ng prosecution for stipulation.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Epekto ng pag-alis sa value-added tax sa systems laws mararamdaman na sa Oktubre o Nobyembre. Ito ay ayon po sa Energy Regulatory Commission. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Posibleng pagsapit ng Oktubre o Nobyembre ay maramdaman na ng mga consumer ang epekto ng pagtanggal ng 12% VAT sa system loss charge sa kanilang electricity bills. Ito ang pagtaya ng Energy Regulatory Commission ng ERC na mausisa. Yakbayan Party List Representative Shell Jokno sa budget hearing ng Department of Energy at ng ERC. Ayon kay ERC Chairperson Francis Saturnino Juan, na ilathala na noong September 2 ang ERC Resolution No. 26 Series of 2026 na naguuri sa System Loss Charge bilang government-mandated charge dahil dito maari na itong hindi isama sa VAT base. Nailabas na rin ng Bureau of Internal Revenue ang kaukulang Revenue Memorandum Circular dahil dito aatasan na ng ERC ang mga distribution utility na baguhin ang kanilang billing systems maaaring magsimula sa Oktubre o Nobyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagtutulungan ng guro at magulang sa paglikha ng positibong learning environment. Pinanawagan ng Department of Education at ng Council for the Welfare of Children. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nagkaisa sa isang panawagan ng Department of Education at ang Council for the Welfare of Children sa mga guro at mga magulang na magtulungan upang magtatag ng isang ligtas, inklusibo at positibong learning environment para sa kapakanan at pag-unlad ng mga mag-aaral. Binigyan diin ng CWC at DepEd na ang emosyonal na klima at kaligtasan ng mga mag-aaral ay hindi lamang nakasalalay sa apat na sulok ng silid-aralan. Sa pamamagitan ng pag-asa sa mga tahanan at paaralan, layo ng pamahalaan na matiyak na ang bawat Pilipinong mag-aaral ay hindi lamang natututo, kundi nararamdaman din sila ay ligtas, pinahalagahan at may puwang sa lipunan. Narito ang pahayag ni Ms. Jocelyn Andaya, Officer in Charge ng Office of the Assistant Secretary for Governance and Operations ng Department of Education.
14: Sa eskwelahan, dapat masaya sila at nakakausap nila kahit sinong classmate nila at nakakapag-participate sila sa mga diskusyon sa paaralan. Ito yung sitwasyon na alam nila na kahit anong mangyari, sila ay safe dito.
13: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman si Bayon Dagat, Australia at Estados Unidos nangako ng $580 million na tulong sa Pacific Islands. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Naglaan ang Australia at Estados Unidos ng kabuuang $580 milyong para suportahan ang mga bansang nasa Pacific Islands. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagpapatibay ng dalawang bansa sa kanilang ugnayan sa rehiyon. Ayon kay Australian Prime Minister Anthony Albanese, maglalaan ang Canberra ng $430 milyong sa rehiyon upang makatulong sa paglaban sa illegal na pagpasok ng droga at organisadong krimen. Papaloob sana sabing pondo ang paggamit ng aerial surveillance at pagsasanay para sa mga pulis at border officials. Samantala, $150 milyong naman ang ilalaan ng Estados Unidos para sa mga programa sa Pacific Islands. Kabilang dito ang $60 milyong para sa enerhiya, partikular sa pagpapalawak ng fuel storage at pagpapalawak ng power grids. Ang anunsyo ay ginawa sa Pacific Islands Forum sa Palau na sinusubaybayan din dahil sa lumalaking kompetisyon ng US, Australia at China para sa impluwensya sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala abante sa second round ng 2026 United States Open. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
16: Panalo ang ating tennis superstar na si Alexandra Alex Ayala sa unang round ng 2026 United States Open sa New York. Ito ay matapos dominahin ni Binibining Ayala si Mary Stoyana ng Amerika sa score na 6-1, 6-2. Binali ni Ayala ang service ni Binibining Stoyana ng 2 beses sa unang set at nagpamalas din ng baseline control overall ang 17th-seeded na Filipina para makuha ang panalo. Susunod ang makakatapat ni Ayala sa second round ang Ukrainian netter na si Alexandra Olinikova. Dahil sa tagumpay sa first round, mayroon ng prize purse si Ayala na $190,000 or 11.9 million pesos. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo.
18: I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
17: Pero, paano kung wala kang mask?
18: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
19: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
20: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
3: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
21: Iniwala ko na ang parliamentary election sa BARM ay mas makakatulong sa patunlad ng bansa. Dahil mas pinapatibay nito ang democracy, good governance at kapayapaan sa rehiyon. Kapag naging maayos ang halalan, mas pinapalakas ito ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan.
22: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
23: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga nagmamay-ari ng micro-enterprises sa Kalinga, pinaalalahanan ng BIR na samantalahin ang kanilang one-time abatement program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito ang report ni Estrella Loque.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Estrella.
28: Pinaalalahanan ni Attorney M. Martinez, OIC Assistant Revenue District Officer ng BIR Kalinga, Tapayaw, ang managmamay-ari ng micro-enterprises sa Kalinga na samantalahin ang kasalukuyang abatement of taxes and interests na ipinatutupad ng Bureau of Internal Revenue. Ayon kay Martinez, lahat ng mga may tax delinquencies mula 5 to 80,000 pesos kada taon bago mag-2026 ay eligible sa sa tax abatement. Kasamaan niya rito ang mga matagal nang nagsara, subalit mayroon pang hindi nababayarang puwis sa kondisyong hindi ito lalagpas ng 80,000 piso sa bawat taon. Paliwanag ni Martinez, sang-ayon sa tadhanain na one-time abatement program ng DIR, ang mabayarin sa puwis kasama ng interest na hanggang 80,000 piso ay magiging 5,000 piso na lamang. Pinayuhan ni Martinez ang lahat ng may tax delinquencies hanggang 2025 na magtungo sa tanggapan ng BIR o mag-file ng application online. Para sa Bagong Pilipinas, Australia Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Iba't ibang sektor sa Pangasinan, hinikayat ng Philippine Navy na palakasin ang kamalayan sa kahalagahan ng karagatan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ricky.
4: Hinikayat ng Philippine Navy ang mga ahensya ng gobyerno, pribadong sektor at mga mamamayan dito sa Pangasinan na pagtibayin ang pakikiisa sa pagsusulong ng maritime awareness bilang bahagi ng pananagutan sa pangangalaga at seguridad ng karagatan. Ayon kay Commander Raymond A. Roldan, ang commanding officer ng BRP Waray, mahalaga ang koordinasyon ng iba't ibang sektor upang higit na mapalawak ang kamalayan ng publiko sa pagiging isang maritime at archipelagic nation ng Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Dagupan, sinabi ni Roldan na hindi lamang Philippine Navy ang may pananagutan sa maritime domain, kundi isang shared responsibility na nangangailangan ng pakikilahok ng buong komunidad. Para sa mga ordinaryong mamamayan sa Pangasinan, maaari yang magsimula ang pakikibahagi sa simpleng pangangalaga sa karagatan, gaya ng hindi pagtatapon ng basura at pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng yamang dagat at kapaligiran. Aniya, kaisa ang Philippine Navy ng iba't ibang ahensya sa pagsusulong ng pangangalaga sa karagatan, lalo na sa mga pamayanang umaasa rito para sa kanilang kabuhayan at iba pang pangangailangan. Dagdag pa niya, mahalagang ipagmalaki ng mga Pilipino ang pagiging maritime nation ng bansa na kinikilala rin ng buong mundo bilang producer ng mga seafarer na nagdadala ng watawat ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng daigdig. Para sa Bagong Pilipinas, Wiki Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 90 million pesos na halaga ng potable water system sa Mahayhay, Laguna. Matatapos na, mahigit naman sa 5,000 individual mababenepisyuhan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Tom.
5: Matatapos na mahigit 90 million pisong halaga ng potable water system project sa Mahayhay, Laguna. Ayon sa pabalit ng Philippine Rural Development Project o PRDP Calabarzon, ang nasabing potable water system project na kanilang pinondohan sa pamamagitan ng PRDP scale-up ay makapagbibigay ng 165 communal faucets sa mga target na komunidad. Inaasahan na mahigit sa 5,600 individuals mula sa iba't ibang barangay ang magkakaroon ng mas accessible at ligtas na supply ng tubig. Idinagdag pa ng PRDP Calabarzon na matutugunan nito ang suliranin ng mga komunidad hinggil sa insufficient water supply, mahabang pila sa koreksyon ng tubig, risky transportation of water sa iba't ibang lugar, water-related diseases at limitadong oras ng nagagamit para sa economic at agricultural activities. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Seguridad para sa pista ng Peña Francia sa Naga City ngayong buwan, tiniyak ng Police Regional Office No. 5. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Jerome Toledo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jerome.
6: Tiniyak ng Police Regional Office 5 na magiging maayos at mapayapa ang pagdaraos ng Peña Francia Festival 2026. Ayon kay Police Regional Office 5, Regional Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, may karagdagang 150 police personnel mula sa PRO 5 ang naka-standby para sa deployment sa Peña Francia Festival 2026. Karagdagan nito sa mahigit 2,000 police personnel na bahagi ng augmentation force na ipapadala sa Naga City para makatuwang ng Naga City Police Office sa pagtitiyak ng seguridad sa syudad. Pinatitiyak din ni Silvio na kumpleto ang mga personnel sa kani-kanilang mga unit. Samantala, walang nakikitang problema pagdating sa magiging pagkain ng mga augmentation force na ipapadala sa pista at sinabi rin ito na magkakaroon ng post-assessment ng pulisya sa naging takbo ng pagdiriwang. Patuloy naman na niya ang review ng pulisya sa mga inilatag na security measures para sa pista habang ide-deploy na rin ang mga teknolohiyang gagamitin katulad ng Starlink para sa internet connectivity ng mga drones at mga closed-circuit television o CCTV cameras na ilalagay sa mga estratehikong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Health, Bicol Region, mas tututukan ang serbisyong pangkalusugan sa mga island province. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang balitang atin sa atin ni Juris de la Rosa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Juris.
8: Mas paigtingin ang Department of Health, Bicol, ang paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga malalayong lugar, kabilang ang mga island province gaya ng Catanduanes. Ayon sa bagong DOH Bicol Regional Director na si Dr. Walter Guadalupe, bahagi ito ng bagong direksyon ng kagawaran sa ilalim ng Unified National Agenda for Health o UNA na nakatuon sa mga health worker paggamit ng teknolohiya at pag-abot sa mga komunidad na mahirap marating. Kaugnay nito, sinabi ni Guadalupe na may direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat maramdaman ng publiko ang mas maayos na serbisyong pangkalusugan sa loob ng susunod na 3 buwan. Anya, ito ang isa sa mga pangunahing tinututukan ngayon ng DOH upang mas maging mabilis at abot kamay ang serbisyong medikal para sa mga mamamayan. Para sa Catanduanes, tiniyak ni Guadalupe ang pagkikipagtulungan ng DOH sa mga lokal na health service provider upang mapabuti ang akses sa mga kinakailangang serbisyong medikal kabilang ang diagnostic test, kabilang sa tinututukan ang mas mabilis, epesyente at tumpak na medical testing upang mapabilis ang referral ng mga pasyente at mapalakas ang preventive healthcare. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 51 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Visayas. Pinaigting na laban kontra krimen sa Silangang Visayas, pinangunahan ng PNP at mamamayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito report ni Daisy Belizar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Daisy.
12: Isang matatag na pundasyon para sa pambansang kapayapaan at kaligtasan ang muling ipinamala sa Silangang Visayas. Matapos formal na pangkatin ng Police Regional Office 8 ang iba't ibang sektor ng lipunan sa pagbubukas ng 32nd National Crime Prevention Week. Pinangunahan ni Pro 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy ang makasaysayang kaganapan sa Leyte National High School kung saan binigyan in ang whole of community approach, isang estratehikong pakikipag-ugnayan ng pulisya, mga paaralan at lokal na pamahalaan upang ganap na puksain ang kriminalidad sa rehiyon. Sa ilalim ng maadbokasiyang pagtataya ng mamamayan laban sa krimen at pito tayo laban sa krimen, layo ng pambansang direktibang ito na gawing mas mabilis, tapat at nararamdaman ang serbisyo ng pulisya. Ang hakbang na ito ng Pro 8 ay direktang nakatutok sa pagbuo ng mas ligtas, maunlad at mapayapang pamayanan bilang bahagi ng isinusulong na Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Negosyo Center binuksan sa pinakamalayong island barangay sa Western Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo sa Jane. Narito report ni JP Hervas.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: JP,
1: binuksan ng Department of Trade and Industry o DTI kasama ang mga opisyal ng lokal na pamaraan ng Caluya Antique ang bagong negosyo center sa Island Barangay ng Semirara. Layunin itong mailapit sa mga negosyante at residente ng isla ang iba't ibang serbisyo ng DTI kagaya ng impormasyon sa negosyo, pagsasanay, pagpaparehistro ng negosyo, tulong pinansyal at access sa mas malawak na merkado. Ito na ang 19 na negosyo center sa Antique at pangalawa sa bayan ng Caluya. Ang Semirara ay itinuturing na pinakamalayong island barangay sa Western Visayas kaya mahalaga ang pagkakaroon ng mas malapit na access sa mga serbisyo para sa mga residente at maliliit na negosyante. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Serbisyo ng DNR patuloy na nilalapit sa mga bayan sa Zamboanga del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Darito ang balitang atid ni Justin Bulanon.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Justin,
13: patuloy na inilalapit ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mga environmental permitting at regulatory services ng ahensya sa mga bayan sa lalawigan ng Zamboanga del Norte sa pamagitan ng permitting on wheels at mobile one-stop shop. Isinagawa ng DENR9 ang aktibidad sa Municipalidad ng Liloy sa pamagitan ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Region 9, Environmental Management Bureau AMB9 at Community Environment and Natural Resources Office o Senro Liloy. Nasa 131 kliyente sa natulang bayan ang naserbisyohan sa 2 araw na aktibidad. Malaki naman ang pasasalamat ni Liloy Municipal Mayor Roberto E. Jr. sa inisyatiba ng DNR dahil mas naging accessible ang mga serbisyo ng ahensya para sa mga residente sa natulang bayan. Nagpapatuloy ang pagsisikap ng DNR upang gawing madali ang environmental compliance habang isinusulong ang responsabling paggamit at proteksyon ng mga likas na yaman ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Asosasyon ng mga mangingisda sa Misamis Oriental tumanggap ng mahigit sa 500,000 pisong halaga ng production inputs. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ingoog City. Narito ang report ni Joe Bayon on
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Joe,
14: nakatanggap ang Silad Fisher Folk Association Incorporated sa bayan ng Sabungkogon, Misamis Oriental ng 581,000 piso na halaga ng production input ilalim ng Special Area for Agricultural Development Program PISTO ng Bureau Fisheries and Aquatic Resources Region 10. Kasama sa tulong ang 11,000 pirasong bangos fingerlings at 400 bag ng commercial fish feed para sa calendar year 2026 production cycle. Ang pamamahaging ito ay nagmamarka ng 2 taon ng tuloy-tuloy na support sa input ng SAAD program para sa operasyon ng Peace Kids ng Naturang Asosasyon. Sa nakaraang yugto ng produksyon, nakamit nito ang humigit kumulang 322,000 piso na kabuuang binta mula sa ani nito. Batay sa karanasang ito, ang kasalukuyang intervensyon ay inasahang magpapatibay sa asosasyon upang mapanatili ang negosyo nito sa aquaculture, mapabuti ang pagganap ng production nito at palakasin ang kapasidad na pamahalaan ang operasyon ng Peace Kids. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, September 3, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
16: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
18: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
19: Maganda man takbo.
18: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
16: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
20: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
16: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
21: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many many things.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige.
7: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga ang Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning! Araw po ng Huwebes, September 3, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po mga kaibigan ng gambamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sabayan naman na napapanood sa mga live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Mga kaibigan, traffic update muna tayo. Direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann!
8: Magandang umaga po, Sir Alan. Sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, lagay po ng ating traffic sa mga oras ito sa may EDSA Southbound. Magiging mabagal po ang dalawang sakyan sa may West Avenue. Paglagpas ng point, tuloy-tuloy ang bilis ng dalawang sakyan. Masusunod ulit ang pagbabagal sa may Montreal. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Paglagpas ng point, light traffic na po ito. Moderate traffic lamang po dito po sa may Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy bilis ang dalawang sakyan. Moderate lamang po dito po sa may Arnais Avenue hanggang makarating na po tayo ng Magallanes Flyover. Ang ating EDSA northbound sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue, magiging mabagal po ang dalawang sakyan. Moderate to heavy traffic po sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Muli pong babagal ang dalawang sakyan sa may Reliance hanggang makarating na po tayo ng J. Vargas. Paglagpasan po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound, dito po mag-upisa ang pagbagal ang dalawang sakyan sa may Ateneo hanggang makarating na po tayo ng Sabreville Avenue. Masusunod itong pagbabagal po sa may Cali Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. Muli pong babagal sa may Ortigas Avenue hanggang makarating na po tayo sa may Arcovia. Paglagpas po yan, light traffic na po ito. Muli na lamang pong babagal po sa may Canyon Road hanggang makarating na po tayo ng Pasig Boulevard. Ang ating naman pong C5 northbound sa may Pinagsama Village hanggang Upper Makini. Asahan na po natin pagbagal ang dalawang sakyan. Paglagpasan po, light traffic na po ito. Masusunod lamang ang pagbabagal. Dito na lamang po sa may Sabreville Avenue hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motis sa babiyahe po ngayong araw na Thursday, may plaka nagtatapos sa 7 at 8. Bawal po sa kalsada simula po 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan at emergency assistance, maaaring po kami tawagan sa MMD Hotline 136. Yung palagay na ating traffic sa Morris ito, ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Thank you so much, Ann Gozon. Yan po'y direkta mula diyan sa MMDA Metro Bay.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Narito po yung update diyan po sa dalawang Pilipinong tripulante na lulan ng isang barko na nasawi sa pag-atake diyan po sa Strait of Hormuz.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hatid sa atin ni AJ Ignacio. AJ!
9: Pinumpirma ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kagdat ang dalawang Pilipinong marino na nasawi matapos atakihin ang kanilang barko sa Strait of Hormuz. Sa isang Zoom press conference kagabi ng DMW, pinumpirma ang dalawang Pilipinong nasawi ay lula ng MBS IDR na mula sa East Coast ng UAE ay papatawid sana ng Strait of Hormuz ng mangyaring pag-atake sa kanilang barko. Kaugnay nga nito, naligtas naman ang nasa 14 na tripulante kasamang nasa ligtas na lugar sa mga oras na ito at inaayos ng repatriation ng mga ito ng OWA. Patuloy naman na nakikipag-ugnayan sa pamilya ang pamahalaan ng mga nasawi at siniguro ng ang tulong sa mga pamilya at maging sa mga nakaligtas na tripulante sa nasabing insidente. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, AJ Ignacio. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 14 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Narito muna ang ilang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
10: For 126 years, the Philippine Civil Service has stood at the heart of nation building, serving with compassion, integrity, and excellence. This September, we highlight the enduring legacy of the Lingkod Bayani with the celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary. We celebrate every Filipino public servant through the Civil Service Commission's rallying call and PCSA's theme, Bawat Kawani, lingkod bayani, puso, dangal, at galing para sa bayan. Guided by three defining pillars, puso sa serbisyo, dangal sa tungkulin,

0: Ngayon pong buwan ng Setyembre ay Philippine Civil Service Month. Ano? So 126th anniversary na po, mga kaibigan, ng Philippine Civil Service. At ngayong buwan ng Setyembre, mga kaibigan, ginugunita rin itong tinatawag po na National Peace Consciousness Month. Yan, National Peace Consciousness Month. At ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa head ng Communications and Public Affairs Services ng OPAPRU, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. Makakausap natin ang head ng kanilang Communications and Public Affairs Services, si Director Darwin Wally Wi. Director Darwin, sir, magandang umaga po.
1: Sir, magandang umaga po at sa ating mga tagapakinig, at to you, Sir Alan, no, for giving us this space to promote and as well as encourage everyone to support the National Peace Consciousness Month for this year.
0: Apo. Yes, sir. Yes, sir. Well, una, sir, bigyan mo kami ng iba pang mga detalye tungkol dito sa, of course, sa kahalagahan ng paggunita o pagsa-celebrate nitong tinatawag na National Peace Consciousness Month. Director Darwin, sir.
1: Yes, sir. Again po, no, good morning. Ang National Peace Consciousness Month po ay started in 2004 under sa Proclamation number 675 noong administrasyong kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.
0: Opo.
1: Ito po ay nag-start since 2004. At tuloy-tuloy po, this is an annual celebration na ginagawa po natin. And for this year, noong Tuesday po, nandun po tayo sa Malacanang mismo, si
0: yes.
1: President Ferdinand R. Marcos Jr. po ang nag-officially open ang ating month-long celebration. But what we're saying here, the celebration of the Peace Month should not be done within the month lang po.
0: Mm-hmm.
1: Ang pag-celebrate ng kapayapaan ay dapat po the entire year at forever po yan at gawin nating sustainable, no? For this year, meron po tayong tema. Yung tema po natin, napakahalaga po, no? Kapayapaan, pagtibayin, kaunlaran, pagigtingin. This shows na dapat yung dalawa ay in parallel. Kasi normally sinasabi sa chicken and egg, sino ba ang dapat ang mas mauna, peace or development?
0: Mm-hmm.
1: Sa pikin po namin, dapat po sabay-sabay po to.
0: Yeah.
1: So, nagkataon po na nung celebration yesterday, nung Tuesday sa Malacanang, ay ginawa po rin natin yung commemoration ng dalawang peace, signed peace agreements.
0: Opo.
1: Po,
0: yes.
1: Between at the 30th anniversary ng final peace agreement noong 1996 between the government and the Moro National Liberation Front.
0: Mm-hmm.
1: At ang isa naman po ay yung 40th anniversary ng Mount Data Peace Accord. Ito naman po sa mga kasama po natin at mga kapatid natin sa Cordilleras.
0: Opo.
1: So, marami po siyang very substantive po ang nangyari ng when the president officially opened the month's long peace celebration nung Tuesday po.
0: Yes, yes sir. Yes sir. Director Darwin, of course, with the OPAPRU as the lead agency, ika nga, ano pong mga mahalagang aktibidad na nakahanay kaugnay po ng paggunita ngayong September nga nitong National Peace Consciousness Month, sir?
1: Yes, sir. Opo. Punong-puno po yung kalendaryo ng OPAPRU, no, in terms of activities for the Peace Month celebration. As I mentioned earlier, nung Tuesday, si President po mismo ang nagbigay ng talumpati at officially opened the month-long celebration.
0: Mm-hmm.
1: So, tapos, meron din tayong commemoration ng dalawang anniversaries ng 1996 Final Peace Agreement at yung Mount Data Peace Accord. Now, for the succeeding weeks po, meron din po tayong red laying ceremony dyan po sa libingan ng mga bayani. bilang pagkilala sa mga nag-alay ng buhay at naglatag ng pundasyon para sa kapayapaan. Meron din tayong several peace caravans, no, throughout the country. Ang isa na po dito yung MNLF community sa may Sarangani, dyan sa Mindanao at sa Sulu. Meron po rin tayong mga servisyong caravan sa Panay Island, no, sa Aklan at saka sa Iloilo. Meron din po tayong mga naka-lineup na socio-economic community projects such as mga groundbreaking ceremony.
0: Opo.
1: Ng Abu Seedling Production Facility. Ito naman po para sa mga miyembro ng kapatiran. Ito po yung mga former members ng Alex Bongkayo Brigade.
0: Mm-hmm.
1: No? At mga peace and development community sa Aklan po. At meron din tayong peace trade fair and job fair at peace month of meron po tayong marathon trail sa Kabankalan. At po sa dulo po, to culminate the month-long celebration or observance ng Peace Month,
0: mm-hmm,
1: ay meron po tayong gawad kapayapaan. Mm-hmm. So these are the peace awardees, no, yung mga exemplars, no, ng mga yung mga tao or mga organisasyon na talagang sumusulong yung kapayapaan sa buong bansa. And this will be held on the last day of this month. So series po to, we also expect sa September 13,
0: mm-hmm,
1: meron po tayong yung anniversary talaga ng sipat, no?
0: Opo.
1: Sa Cordillera, mangyayari dyan sa Mount Data, dyan sa may northern part of this country.
0: Mm-hmm.
1: So, marami activities po, and we really encourage everyone to join us in this month-long celebration. And sinasabi nga natin, ang kapayapaan po ay hindi lang responsibilidad ng iilan na tao or na gobyerno, but it's everyone's responsibility. Every day po, sinusustain po natin yung ano, peace process. Sabi
0: yes.
1: nila, mas madali kung mag-declare ka ng hidwaan o gera, pero napakamahirap po to sustain the peace because it's a daily, a weekly,
0: month,
1: year long at forever po yan. To sustain the peace process.
0: Yes. Opo. Well, Director Darwin, sir, ano, of course, itong malapit na ang kauna-unahang parliamentary elections dyan sa ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At very significant po itong election na ito. Kauna-unahang eleksyon, ika nga ng mga miyembro ng parlamento ng BARMM. Ano pong nakikita niyong mahalagang papel nitong aktibidad na ito para sa buong bansa, sir?
1: Yes, sir. If we go back, ang Bangsamoro po started kahit wala pa yung Pilipinas, meron na po yung political system and governance po dyan sa Mindanao. So fast track po tayo, nagkaroon ng mga various peace agreement and the government recognizes their quest for self-determination. Now, ngayon, tawag po natin dyan is self-governance. So,
0: opo,
1: for the first time po, since the passage of the Bangsamoro Organic Law noong 2018 at may plebisito po tayo noong 2019 to establish a new Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao,
0: mm-hmm,
1: magkakaroon na po tayo ng first parliamentary election in the barn. So, ang ibig sabihin nun, since 2019, puro appointees to, no? So, ngayon, the electorate, the Bangsamoro people themselves, will now elect their own leaders. So, ang mandato po, manggagaling po sa Bangsamoro mismo.
0: Opo.
1: And ang first parliamentary election will complete the political track ng kasunduan between the government and the Moro Islamic Liberation Front. Kung i-go back again, ang ano po, ang comprehensive agreement on the Bangsamoro ay dalawang track po yan.
0: Mm-hmm.
1: Political track at saka normalization track. Now, yung election dyan will complete the political track. Ang ibig sabihin lang diyan po,
0: opo,
1: from from being a revolutionary group, they are now transforming themselves into a political party already.
0: Mm.
1: Wala na po yung armed struggle. Ngayon, yung struggle is really good governance. So, yung mga former rebels po, they're already going to mainstream and practicing democracy in governing their own land. Dyan yes. po sa region. Kaya po, we're asking, ang gabay po ni Pangulong President Marcos Jr., at ini-emphasize po ng aming presidential peace advisor sa panguna ni Secretary Melson and Sarmiento that this first parliamentary election must be orderly, transparent, honest, at ito po ang pinaka-importante, credible po.
0: Mm, yes. So we're
1: asking, at nagpapasalamat na po kami no sa COMELEC, sa AFP, sa PNP, yung mga civil societies po, no, mga members of the civil society. At saka, napaka-importante, yung mismong mga tao sa Bangsamoro to help protect the sanctity of this election. Because napakahalaga po to sa prosesong pangkapayapaan. Kasi ang punot dulo ng gera dyan sa Mindanao is yung political empowerment. Nawawala sila ng boses dati kaya sila nag-rebel.
0: Mm.
1: Pero ngayon, binibigyan na natin ng pagkakataon. Mag-elect kayo ng sarili yung leaders in a parliamentary form po, no?
0: Apo.
1: Hindi po individual, kundi political party system.
0: Yes.
1: At you govern, you self-govern, yun po talaga ang meaningful essence ng peace agreement. At, at napakahalaga ang mensahe ni Presidente dyan nung Tuesday. That there will be a peaceful, orderly, and credible election. This is not just a usual election. Napaka-importante ito sa peace process.
0: Opo.
1: And this means that healing process din sa Mindanao po, particularly sa Bangsamoro.
0: Yes, sir. Opo. Well, Director Darwin, in closing, sir, mensahe po para sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga, mensahe mula po sa inyo sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. Please go ahead, sir.
1: Yes, sir. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Presidential Peace Advisor, Secretary Melson and Sarmiento. Ngayon pong National Peace Consciousness Fund sa ilalim ng diwa ng Bagong Pilipinas. Nananawagan tayo sa bawat mamayang Pilipino na maging aktibong tagapamayapa. Ang kapayapaan ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan or ating kasundaluhan or any individual. Ito po ay isang whole of nation and whole of society commitment.
0: Mm-hmm.
1: Bawat pagkilos ng pag-unawa sa kapwa, bawat pagtulong sa pangangailangan at bawat pag-susumikap at iwasan ang hidwaan at pagtitibay sa kapayapaan ng ating bansa. Hinihikayat po natin lahat no, ng bawat Pilipino to really sustain and protect the hard-won gains of the peace process. Nagpapasalamat po kami sa Radyo Pilipinas for giving us this space, for encouraging our fellow Filipinos to join us in mm-hmm. this month of National Peace Consciousness Month. Maraming salamat po, sir.
0: Yes, sir. Thank you, Director Darwin Wally Wee. Sir, salamat po ng marami.
1: Maraming salamat, sir. Thank you so much.
0: Thank you. Ang head ng Communications and Public Affairs Services ng OPAPRU, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, si Director Darwin Wally Wee. Mga kaibigan, ang oras natin sa buong Pilipinas, meron pong 35 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Nang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 37 and a half minutes makalipas pong 7 AM. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po isabayang napapakinggan ng sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz, at siyempre, napapanood naman sa live streaming ng mga social media pages ng nabanggit po ng mga impila ng Presidential Broadcast Service. Balita muna mga kaibigan mula sa Quezon City. Uy, sa Sandigan Bayan, arraignment ni Senator Jinggoy Estrada muling itinakda sa araw na ito. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Marian Baslaza.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary!
7: Nakatakda ngayong araw ang pagbasa ng sakdal kay Senator Jinggoy Estrada sa graft at plunder cases na kinaharap nito sa Sandigan Bayan 5th Division. Ayon sa kanyang kampo, personal na haharap si Estrada sa arraignment. Matatandaang bago ang pagbasa ng sakdal, pinayagan ng Sandigan Bayan na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang co-accused ni Estrada. At sa pahayag ng senador, iginagalang niya ang desisyon ng korte ngunit pag-aaralan at gagamitin ang kanyang legal team ang mga remedyo na nakalaan sa ilalim ng batas. Sa arraignment mamaya, formal na babasahan sa akusado ang mga kaso isinampalaban sa kanya bago siya hingan ng plea kung guilty o not guilty. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Marian Baslaza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Thank you so much, Marian Baslaza. Update po yan, direkta mula diyan sa Sandigan Bayan.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa TRB, Toll Regulatory Board. Under the instructions po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. through DOTR o Transportation Secretary Banoy Lopez, abay, hinahanapan po, tuloy-tuloy na hinahanapan ang solusyon ang concern ngayon diyan sa NLEX. May portion po na bumaha diyan sa gagawin ng San Simon, Pampanga. O, dahil doon, nahihirapan dumaan yung mga sakyan, nagkakaroon ng matinding traffic. At of course, ang isa sa mga naging hakbang ay i-wave muna, libre muna ang pagdaan sa isang bahagi ng NLEX o North Luzon Expressway na apektado po nitong binabanggit natin na baha na ito. This morning, kahit na abalang-abala, abalahin muna natin ng konti ang spokesperson po ng TRB, Toll Regulatory Board, si Sir Julius Corpus. Sir, good morning po.
8: Sir Alan, isang magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng ating kasamahan dito sa Radyo Pilipinas. Isang magandang umaga po.
0: Yes sir, ito po, we understand, nagsimula na kahapon yung pag-wave muna o pag-aalis muna ng toll fee dahil sa pagbaha sa specific na portion ng North Luzon Expressway. Pakibanggit nga po ulit ang mga detalye nito, Sir Julius, please.
8: Maraming salamat po, Sir Alan, at sa pamamagitan po ng pagkikitagugnayan ng aming butihing kalihim ng transportasyon at chairman ng TRD, si Secretary Lopez, Mabanay Lopez, ipinabot po sa index ng direktiba ng ating mahal na Pangulo na si PBBM na bigyan muna ng toll relief itong ating mga motorista na medyo dumaranas ng traffic dito sa flooded area sa Timon. So simula po kahapon, tumalima naman po ang ating NLEX sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, ay nagpatupad po sila ng toll fee waiver. This is the area covered by this is simpong from Pulilan up to San Fernando, Pampanga. So yung pong area yon is considered toll free po kahit na duman ng ating mga motorista sa index na section na yon.
0: Okay, so this is from Pulilan, Bulacan hanggang sa San Simon exit kung ikaw ay northbound San Fernando.
8: Pulilan up to San Fernando, Sir Alan, at kung nais ninyong malaman more or less magkano ang toll fee na ma-waive ng motorista.
0: Opo.
8: Sa class 1 po, 113 pesos ang malilipi sa kanila.
0: Mm-hmm.
8: Sa class 2, 281. At sa class 3 naman, 313.
0: Okay. Sa class 1, it's 113 ang matitipid pansamantala sa class 1. Sa class 2, 281
8: po.
0: 281 pesos.
8: Opo.
0: At sa class 3?
8: Sa class 3, 338 pesos.
0: 338. Yan. Yan ho ay kada daan. Okay. So, ibig sabihin, automatic na po ito. Halimbawa, nagsimula sila dito sa Balintawak, patungo sila ng Santa Ynez sa Mabalacat, Pampanga. Merong portion na traffic at baha, pero halimbawa, dumaan pa rin sila. Automatic na makakaltasan nung nabanggit natin na mga amount yung fees na kanilang babayaran. Ganun po ba yun, sir?
8: In a way, ganun po ang magiging resulta. Kung kayo po ay naka-RFID, initially, matcha-charge kayo ng distance that you traveled per yung
0: Opo.
8: Regular fee.
0: Okay.
8: However, iba backroom computation po yan ng ating operator. Nang sa ganun, maibalik yung halagang binanggit ko kanina sa kanilang accounts, yung toll fee na hindi nila dapat
0: bayaran. Ayun, mabutit na pag-usapan pala natin yun. Kasi halimbawa nga, naka-RFID yung mga sasakyan. Teka muna, pag-exit nila yun pa rin, same halagang nasingil, baka magtaka sila. Ganun pala yun. So, wala naman palang discount. Wala. Yung pala, magkakaroon ng backroom computation at ibabalik sa kanila yung amount na yon. Yan. So both ways yon, ha? Northbound
8: opo,
0: and southbound, sir.
8: And southbound, opo. Ganun nga po ang nangyayari doon. At kami po ay nagpapasalamat at sa dali ang pagtalima ng ating investor na mabigyan naman po ng konting relief itong ating mga motorista ng ating dumaranas ng kahirapan sa paglalakbay sa kadahilan ng nagbaha po sa area.
0: Yun. At saka, of course, ito, may mga nagtatanong na kagad na nagte-text, hanggang kailan o gaano katagal ang magiging epekto, ika nga, nung waiver na ito o yung hindi muna pagsingil. Sa ngayon, wala naman directive kung hanggang kailan, sir, ano po?
8: Ang directive po na nailabas ay hanggat hindi nagiging normal ang daloy ng trafiko sa dulot ng pagbaha sa area yun na Sir Alan.
0: Ayun. So yun, malinaw. Hanggat hindi bumabalik sa normal ang daloy ng mga sasakyan dyan sa NLEX, dun sa stretch na yun, Pulilan to San Fernando at pabalik, tuloy pa rin ang waiver ng toll fees para dun sa portion na yun, sir.
8: Tama po kayo, sir. Tama po.
0: Ayan, okay. Well, of course, mabuti yun, malinaw na ganun. Pero kung halimbawang yung mga sasakyan ay gagamit ng cash lane, ika nga, doon sa mga exit points na na kanilang lalabasan o dadaanan, paano kaya yun? Halimbawa, yung kanila, wala silang RFID o gagamit ng cash lane, paano po kaya ang magiging paraan ng pagtatransact to avail of the discount, sir?
8: Sir Alan, yung cash naman po, pwede nang i-manually compute sa toll plaza.
0: Mm-hmm.
8: Ibabawas na po yung karampatang discount or waiver kung sa kanilang babayaran. At yun nga lang, medyo magkakaroon ng konting pagtagal sa pinilan dahil sa panibago pong toll fee ito na lalabas, eh, no? In a way.
0: Mm-hmm.
8: Dahil i-check pa nga nila yung pinanggalingan ng ating motorista sa pagdating sa lugar ng bayaran.
0: Ayun. So, kumbaga, kung gagamit ng cash lane, expected na medyo tatagal ang transaction dun sa booth. Pero, kumbaga, ay mayroong ginhawa naman na idudulot sa lahat by way of the waiver ng toll dun sa portions na yun, sir. Ano po?
8: Tama po, sa Sir Alan. At kung sa kagakali naman po na medyo talagang nagbagal yung traffic dahil sa magre-recompute pa, siguro ho, makakahanap naman ng kaparaanan na may balik naman talaga dito sa ating motorista ang toll fee na hindi nila dapat pangbayaran.
0: Yes. And of course, kumusta ang inyong from time to time ay ugnayan with the NLEX operators po, kaugnay ng aspetong ito, sir?
8: Sir Alan, kakahapon pa lang po kasi nagsimula itong ating toll waiver. No? So we will know yung mga adjustments or mga kailangan gawin upang maipatupad ito ng mas efisyente na hindi naman po nagiging abala sa ating
0: And of course, nariyan pa rin yung aspeto naman ng mapabilisang paghupa ng tubig dun sa gawi na yon ng San Simon, Pampanga. Lalo na dito sa gawin ng NLEX. Ano? Tulong-tulong naman po ang maraming ahensya para mapabilis na maremedyohan yung pag-slowdown ng traffic at pagiging unpassable noon, ika nga, ng portion na yan. Sir, ano po?
8: Tama po kayo, Sir Alan, na sa pagkikipag-ugnayan po ng aning kalihin, no, ang aming chairman ng TRB, si Secretary Lopez, sa DPWA, sa MMDA, at nagpadala rin po siya ng contingent ng Coast Guard upang tulungan din ng NBEX, ng LGU, ay whole government approach po ang nangyari sa kagustuhan na rin ng ating mahal na Pangulo. Bagamat hindi po na-ating yung talagang maluwag na dali ng trafiko at ito naman po na hinahanapan ng kaparaanan na magkaroon pa rin ng pagkakataon o sabihin na natin opportunity na makapaglakbay pa rin yung very essential travel, no, ng ating like goods and services at mga nagtatrabaho dito sa NLEX pagamat may kabagalan nga lang dahil sa dahil sa tubig na nananatili pa sa elektya. Kanilang umaga, inobserbahan ko nga po, Sir Alan, malaking kaibahan na, no, ng dali ng trafiko kumpara sa mga nakaraang kaninang umaga. Sana na magpatuloy yan na maging mas mainam na maring bumaba na yung tubig na doon sa kalsada. At sana naman po ay gumanda na ang sitwasyon dyan sa lalong madaling panahon. Dahil yan naman po ang nais ng ating mga motorista at mga kababayan.
0: Opo. When you mentioned na kanina nung personal yung tinignan ng kondisyon dyan po sa gawi ng San Simon air ng portion ng NLEX, madadaanan na po ba ng maayos, let's say, ng mga maliliit na sasakyan? O hindi pa rin?
8: Base po dun sa pinakahuling tala ng kanilang status, Sir Alan.
0: Opo.
8: Pwede na po pati yung maliit, no? Pero left most to lane lamang.
0: Yun.
8: Ang nangyayari po, medyo, kung medyo tumaas, eh, nagbabagal, no? So, nagbabagal talaga dahil pagka kasi binilisan mo at medyo mataas ang tubig, baka maabirya yun po. At
0: yes,
8: lalong nagiging dahilan kung bakit bumabagal ang traffic.
0: Mm-hmm.
8: Kaya, kanina mo, medyo all lanes, no? Left move, basta left most lane ay possible naman, kaya lang mabagal talaga. Dahil sa nag-iingat po ang ating mga motoristang huwag naman tumirik yung sasakyan nila.
0: Of course, of course. Ayun. At saka yung portion na yan ng Pampanga ay talagang mas mababa at talagang maiipunan ng tubig kung nagkakaroon ng malakas na pagulan, sir. Ano ho?
8: Tama po, Sir Alan. At alam niya naman na yung ating Manila North Road o yung well-known at MacArthur Highway.
0: MacArthur Highway.
8: Mas malalim po ang tubig
0: yun
8: doon at masirap po sila. Kaya minarapat nilang gamitin ng ating expressway at yun po ang naging tanging daan na magagamit nila sa kanilang pagdadakbay. Subalit talagang hindi naman po natin na malalim po talaga at malaking tubig talaga ang naibuhos dito sa atin ng Pampanga at Bulacan. At kaya po nagkaroon ng ganyang pagbaha na medyo may kasagan.
0: Opo, ito may nagtatanong na ulit, nagte-text, nagtatanong, pakitanong naman po. Although nabanggit nyo kanina na nakakadaan na even yung mga maliliit na sasakyan. Saan po pinaparaan ang Victory Liner Bus from Cubao to San Fernando, Pampanga? Okay na, no? Kung bus, kayang-kaya, sir.
8: Tama po, Sir Alan. Yung bus naman po, even up yung lane 2 na hindi na yung pinaka-deathmost lane, nadadaanan naman po eh.
0: Mm.
8: Ang mangyari lamang ay nagkakaroon ng pagbagal sapagkat hindi rin din ang po sila pwedeng magpilit-pilit pati kasi
0: opo,
8: maapektuhan yung mga class 1 na nasa tabi nila eh pati
0: yes,
8: yun ay baka madunod sa alon kung nagpilit sila sa takbo dun sa area yun, no? So, nagbabagal lamang so balit kaya po naman ng bus yun, even yung lane 2 o yung middle lane, no?
0: Opo.
8: Na dito sa area nito.
0: Ayun. Okay. In closing, Sir Julius, mensahe, lalo tigit, message of assurance mula sa ating Toll Regulatory Board para sa mga dadaan po dyan sa stretch na yan ng ating North Luzon Expressway, sir, please.
8: Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Alan, at sa lahat po ng ating kababayan na naglalakbay o naglalakbay sa ating nag-exporta na medyo natamaan ng pagbaha, ay sana naman po yung unang-una, mag-ingat po kayo at makinig po kayo o magbasa kayo kung ano ang tadagaan sitwasyon bago kayo maglakbay. Nang sa ganun ay hindi kayo abutan, no, ng abirya sa kalsada na matalapit kayo ng matagal. Kung hindi naman po kailangan ng paglalakbay ninyo, ay maaaring iwasan muna habang meron po ganyan mga sitwasyon. Subalit ang ating pong pamahalaan sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo at ang ating mga talihim ng transportasyon, DPWA, MMDA, nagtutulungan po kasama na yung embassyan na maibsan naman ang epekto nitong dulot ng pagbaha dito sa parte ng San Simon of the embassyan.
0: Okay. Yes, sir. Sir Julius, salamat ng marami ha, sa mga update at sa paghimay niyo doon sa procedure ng pag-grant ng discount doon sa dahil yung portion from Pulilan to San Fernando and back ay wala mo nang sisingilin na toll sa mga motorista. Thank you so much po, Sir Julius.
8: Maraming salamat po muli, Sir Adan, at muli sa lahat ng ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas at ang mga motoristang nakikinig po sa inyong programa. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Mabuhay po kayo.
0: Yes, sir. Thank you. Si Sir Julius Corpus, ang spokesperson ng Toll Regulatory Board, DRB.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, September 3, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Glory Faye Bagon, thank you. Ang mga kagapay natin, co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Mary Ann Milios, Jomarie Referial, Mark Bukiron. Thank you Papaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
10: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
12: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
13: Maganda bang takbo?
12: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
10: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
14: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
10: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
15: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.